0: bumabag ang palengko sa regulasyon ng Department of Labor, saka sa labor laws natin at saka sa mga safety standards ng ating Department of Labor.
1: Yan, safe.
0: Yun na, hindi na sila makagalo dahil sa work stoppage order now. Mukhang misplaced ang mga argumento ni Board Member Ryan Maminta. Noon pa man hindi gustuin, noon pa man hindi ko na gusto ang mga line of reasoning ni Board Ryan Maminta. Tingnan mo na lang noon, pag mayroong mga public hearing sa Kapitolyo, siya naman ang daldal ng daldal eh. Hindi naman kami pinagsasalita eh. Si ambida eh. Ano ba may nagawa pa siyang solusyon sa mga problema ng power? Pasikat siya, epal siya. Yan ang sinasabi. Anyway, yan lang ang nararamdaman ko kay Board Member Ryan Maminta. Na ang punto ko doon, interpretasyon ng order.
2: Okay. Ayaw na magbigay ni Board Member Ryan at di niya raw nadinig yung binanggit ni Manong Tony. Sinabanggit ni Manong Tony kanina na yung ilang mga kataga, no, kaugnay doon sa mga nakaraang hearing ng provincial board na imbitado itong mga ilang mga stakeholders natin dyan sa provincial board. Wag na wag nyo nang uulitin yan. Oo, di ba? Pabor kami. Walang problema. Pabor kaming mga consumer. Imbestigahan ninyo. No? Bakit namatay yung mga lineman na yan? May kapabayan ba kayo o wala? Kung meron kayong kapabayan, dapat kasampahan kayo ng kaso. Makulong kayo kasi may namatay na tao. Empleyado ninyo, namatayan habang nagtatrabaho. Di ba? O, yung pamilya nila, bayaran ninyo yan. I-compensate ninyo. No, justice para dun sa mga linemen. Walang problema, 100% talagang okay tayo dyan. Pero, yung idadamay mo yung buong consumer, putsa. Di ba? Ito, dinamay niya lahat eh. Hindi makagalaw yung mga linemen, di ba? Ang pinihiling lang na imbestigahan yung pagkamatay ng mga linemen. Pero yung buong mga consumer, idadamay mo, eh punyeta kayo. Oh. Dapat specific yung ano, itong order, oh. Cease and desist. Effective immediately. Official, critical, electrical work activities and operations. Hindi ba namang gago tong... Oh. Naintindihan natin yung ano, ha? Naintindihan natin yung gustong iparating ni Dole. Justisya doon sa mga namatay ng mga lineman ng Paleco. Pero huwag niyong idama yung buong lahat. Kami at yung iba na nagninegosyo, no? Yung mga nag-o-online, yung mga nag-work from home, ha? Nandiyan na? Oh, yung mga nasa ospital. Ang bira. Manong Tony, magandang umaga po.
0: Magandang umaga, Kaluwi. Magandang umaga sa nakikinig sa iyong malaganap na programa.
2: Hindi na nagbigay ng kanyang ang komento si Board Member Ryan kanina. Doon sa nabanggit mo kahapon, sa halip, yung kanyang nabanggit na lang, no, yun na lang stoppage order ni Dole na kumbaga nadamay lahat, pati consumer.
0: Kasi ang punto ko dito, ang sinasama ng loob ko, bakit niya sasabing stupid ang order ng Dole samantalang pinapangalagaan lang naman ng order yung welfare ng mga trabahador? Hindi alam ni Board Member Maminta, ang isa sa namatay dyan sa Araceli, kamag-anak ko, si Ariel Pantinople. Sino hindi magagalit? Dapat unawain niya yan, na yan ang order na yan ay inisyo ng ano, ng isang otoridad na pinapangalagaan ang trabaho ng mga linemen natin na napaka-importante, mga bayani ng line, mga lineman natin. At itong tanong ko, bakit hindi kayang sabihin ni Board Member Ryan Marie Maminta na kapalpakan ito ng General Manager? Dahil baka babaya niya si General Manager Contribida? It is basically the failure of the General Manager to oversee all these things nung karoon sila ng annual preventive maintenance. Kaya nangyari yan. Hindi niya kayang sabihin yun. Bakit? Kinakampihan ba niya si General Manager Contribida dahil kababayan niya? Hindi niya kayang sabihin yun eh. Yan ang kinagagalit namin pagkatapos nagbitaw pa siya ng salita ng mga nakaraan na talagang kinagagalit ko na sinasabi niya gumaganda na raw ang performance ng Paleco na ito ang nangyari ngayon, magngangal-ngal siya. Pawiin niya ang sinabi niya yun para mawalang galit ko sa kanya.
2: Okay.
0: Itong, tama yun eh.
2: Itong hiniling mo dito sa Dole, conduct formal investigation into the individual circumstances of death of Mr. Pantinople and yes. Mr. Kaabay, ano?
0: Kaluwi na lang. Ang sulat ko yan, I think naka-address yan sa NEA. Kasi yeah, kailangan yeah. yan ng tinatawag na motu proprio investigation. Kailangan investigahan yan kasi failure yan ng management eh. Okay. Ang labor, yung kay Kaabay, ongoing na yan ang investigation.

0: siguro yung kay Ariel Pantinople, in fact, magsasampa kami ng criminal case laban sa manager. That is negligence yan eh. Resulting to death. Maliban pa dyan, kahit hindi magsampa ang pamilya, nung yung direct family ng ni Pantinople, kami bilang mga MCO, but na gusto naming mapangalagaan yung welfare ng mga linemen, ng mga trabahador natin na nagtatrabaho ng tahimik lamang, at pinoprotekta ng dole, ay ilalaban namin. Yung dapat mayroong managot dyan.
1: Mm-hmm.
0: Ang tanong ko dyan, Kaluwi, kailangan malaman natin, sino po ba ang safety officer ng Paleco na dapat direktang managot yan, at ang safety officer na yan, mananagot sa general manager. Sa pangkalahatan, sagutin niya ng general manager ang pagkakuryente ni Kaabay at yung pagkamatay ni Ariel Pantinople. Ang tanong ko dyan, Kaluwi, bakit sa kanila mga preventive maintenance, ang ginagamit nila hagdan? Kaluwi, hindi hagdan ang ginagamit dapat yan. Yung nakita mo yung sa...
1: Yung ladder.
0: Sa CDRRMO, ladder, yung mayroong basket.
1: Ladder ba tawag? Ah, hindi ano, yung parang ano. Hindi
0: siya mayroong basket.
1: Hindi siya ladder, hindi siya hagdanan. Yung parang...
0: Ay, sa boom truck siya boom na mayroong basket para kung... makuryente man siya, madali lang siya maibaba. Nakita mo ba, Kaluwi, yung nangyari sa Irawan? Parang baboy na ibinaba, nakatali yung kawawang lineman natin sa poste. Nakita mo ba? Awa ako nakatingin doon. Hindi dapat yun ang... hindi dapat ganun yun eh. Kaya nga, ang delikado kasi dyan, paghagdan ng ginagamit, at kapag na-outbalance ka, natural kakapit ka kung saan ka pwedeng kumapit. Di ba?
1: Okay.
0: Yun ang nangyari, Kaluwi. Mm-hmm. So ito'y pagkakamali, kung mababasa mo yung order ng Dolly, Kaluwi, anim yun. Yun lahat nag-fail doon ang Paleco. At dapat, alam mo yung findings ng Dolly, napakabibigat. Napakabibigat para mag-issue ng stoppage order. And take note, Kaluwi, hindi Dolly Palawan nag-issue, Luke Kaluwi, regional director ng Dolly Mimaropa, na yung taong yan maraming pinagdaanan, napakahabang years of experience para makuha niyang pagiging direktor at para magdesisyon ng mga
1: ganyan. Pero Manong Tony, sinasabi nung iba, nadamay lahat, pati consumer. Iuon na lang yung isang sirkita, hindi maon dahil mayroong stoppage order.
0: Kaluwi, common sense lang naman kung ako ang general manager. Sige, iuon ko yan kahit magbulta ako ng 100,000 para lang magkakuryente, Kaluwi. Di po ba? Kahit ikaw gagawin mo rin yun, di ba?
1: Natural.
0: Iuon ko yan. Isang 100,000 lang naman, kaya namang bayaran ng kooperatiba yun eh. Bago magsasuffer yung mga tao natin. Natakot kasi sila kasi dire-diretso ng kanila mga pagkakamali.
1: Mm-hmm.
0: Dahil pag ginawa nila yan, may multa na naman. Pero ako, kung ako general manager, i-risk ko ang multa yan para lang magkakuryente yung mga kababayan natin. Kasi talagang ano, hindi naman sinasadya yun eh. Nag-timing lang talaga nung umaga. Umaga kasi brownout na yan. Nandun kami sa Nara eh. Nag-iimbestiga ako sa Nara kasa Apurlan. Brownout yan. Lumabas ang order kasi nung Huwebes ng hapon yata. Huwebes ng hapon.
1: Hapon na.
0: Yun, lumabas. So natakot na sila. Natakot na silang i-on yun. So si Mario Sep, kung i-on man ang Paleco yun, tingin nila, mag-iimbestiga pa yung Dolly kung sinong nag-on yan, kailan nag-on, sinong testigo. Hindi mangyayari yan, pupusta ako. Pupusta ako, hindi mga walang investigation na gagawin dyan ng Dolly.
1: Pero kung mga ngatwiran, magpipilosopuan, nasabi, hindi namin i-on yan, pinapahinto kami ng trabaho. Bala kayo, parang ano ba?
0: Yan, Kaluwi, rason yan ng isang taong walang malasakit sa bayan katulad ng manager natin.
1: Mm-hmm.
0: Yan ang rason niya.
1: Mm-hmm.
0: Iba ba? Mm-hmm. Kaya ang akin yan, Kaluwi, pasalamat nga tayo, nag-intervene si Governor Alvarez.
1: Congressman.
0: Si Congressman Alvarez dyan.
1: Mm-hmm.
0: Kasi kami, alam mo ba nung mga alas 10 ng gabi?
1: Oo.
0: Nag-brownout din sa San Jose, Kaluwi. Doon ako kinaban. Naku, hindi ito may babalik dahil nga sa stopping order
1: isang
0: na yan.
1: Isang sirkito nga tayo. Doon nga din sa kabila, ganun din. Ay, pambira.
0: Sabi ko, na pagtapos ito, hindi ito magagalaw dahil nga sa work stopping order.
1: Yun.
0: Pero Kaluwi, alam mo, patapangan lang naman sa buhay . Kapag takot ka, wala mangyayari di ba?
1: Tama.
0: Kundi, nag-brownout mo. Diba? I-on mo. Singilin ka, bayaran mo. Ganun lang naman yun .
1: Takot nga yung mga linemen na i-on yan . Meron ng order na ano, parang ganun na nangyari. So naipit si consumer sa kabuuan na Manong Tonso.
0: So babalikan natin, Kaluwi. Ito ang problemang ito ay, Kaluwi, offshoot lang ito ng isang pagkakamali at isang pagkukulang na dapat hindi natin ito baliwalain. Diba,
1: okay.
0: Kaluwi?
1: Tama.
0: Kasi ito, nag-ugat ito sa isang pagkakamali na ito ay obligasyon ng Paleco dapat. Makikita, mababasa mo doon yung anim na nakita ng Dole, yung mga pagkakamali, dapat maikorek yun. hindi ito maliit na bagay. Nakita mo ka, Louie, apektado ang puwerto Abola Natara sa pangyayaring yun dahil nakuryente. Palagi na natin may nakuryente, pero kung lahat ng yun sana in place, merong yung mga safety protocols nandoon lahat, lahat ng mga nire-require ng Department of Labor pagdating sa mga ganyang critical na trabaho, kung yan ay nandyan in place, kahit may nakuryente, walang lalabas na stoppage order, di ba?
1: Mabigat yung stoppage order. Lahat? Hinto lahat?
0: Mabigat yun. Lahat? Yun lang, hinto lahat yun.
1: Critical works, no? Lahat hinto. Walang gagalaw. Standby kayo lahat, pambihira.
0: Kaluwis, kaya nga ang ano ko, mabigat. Ang sinasama ng loob ko kay board member Maminda, sasabihin niyang isang order na stupido. Hindi stupid, that is order coming out from the kapalpakan ng Paleco na sinasabi niya na gumanda na raw. Anong basihan ba? Tanungin mo nga si board member Maminda, anong basihan niya at gumanda ang Paleco? At ito ngayon nangyari ito at nagre-reklamo siya.
1: Okay.
0: Yan ang tanong ko eh. He has been there looking at all these issues. In fact, yung renewal pending pa hanggang sa kanya eh.
1: Mm-hmm. Nasa board pa.
0: Tagal na nakapending sa kanya, dapat ilabas na niya. Mm-hmm. Renewal o hindi.
1: Mm-hmm.
0: Yan sa puntong yan, ilabas na niya yung kanyang decision diyan.
1: Pending pa pala yan, no? Nakapending pa pala sa board.
0: Tigil lang pending. Sinabihan pa niya si Manong Raul Grande na ano daw kung yun ba ay i-endorse ba niya pagtataksil sa bayan?
1: Mm.
0: Kung i-endorse daw niya yun?
1: Yung renewal ng Paleco?
0: Oo, yes. At tinanong niya si Manong, sinabi niya kay Manong Raul Grande, kung yun daw ba ay i-endorse niya ipagtataksil sa bayan, at kapag hindi niya in-endorse yun ay pagmamahal sa bayan. Masyadong malalim ang sinabi niya na,
1: Pag in-endorse niya yung renewal,
0: pagtataksil sa bayan.
1: Pagtataksil sa bayan. Pag in-endorse, ha?
0: Kapag hindi in-endorse, no? Pagmamahal ba sa bayan?
1: Aroy, walang pupuntahan, ha?
0: Kaluwi, pakielaborate mo nga sa kanya yan.
1: Sige. Okay. Thank you, Louie.
0: Bye-bye.
1: Kalimutan natin itanong yun, ha? Yung endorsement ng Paleco, pag in-endorse ng provincial board, no? Through Committee on Energy, pag in-endorse, yun ba ay pagtataksil sa bayan? Tama ba yun, Rene? Pag hindi inendorso, pagmamahal sa bayan? Nako, ano sa tingin ninyo? Saan nangyayari? Ang gandang tanong yun, ha? Pag inendorso ang renewal ng Paleco, yun ba'y matatawag na pagtataksil sa bayan? At pag hindi inendorso ang renewal ng Paleco ng provincial board, yun ba ay matatawag na pagmamahal sa bayan? Nako, bigat na tanong yan. Ha? Parang yung mangyayari ngayon. Alam nyo ba yung mangyayari ngayon? Alas 10 o alas 8 10 na. Laban ni Alex Iala ngayon, pambihira. Ang kalaban niya, si Belinda Bensik. Matindi itong Switzerland player na ito. Ayaw niya ng crowd na maingay. Yung nagpapalakas kay Alex Iala, yung cheer ng mga OFW, lalo dyan sa Toronto. Nako, mag-commercial muna tayo. Tingnan natin kung nag-uumpisa na yung laban ni Alex Iala. Mga katropa, alas 8:15 na po ng umaga. At ang oras po na yan, hatid doon sa atin ng 1. Mga katropa, PIDS para sa baboy bang hanap, narito ang 1 Plus. PIDS na kalidad, may immunized immunity builder na tumutulong para tumibay at tumakas ang resistensya ng baboy. Panlaban din sa mga sakit, kaya para tiyak na kita at lalago, 1 Plus. Siguradong di ka malulugi, PIDS na may kalidad, 1 Plus, kabalikat mo sa asenso. Basta PIDS! 1 Plus tayo!
2: Bullseye! Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye! Sapul na sapul ang bawat Bullseye!
3: XFM.
4: Sister Paint.
5: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang paint sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Paint. Sister Paint, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Paint ka na rin.
4: Sister Paint, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Paint.
6: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Ibilis sa mga butika.
8: Santhon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santhon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa, kaya sa healthy na kape ka na, Xanthone Gold Coffee Mix.
4: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Xanthone Gold Coffee Mix.
3: Xanthone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Xanthone Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Xanthone Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Xanthone Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
6: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
7: Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3.
10: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
4: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
3: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Xanthone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Xanthone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: XFM.
11: XFM.
12: Mga katropa, exciting dito!

0: katropa. Ang palatong to ng pasensya na kayo sa boses ko. Rin, abot pa to rin hanggang alas 9 rin. Ang palatong to ng bullseye. At sa atin yan ang Yes to Health. Your number one complementary and alternative medicine provider. At to sa mga katropa natin. Aba. Doon sa, alam nyo, yung panahon ngayon, di sapat yung kain ka lang ng kain. Ha? Kailangan talaga palakasin ang resistensya mo. Kasimpleng paraan lang. Yung nagkakape lang. Pero hindi ordinary yung kape, Brad. Shantong Gold Coffee Mix. May mangustin, may antioxidant, may moringa, may spirulina. Yung parang hindi ka nagkakape. Nag-aalaga ka na rin ng katawan mo. Mga katropa. Mga kaibigan, ha? At ang Shantong Gold Coffee Mix, ang pambansang kape, ay mabibili nyo sa lahat ng mga kapartner nating pharmacy sa buong lalawigan ng Palawan. Partikular doon sa mga Yes to Health Clinic sa buong lalawigan po ng Palawan. Shantong Gold Coffee Mix with glutathione and collagen, ang pambansang kape, mga kaibigan ng mga Pilipino. Kahapon, galing ho tayo sa may bahagi ng Inagawansab na imbitahan tayo, XFM, na tignan, no? Ng mga residente doon para tignan yung, alam niyo yung ginagawang, yung naging problema doon, yung balsa na ginagamit sa pagtawid-tawid ng mga taga Purok 5, Purok 11, doon sa papunta ng highway, palabas ng highway. Ito na rin ang ginagamit nila para itawid yung halimbawa may patay doon sa kabilang ilog. Tatawid, sasakay doon. Yung mga bata, araw-araw, pumapasok, sumasakay sa balsa. Pag mataas ang tubig, hirap ang mga residente doon. Mga kaibigan, 5 at 11. So, mayroong mga hindi sumasang-ayon na maglagay ng talagang tulay dahil meron pa rin problema yung lupa doon, no? Hindi pa ito na i-reclassify para sabihing ito ay magiging alienable and disposable para formal lang mapasa kanila yung lupain na yan. Salip ito ngayon unclassified area. Hindi sa timberland, hindi sa unclassified. So gumagawa ng paraan si Congressman Acosta para magkaroon na ng tuldok sa klasipikasyon ng klasipikasyon. Good morning muna kay Archie De Los Trinos, ang gulo mo. Archie De Los Trinos, bigyan mo lang ako ng link mamaya pagkalaban na ni Alex Iala dahil wala akong pinapalampas na laro niyan. Magaling na player, tennis player, nakaka-inspire bilang Pilipino. Nanonood ka ba ng laban ni Alex Iala? Ah, yung nakaraan, yung tinalo niya si antindi nung laban nung nakaraan, talagang kanda bali-bali na yung paa niya pero lumalaban pa rin. Yan ang Pinoy. Diba? Ngayon ang kalaban niya, Olympian. Magaling din. Pero mamaya na yan, ha? Mga kaibigan. Archie, padala mo ako ng link para makapanood ako ng live. Ha? Kasi yung mga link, pagka sa YouTube ka, nawawala eh. Diba? Hindi ka pa makapanood. Anyway, ito yung isang problema ng mga residente doon. Yung pagtawid-tawid nila doon sa lugar na yun. Ngayon, hindi rin siya mapondohan ng gobyerno dahil nga yung sitwasyon ng lupa, mga kaibigan. So, ang nangyari, parang bayanihan lang muna. Nakikiusap itong mga residente sa Bureau of Correction na itong gagawin nila, eh wag naman harang-harangin na ito. Kasi tulay lang ito, Brad. Tulay lang ito. Hindi ito yung bahay o ano, para lang matawiran ng mga bata. Ito'y parang for humanitarian consideration. Bon, pakita na ay Rene, Yung una muna, mamaya na yung isa. Yung dalawang magkasunod yan, ha? Okay? Simula sa una, sige, unahin mo muna. Ito yung mga residente na inabutan natin doon kahapon. Dami nila. No, ang dami nila gumagawa doon sa lugar para maipakita sa inyo kung paano sila nagtutulungan. Oo, may problema sa lupa. Pero ginagawa na ng paraan doon sa Kongreso para ma-reclassify na yan. Ang lawak-lawak naman ang lupa natin dyan sa Bucor, eh, DOJ, di ba? Ito, tawiran lang ho ng tao ito. Mga kaibigan, ito yung sitwasyon kahapon nung pinuntahan natin yung Purok 511, no? Sa Inagawan Sub. At nandun yung mga tao kahit linggo, no? Nagbabayanihan sila. Sige, play mo. Brandy Boy,
1: yeah. Umaga po.
2: Morning. Si... Hi, ma'am.
3: Good morning po.
2: Morning. So, ito po yung mga residente dito.
3: Opo.
2: Ito sila lahat. Ay, dito. Nakita kita doon.
3: Inaabangan ka yan, boss.
4: Nakita. Nakita kami sa Louis. Sorry kayo.
3: Sabi niya, siya ba yun? Sabi niya, bakit po nakalakas yun?
2: Ito yung... Pastor, paano pong magiging sistema nito?
5: Puro po nito pa punta po ng ganun.
2: So ito pong gano'n po kalapad dito at saka ano yung forma niya?
5: Ito ay, ang luwang to ay 4-3.
2: So ano, si simento yun pataas? Paano
5: po? Simento yun po pataas at angat pa siya ng kunti. Tapos mayroong haligi siya pataas para yun ang sablayan ng kabli, ng kabila.
2: Okay.
5: Tapos yung taas niya namang kwan, yung hanggang dito, yun papatungan ng kabli na tatlo para maging sahigan niya. Yung dito sa taas haligi niya, banting po yun para iangat niya yung apakan ng kabli.
2: Ito, bali puro simento siya?
5: Apo, puro simento po yan, buo simento, paangat po yan.
2: So parang posting malaki?
5: Hanggang dito lang po yan, tapos may yan. Posti po siyang malaki, dalawa sa gitna, naangat pataas.
2: Okay.
6: Yun yung lalagyan ng kulay.
5: Oh, yun na.

0: Angat Jepil itu. Sang Mitro, okay. Sang Mitro. Ah, Sang Mitro pa, ang tama. Sang
1: Mitro ang dito.
0: Sang Mitro Angat.
1: Boss lahat.
0: Boss po yan lahat.
1: Boss. Tapos, tatawid doon. Ano po yung pantawid? Anong, tat, yung...
0: Tatlong kable po yung pinakaapakan na patungan noong...
1: Kableng malalaki. Sahig niya.
0: Oo.
1: Tapos, kahoy.
0: Wala pong kahoy na gagamitin.
1: Bakal lahat?
0: Puro bakal po.
1: Ah, okay. Hindi po abutin, Pastor, ng ano? Ng tubig?
0: Naiangat na po namin kasi dati-dati abot ito dito ng tubig. Kaya sabi nga namin, iangat siya ng kunti para hindi na siya maabot muli.
1: So kung angat siya, hindi na siya abutin yung ano, kahit bumaha?
0: Hindi na siya maabot.
1: Okay. Nasaan na po yung mga gamit kaya? Ang mga ano? Kumpleto na po ba?
0: Well, hindi pa nadala dito yung mga gamit.
1: Mga gamit?
0: Oo. Oh. So ito kaya ka nabinbin kahapon ito. Dahil dapat na i-plastar na yung mga bakal diyan, ang mga gamit. Hindi na kwan.
1: Pero kumpleto na siya, kulang pa rin.
0: Yung
1: gamit po. Semento, bakal.
0: Mayroon na diyan pero hindi pa rin sapat.
1: Hindi pa sapat.
0: Mayroon na diyan pero hindi pa rin sapat.
1: Okay. Pero mauumpisa na siya, Pastor, no?
0: Dapat mauumpisa na. Sa Lunes po, tuloy-tuloy na po yan kasi mayroong mga organized na po yung tao.
1: Uh-oh.
0: Sa dalawang purok po na yan, dalawa po ang grupo ang maghahalo para simulan na yung trabaho, pati yung pag-align ng mga ring o gamit ng mga bakal.
1: Okay. So, mabilis na lang ito. Basta naumpisa na, madali na lang, ano?
0: Opo, mabilis na po yan. Uh-huh. Kailangan na po tulungan at saka yung mga materialis dapat nandiyan na kaagad kumpleto na para tuloy-tuloy ng trabaho araw-araw.
1: Okay. Galing. So doon yung pinaka-ano niya?
0: Doon yung kanyang...
1: Kabila. Yung sa kabila.
0: Kaugnay niya. Kabila.
1: Ito yung ilog. Mga kaibigan. Dito nagsasakripisyo yung mga dumadaan. Mga bata. Magaling doon para makatawid. Balsa lang. Pag malakas, tubig, hirap. So iaangat na nila ito. Ayan na.
0: Usapan namin ka.
1: Ate ka muna, Pastor. Ano pala ito? Pondo ng ano to? O tulong-tulong, paano?
0: Tulong-tulong po ito, pero ang iba po dito ay nagmumula sa ating mahal na congressman. Bayanihan po ito mula sa mga individual, sa grupo, o ang mga samahan. So, yun nag-ambag-ambag dito. Pero ganun pa man din, hindi pa rin sapat, kaya patuloy po kaming nanawagan at gumagawa na po kami ng solicitation, pero dalhin pa rin namin ito kay Kapar paaprubahan para magiging formal naman siya. At sa kanina ito tuloy-tuloy na yung formal na limbag ng aming mga solicitation.
1: So, tulong-tulong ito. Walang
0: opo,
1: pondong,
0: tuloy-tuloy po.
1: Walang pondo na galing sa gobyerno.
0: Wala po. Bayanihan po ito.
1: Bayanihan, pinagsama-sama tulong.
0: Galing po sa mga individual, pero mayroon ding bahagi ng konti dito sa ating mahal na congressman. Siya po nagpasimuno para simulan po ito.
1: Okay. So, yan na. Bukas, umpisahan na po ito. Ito sila lahat. Tulong-tulong. Purok, dalawang purok.
2: Dalawang
1: purok,
2: 11
1: at 5. 11 at 5. Ano masasabi niya rito, sir?
2: Sana po lahat ng mga nakatira dito, tulong-tulong tayo para po masimulan at kung may mga taong handang tumulong, hindi po namin tatanggapin po namin.
1: Tanggapin ang semento, buhangin.
3: Hindi rito, tumira ako ng almost 3 years. Ako, alam mo, muntik pa ako namatay rito sa paghatid ko sa anak ko dahil grabing baha yan.
1: Oo.
3: Sakto lang na dumating ako rito sa Pangpang, pagbalik ko nasira na yung balsa ko sa lakas ng agos na yan.
1: Okay.
3: So sana naman, huwag naman dumating sa mga panahon na ganun nga ang mangyayari.
1: So sa tagal nyo rito, ito ngayon lang ito ang nangyayari?
3: Oo, ngayon lang ito.
1: Tulong-tulong?
3: Tulong-tulong kami.
1: Bayanihan pala ito.
3: Wala akong political na kondito. Kami ho ang nagtulong-tulong para matapos ito.
1: Matapos, okay. Sige. Saan natin dito sila, ma'am? Ito sa kabila. Ma'am, ano masasabi niyo rito sa...
4: Ay, una-una po, magandang umaga sa lahat, lalo na po sa inyong guwapong-guwapong. ito po ay matagal ng pangarap ng mga taga-Purok 5 at saka taga-Purok 11 na magkakaroon dito. So, dahil sa kawalan ng mga kawalan ng mga hindi na pagtutuunan kumbaga ng pansin, kaya sila po ay nagtatsaga sa mga balsa. Dati po may mga drum dito, kaya lang inaano din yung baha. So ngayon po parang nagdaing sila na nagpo-post sila na talagang yung may namatay doon Kaluwe, pumunta si congressman, sabi niya, bakit walang mga estudyante dito? Ang sagot po ng teacher sa kanila, kasi po sir, kung baha, hindi makapunta yung mga estudyante namin. At saka, ang hirap po itawid yung patay namin. So, yun po yung dahilan na nakita.

0: ni kung na kailangan talaga magpalagay siya ng ano. So sabi niya, gagawa tayo ng paraan na matulungan yung Purok 5, pero kailangan magbayanihan sila kasi para walang issue.
1: Okay.
0: At saka nananawagan din kami sa lahat ng mga constituent na kung anong maiambag ay open po ang lahat na magbigay ng tulong sa kanila para ano, kasi ang hirap.
2: Pagkain, gamit.
0: Pagkain, gamit, merienda, kape, asukal. Yan po. Hanggang sa matapos lang yung ano.
1: Okay.
0: Ganun lang po.
1: Ayan, sige sa ate.
2: May signal, Roy? Wala.
1: Signal, Pastor. Sir, yes, ano masasabi mo rito sa...
3: Una po, magandang umaga po sa ating lahat, sa ating mga tagapanood. Ako po ang presidente ng Farmers Association or Federation ng mga farmers po dito sa Inagawan Sab. Ako naman po ay nananawagan din kasi tulad po ng nabanggit ng ating dating kapitana, talaga pong matagal na po itong problema ng taga Purok 5 at saka Purok 11. So yung mga bad experiences po na kanilang naranasan, eh sana po sa pamamagitan ni Kuya Kong, eh ito na po at maitayo na. So kami po ay nanawagan sa lahat po ng sa publiko, sa government officials, na sana po mabigyan din po kami ng pansin, hindi lang po si Kuya Kong. Kasi kung kami-kami lang po talagang mahihirapan po kami na mabuo itong pinapangarap namin na hanging bridge. So, kaya nga po nag-decide kami ni Mrs., kinausap kami ng isa sa kanilang mga leader dito dahil marami pa po ang gastusan, no? So willing po kami ni Mrs. magbigay ng... ilan nami? 5,000, ano? Okay. So, ayan po, dala-dala po ngayon ni Mrs. yung 5,000
1: wow.
3: Para po sa pang ano po nila sa kanilang hanging bridge.
2: Pandagdag?
3: Yes po, pandagdag man lang. Okay. Pagkain nila o kung ano man po yung pwedeng maibili para doon. So, ayan po, sana nananawagan po ako mas lalo na po sa Bucor, no? Mga sir, sana po ipagkaloob nyo na ito sa amin. Ito naman po ay for humanitary consideration lamang po. Gagamitin lamang po ito ng ating mga kababayan para po makatawid. Kung nakita nyo po, marami nag-viral, mas lalo na nakaraan, yung patay na nilagay sa, or sinakay sa balsa, naging national news po yon. Kaya sana po, dito pa lang sa lokal, sana po mapansin nyo na po kami. Matagal na po itong hinaing na ito.
1: Okay. Si Press PTA.
3: Apo, kapanalo ko lang po ng PTA Federation kahapon.
1: Saka yung kanyang may bahay ay mag-iiwan ng 5,000. Yes, sariling pera yan.
3: Yes po, sariling pera namin.
1: Alin.
2: Okay. So, si Purok Press Bilyesa, may 5,000 na iniwan doon para pang gastos ng mga tao doon, ano, mga kaibigan. Ngayon, tinatanong, anong klase itong hanging bridge na ito? Merong, ano kasi ito eh, parang bayanihan. Actually, naglagay na sila doon ng ano, naglunsad sila ng task force hanging bridge sa Purok 5 at tsaka sa Purok 11. Task force hanging bridge. Sabi nila, Pastor kahapon. Okay. So, paano gagawin? Play natin, ha? Para may idea kayo kung paano yung hanging bridge na itatayo nila doon. Nadadaanan ng tao, hindi titirehan, hindi kung ano pa man ang gagawin, hindi, ito ay daanan na hindi madidisgrasya ang mga estudyante, maitatawid yung mga produkto nila, no? Gulay, palay, mga kaibigan, kahit umuulan yan. Okay? So ganito yung forma, no? Dito sa gagawin nila, at alam natin medyo magastos pa ito. Tulong-tulong lang, bayanihan nga kung tawagin ng mga taga Purok 5, Purok 11 yung ginagawa nila ngayon, mga kaibigan, ano? So ito yung magiging forma niya. Sige, paki-play natin Renz, no? Para malaman ng mga kababayan natin kung anong klase itong gagawin nila at baka mayroong maiambag tayo na para dito sa proyektong ito na malaking tulong. Alam niyo itong mga to, nagpo-produce ito ng gulay, palay, no, para sa food security ng ating lungsod. Nandyan sila nagtatanim, mga kaibigan, para mabuhay at makatulong din sa ating gobyerno sa pagpo-produce ng mga pagkain natin, sa ating hapagkain.
4: Po dyan, papasok ng eskwelahan. Kaya po, sinasabi niya na gawin kung ano man yung kakulangan na ipinadala niyang mga materyales, pupunuan. So maraming salamat na rin kasi idinaan po lahat ito. ng mga materyales kay Ate Cantilado. Kaya naman, kami naman, mula po sa samahan, ay wala ho kasi kami rong politika, motivation. Kung hindi, ang motivation po namin is yung makatulong, hindi lamang doon sa nasasakupan namin, kung hindi po sa lahat. Sa lahat po ng ano, ng mga mamamayan dito, na magkatulungan po tayo. Yun lang po.
5: Sir, banggitin niyo yung sinasabi mong asosasyon sa samahan ninyo, sir?
4: Sa matatag po kami, na kung saan, na maraming controversial din ko, no? Yun, kami po yung, ako po ang presidente ng Sama Tatag INC, SEC registered po, kamakailan lang, February 20. Sa tagal po, ako, in behalf of Kuya Ultimate, nagpapasalamat po ako kasi siya po talaga ang naging pundasyon ng samang ito. Ipinagpapatuloy ko lang po kung ano po yung sinimula niya at dinadagdagan po natin kung ano pa yung kauunlad ng pamunuan ng samahan na to.
1: Engineer,
4: at ng mga membro.
1: Ilangan na to? Pagka kumpleto halimbawa, isang buwan, dalawang buwan?
4: Actually po, kung andyan po yung materyales, kasi magkakaroon pa po tayo rin ng pagpapatigas po dito, no? Baka umabot po tayo ng mga 2 months.
1: 2 months?
4: Opo.
1: So kumpleto hindi abutin ng mga bare months to, o ano?
4: Hindi na po to aabutin kung andyan po yung materyales. Kasi yung mga mamaya naman ng Purok 11 tsaka 5 ay talaga namang willing po talaga.
1: Labor.
4: Opo, talagang nakikita ko from the start.
1: Materyales na lang.
4: Oo, nang pumunta kami rito, talaga naman. Biro mo, kailan lang to nila natapos? Simula nang pumunta ako. Dalawang araw, 2 days lang po.
6: Araw kalati.
4: Oo, nagtabas pa kami, nag-ano. Kumbaga, yun, basta sama-sama. Kayang-kaya. Oo.
1: Yung nagsabi na, nakakulong yata.
4: Sa Laya na po ba?
1: Hindi. Hindi, biro lang.
4: So, yun lang po. Maraming salamat din po sa mga tao. Lalong-lalo na po sa inyo, Kaluwi. Kasi itong proyekto na po ito ay napaka-controversial po nito. Marami pong pumipigil. Andiyan dyan yung bureau. Andiyan pa yung mga ibang mga namumulitikang tao. So, isa po yun sa pinakamasakit na kung saan yung dapat na ibahagi ang kaunlaran ng isang pamayanan, parang pinipigilan pa. So, kaya kami, lubos po kami na susuporta sa programa ng Purok 11 at 5.
1: Di naman siguro dapat pigilan ng Bucor to, daanan ng tao
4: yung
1: to.
4: Po, yun din po yung ano ko, sabi ko nga sa kanila.
1: Di naman bahay yan eh, tulay yan eh.
4: Hayaan nilang ako yung makipagharapan sa kanila para malaman din po nila kung ano ba yung pinaka yung kalayaan naman natin. Kasi wala na po talagang ibang choice na dadaanan maliban na po dito. Siguro, soon to be, baka sakali na mayroon tayong isang pamunuan o isang politiko na maglagay na talaga ng bridge dito para sa Tonglaran. So, yan lang po.
1: Okay. So, start bukas kung may...
4: Yes ano? Po. Hindi, start po ngayon. Hakutin na po namin yung mga materials dito, papunta po rito. No? Ating iba naman may iiwan doon dahil wala pong kuryente rito para sa pagpuputol ng mga pang-anilyo. So, doon na po yung puputulin. Pero yung mga 16mm, dahil bend lang naman yan, dito na po natin gagawin.
1: Okay. So, ngayon pala gagawa.
4: Opo. Ngayon po, gagawa na po.
1: Okay.
7: Mm. Mga kasama, nais ko rin pong bangkitin sa inyo na si Kaluwi din po ay magbibigay din po ng 5,000 para po dito. Wala lang po siyang dala ngayon kasi nagkabiglaan, sabi niya nga sa akin, bukas na lang. So, yun po, asahan niyo po, 5,000.
1: Iabo lang namin ngayong linggo, basta 5,000 yun. Ngayong linggo, ha? Si Prokpres, nagbigay na ng 5,000.
7: Bali po, 10 na actually, kuya.
1: 10 na?
8: Sir, yes. Sir Jurel po, baka gusto niya naman po mag-design.
1: Sabihin mo.
8: Sir Jurel po, si Kaluwi po ay nagbigay na po ng 5,000. Baka naman po.
1: Kagawad na kuripot yun.
8: Naman po.
1: Bawal ang kuripot dito. Bawal, bayanihan
8: hindi,
1: to.
8: Hindi na po kuripot si Sir Jurel pagdating po dito sa amin.
1: Okay.
7: Mamahala po siya po
2: pala. Okay.
1: Ano yung forma nito?
2: Ito si Pastor, napasubo pa ako. Hindi po ng presidente, ha? Talaga naman. Iipunan natin yung 5,000. Oo. Yung mga counselor dyan, 5,000. Mga kaibigan, ito actually kahapon, nag-iwan na rin tayo. Pakita nga natin na, Rene, nag-iwan na kami ng mami merienda. Kasi kahapon, yung mga bakal, yung mga ano, hinakot na nila dyan eh. No? Natutuwa tayo dito sa mga gawain nito, mga residente nito. Hindi pa sabihin residente, yung mga nakatira dyan. Yung mga nag-uukupa ng lugar dyan. No? mga kaibigan, ay tulong-tulong. Mga kaibigan, ito, nag-iwan tayo. Sige, paparinig natin ng konti, paring rinse, no? Ayan, sige, sige. Okay. Konting mami merienda para sa kanila.
5: Mainit pa ba yung kape natin?
1: Patulong-tulong.
5: Mainit pa yung tubig natin, ha?
1: Bahala dyan.
5: Bakura mo na kaagad. Bahala na.
2: Ayan, makikita nyo, no? Konting spaghetti, mga 3 kilo yan. May mga tinapay. Mayroon pa tayong XFM at Kagawa Jerry Abad Cup na iniwan sa kanila. Natutuwa tayo dito sa reaction ng mga kababayan natin. Kasi maliit na bagay lang yung mga tinapay lang yan. Eh. Diba? Pero magpapalakas ng kanilang trabaho yan. Okay na yung audio rin eh. No? Magpapalakas ng trabaho nila yan. So nag-umpisa sila kahapon. Iwan tayo ng mga konting makakain nila, merienda, mga kaibigan. Renz, pakita mo ngayon butas, yung gagawin nila. Yung sukat nun, ayan po, nakikita ninyo, yung poste yan, ha, yung paglalagyan ng tulay, hanging bridge, mga kaibigan, ay 3 meters by 4 meters. Yung haba at saka yung lapad. Tapos, iaangat pa nila ng 1 metro sa lupa. Para kahit bumaha, hindi ho aabutin yung mga tao. Okay? Ito ho for humanitarian consideration. Huwag naman sanang masamain ng Bureau of Corrections yung hanging bridge na ito. Meron na hong mga nasaktan sa pagtawid-tawid dyan sa gamit yung balsa na yan. Sa tuwing maulan ho, mga kaibigan natin, yung mga tumatawid do tuwing alas 5, alas 6 po ng yan ho, yung tawiran ng estudyante. Tapos lalakarin pa ho nila palabas yan. Yung kalsadang hindi pa nagagamit ngayon ng motorista, sa di malamang kadahilanan, mga kaibigan, doon sila dumadaan. Ano ho? Ito mga tao na nandyan sa itaas, producer po yan ng gulay, palay, ano ho? At iba hong mga produkto nila na dyan nila tinatanim. So nakakatulong mo sila sa ating food security. Ang tatabaho ng lupa dyan eh, mga kaibigan. So, productive yung mga lugar nila. Okay? So ito naman, sana wag ipagkait ito. Baka mamaya harang-harangin na naman eh. Ito na, umpisa na nila yan ha. Malaki-laki pang ang pangangailangan nitong mga ito. Kasi 300 bags yata ang kailangan nila, eh nasa sa 20 pa lang yung bags ng semento. O, sabi ko, tulong tayo, hanap tayo ng mga pwedeng tumulong sa kanila para matapos yung tulay na yan, mga kaibigan. Si Congressman Hill, may sarili siyang perang 200,000. Hindi pera ho ng ano yan, ng gobyerno. Kung hindi, parang nasolicit din lang ni Congressman Hill, mga konting naiipon, para lang maibigay dyan. Pero hindi yung sapat yun. Kung nakita nyo naman yung 3 meters by 4 meters, buhos po yan. Kabila ang poste. Tapos tulay sa gitna. Pero oras na matapos po yan, at nakikita ho natin dumadaan na yung mga bata dyan, na hindi ho nababasa yung sapatos nila. Pagpasok sa eskwelahan, malinis po yung mga damit nila. Hindi ho mapuputikan dahil hindi ho tataob yung mga balsa na sasakyan nila. Hindi na ho balsa yung kanilang sasakyan. Kung hindi, yun ho nakaangat na ho sa tubig. Di ho ba parang napakagaan naman ho sa pakiramdam? Yung lupa, pabayaan ho muna natin doon sa usaping kongreso. Nakasalang na po yan. Iahain doon. For consideration and reclassification ng lupa. Kasi ngayon, unclassified pa siya, Timberland, di malamang kung AND siya. Pero, reservation po siya ng Department of Justice, mga kaibigan. Ianin po ba natin yung napakalawak kong lupa na pwede naman ho tayo mag-ukupa kung 10 hectares na kailangan po nila para doon sa mga PDL rehabilitation. Eh, laki-laki naman ho niyan. Di ho ba? Mga kaibigan. Ano? So, ang ano lang ho naman sa mga nakatira dyan, status ko, wala hong bagong mga magtatayo sana ng mga istruktura, yung mga dati na ho dyan, dyan lang ho muna. Pansamantala ho. Dahil hindi pa ho talaga na ibibigay ng gobyerno sa totoo lang yung mga lupain na yan doon sa mga okupante ng lupa. Mga kaibigan. Pero, itong tulay, eh wag ko sanang pakialaman na lang muna. Dahil nakita ho natin kahapon, ang gagawa ho po dyan minimum of 40 individuals para ho matapos yung 40 ha. 40. So 70 siguro kung kabilaan yan, baka 30-30 silang gagawa dyan. Wala hong bayad yun. Bayanihan ho yun. Kaya sabi ko ngayong linggo, magsusupply na naman tayo konti, mga pamirimerenda lang ho. Di ba? Kung ano yung maitulong natin doon sa mga kababayan natin na nandoon mismo no? Sa purok na yan. Huwag na ho natin pairalin muna yung mga politika ho dyan. Kasi kahapon, ang dami kong nadinig eh. Ito si ano, hindi tumutulong, ito si ano, ito si ganyan. Ang pag-usapan ho natin, yung kaligtasan ho ng mga taong gagamit ho ng hanging bridge na yan. Huwag ho muna tayong mag-usap ng ito ba eh kakampi ni ano, ito ba eh botante ni ano. Huwag na ho muna ganun. Isipin lang ho muna natin yung kaligtasan ng mga tatawid-tawid dyan sa lugar na yan. Biruin mo yung namatayan. Isasakay mo dun sa balsa. Ay kung biglang tumaob yun, ay di taob pati yung patay dun sa loob ng kabaong. Di ba? Samantalang dun sa hanging bridge, hindi ka nadadaan sa tubig. At yung araw-araw ng mga estudyanteng dumadaan dyan, yun ang nakakakaba eh. Di ba? Katulad nyo, nag-uulan, hindi mo maiwasan, aangat talaga yung tubig dyan. Mga kaibigan. Diba? Oh. So, kung ano yung pwede nating maitulong, hindi man natin, malayo ho ito eh. Lalakad ka pa, papunta doon sa loob. Diba? Pero yun na lang ho, matapos ito, ako iigir na igir na matapos na ito eh. Dahil yun na magtalagang magbibigay ng kasiyahan sa atin na makita yung mga taong ito na hindi na delikadong tumatawid-tawid doon gamit yung balsa. Kung hindi, gamit yung hanging bridge nakapag-donate tayo kahit 5 piso lang, nakaambag tayo kahit ilang pirasong tinapay, ilang pirasong mga pansit kanton na nagamit nila habang tinatayo nila yung hanging bridge na yan. Iisipin na lang natin, ako may partisipasyon dyan. Kaya natutuwa ako, dahil nakatulong ako ng konti sa kanila, na sila ay hindi na delikado dun sa pagtawid-tawid. Pilipino tayo eh. Di ba mga kaibigan? Pilipino tayo nagtutulungan. Di ba? Katulad ng laban ni ano, mamaya-maya. Yung laban talaga eh. No? Nag-uumpisa na. First set pa lang naman yan. Matagal yan. 2-3 hours yung laban ni Alex Iyala. Matindi yung kalaban niya ngayon. Olympian na mga kaibigan. Gusto ko panoorin to kasi ano to eh. Ayaw niya ng maingay na crowd yung kalaban ni Alex Iyala ngayon. Ay alam niyo naman yung mga Pilipino doon sa Toronto. Talagang sigaw. Mga katropa, Ding Estrella, good morning. Bing Abia is watching. Good morning, Manong Bing Abia. Den Sanderson, Wing Hara Ilibera, Juliet Nunez, good morning. Lenny Crow, Tristan Gulay, good morning. Asher Alarcon. Blessed Monday po, Kalwi. Shout out po sa mga kasamahan kong mga security guards sa Puerto Princesa Water District. Duty. Sila SG Boston, SG Meles, Mabuhay, Fed Strong Security Agency ba? Morning sa inyo dyan sa Water District, ha? Mga katropa. At sa mga taga-Paleco. Siguro mamaya tawagan natin yung Paleco reaction nila, ha? Katropang Mike. Doon sa stoppage order na nilabas ng Dole. Nadamay tayo lahat. Pambira. Stop operation. Paano mo papailawin yan? Stop operation, sabi ng Dole. Damay-damay tayo. Okay? Mga katropa, wala na ho tayong ganong oras, mga kaibigan. At sa ngalan ho ng buong pwersa ng XFM News and Public Affairs, ako po yung lingkod, Kaluwi La Rosa. Marami pong salamat. Happy Monday po sa inyo. At ang oras po natin, 8:53 ng umaga. Oras atid po sa atin yan ng Uno. Mga katropa, feeds para sa baboy bang hanap. Narito ang Uno Plus. Feeds na kalidad, may immunized immunity builder na tumutulong para tumibay at lumakas ang resistensya ng baboy. Panlaban din sa mga sakit. Kaya para tiyak na kita at lalago, Uno Plus. Siguradong di ka malulugi, feeds na may kalidad, Uno Plus. Kabalikat mo sa asenso, basta feeds, Uno Plus tayo. Babu!
6: Bullseye! Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye! Sapul na sapul ang bawat Bullseye!
9: XFM.
10: XFM.
11: Sister Pain.
12: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ibilis sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
14: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santhon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may pre-collagen and glutathione ka pa. Santhon Gold Coffee Mix.
11: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
15: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santhon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santhon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santhon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na. Santhon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santhon Plus Coffee Mix. Ang Santhon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
16: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
17: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
18: Vision X Plus Softgel Capsule.
17: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
18: Vision X Plus Softgel Capsule.
17: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
19: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
20: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
19: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
21: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Kung vitamin C, tandaan. Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
19: Santhon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Mga butika.
23: Ha! May pimples na naman ako!
24: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
0: na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
9: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
10: XFM.
9: Sistapane.
13: Sindayan po ito na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sistapane, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sistapane lang ang mabisa.
9: Sistapane. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapane.
25: Symptoms persist. Consult your doctor.
9: Sa mga buti ka. Santon Gold Coffee Mix.
26: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
9: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
27: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
9: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
28: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: XFM.
29: XFM.
30: Mga katropa, excited!

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: XFM.
2: XFM.
3: Serbisyong Katropa, programang sumbungan ng bayan, magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan. Magbibigay serbisyo sa mga nangangailangan. Ihahatid sa inyo ang mga balita sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Tutulong sa mga inaapi at walang malapitan. Serbisyong Katropa, kakalinga sa mga ordinaryong mamamayang hindi binibigyang pansin ng pamahalaan. Mapapakinggan sa 104.7 XFM Palawan. Serbisyong Katropa.
4: Serbisyong Katropa.
3: Serbisyong Katropa. Serbisyong Katropa. Serbisyong Katropa.
5: Sang maganda at mainit na umaga, mga kabayan, mga katropa.
3: Serbisyong Katropa.
5: So, ayan, iba po yung inyo pong napapakinggan ngayon sa programang Serbisyong Katropa. Si Katropang Gerald Gales ay nagsiservisyo talaga ngayon. Para sa bayan!
3: Serbisyong Katropa.
5: Kaya pansamantala, mga kabayan, mga katropa, muna ang inyo pong makakasama, ha?
3: Serbisyong Katropa.
5: Hanggang alas 11 tayo nito. Straight pala. Hanggang alas 12.
3: Serbisyong Katropa.
5: Hindi, malaman na po natin mamaya yan. Abala-abala yung ating pong mga kababayan dito sa lalawigan ng Palawan at sa lungsod ng Puerto Princesa o sa kanila pong mga trabaho. Ay, yung mga nasa opisina ng ating pong mga gobyerno dito sa lalawigan ng Palawan, ipasok. Pero sa kamay nila, yung ating Senado, work from home sila ngayon. Nalalabas lang ng memo kagabi, mga kabayan, mga katropa. At yung inaasahang impeachment trial, ika-13 na araw na ng impeachment trial, postpone! Dahil nga po sa nararanasan pong sama ng panahon, mga kababayan, mga katropa, sa kamay nilaan, kalakhang kamay nilaan, at maging sa ilang parte po ng Central Luzon, mga kababayan, mga katropa. Kaya panood naman po nyo sa balita kahapon, di ba? Yung mga kabi-kabila pong mga binabahang mga lugar. Magmula Cavite, Bulacan, Metro Manila, nakakaranas po sila doon ng mga pagbaha ngayon, mga kababayan, mga katropa. Kaya doon sa mga nag-aantabay ng impeachment trial, baka sa araw ng bukas pag bumuti-buti na yung panahon sa kamay nila, pero sa ngayon naglabas na po ng memo yung pong Senate, work from home ang kanila pong mga empleyado, at yung impeachment trial ay postpone muna ngayong araw na ito ng Lunes, mga kababayan, mga katropa, ha? Kaya pansamantala, no trial, no session. Yan po isa kautusan na po ni Senate President Win Gatchalian, mga kababayan, mga katropa. Sa kanya pong inilabas ng memo kahapon, dated, ngayon lang pala ito umaga, dated August 10. Siguro nag-antabay siguro sila kahapon o kagabi hanggang kagabi kung bubuti ba ang lagay ng panahon doon sa kanila sa kamay nila. Kaya lang, heavy rainfall pa rin yung kanila pong nararanasan doon dulot ni habagat. Work from home today, Monday, August 10, 2026. Yan daw pong mga empleyado ng Senate of the Philippines. Si Sir Rambo. Yan, alamin na lang natin muna yung pong

0: update mula dyan sa Senado. Bagamat mukhang talagang silado. Yung ating pong kakatropa mula sa Senate of the Philippines, mga kapay mga katropa. Si Sir Rambo, si Sir Rambo, good morning! Si Katropang Ali po sa XFM Palawan.
1: Good morning, Katropang Alison. Ngayon, maulan na umaga yun sa ating mga katropa na dyan sa bahagi ng Palawan. Ngayong araw ay dapat ika-14 na araw ng impeachment trial laban kay VP Sara. Subalit ay work from home ngayon ang Senado. Ganon din ang yung mga empleyado ng gobyerno. Kaya walang sesyon at walang mga pagdinig ngayong araw, Katropang Alison. No? Katropang Alison. Yan ang kinumpirma ni Senate President Senator Sherwin Senate President Sherwin Gatchalian. Oo, kaya doon sa mga inaantabayanan na dapat sana ay ngayon ang ika-apat na magpapatuloy ng impeachment ay hindi na
0: matutuloy.
1: Oo, dahil nga doon sa work from home arrangement ng Senado. At noong ikatatlong araw ng impeachment trial kay VP Sara, hiniling na Presidential Council Attorney Lorna Capunan na kailangan ng tatlong signature nila. Una, yung signature mula sa Clerk of Court, signature mula sa prosecution, at signature mula sa depensa. Sa bawat dokumento ay dapat umanong nagdaan ang acknowledgement reports. Pangalawa, dapat ibalik ang tiwala sa panignaman ng depensa na sapat na magtiwala sila sa mga dokumento ng prosecution. Wala silang option kundi gamitin na lamang ang dokumento ng depensa, no? Na dapat ay kanilang mga ipresentang dokumento para wala na daw sasabihin pa na hindi pagkakatiwalaan. Dahil yung usapin dito, yung merong ipinipresenta ang prosecution pero doon sa mga dokumentong ipresenta ay duda ang defense panel. Kaya yun ang lalo na yung mga presenta nilang walang mga notaryo.
0: Yung.
1: No, yun ang isa. Kung yung matatandaan, nung ikalabing tatlong araw ng impeachment trial nung Miyerkules, kung saan ay binusisi ni Senator Judge Amy Marcos si dating COA Senate Auditor Roderick Wamil tungkol doon sa nilalaman ng Audit Observation Memorandum, yung tinatawag nilang AOM, Notice of Suspension, at maging yung Notice of Disallowance. Kaugnay pa rin yan, Katropang Alison, ng confidential funds ng Office of the Vice President sa pagpapatuloy pa rin ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Tinanong kasi ni Senador Marcos kung may nakasaad sa mga COA findings na peke, huwag o gawa-gawa ang mga acknowledgement receipts
0: yun
1: at iba pang dokumentong isinumiti ng Office of the Vice President. Gayon din kung may tahasang pahayag ba na ninakaw o ginamit sa pansariling kapakinabangan ang confidential funds. Ang tugon naman dito ni Wamel, sinabi niyang walang ganitong particular na findings dahil hindi yun umano ang naging focus ng audit. Gayon man, ipinaliwanag niya na sa ilalim ng umiiral na joint circular ang kabiguang makapag-liquidate ng naaayon sa mga itinakdang patakaran ay maaring magbunga ng prima facie presumption na ang pondo ay naggamit na para sa personal na pakinabangan. Yung ang binanggit at meron ding mga senador ang kumestyon, no, kay dating COA auditor na si Roderick
0: Wamil.
1: Kabilang sa kumestyon din si Senator Judge Rafi Tulfo na yung tungkol doon sa pag-audit ng confidential fund ng OVP pati yung Department of Education at iba pang ahensya ng gobyerno sa pagpapatuloy pa rin ng impeachment trial ni VP Sara. Tinanong kasi ni Senador Rafi Tulfo kung pare-pareho bang paggamit ng confidential funds sa iba't ibang ahensya at kung ang pagsusumiti pa ng mga resibo para doon sa mga biniling gamot, pagkain at iba pang gamit ay maaaring nang magbanta sa seguridad ng mga informant o national security.
0: Mm-hmm.
1: Yun ang tugon naman dito ni Wavell, sinabi niyang ang hinihingi ng COA ay mga resibo na mga binili at hindi ang pagkakakilanlan na mga tumanggap ng benepisyo.
0: Yun.
1: O idinagdag din niyang ang COA circular na binanggit bilang batayan, ang naturang argumento ay na-repeal na. Yun ang binanggit. Pero merong tinanong si Nate Presiding Officer Senator Judge Jesus Escudero doon sa kay Wavell, no, kinwestiyon niya matapos nang mapansin na hindi pagtutugma doon sa mga halagang nakasaan sa notice of suspension kaugnay ng confidential fund ni OBP. Kinwestiyon kasi katropang Alison ni Senador Escudero yung pagkakaiba ng kabuang halaga ng reward payments, ang pagbabago ng mga halaga sa mga sumunod na audit documents at mga pagbaba ng disallowance mula doon sa original na 125 million patungo naman sa humigit-kumulang 73 million na pesos. At masusi niya itong binubusisi, no? Kung saan ay ilan sa mga bumusisi rin at nagpusisa si Senator Judge Kiko Pangilinan, no?
0: Oo.
1: Kung sa tinanong niya si Wavell tungkol doon sa pagsusumite ng liquidation documents para naman sa confidential funds ng OBP sa pagpapatuloy pa rin ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Ayon naman kay Wavell, ang sagot naman niya dito, sa halos 10 taon daw niyang nag-audit ng confidential funds ng mahigit 30 ahensya ng gobyerno, unang beses daw niyang nakakita ng liquidation na puro acknowledgement receipts. Kailangan kasi dyan, official receipt, no?
0: Oo.
1: At wala siya kahit isang official receipt o OR o sales invoice. Anya, dahil dito, hindi nila napatunayan kung ang mga iniulat na binili, kabilang yung mga mahigit 122 million pesos na halaga ng umano'y mga gamot, ay tunay ngang nabili dahil wala umanong kaukulang sales invoice o official receipts na sumusuporta sa mga transaksyon. Yung dahil dyan, tinanong ni Senadora Honteveros kung public funds pa rin yan. At kahit confidential daw, giniit ni Honteveros na ang tawag sa confidential at intelligence funds, nanatili itong pampublikong pondo na kailangan umanong maayos na ma-audit at yun, may sapat na dokumentasyon sa pagpapatuloy pa rin yan, no, sa impeachment trial ni D.P. Sara. Sa pagtatanong ni Senadora Honteveros, kinumpirma naman ni Wavell na mahalaga yung official receipts o kaya sales invoices upang mapatunayan na tunay na nabili ang mga iniulat na gastusin. Ipinaliwanag ni Wavell sa Office of the Vice President, acknowledgement receipts lamang ang naipasa para sa fourth quarter ng 2022. At wala umanong na isumiting official receipts, sales invoices o kaya evidence of success para naman sa reward payments. Ipinaliwanag din ni Wavell na ang evidence of success ang nagsisilbing patunay na may naging resulta o benepisyo sa gobyerno ang mga operasyong pinaglaana naman ng reward payment. At meron ding kinwestiyon ni Senator Judge Panpinoping Lacson yung ininungkahing amyendahan ang COA joint circular ng Commission on Audit sa Confidential at Intelligence Fund sa pagpapatuloy pa rin yan ng impeachment trial ni D.P. Sara Duterte. Tinanong kasi ni Senator Lacson, si Wavell, yan yung dating state auditor, no, si Roderick Wavell, kung bakit hanggang sa pansusuri lamang ng mga dokumento ang kanilang audit at hindi nila inaalam ang tunay na pagkakakilanlan, no? Yung mga nasa likod ng mga aliases na ginagamit sa confidential operation. Alam naman natin na si Senador Panfilo Lacson, dating PNP chief, at intelligence, alam niya yung mga ganitong mga operation. Ipinaliwanag naman ni Wavell na compliance daw. Sabi nga, compliance audit lamang ang isinasagawa ng kanilang tanggapan.
0: Yun.
1: At nakabatay ito sa mga provision ng umiiral na joint circular. So compliance lamang yung pinabanggit niya.
0: Oo. Kumbaga, yung mga pagdududa doon nga sa mga dokumento, paano mo nga naman mapapatunayan na kung talagang yun ay yun, lihiti mo yung mga nasa pangalan ng mga nasa resibo, katrobang Rambo. Kaya doon, doon nagugulumihanan itong ating mga senator judge, katrobang Rambo.
1: Correct. Oo, yun yung binabanggit ni Senator Pampinuping Lacson.
0: Mm-hmm.
1: At meron ding kumiston si Senator Judge, no? Tulpo, kung may posibleng conflict of interest ba doon sa pagharap ni Attorney Puwa bilang counsel ni Vice President Sara Duterte
0: sa
1: impeachment trial.
0: O, dahil?
1: Oo, dahil banggitin ng tumo daw umano ang abogado sa COA o Commission on Audit. Kaugnay doon, katropang Alison, sa audit query sa confidential funds.
0: O, yun na.
1: Sa tugon naman ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Senator Judge C. Escudero, sinabi nitong walang conflict of interest dahil si VP Sara Duterte ang respondent sa kaso at hindi si Attorney Puwa. Dagdag pa niyan, bahagi lamang si Puwa ng legal team ng Vice President at hindi siya ang nilipis sa impeachment proceedings. At nung impeachment trial pa rin, nung ikalabing tatlong araw, nung Miyerkules, merong tinanong si Senator Judge Robin Padilla no, kay dating state kay Wamil tungkol doon sa kanyang kaalaman at karanasan sa iba't ibang lugar sa bansa kabilang yung Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Bicol, habang tinatalakay yung pagsusuri ng confidential fund. Inusisa mabuti ni Senator Padilla kung personal bang nakita ni Wamil yung kalagayan at pangangailangan no ng mga tao sa malalayong lugar, pati na yung kanyang kaalaman tungkol sa banta ng terorismo gaya ng ISIS, NTA at Abu Sayyaf. Sinabi naman ni Wavel na ang kanyang kaalaman tungkol sa mga issue ng terorismo ay wala mula sa mga balita no. Habang nilinaw rin niya na ang ginawa ng COA ay isang evaluation lamang at hindi isang investigasyon o final na conclusion kaugnay ng confidential fund. Kasi ang pinag-uusapan dito confidential fund kung ito ba ay national threat no o banta sa seguridad ng ating bansa o doon sa mga individual, sa mga intelligence no. Halimbawa yung mga confidential intelligence, kung ganito na binubunyag yung mga pangalan, natatakot na sila na mag
0: tutulong
1: sa pamalaan
0: bilang mga intelligence mga gatherer ano ng mga impormasyon.
1: Yung mga gatherer intelligence malalaman pa lang pangalan ko wag na lang yung buhay ko at saka buhay ng pamilya ko delikado kung nalalaman. Kasi importante yun kung halimbawa ikaw yung may makikilala kang mga malalaking terorismo no, yung mga banta, mga Abu Sayyaf no, mga NPA, mga terorista na alam mo, yung mga leader niyan, ikaw yung magbibigay ng impormasyon para sa kanilang ikakakadakit. Imabunyag yung pangalan mo, kawawa naman yung pamilya mo. Yun ang tinitingnan din katropang Alison. Yung ganun, ang mga pangyayari. Isa sa mga senador din ang bumusisi, no? Si Senador Judge Bam Aquino kay Wamil, hinggil doon sa mga umiiral na patakaran sa paggamit ng pagliquidate ng confidential funds no, sa pagpapatuloy pa rin yan ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Tinanong kasi ni Senador Bam Aquino ang pagkakaiba ng lumang POA circular ng 2015 joint circular kung bakit naging mas mahigpit ang accounting at auditing rules at mga kaibahan ng official receipt at acknowledgement receipt sa pag-audit mga ginastos. Anong pagkakaiba doon? Yung official receipt at acknowledgement receipt. Nilinaw ni Wamel na ang joint circular ay walang tahasang provision na nagpapahintulot na nagbabawal sa paggamit ng aliases no, o at dokumento lamang ang bataya ng COA sa kanilang audit. Sa huli, kinumpirma rin ni Wamel, kinumpirma rin yan na batay sa kanyang nalalaman, may notice of disallowance na para sa 125 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President para sa ika-4 na quarter ng 2022. So meron 125 na million na confidential funds, no, na nangahulog ang inaatasan na ang mga accountable officers na isauli ang nasabing halaga.
0: Mm-hmm.
1: So yun yung mga nangyayari kato pang Alison,
0: mm-hmm,
1: noong ikatatlong impeachment trial habang yung ikadalawang pagdinig o labing dalawang araw ng pagdinig, eh merong binabanggit doon si Wamel na nakita niya sa line item para doon sa 12 million na payment of reward na may umano'y walang kalakip na dokumentong nagpapatunay na successful ang information gathering or surveillance activities. Ipinaliwanag doon ni Wamel katropang Alison na ayon sa doon sa joint circular, pinapayagan ang payment of rewards bilang confidential fund expenses.
0: Mm-hmm.
1: Kung natutugunan ang mga itinakdang kondisyon. Paliwanag ni Wamel, batay sa mga dokumentong isinumitin ng Office of the Vice President, wala umanong naipasang dokumentong nagpapakita ng successful ang information gathering o surveillance activities na may kaugnayan pa rin yan sa impormasyong ibinigay ng informer. At tinutulan din ni House Prosecution na markahan, no, yung kampo ni D.T. Sara ang hiling. Meron kasing kahilingan ng House Prosecution na markahan ang ilang bahagi ng affidavit ni Arturo Las Cañas bilang sa impeachment trial. Ayon kay Lead Counsel, Defense Counsel Attorney Sheila Season, wala pang testigo man o nagpapatunay sa naturang affidavit at iginit niyang ito ay hindi umano notarized. Hindi notarized, walang lagda at hindi pa nakikilala ng isang competent witness. Dahil dito, sinabi niyang walang batayan ang hinihiling na transfer of exhibit marking at naghain siya ng continuing objection, tuloy-tuloy na pagtutol. Samantala, sinabi naman ni Senate President presiding officer Senator Chis Escudero na magpapatuloy ang marking at pre-marking ng mga exhibit at maglalabas na ang impeachment court ng final na ruling sa isyo sa susunod na pagdinig, no, kung saan ay sa pagdinig pa rin ng impeachment trial ni VP Sara, merong sinabi si Wamel na nakadalo siya sa isang pulong daw kung saan ayon sa kanya naroon sina Attorney Michael Poa at Attorney Zulaika Lopez,
0: mm-hmm,
1: na nagpakilala umanong Chief of Staff ng Office of the Vice President. Ayon kay Wamel, nagtanong umano ang mga dumalo tungkol doon sa proseso ng liquidation ng confidential funds at sa mga kinakailangan supporting documents. Sinabi rin niyang itinuro sila ni Assistant Commissioner Nilda Claras sa joint circular upang mabigyan linaw naman ang mga particular na requirements katropang Alison, no, na anyay ay technical at karaniwang nililinaw rin ng iba pang ahensya ng pamahalaan. Ayon kay Wamel din doon sa pagtatanong ay batay doon sa dokumentong pinakita sa korte, ang perma ng Vice President, perma ni BP Sara, ay nagsisilbi umanong sertifikasyon na ang layunin ng cash advance ay natupad na ng naturang ahensya.
0: Mm-hmm.
1: Sa naturang pagdinig din, katropang Wamel, katropang
0: Ali. Alison,
1: no? Ali, katropang Ali,
0: okay.
1: May binabanggit, may tinanong si Attorney Lorna Capunan, no? Siya yung House Private Prosecutor. May tinanong siya kay Wamel tungkol doon sa tatlong quarterly accomplishment report ng OVP na sumasaklaw ito sa mga nung panahong Pebrero 6 hanggang March 29, 2023, April 25 hanggang June 30, 2023, at July 14 hanggang September 30, no, 2023. Ayon kay Wamel, ang tatlong ulat na yan ay may nakasad na approved by na may firma ni Vice President Sara Duterte sa kanyang testimonya. Sinabi niyang may firma ay nangangahulugan o manong inaprobahan mismo ng Vice Presidente ang nilalaman ng quarterly accomplishment report, no, at doon pa rin sa pagpapatuloy ng impeachment trial, hindi pinayagan ni presiding officer Senator Chisi Escudero si Wabil na tumukoy sa Audit Observation Memorandum, yung tinatawag nilang AOM, na inilabas noong Augusto 8, 2024 matapos ng igiit ng depensa na wala na siya sa COA nang mailabas ito.
0: Yun.
1: Ipinaliwanag ng House Prosecution katropang Ali na si Wamil Umano ang naghanda ng draft ng AOM bago siya umalis sa COA noong Pebrero 2024. Gayunman, sinabi ni Senador Escudero na bilang presiding officer ng impeachment trial, maaari lamang tumistigo ang witness batay sa kanyang personal personal na kaalaman at mga tala at hindi sa AOM na inilabas matapos siyang umalis sa ahensya. At nagkaroon din ng cross-examination kay sa impeachment DDP Sara. No, pinapasa ni Attorney Michael Poa, yung defense counsel, kay Wamil ang provision ng Joint Circular na nagsasaad na ang cash advance para sa confidential operation ay dapat limitado lamang katropang Ali no? Sa pangangailangan para sa 3 buwan. Sa pagtatanong ni Attorney Pua, kinumpirma ni Wamil na walang provision sa Joint Circular na nagbabawal na magamit ang naturang cash advance sa loob ng 60 araw. No, ibig sabihin, 2 buwan o maging sa loob lamang ng 11 araw. Dinagdag din niya na dahil dito, abay hindi na isinama ng kanilang audit team ang 11 araw na disbursement bilang finding sa Audit Observation Memorandum o yung AOM at itinuturing lamang ito na statement of facts. At doon sa naturang pagtatanong sa impeachment trial, merong ibinunyag ng testigo na si Wamil sa Senate Impeachment Court na nagkaroon ng hiwalay na pagtutulong ng September 23, 2023 kung saan nakiusap ang kampo daw ni VP Sara na audit query na lamang ang ipadalang abiso sa alip na official na Audit Observation Memorandum o AOM. Kaugnay pa rin yan ng audit sa confidential funds ng OVP at Department of Education. Ayon kay Wamil, dumalo sa naturang tulong si Zulaika na ipinakilala naman ni OVP at Attorney Michael Poa na dati siya. Siya yung dating spokesperson ng DepEd. Kasama yung mga official ng COA Intelligence and Confidential Fund Audit Office. Ayon kay Wamil, ay tinalakay sa pagtutulong yung liquidation process at mga documentary requirements para naman sa confidential funds. Alinsunod na rin yan sa Joint Circular Number 2015-01. Sinabi ni Wamil na matapos ipaliwanag ng COA ang mga requirements, by minungkahi umano ng mga kinatawan ng OVP, yung mga representative no, ng Office of the Vice President, na audit query na lamang ang ilabas sakaling may audit findings sa halip na Audit Observation Memorandum. Gayunman, ayon kay Wamil, tumanggi ang COA dahil wala umanong provision sa Joint Circular na nagpapahintulot sa paggamit ng audit query kapalit yan ng AOM. Idinagdag pa ni Wamil na matapos yung maaprubahan ang AOM, sinubukan nila itong ihatid sa tanggapan ng Office of the Vice President. Ngunit, hindi umano ito natanggap dahil walang authorized personnel na maaring tumanggap ng dokumento.
0: Naku.
1: Yun ang mga nangyayari katropang Ali no, doon sa pagpapatuloy pa rin ng pagdinig kung saan ay kinumpirma rin ng ni Wamil na ang 37.5 million na confidential funds ay pare-parehong inilaan sa bawat quarter ng DepEd. At ang mga isumiting physical and financial plans ay may lagdang approved daw ng VP Sara. Yun yung mga ipinaliwanag niya sa mga pagpapatuloy ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. At ngayon ay dapat ay ikalabing apat na impeachment trial, pero dahil sa work from home at walang pasok ang Senado, kaya't maaaring bukas na ipagpatuloy yung impeachment trial katropang Ali.
0: Iyon, oo, katropang Rambo, no, talagang medyo habang tumatagal Oh, ito nga pong pagdinig, especially dito sa confidential pad, eh mukhang dito nagiging masalimuot na yung mga nagiging proseso, katropang Rambo.
1: Oo, ayan, may marang nagtatanong na dapat mapabilis niya dahil gusto talaga rin ng ating mga kababayan na matapos na. At nangako naman ng prosecution na bago mag-Pasko, matapos na kagad itong impeachment trial dahil marami pang dapat na silang gagawin. No? Katulad lang sa mga prosecution panel sa kanilang mga bilang mga mambapatas din. Eh, meron silang mga tungkuli din bilang sa kanilang mga kinatawan, no? Kanilang mga distrito. Yung mga ano ba ang mga pangangailangan ng mga kanilang distrito na dapat din nilang tugunan. Pero dahil dito sa impeachment, napapabayaan na.
0: Iyon na.
1: Dahil karamihan ng mga prosecution panel, halos lahat sila, maliban sa mga private prosecution, mga mambabatas na may mga tungkulin din ng mga yan na bumalangkas ng batas para sa kapakanan ng kanilang mga distrito.
0: Iyon.
1: Katropang ali.
0: Oo.
1: So dahil nga dito sa impeachment, napapabayaan na nila.
0: Oo.
1: Napapabayaan na nila ng trabaho yung kapakanan ng kanilang mga nasasakupan na dapat ay tugunan kung anong kanilang problema, ano bang problema ng kanilang mga nasasakupan na kailangan nila. Sila yung representative ng kanilang mga distrito na dapat mabigyan ng kaukulang pansin o tugon katropang ali.
0: Ayan, at sabi nga, halos mukhang dyan nalang sila nakatutok sa impeachment katropang Rambo.
1: Yun na nga, dito na sila nakatutok, nawala na yung tunay na pangangailangan.
0: Ayan.
1: Ano ba talaga ang tunay na pangangailangan ng kanilang mga nasasakupan?
0: Mm.
1: Ano ba yung problema na dapat nilang aksyonan? Anong mga panukalang batas na kanilang natutugunan para masolusyonan ang problema ng kanilang mga distrito? At dahil nakatutok sila dito, napababayaan. Excuse me.
0: Oo. Ayan nga.
1: Excuse me. Napababayaan na katropang ali yung kanilang distrito.
0: Yun.
1: No? Yun ang dahil masyado silang tutok na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.
0: Iyan. Well, anyway, sabi nga, naumpisaan na rin lang nila yan. Dapat tuloy-tuloy na yan. At yun lang ang kinakailangan. Medyo mas pabilisin pa yung pagdinig para na rin, sa kapakanan na rin, nang hindi lang naman ng kanilang mga distrito, maging yung mga kababayan natin na nag-aantabay ma sa anong ba talaga ang mga katotohanan sa likod ng mga ipinaparatang sa ating busy presidente, katropang Rambo, di ba?
1: At na bottom ka. At ang pinaka-bottom line din dito, kung makukumbinsi ng prosecution ang mga senator judge, no? At numbers game din to bilang pinakailangan 16 ang bilang makumbinsi nila na para makulbit o ma-acquit si Viti Sara.
0: Iyon.
1: 16 ang
0: kinakailangan.
1: Boto, ang bilang. So, numbers game pa rin ang kailangan, no? At kailangan galingan pa nila, no? Para tuluyang makumbinsi ng husto ang mga senator judges. Dahil sa bandang huli, ang maghuhusga nito, yung mga senator judges, no?
0: Iyon.
1: Base doon sa kanilang mga dokumento at mga testigong ipresenta na dapat ay convincing, no, kakukumbinsi talaga. Talagang dahil ang burden of proof dito ay nasa prosecution, no? Patunayan nila na talagang nagkasala si VP Sara Duterte at maniniwala yung mga senador diyan sa kanila para buboto ng acquittal o convicted.
0: Yeah.
1: Yun ang kung iko-convict ba o acquit ba si VP Sara. Yan ang desisyon, no? Kung depende doon sa kanilang mga ilalahad na mga ebidensya at mga testigo katropang ali.
0: Iyon. At siyempre, nakaantabay pa rin ng, sa araw ng bukas kung matutuloy na.
1: Yan.
0: Mm-hmm.
1: Yan ang antabay natin katropang ali, yung mga kaganapan sa Senado. Ako, si Katropang Sylvester Rambolabay para sa VP Sara Impeachment Coverage at suelto o konfliktado.
0: Maraming salamat, Katropang Rambo, si Sir Sylvester, yung ating pong katropa sa Senado. Sana ngayon, dapat naka-schedule, meron po. Kaya lang, sa gawa nga po daw nga ng hindi malagandang panahon sa kamay nilaan, nagdesisyon itong si Senator Erwin Gatchalian, mag-work from home na lang muna. O, yung mga empleyado ng ating pong Senate. At yung trial na naka-schedule ngayon, ikalabing apat na araw. Sana, may kaugnayan pa rin nga doon sa confidential fund. Kansilado muna. Saan tabay tayo? Ito nga sabi nga natin, mga kabay, mga tropa, habang nagpapatuloy yung paglalahad ng mga ebidensya, mga dokumento at witnesses ng prosecution panel ng impeachment trial na yan, mga kabay, mga tropa, doon ang nagkakaroon po ng mga agam-agam yung ilan po nating mga senator judges na siyang pong magkakaroon o may malaking papel sa trial na ito, mga kabay, mga tropa, dahil kailangan makumbinsin ng prosecution panel ng mga senator judges, ha? Kung ano ba? For acquittal? Or for yung mag makumbinsin nila itong mga senator judges? Dismissal ba? O convicted ba? Yung ating vice presidente. So, antabay tayo, mga kabay, mga katropa, dahil sa pinagsagawa ng panahon, hindi naman natin mapipigilan yan. Pero minamadali na rin po ng prosecution panel yan. Ay, ng impeachment trial. Impeachment court. Yung proseso. Kaya nga po yung mga pinagtataluna ng mga pagpipresenta ng mga bagong mga dokumento na hindi na dumaan doon sa nauna pong proseso, mukhang ayaw na sana payagan ng defense panel, mga kabay, mga katropa, ha? Yung iba, may mga questions sila na may mga naglalabasan, kung ilalabas pang mga dokumento na hindi na po, kumbaga, hindi na ma-authentic, authenticate pa, kung original ba. Yung iba naman, baka naman na sa ating isinabit na lang ng ura-urada. Nang walang pagdaan doon. Kasi nag-usap-usap muna yan sila, di ba? Bago mag-umpisa yung pong proper impeachment trial. Doon ipresenta lahat ng mga dokumento ng prosecution, yung pong mga ebidensya nila. Iniisa-isa yan ng depensa. At tinatakan po nila yan. Although sabi na nagpapatuloy pa rin naman yung pagtatatag, pagkikilala, pag-authenticate ng iba pang mga dokumento. Pero sabi ng depensa, mukhang nagagahol na sa panahon, mga kabayan, mga katropa. O yung ano yung unang mga ipresenta. Noong kanilang pong tawag doon, unang pagpupulong. Diba yung sinabi ngang off, bawal ang media. Na po yun, yung panahon na yun na nagmarka sila ng mga ebidensya. Ito mga pahabol na mga dokumento, nagkaragdagad din mo ng mga ebidensya. Kinukwestiyon na po yan ng defense panel, mga kabay, mga katropa. Sa araw na bukas, kung bubuti na ang panahon sa kalakang kamay nilaan, maituloy na rin ang dapat sana ay ikalabing apat ngayon. So bukas yan, mga kabay, mga katropa. Yan pa rin. Patuloy pa rin po yung pong sinasagawa pong coverage ng XFM Network Philippines. Mga kabay, mga katropa, ha? Ako, 40 minutos makalipas na ang alas 9 ng umaga. Magbabalik pa rin po ang ating pong palatuntunang serbisyong katropa. Serbisyo! Inoon na lang natin yan para doon sa ating pong mga kabay, mga katropa nag-aabang sana, ha? Suspendido. Kansilado mo na iyong impeachment trial ngayong araw na ito ng Lunes.
2: Serbisyo Katropa.
3: XFM.
4: XFM.
5: FM.
2: Sister Pain.
6: Ako po si Francisco. Mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sister Pain, alis agad ang pain. Sister Pain lang ang sakalam.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibigay sa mga butika. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema
3: problema sa mata, gaya ng cataract, iridium, glaucoma, at iba pang problema sa mata.
5: Vision X Plus.
3: Vision X Plus.
5: Softgel Capsule.
3: Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3.
7: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
5: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at muringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahal na paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
11: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
13: Ha! May pimples na naman ako!
14: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
15: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
5: Santone Plus Herbal Oil.
16: Ako po si Isel Komplitado, si Balam Antike. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
5: Santone Plus Herbal Oil.
17: Maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
17: Santone Plus Herbal Oil.
12: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
18: Santone Gold Coffee Mix.
19: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious e beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santone Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
18: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
20: Mga pare boys, may good news. Dumating na ang Turbo, ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo.
21: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Sister Pain.
22: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
5: Sister Pain, tanggal ang
0: pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagbili sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
21: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
23: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
24: Ice yan!
23: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3.
25: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
26: Santon Plus Herbal Oil.
16: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
26: Santon Plus Herbal Oil.
27: Maaasahan sa sakit ng katawan.
26: Santon Plus Herbal Oil.
28: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
29: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
1: Sister Pain.
30: Ako si Jermaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sister Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sister Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
0: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mabilis sa mga butika.
3: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
26: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
3: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
20: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
31: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
21: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
2: sa pabago-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
4: Ha! May pimples na naman ako!
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
9: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
7: Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puso.
7: Desminoria.
6: No more.
7: Santon Plus Herbal Oil.
10: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: XFM.
14: XFM.
19: Mga katropa, exciting dito!

0: minuto, mga kababayan, mga katropa, bago po sumapit ang ika-sampu na po ng umaga.
1: Serbisyo Katropa.
0: Ay, balik muna tayo sa ating pampalatuntun ng Serbisyong Katropa, mga kababayan, mga katropa. At ang programang ito, handog naman po sa inyo yan ng herbal soap, yung ating pong Santon herbal soap. O tama-tama, medyo mainit ng ating pong paligid. O sa mga nasa mga bahay nila ngayon, tapos na ba ang mga gawain? Handa na naman para sa tanghalian. Pero kailangan muna magpa-presko. Yun ako mga kabayan, mga katropa. Narito po ang Santon Plus Herbal Soap. Mahinang puntong gamitin ng ating pong mga kabayan, mga katropa. Lalong-lalo na, yun po may mga tinatawag na sensitive skin. Yung hindi pwede yung mga meron pong matatapang na mga kemikal. Dahil mas imbis na makatulong, mas makaka-irita po yan sa inyo, ha? Sa ating po mga kabayan, mga katropa, narito po ang Santon Plus Herbal Soap. Ha, mga kabayan, mga katropa. Gawa, siyempre, sa mga natural na sangkap. Ha, mga kabayan, mga katropa, ha? Gaya po ng Cocos Nucifera Oil. Moringa Olifera Leaf Extract. Ganon din po ang Sidium Guava. Guava Fruit Extract. Garcinia Mangustana Fruit Extract. Carica Papaya Fruit Extract. At meron din po itong glycerin. O yan, mga kabayan, mga katropa, mga natural na sangkap, papaya, mangustina. Nandyan po, mga kabayan, mga katropa. Ito po yung sabon. Sabi niya ay makatutulong para po mas protektahan ang ating pong balanda sa mga pre-radical, sinococcus, ng mga pagkakaroon ng irritabling pakiramdam. Parang nangangati ka kahit nakapagsabong ka na. Ngayon po yung mga balat o skin type na sabi nga sensitive sa mga harsh ingredient. Mga chemical. Mga kabayan, mga katropa. Pag ganyan po ang inyo pong nararanasan sa inyo pong mga sabon, palitan nyo na yan. Mag-herbal soap po kayo, ha? Narito po ang Santon Plus Herbal Soap, mga kabayan, mga katropa. Nagawa po ng Yes to Health Incorporated. At syempre dumaan po yan sa pagsusuri ng FDA. Kaya makatitiyak po kayong safe po ito, ha? Para sa proteksyon natin sa ating pong mga balat, ha? Ang Santon Plus Herbal Soap, mga kabayan, mga katropa, mabibili na po ninyo sa mga butika at mga parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganun din sa iba't ibang munisipyo dito sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Serbisyong Katropa. Serbisyong Katropa.
0: Eh, balik tayo mga kabayan, mga katropa. O, ngayong araw, mukhang meron pong ganap dyan sa ating VGR Hall sa Kapitolyo. Ay, ngayon pa ang panunumpa ng bagong IPMR sa Sangguniang Panglalawigan. Mga kabayan, mga katropa, ngayon pong araw ng Biyernes, ngayong araw na po ni dating IPMR Abrel Abrina. At ito po ngayong araw ng Lunes ay meron pong oath-taking sasagawa dyan sa BGR Hall para sa bagong uupong IPMR. Si Sir IPMR o board member na ito matatawag. Board member Angelito Bonbon mula po sa tribo ng Cagayanon. Yan naman po ang bagong uupong IPMR sa Sangguniang Panlalawigan. Congratulations po in advance, board Angelito Bonbon, ha? Mula sa grupo naman ng Cagayanon.
1: Serbisyo Katropa.
0: Ngayong araw po yan, hindi tayo makadalo. Nandito pa tayo, ha? kasalukuyan ang nagsasagawa sila ngayon. Ang kanilang programa dyan.
1: Serbisyong Katropa.
0: Serbisyong Katropa, mga kabayan, mga katropa. Bago doon sa issue natin, mamaya i-replay natin kasi nga yung sa panayam ni manager Louie La Rosa kay board member Ryan Maminta regarding doon sa talaga namang nagdulot ng pangamba sa ating pong mga kabayan, mga katropa, yung work stoppage order ng Dole. Bernes o Huwebes, nagsimula yan, nagkaroon ng problema yan. Palabas yung pundoli ng SWO. WS pala si Roy. Work stoppage order, WSO. Mga kabayan, mga katropa, na kinabahala ng ating pong mga leader. Dahil nga po doon sa sinasabing work stoppage order, bawal kumilos yung pong mga tauhan ng palikot, especially pag nagkakaroon po ng mga problema sa linya ng daloy ng kuryente, hindi po pwedeng gumalaw kasi nga po mayroon pong work stoppage order ang Dole. Nagugat yan po doon sa naging aksidente sa isa na po nilang lineman. Nakita ng Dole, may mga lapses daw, ha? Subukan natin makuna sana ng payag yung ating pong kooperatiba. Yung palay ko. Sinusubukan po ng ating pong kasamahan na makontak si Ma'am Janel, ha? Ano ba yung kanila pong naging disposition dito? Although, sabi nga natin, medyo nagkaroon ng mga intervention mula sa mga leader ng ating pong gobyerno. Kaya, ano ba yan? Na-leap ba? O ano ba yan? Pansamantala lang ba? Para sa ganitong pong mga sitwasyon na katulad nung araw gabi, Biyernes, medyo mahaba-haba yung burnout. Ngayon po yung pinapangamba, ha? Try mo lang. Walang natin, no? Kung mayroong silang pahayag, sabi mo, ano lang. Kahit konting pahayag mula sa pamunuan ng ating pong kooperatiba. Bilang member and consumers din po, mga kabayan, mga katropa, di ba? Malaman din po natin, ha? Meron silang inilabas na official statement, mas may naman na po iba po mga katanungan, masagot din nila, ha? Speaking of Palayko, may kalalabas lang na sa kanila, pronouncement, mga kabayan, mga katropa, power, family, parallel activities. Mga kabayan, mga katropa,

0: araw, hindi, sa darating na atrese, advance na. Para sa araw ng August 13.
1: Sir Bishop.
0: Mga kabayan, mga katropa, Power Family Paral Activities.

0: Congrats. Congrats sa mga taga Makasait Recloser. Porsyon ng Barangay Irawan, Siksikan, Santa Monica. Webes na Webes ng ating gabi hanggang alas 8 ng umaga, August 13. Kasama rin po dyan yung Rizuma Recloser, Barangay Irawan, Tumanging Isda. Sa 13 pa Webes. Santa Monica kasama. Congrats! Siksikan, ganun din. Congrats! Oh, di ba? Swerte nyo, di ba? Sa 13 lang naman yan. Ha? Wala. Makasait Recloser, portion ng Barangay Irawan, Siksikan, and Santa Monica sa lungsod ng Puerto Princesa. At Rizuma Recloser, Irawan to Barangay Mangista. Puerto Princesa pa rin. Activity yan ng annual preventive maintenance test ng DMCI Irawan Substation. Yung pong makina ng DMCI dyan sa Irawan, sa ilalim sa annual preventive maintenance test. Alas 12 ng ating gabi, ipong ka na ng kuryente, katropang girly. Katropang Kuya Toto, mag-imba ka ng kuryente, ha? Power bank ka. Paano ba may imbak yun? Ano raw? Lobat? Lobat? Tawag dito? Power bank mo! Ang laki ng power bank mo, katropang Kuya Totoroni. Full charge mo yun. Alam niyo ba yung power bank ng katropang Kuya Totoroni, mga kabayan, mga katropa? Sinlaki ng baterya ng truck. Hindi, yan po yung sa ano pa naman, sa Webes pa naman, katropang Kuya Toto, ha? Don't you worry. Webes pa naman yan. Alas 12 ng ating gabi hanggang alas 8 ng umaga. Portion ng Barangay Irawan, Siksikan at Santa Monica. Portion! Baka hindi buo talaga, pero siksikan eh. Yung Santa Monica, portion. At portion din ng Irawan. Kalahati, hati-hati. Ano lang naman yan. Sa 13 pa naman po yan, ha? Webes pa yan. Pero ngayon pa lang, pinapaalalahan na. Pinapabatid lang ng ating pong kooperatiba yan, ha? Speaking of ating kooperatiba, pwede sumasagot si Ma'am Janet. Baka, Lunes ngayon. Meron silang ano yan, tawag dito. Mga conference. Kamayang hapon kung makukuha natin, ha? Eh nga, yung binabanggit ko, Engineer Rene Boy, okay na ba yun? Yung pinapa-replay ni SM para daw po sa kapakanan ni Board Member Ryan Mamintandiro, kasi napakinggan yung mga binanggit ni Sir Tony Cabristante. Regarding pa rin to sa usapin nung binabanggit nga natin, mga kabayan, mga katropa, na work stoppage order. Although, nagawa na po ito ng paraan ng ating pong ilang mga opisyal ng ating pong gobyerno. Kama na po dyan si Board Member Ryan Dagsamita bilang Committee Chairman on Energy sa Sangguniang ang Panlalawigan. Kasama rin po si Congressman Jose Chavez Alvarez na mukhang nakipag-ugnayan din po sa mga matataas opisyal ng ating gobyerno, especially sa DOLE at doon po sa NEA o ERC. May kaugnayan nga po yan sa stoppage order na inilabas ng DOLE Mimaropa doon sa mga manggagawa, linemen especially, ng ating pong kooperatiba, mga kabayan, mga tropa. Ha? Narito, ilang minuto ba yan? Engineer Rene Boy, okay na yan? Okay, Board Member Ryan Dagsa Maminta. Board, narito yung naging pahayaga ni Sir Tony Cabristante para sa iyong kaalaman, ha? Sige, katropang Rene Boy, pakiplay yan, ha?
1: Servisyo katropa! Ayoko nang ginawa ang sinabi niyang comment niya sa Dolly na stupid ng order. Ang order ay nararapat yan. Tamang order yan. Dahil lumabag ang paleko sa regulasyon ng Department of Labor, saka sa labor laws natin at saka sa mga safety standards ng ating Department of Labor.
2: Yan, safe.
1: Yun na, hindi na sila makagalaw dahil sa work stoppage order now. Mukhang misplaced ang mga argumento ni Board Member Ryan Maminta. Noon pa man hindi ko na gusto ang mga line of reasoning ni Board Ryan Maminta.

0: pinsa, tingnan mo na lang noon, pag mayroong mga public hearing sa Kapitolyo, siya naman ang daldal ng daldal eh. Hindi naman kami pinagsasalita eh. Ang bida eh. Ano ba may nagawa pa siyang solusyon sa mga problema ng power? Pasikat siya, epal siya. Yan ang sinasabi. Anyway, yan lang ang nararamdaman ko kay Board Member Ryan Maminta. Na ang punto ko doon, interpretasyon ng order yun eh. Ako ang pananaw ko doon, kapag mga brownout na ganyan, pwedeng isaayos yan kasi apektado yung mga consumer. Pero kung mga tulad ng mga annual preventive maintenance activity na malawakan, tingin ko kasama yun sa order.
1: Serbisyong Katropa.
2: Yun, mga kabay, mga katropa, isa pa na yun po ni Katropan Gerald Galis ang kahapon. Yun, nagkakamali, ha? Kanina naman, kinuha din ng panig naman si Board Member Ryan Dagsa Maminta. Kaya lang hindi nga po ito talina pakinggan buo. Ito nga pong binanggit po ni, o mga binanggit ni Sir Tony Cabristante. Although, sabi nga, yung pong sa loobin na isa ipahayag nitong si Sir Tony, mga kabay, mga katropa, personal niya pong ano yun, ha? Personal niya pong sa loobin yun. Okay, yung usapin regarding doon sa lalabas nga po ng stop his order sa Palaeco, yun nga, may mga nakita raw po ng mga lapses ang dole. Kaya nag-issue ito. Kaya lang mukhang hindi raw po ito nagustuhan. Mukhang mali ata ang naging paratang daw ni Board Member Maminta doon sa WSO. Particular sa dole, mga kabay, mga katropa. Ha? Sige, mamaya siguro, o kung hindi man natin makuha man si Board Ryan Dagsa Maminta, sa araw ng bukas, subukan natin kuha ng sana reaction regarding dyan po sa mga binanggit ni Sir Tony Cabristante. Ha? Member consumer ng owner, member consumer owner ng Palaeco. Ganun din naman talaga, mga kabay, mga katropa, di ba kung yung ipinagpatuloy o yung pagiging effective na effectiveness noong pong WSO na yun, ako, magkaroon pa lang po ng power interruption na kinakailangan kumilos ng ating po mga lineman, hindi po talaga masusunod yun. Mga kabay, mga katropa, paano nga may babalik ang servisyo ng kuryente? Pero sa isang punto na mga pinagbibigyan din niya naman ni Board Member Ryan Dagsa Maminta, mga kabay, mga katropa, although meron silang order na ganun, pero itong kulang mo pa rin bilang kooperatiba na nag-susupply, implementera ng talo ng kuryente sa mga kabahayan, obligasyon mo na ayusin agad yan. Diba, mga kabayan, mga tropa? Kaya doon sa mga argumentong iyon, mga kabayan, mga tropa, pumasok na yung ating pong official ng pamahalaan, nakipag-ugnayan sa mga ayansya ng gobyerno. Ano ba yun? Yung tanong doon eh, na-lift ba? Pansamantala lang ba? Mag-effective pa rin ba yung mga sanksyon? O kinakailang ba i-comply ng Palaeco yung mga hinihiling ng dole? Para rin po yun sa mga manggagawa mismo ng ating kooperatiba, especially yung ating pong mga lineman na talaga namang kapag may mga ganyan mga pagsasaayos, buwis buhay ang mga yan. Mga kabayan, mga katropa, sabi nga, although, yan ay parte ng kanilang trabaho, pero siyempre, alam naman po natin, ang mga direktiba ng ating pong labor, dapat meron pong safe, ligtas yung mga manggagawa. Sa mga opisina, alam ng opisina, di ba, mga kumpanya, dapat merong kaligtasan. Ligtas sa anumang kapahamakan yung ating pong mga manggagawa. Hindi naman inaalis siya na magkaroon ng mga ganyang klase ng, sabi niya, hindi naman sinasadya. Ano, mga aksidente. Yun po ang pinupunto naman ng ating Department of Labor and Employment, di ba? Kapakanan din po ng mga manggagawa. Kaya lang, sabi nga, yung mga pagkakataon, na may mga pagkukulang ba? Tatawag ba ang pagkukulang? Yung ating Palaeco, kung kaya nilabasan. Binigyan sila ng work stoppage order. Kasi kung nagpatuloyan ako, mga kabayan, mga katropa, ha? Ay konting, ano lang, pagkabalam na daloy ng kuryente. Na kinakailangan kumilos ng ating pong mga lineman, hindi na po sila makakilos dahil nga po meron silang stoppage order. Paano ka nga mangkikilos kung meron ka namang stoppage order, diba?
1: Servisyo Katropa!
2: Eh, yung sana gusto nating malaman sa pamunuan ng ating pong palayko. Ngayon, nagre-ring lang daw. Nagminsahe na rin yung ating pong kasamahan. Wala pang reply. Ha? Sige, diba? Baka busy lang. Alam natin kasi Lunes ngayon. At may ganito pa mga issue. Baka abalang-abala nga yung ating pong pamunuan ng palay ko. Hindi ako ang tagapagsalita. Baka lang naman, sabi ko, ha?
1: Servisyo.
2: Ay, 15 minutos makalipas ang alas 10 ng umaga. O, saglit lang kami ni Engineer Rene Boy. Ang bahaging ito naman ng ating pampalatuntunan, mga kabayan, mga katropa.
1: Servisyo katropa.
2: So, handog naman po sa ngayon ang Vision X Plus Soft Gel Capsule para sa mga katropa natin dyan na nakakaranas po ng panlalabo ng paningin.
1: Servisyo.
2: Mga kabayan, mga katropa, meron na po kayong makakaagapay na dekalidad at epektibong produkto po ng Yes to Health Incorporated. Ito po ang Vision X Plus Soft Gel Capsule.
1: Servisyo.
2: Opo, ang ating pong Vision X Plus Soft Gel Capsule may taglay pong mga vitamin at mineral. Kaya po ng lutein, beta-carotene, vitamin E plus at zeaxanthin. Yan pong mga vitamin at mineral na yan ang kinakailangan ng ating pong mga mata araw-araw. Opo, para
1: servisyo.
2: Mapanatili nito yung pagkakaroon ng malinaw na paningin. Mga kabayan, mga katropa, ang Vision X Plus Soft Gel Capsule ay pumasa rin po sa pagsusuri ng FDA. Kaya makasi siguro kang ito po ay safe at effective. Ang ating pong Vision X Plus Soft Gel Capsule mabibili na po ninyo sa mga butika at mga parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Servisyo Katropa! Servisyo Katropa!
3: XFM.
1: Sister Pain.
4: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
5: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
1: Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
6: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C.
11: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
11: Mapibili sa mga butika.
12: Ha! May pimples na naman ako!
13: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
14: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
15: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
16: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
15: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
17: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
18: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang
19: system pain.
20: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sistapain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
21: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sistapain.
22: If symptoms persist, consult your doctor.
23: Pabili sa mga butika.
24: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
25: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdig.
26: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
27: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
28: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
29: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan.
30: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
31: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
32: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
33: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
34: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
11: Mapibili sa mga butika.
12: Ha! May pimples na naman ako!
13: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
14: Marami na na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
0: Santon Plus Herbal Oil.
1: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
0: Santon Plus Herbal Oil.
34: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
34: Santon Plus Herbal Oil.
2: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
34: Premium D3 Coffee Mix.
31: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang
34: sulit. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako po si Maribeth ng Cavite. Sa Coffee Nurse, ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ato araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
34: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
31: Mabibili sa mga butika.
34: Sister Pain.
5: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister the Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister the Pain, the best.
34: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
31: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag Vision X Plus ka.
7: Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
2: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
31: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Santon Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Santon Vitamin C. Kasi Santon 25
34: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Ha! May pimples na naman ako!
13: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
14: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
15: sakit ng katawan? Mag Sanson Plus Herbal Oil.
16: Edgar Elbanbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanson Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
15: Sanson Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanson Plus Herbal Oil.
17: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
18: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
19: Sistapay. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sistapain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sistapain.
20: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain.
21: If symptoms persist, consult your doctor.
22: Bibili sa mga butika.
23: Santhon Gold Coffee Mix.
24: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na-30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
25: Santhon Gold Coffee Mix.
26: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants,
27: may collagen
26: at glutathione pa at sa lasa, kape. Kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
28: Santhon Gold Coffee Mix.
29: Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic,
35: plus collagen,
36: and glutathione.
37: Santhon Gold Coffee Mix.
38: Nagkape ka na.
39: Lalakas at gaganda ka pa.
40: Mabibili sa mga butika.
41: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
42: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
43: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
44: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
44: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
18: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
45: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
46: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
12: Ha! May pimples na naman ako!
13: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user. Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
15: Sakit ng katawan? Mag Santhon Plus Herbal Oil.
16: Edgar Elbanbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
15: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santhon Plus Herbal Oil.
0: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
1: XFM.
2: XFM.
3: Mga katropa, XFM.

0: oras mga kabayan, mga katropa, 35 minutos makalipas na po ang alas 10 ng umaga.
1: Servisyong katropa.
0: Balik muna tayo sa ating palatuntunang servisyong katropa without kagawad Jaragales. May importante lang pong ginagawa para sa bayan.
1: Servisyong
0: katropa. Samantala ha, katropang Alison Salvatos pa rin po ang inyong pong nakakasama. O samantala,
1: servisyo.
0: May kumakalat ngayon sa social media, kaguluhan sa Nagtabon. Kahapon ba ito? Subukan natin matawagan si si Kap Bert Manaig, nagre-ring lang. Pakiulit lang Engineer Renaboy diyan sa itim. Kap Bert Manaig. Bilang natin ang nangyari. Mukhang dami, daming sangkot ah. Diyan yung video. Courtesy po ni Doc Dave. Namasyal kahapon doon, magpapahangilan daw sana sila.
1: Sir.
0: Alang, imbis na magandang tanawin, mga panira.
1: Sir.
0: Sinasabi, isang lifeguard yun daw pong nabugbog doon sa area.
1: Sir, bisyo.
0: Sensitive yung video para sa ating po mga kabayan, mga katropa. May lalabas ba, Engineer Renaboy? Hindi mo malabas. Sa post natin. Oo. mga kabayan, mga katropa. Nagtabon na naman! Kahapon, yung kahapon, sa post ni Doc Dave, kaiba yung nangyari. Imbis na maganda ang kita mo, ganong sitwasyon. Ang sayang, kung napagpapanatili sana ng kaayusan sa mga ganyang pasyalan.
1: Servisyong katropa!
0: Lang ah hinahabol ni hinahabol tuloy o niya tropang Rene Boy ha
1: servisyo
0: yung number ni Kap Manaig ng barangay Bakung
1: servisyo
0: alam lang natin ano ba talagang pinagmulan niya siyempre sila yung first responder doon ang alam natin ha
1: sir
0: sa kulay itim diyan sa recent call natin
1: servisyo
0: Kap Bert Manaig katropang Rene Boy nagring lang kanina eh.
1: Sir.
0: Baka busy. Pero sige, sir. Try mo lang. Alamin lang natin yung naging sitwasyon doon. Ha?
1: Sir.
0: Sa mga dumadayo, sa mga ganyan pong pangapang publikong lugar, medyo may amats na. Hindi naman talaga maiwasan. Hindi mo pwedeng pagbawalan. Yung pong pagdadala ng mga inumin na nakalalasing. Kaya pag may karga na,
1: sir.
0: Tumatapang eh.
1: Sir,
0: alam lang natin kay Kap Bert o kung sa mo kung may informasyon regarding dun sa viral lang yun sa ano sa social media eh.
1: Sir, Bisho.
0: Yung naging kaguluhan diyan sa Nagtabon Beach.
1: Sir.
0: Kapon ba yan?
1: Sir.
0: Base sa post ni Doc Dave. Mga kabayan, mga katropa. Siyempre sila po yung nakakasakop sa barangay Nagtabon. Diyan sa Bakungan, mga kabayan, mga katropa, ha? Ibinahagi kagulo, radi na maawat ng tanod at pulis. Yan yung grupo ng mga nakamotor na nagbugbog sa lifeguard daw. Lifeguard dito ng resort ba doon o barangay? Ang alam natin yung barangay, meron din kasi diyan nakaantabay na lifeguard. Diyan sa Nagtabon. Ganda nung area, oh. Pangit naman yung mga itong mga ganap katropang Rene Boy ha
1: servisyo
0: maikli lang baka may knowledge lang si Kap
1: servisyo katropa
0: at ano yung ginagawa nung kanilang pamunuan kasi alam natin
1: sir.
0: Barangay Bakungan may naka-standby
1: sir.
0: Ng mga tano dyan especially pag weekends
1: sir.
0: Yan ang panahon kapag ayan ang panahon ka dumarami yung mga nagtutungo dyan.
1: Servisyo.
0: Ang danang area, oh.
1: Servisyo.
0: Pwede ka mag-surfing, no?
1: Servisyo.
0: Wala siya.
1: Sir.
0: Okay, inaalam pa.
1: Sir.
0: Ni Kap Bert.
1: Servisyo. Katropa.
0: Sige, di bale, oo. Oh.
1: Servisyo. Katropa.
0: At yun lang.
1: Servisyo.
0: Nasa na natin eh. Kung wala siyang ano, di okay lang. Sige, oo.
1: Servisyo.
0: Inaalam pa raw, inaalam pa. O, ni Kap. Kasi nga, siyempre, hindi naman yung mga residente yun dun eh.
1: Servisyo.
0: Pero yung sinasabing lifeguard, Nakadoon yun, siyempre.
1: Servicio.
0: Doon sa Nagtabon Beach, mga kabay, mga tropa. O, naalam pa.
1: Servicio.
0: Naalam pa po ni Kap Bert Manaig ang buong kwento, mga kabay, mga tropa. Ha? Ayan, o. Pasensya na, nasa naka-blurred na, kasi nga, siyempre.
1: Servicio.
0: Para naman doon sa kapakanan ng ilan nating pong mga, hindi naman po, direktang sangkot.
1: Servicio.
0: Una dyan, mga kabay, mga tropa. May mga nagmumotor doon sa mismong, ano, buhangin.
1: Servicio.
0: Pag low tide, pwede ka mag-motorsiklo.
1: Servicio.
0: Mga kabayan, mga katropa, problema lang, yun, medyo nagkaroon natin, ano ba ito, disgrasya, nagkabanggaan ba?
1: Servicio.
0: At sinasabi, yung isang lifeguard, yung isa rin nakamotor, yun ang pinagtulungan bugbugin.
1: Servicio.
0: Mga kabayan, mga katropa.
1: Servicio.
0: Ano bang sanang ganun, ano, pag pasyal, pasyal lang, oo. Medyo nakainom na, relax lang, chillax.
1: Servicio.
0: Oh, di ba? Oh, kaya nga pinunta diyan para mag-relax.
1: Servicio.
0: Hindi po para magkaroon ng ayan, kaaway. Malamang, siyempre magre-reklamo 'yung nabugbog. Mga kabayan, mga katropa, parang hindi pa nag-uulat ito doon sa barangay.
1: Servicio.
0: Kumalat na 'yung video. Nakapag-video kahapon, ha?
1: Servicio Katropa!
0: Doon sa ating pong mga kababayan, hindi naman po ipinagdadamot sa inyong area, ha? Sabi naman po yan, public.
1: Servicio.
0: Dapat po, kahit paano, may disiplina rin po tayo, ha?
1: Sabi
0: nga, hindi maiwasan na mayroong mga dalang agwa di pataranta. Yung responsable lang.
1: Servicio.
0: Sa pag-inom. Medyo may tama na. Tama na. Relax na. Chillax. Cool down ka doon sa magandang dagat. Sarap mag-surfing. Oh, kahapon, ang laki ng alon.
1: Servicio.
0: Diyan sa Nagtabon Beach. Sa bahagi po ng Barangay Bakungan. Ha?
1: Servicio.
0: Baka may kilala ka dyan. Wala ka ba namang mukha dyan? Grupo rin po yun ang mga nagmumotor eh. Dami talaga kasi na dumadayo dyan. Ano may mga motorsiklo. Kasi nga mas easy yung pong pag-travel pag nakamotor ka, papunta ka ng Nagtabon. Diba, katropang Rainy Boy? Dumadayo ka ba dyan? Dumadayo si katropang Rainy Boy dyan. Mas mainam pag-motor, diba? Kasi kontrolado mo.
1: Servicio.
0: Huwag lang pumalang ang preno mo. Sa isang bahagi dyan na hindi naman siya pabulusok na bulusok. Kaya lang medyo mahabang pababa.
1: Servicio Katropa.
0: Gando sa may sa may mismong buhangin na. Yung sa mga wala kang halos parkingan doon. Kaya pag low tide, hanap ka ng pwesto na pwede mong pagparkingan ng motorsiklo mo, ha?
1: Servicio.
0: Hindi ka naman pwede kasi magtawa yun ng establishmento doon. Merong halos dikit na yan,
1: Servicio.
0: Yung mismong dulo ng kalsada.
1: Servicio.
0: Yan na yung mismo, tumbok mo na yung dagat, buhangin.
1: Servicio.
0: Yan sa Nagtabon.
1: Servicio.
0: So, sa ating po mga kabayan, ha? O mga medyo nagiging hyper ba pag na may karga na pang publikong lugar yan. Hindi natin malaman ang kwento, no? So inaalam pa ng barangay, mga kabayan, mga katropa. Although ito ay narespondihan din po ng ating mga tourist police. May naka-uniform na umawat kaya lang sa binabanggit ng ating pong uploader. Hindi na raw mapigilan Yung madami grupo raw ng mga motor, ng mga nagmo-motor. Ayun oh, yung mga sangkot na yan oh.
1: Servicio Katropa.
0: Ano po natin nakita pa yung sa mga iba kasi osisero na lang naman diyan
1: Servicio.
0: Pero yun po yun yung mga lumapit sa motor.
1: Servicio.
0: May video talaga yung sinusuntok. Hindi na po natin in-upload pa. Medyo sensitive na po ganito. Mahigpit si Meta ngayon. Mga kabay, mga katropa, sa pag-upload ng mga video. Katulad mo ng karahasan, kaya niya, no?
1: Servicio.
0: May mga sangkot sa mga nakamotorsiklo raw, eh.
1: Servicio.
0: May mga kasamang mga babae din yan, no? Mga kabataan, karamihan, mga kabay, mga katropa, ha?
1: Servicio. Katropa.
0: Doon sa mga dumayo dyan sa Nagtabon.
1: Servicio.
0: Na sangkot.
1: Servicio.
0: Dyan sa panununtok, pamubugbog daw. Sa isa sa mga lifeguard.
1: Sir.
0: Diyan sa Nagtabon, ako naman. Ano po talaga ang pinagmulan, ha?
1: Sir.
0: O yan, o.
1: Servicio Katropa.
0: Awat na lang. nakasuntok na yung isa, dagalan niya ng motor eh.
1: Sir Bisyong Katropa.
0: May ano ba ito? May nagka, may nasagi ba na ikinagalit ng kabilang grupo?
1: Sir Bisyong.
0: Ito si Manong Lifeguard.
1: Sir Bisyong Katropa.
0: Long hair yung lifeguard dyan. Kala ko nga babae para. Lifeguard pala yun.
1: Sir Bisyong Katropa.
0: Mga kabay makatropa.
1: Sir Bisyong Katropa.
0: Lagi lang paalala lang ah, sa mga magtutunga kahit hindi dyan. Kahit saan man pong pampublikong lugar, maraming tao.
1: Sir
0: medyo sabi nga behave lang ha.
1: Sir Bisyong
0: Katropa. Kawawa naman po yung nasaktan.
1: Sir
0: tapos may mga authority dali, may mga tano din daw po doon.
1: Sir
0: bakit hindi kaya nang papigil? Talagang tuloy-tuloy pa.
1: Sir Bisyong Katropa.
0: Yung inyong... ha, pag ano ba to, gawa ng eksena.
1: Sir Bisyong Katropa.
0: Sige, sana su- oh, yun o.
1: Sir
0: Sapul.
1: Sir Bisyong
0: Sapul pa talaga.
1: Sir
0: nilapitan, tapos sinuntok pa. Eh, ganyan nga nandun na nga sa ilalim ng motor. Tinulungan na nga makabangon eh. Ha?
1: Sir Bisyong Katropa.
0: Sige, oy, speaking of dagat pa rin.
1: Sir.
0: Eh, kalalabas lang po na announcement yung ating pong Coast Guard District Palawan.
1: Sir Bisyong.
0: Sea Travel Advisory updated as of 10 a.m. Ngayon pong araw na ito, Lunes, August 10.
1: Sir.
0: Temporary suspension of all voyage of vessel or watercraft within.
1: Sir.
0: Diyan sa bayan ng Taytay at El Nido, Coast Guard Northern Palawan.
1: Sir.
0: At ganoon din po sa Coast Guard North Central Palawan. Tama na po dyan ang bayan ng Rojas, Araceli, San Vicente.
1: Sir Bisyong Katropa.
0: Temporary suspension pa rin sa 35 gross tonnage within.
1: Sir Bisyong.
0: Wala na po dyan sa Coast Guard Station Northeastern Palawan. Wala na po yung mga may mga tour. Sa Pass Island, Malcapuya Island, Banana Island at the Taytayan Island. Sa Barangay Bulalakaw, Barangay Dilian, Barangay Dikabaitot, Dipalian Island, Nilapakan, Kulyon, Busuanga, Palawan. Suspended po ha. Makinig po sa paalala ng ating po mga otoridad. Ganun din sa Coast Guard sa Station Eastern Palawan, Kuyo, Magsaysay, Cagayan, Silio, Agutaya. Meron pong suspension, temporary suspension sa paglalayag, 35 gross tonnage within. Mga 35 gross tonnage pababa, bawal muna kayo maglayag, ha? Sa Rizal, Palawan, ganun din. Sa Coast Guard Station, Western Palawan, Rizal, at Bayan ng Quezon. Kinig kayo, ha?
1: Sir,
0: kinig kayo sa paalala ng ating pong mga otoridad. Ganun din sa Coast Guard Station, Southern Palawan, bahagi po ng Barangay Riotuba, Buliluyan, Tagulango. Hindi mo muna kayo pwede maglayag, ha? Temporary suspension of all voyage vessel watercraft na meron pong 15 gross tonnage pababa dito sa Coast Guard South Central Palawan, bayan ng Brooks Point, ganun din sa bayan ng Sopronio Española.
1: Sir.
0: At ganun din ang paalala sa mga sasakyang pandagat na meron pong 15 gross tonnage dito sa bahagi po ng lungsod ng Puerto Princesa,
1: Sir.
0: Nara at bayan ng Aburlan.
1: Sir.
0: May paalala, water, meron pong tawag dito temporary suspension ha sa paglalayag.
1: Sir Bisyong.
0: Medyo maalon daw po ngayon. Ang
1: Sir Bisyong Katropa.
0: Karagatan natin.
1: Sir Bisyong Katropa.
0: Yan ay bilang pag iingat na rin ha, sa inyo pong kapakanan, mga kabayan natin, mga mangingisda. Ha? Parang halos buong lalawigan ng Palawan, meron tayong suspension o trees, sea travel suspension order. Ha? Ang ating pong Philippine Coast Guard, mga kabayan makatropa. Ha?
1: Sir Bisyong Katropa.
0: May 10 minuto, mga kababayan, mga katropa, bago po ang alas 11 ng patanghali.
1: Sir Bisyong Katropa.
0: mga kabayan, mga katropa. O, sa ngayon,
1: Serbisyo.
0: Meron sila sa kong privilege speech sa Sanggunay ang Panlunsod. Mamaya sa programa ni katropang Maika.
1: Serbisyo.
0: Alamin niyo yung suspension na yun. Regarding doon, sinasabi, bawal daw mag-privilege speech ang isang presiding officer. Opinion po yan ng DILG.
1: Serbisyo katropa.
0: So, mga kabayan, mga tropa, pansamantala, ha? Ako muna ang inyong pong nakasama sa programang Serbisyong Katropa. Ha? Sa ngalan din po ni Katropang Ready Boy sa bahaging technical.
1: Serbisyong Katropa.
0: At ang programang ito, mga kabayan, mga tropa, ay handog po sa inyo ng Santon Herbal Soap. At ganoon po ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sir. Ayan po mga dekalidad at epektibong produkto po ng Yes to Health Incorporated ay mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butika. Sir. Dito sa Lunsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Sir Bisyo.
0: Mga kabayan, mga katropa, ako naman, katropang Alison Salvatos.
1: Sir Bisyo.
0: Papalam na po sa programang Serbisyong Katropa. Magandang umaga, Pilipinas.
1: Inyong napakinggan ang Serbisyong Katropa. Nagbibigay solusyon sa mga hinaing ng mamamayan. Dito lamang sa XFM Palawan.
2: XFM.
1: Sister Pain.
3: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanapbuhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagpili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya, uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santone Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
7: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
8: Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3.
9: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
10: Ha! May pimples na naman ako!
11: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
12: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
4: Python Plus Herbal Oil.
8: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
13: Maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
15: Mapibili sa mga butika.
16: Tara, kape tayo!
14: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
2: XFM.
17: Sister Pain.
18: Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Sister Pain ang panlaban ko. Sa Sister Pain, isang manhit.
17: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
19: If symptoms persist, call your doctor.
17: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
20: Ako si Manu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
17: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
15: Mabibili sa mga butika.
21: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
17: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
14: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
22: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
14: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
15: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
23: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
10: Ha! May pimples na naman ako!
11: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
12: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
11: Santon Plus!
0: Plus Herbal Oil.
13: Jenny Abelion, taga Antique. Dati, parating sa masakit ang aking pusod dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusod
0: ko. Santon Plus Herbal Oil.
16: Isang pahid lang sa pusod.
0: Desminoria.
16: No more.
0: Santon Plus Herbal Oil.
19: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
24: Mabibili sa mga butika.
25: Coffee break na naman.
26: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
2: XFM.
27: XFM.
28: Mga katropa, excited!

0: exciting time sa Bob Pilipinas. Isang minuto na makalipas ang alas 11 ng tanghali.
1: Sentro, programang si Sentro sa mga napapanahong usapin, magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Wala nang paligoy-ligoy, dapat nakasentro ang komentaryo. Mapapakinggan sa 104.7 XFM, Puerto Princesa City, Sentro.

Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Kamusta na po kayo mga ginigilid natin mga tagapagsubaybay? Welcome po sa ating programang Sentro. Araw po kayo ng Lunes, ika-sampo sa buwan na po ng Agosto taong 2026. Sa bahaging teknikal, kasama natin si Katropang Moises, si Katropang Renz Federico. Ako naman po inyong lingkod, Katropang Kagawad Mike Escote. Ang ating programa atin po sa inyo.

0: may ginaganap ngayon na sesyon ng City Council. Pero kailan natin bumalik dito para umupo sa ating programa. Pinag-uusapan ngayon, yun pong nakaraang sesyon kasi na pag-usapan yung DILG opinion kung saan bawal daw yung Vice Mayor magkaroon ng privilege speech at magpasa ng mga ordinansa. Ang tanging gawain nilang daw ay mag-preside at saka mag-tie ng break. Bumoto kapag may tiebreaker. Siya lang pag may tabla yung butuhan ng mga city councilor, abay siya lang yung magtatay ng siya yung boboto para ma-break yung tie. Ngayon pinatawag yung ating acting city DILG director, city DILG director si Sir Dennis Beltran at nakasalang siya ngayon. Panoorin po natin mga katropa kaganapan sa sanggunian panlungsod ng Puerto Princesa sa kanilang regular na sesyon. Circle.
1: Ginoong Tagapangulo, ang kagalang-galang na Vice Mayor Peter Maristella, sa akin pong mga kasamahan dito sa Konseho, sa atin pong Director ng DILG sa lungsod ng Puerto Princesa, Dennis Beltran, sa lahat po ng mga nandirito at mga bisita, sa mga nakikinig at nanonood, magandang umaga po. Noon pong nakaraang sesyon, noon pong nakaraang Lunes, ang 53rd sesyon ng sanggunian panglungsod ng Puerto Princesa ay naging paksa po ang DILG Legal Opinion Number 95 Series of 2025. Naging paksa po ito dahil po noong nakaraang sesyon, ang inyong lingkod ay tumayo bilang pansamantalang tagapangulo or presiding officer. Dahil po ang ating regular na presiding officer noong panahong iyon ay itinalaga naman po bilang pansamantala or acting mayor. Siya nga pong kagalang-galang na Vice Mayor Peter Maristella. At noong panahon po na iyon, ako po sana ay nagnais din na magbigay ng talumpati ng pribilehiyo. Ngunit nung ako po ay magtanong at magpaalam sa ating tagapanguna, kagalang-galang na Konseyal John G. Rodriguez, ay doon nga po niya inilabas ang opinyon na ito ng DILG na kung saan anya, base po sa opinion na ito, ako po bilang acting presiding officer ay hindi rin po pwedeng magbigay ng talumpati ng pribilehiyo katulad po ng ating regular na presiding officer. Nagkaroon po ng mga katanungan at mga hindi ko alam kung mahasabi natin agam-agam. Kaya po minarapat ng inyong lingkod na magsalita ngayon at imbitahan na rin ang director ng DILG sa lungsod, si Ginoong Dennis Beltran, bilang opisyal na kinatawan ng DILG or Department of Interior and Local Government dito sa ating lungsod na bigyan tayo ng paglilinaw o kung maaari siyang magbigay ng mga pamamahayag patungkol sa opinyon na ito ng kagawaran. Kaya po kung ipahihintulot ng lahat, akin po sanang inihiling na kilalanin din po natin ang direktor po ng DILG sa ating lungsod, si Ginoong Dennis Beltran, para po magbigay ng ilang pahayag tungkol sa opinyon na ito at kung mamarapatin pa rin po ng ating tagapangulo at ng ating mga kasamahan dito sa konseho ay siguro baka naman po maaaring magtanong din ang mga miyembro ng sanggunian panglungsod na ito para sa higit pang kalinawan ng opinyon na ito.

0: So, ginawang tagapangulo, kung mamarapatin po, nais ko po sanang hilingin na kilalanin ang ating DILG Director sa lungsod na si Ginoong Dennis Beltran.
1: Maraming salamat, kagalang-galang na Konsehal Herbert Bong Dilig, ang atin pong City Director ng DILG, Dennis S. Beltran, ay ating kinikilala. Sir, magandang umaga po. Magtatanong ka ba o diretso na siya?
0: Pasakali lang po.
1: Okay, sige.
0: Salamat po. Ginoong Tagapangulo, muli po, ang nakaraan po ay nabanggit na ang base sa opinion ng DILG numero o bilang 75 serya ng 2025 taong 2025 ay nabanggit po rito na ang presiding officer daw po ng City Council ay hindi maaaring magbigay ng talumpati ng pribilehiyo. Inglisin ko na lang po para mas malinaw. Hindi po pwedeng magbigay ng privilege speech. Hindi rin daw po pwedeng mag-author o mag-sponsor o mag-co-author at mag-co-sponsor ng kahit anumang resolusyon at ordinansa. Hindi rin daw po pwedeng sumali sa deliberasyon ng anumang usapin, lalo't patungkol sa resolusyon at ordinansa. At maaari lamang po siyang bumoto kung ika nga ay tabla ang botohan sa konseho. So siguro po ang unang tanong ko po sa ating CDILG Director ay, ito po ba ang DILG Opinion Number 95 Series of 2025 na kasalukuyan pong naka-display sa ating mga sa screen po? Yan po ba ay tunay ngang talagang official na ika nga issuance ng DILG or Department of Interior and Local Government, Mr. Presiding Chair?
2: Unang-una po ang aking pagbati at paggalang sa ating pong mga kagalang-galang at nagwagwapuhan mga lingkod bayan, unang-una po sa pangunguna ng ating Vice Mayor Jimbo Maristela, sampu ng makikisig ng mga konsehal ng City Council of Puerto Princesa. Bilang pagtugon po, akin pong kinukumpirma na ang CP po na inyong nakita ngayon sa inyong harapan ay CP na kinuha mula sa opisyal na website ng ating DILG. Ito po ay publicly accessible. Ang bilang niya po ay DILG Opinion Number 95 Series of 2025.
0: Maraming salamat po riyan na Ginoong Tagapangulo. Ang ikalawang katanungan ko po ay, tama po ba ng opinion na ito, legal opinion ng DILG ay pirmado ni Ginoong Attorney Romeo P. Benitez, Under Secretary for External Legal and Legislative Affairs, by authority of the Secretary, ayon po sa opinion?
2: Opo. Documented that can prove to answer the question.
0: Salamat po, Ginoong Tagapangulo. Tama rin po ba, Ginoong Tagapangulo, na bilang official na issuance ng Department of Interior and Local Government, ito po ay para sa kaalaman at para sa pagsunod o proper guidance, if I may say so, ng lahat po ng local government units na nasa ilalim ng Office of the President, specifically through the DILG. Ginoong Tagapangulo, tama po ba yon?
2: Sa katanungan pong iyan, ang DILG bilang ahensya na pinagkatiwalaan ng batas na mga siwa sa pagsubaybay sa mga gawi at aksyon ng mga lokal na pamahalaan ay nag-i-issue ng legal opinion or legal opinion bilang magsilbing legal na gabay sa mga pagganap ng tungkulin ng ating mga local government units.
0: Salamat po. Dati po, Ginoong Tagapangulo, ang ganitong mga inilalabas ng departamento ay pinapamagat ng DILG Legal Opinion. Ito po, ang nakalagay rito ay DILG Opinion. Tama po bang isipin na pareho lamang po ang dalawang ito?
2: Ito po ay nakalagak sa kategoryang legal opinion ng ating official website.
0: Mm-hmm. At tama rin po bang isipin na ito ay hindi batas, kundi isang ikangay panuntunan lang na merong ikangay tinatawag na advisory effect sa lahat po ng nasasakupan o sa ilalim ng departamento?
2: Tama po ang inyong pangunawa. Ito ay isang legal na gabay na nag-i-enjoy rin ng persuasive influence sa mga umiiral na jurisprudence, kung kaya't dapat po itong bigyan ng seriousness at respeto.
0: So, Ginong Tagapangulo, nabanggit nyo, ito pong mga opinion na inilalabas ng DILG ay halaw or base rin po sa ano nga po yun?
2: Jurisprudence.
0: Jurisprudence po.
2: Opo.
0: Tama po bang isipin na pati na rin po sa mga umiiral na batas?
2: Ang mahalagang pong pagtangi natin dyan, ang legal opinion ay mananatiling legal na advice or interpretasyon ng isang administratibong ahensya. Subalit kahit saan po mandalhin, hindi nito kayang palitan ang ninanais sabihin ng batas ng mga existing statutes at lalong-lalo na ng mga umiiral na jurisprudence.
0: At yan pong sinasabi ng mga batas, Ginoong Tagapangulo, ay tama po bang sabihin na ang final arbiter o yung huling yung opisyal na tagapag-interpret ng mga batas na yan ay ang ating mga korte, lalo higit ang Korte Suprema. Tama po ba yun?
2: Wala pong ibang kasagutan kundi tama po kayo.
0: Maraming salamat po. Ngunit kami pong mga konsehal partikular ay ikaangay mainam na sundin itong mga legal opinion dahil ito nga po ay mga panuntunan na inilalabas ng departamento kung saan kami po ay nabibilang. Tama rin po bang sabihin niyo, Ginoong Tagapangulo?
2: Opo. Kagaya nga po ng sabi ko, ang isang legal opinion ay ang pangunawa or interpretasyon ng isang ahensyang pinagkatiwalaan na magpatupad ng kahulugan ng batas. Kaya kailangan itong bigyan ng kaseryosohan at respeto. Subalit, yun nga rin po, inuulit ko, gayon pa man, kagaya po ng ating napag-usapan kani-kanina lang, hindi kailanman ito pwedeng palitan ang gustong iparating o ipaunawa ng batas at ng mga umiiral na jurisprudence.
0: Ngunit masasabi po ba rin Ginoong Tagapangulo na ika nga magandang sundin namin or gumawa kami ng mga yung aming mga aksyon ay iayon namin sa mga opinion na ito nang sa gayon ay meron kaming ika nga ano po ba ang guidance sa pagtupad sa aming tungkulin at na hindi rin naman kami ika nga ma-open sa kaso. Tama po ba yun?
2: Ayun po ang bisa ng legal opinion. Dahil ito po ang pag-aaral ng aming kagawaran kung paano po dapat unawain ang batas ayon na rin po sa mga umiiral na jurisprudence.
0: Maraming salamat po, Ginoong Tagapangulo. Ginoong Tagapangulo, sa punto pong ito ay siguro po para sa inyong lingkod, malinaw po kung ano ang DILG Opinion No. 95 Series of 2025, kung ano po ang ibig sabihin nito, ano ang kahalagahan nito sa ating mga nagtatrabaho sa gobyerno sa ilalim ng Office of the President at Departamento ng Interior Local Government, lalo tigit po particular sa ating mga konsehal. So, pansamantala po muna akong titigil at baka po merong katanungan ang ating mga kasamahan sa konseyong ito.
1: Maraming salamat, Honorable Tilig. Yes, Honorable Elgin Robert Damasco.
3: Sir Presiding Officer. Director, magandang umaga po sa inyo.
2: Good morning.
3: In some local councils, they allow a temporary workaround in their internal rules. Binibigyan nila ng pagkakataon ang atakas na nakalagay sa kanila internal rules na ang Vice Mayor ay pwedeng bumaba. Hindi na siya mag-preside. No, para makasama siya sa debate, sa floor. Yun ba ay inaalaw? Kasi sa mga desisyon...
1: Councilor Elgin, pakituloy lang po, ano, Director, pakisagot. Mag-excuse muna, sandali.
3: Okay.
1: Sige po.
3: Sa mga sa desisyon ng Korte Suprema, the Vice Mayor is still a member of the Council. Am I correct?
2: Tama po kayo dyan. Sa Supreme Court ruling po in the case po of La Carlota City versus Rojo, ang ating pong presiding officer or vice mayor ay kinikilala bilang composite member ng ating sanggunian.
3: Okay. So kung halimbawa, inaallow ng internal rules ng council na dahil hindi nga siya po pwedeng makipagdebate, hindi siya po pwedeng gumawa ng resolution or ordinances, paano kung gusto niyang bumaba, magparelinquish muna sa kanyang posisyon bilang acting presiding bilang presiding officer at bumaba siya at sumama siya doon sa diskusyon o mga pinag-uusapang mga pangunahing usapin? Is that allowed by law?
2: Dalawa pong controlling jurisprudence ang pwede po natin pag-usapan pagdating po sa issue na inyo pong inilatag.
3: Opo.
2: Unang-una po dyan, yung naging ruling po ng ating Supreme Court in the case of Zamora versus Caballero, kung saan po sinubukan ng board member, ng presiding board member, temporary presiding officer, na i-relinquish yung kanyang chairmanship in favor of, kung tama ang aking alala, kay board member Arapol, para siya ay makaboto.
3: Si Osorio, si Board Member Osorio.
2: Si Osorio nag-relinquish, si Arapol yung nag-take over.
3: Yes.
2: After makaboto, ibinalik yung presiding officer role kay Osorio. So, reading po of the ruling of the court, isa pong matingkad na aral doon sa Supreme Court ruling na yon is the temporary presiding officer is only stepping in the shoes of the regular presiding officer. Kung kaya naman po hindi siya maaring magkaroon ng kapangyarihan higit pa sa ini-enjoy o ini-exercise ng regular presiding officer. Pangalawa pong controlling jurisprudence natin dyan ay yung Javier versus Kadjaw, kung saan ang Supreme Court po ay binigyan ng pagtatangi ang uniqueness or distinct character ng pagiging miyembro ng isang presiding officer, vice governor o vice mayor. Distinct and special dahil sinasabi po na he is elected at large. Therefore, wala siyang constituencies to speak of. Kaya naman, inaasahan sa kanya to maintain impartiality at all times. Neutrality as always. So, following po yung jurisprudential principles na hinatid po ng Javier versus Kadjaw, the court disfavors by jurisprudential principle, the participation of the presiding officer in deliberation on the floor, in sponsorship of measures, and in participation in committees. The same was also communicated by the department by way of DILG Opinion 150/2022, when then Provincial Director PD Ian Lucero asked to the legal department of our DILG the situation of the City Council of Cebu and the Provincial Sangguniang Panlalawigan of Cebu. And in that occasion, the department made use of the rulings used in Javier versus Cajao, Zamora versus Caballero, and La Carlota City versus Rojo. All saying, dun po sa enumeration ng inyong mga sinabi, negative po tayo dyan.
3: Okay. Last question. Are all legal opinions issued by the Department of Interior and Local Government becomes a law of the land, or is just a declaration of the DILG?
2: It is a legal advice.
3: Legal advice.
2: Oh, and it stays as a legal advice subservient to existing and prevailing laws, statutes, and prevailing jurisprudence.
3: Okay. Thank you, Mr. President.
1: Maraming salamat, Honorable Elgin Damasco. Yes, Councilor Marcaida.
4: Good morning po, Ginoong Pangulo, at sa atin po mga kasama. Magandang umaga po at sa atin po, Director OIC, Director Dennis Peltran. Magandang umaga po. At sa atin po mga kasama mula po sa DILG. Isang katanungan lang po. Kanina po ay meron po kayo mabanggit na isang jurisprudence na kung saan ay sinabi po ng ating katastasang hukuman na yung pong Vice Mayor ay isang composite member ng Sangguniaan Panlungsod. Tama po. Pwede pong malaman po kung ano po ang pagkakaibig sabihin ng katastasang hukuman. Ano po yung composite member? Is it separate and distinct from a regular member, or rehas po siya ng pagkakaintindi sa isang regular member?
2: Apo. Salamat po sa tanong na yan. Tayo po'y nabigyang linaw dyan sa discussion po ng Supreme Court in the case of La Carlota City versus Rojo, kung saan ang naging tampok po ng usapan is yung sa determination po ng quorum. Dahil kini-question po doon kung may quorum sa pagkakataon na nag-render ng kanyang resignation si Attorney Rojo, na nung pagkakataon na yon ay miyembro rin ng Sangguniaan, dahil siya sa susunod na araw ay i-appoint as secretary ng Sangguniaan. Okay. So, in the determination kung bakit sinabing composite, the court ruled na dapat, and in a Black's legal dictionary, composite, binigyan nila ng pahulugan as consist of, compose, no, consist of. And ang wisdom in Gis na sinasabi doon sa Rojo case ay it is anomalous not to consider thus the presiding officer, the vice governor as or vice mayor, as a member of the body or the council if he or she is allowed to break a tie. Di po ba? It's irregular to allow a non-member to take part of voting to break a tie. Therefore po, kinikilala natin ang ating presiding officer, vice governor, vice mayor, as composite member ng Sangguniaan, para kilalanin yung kabuuhan ng Sangguniaan, especially in the determination of quorum. Part of, consists of, composed of.
1: Okay, thank you. Are you satisfied, Honorable Margaida? Any questions from the members? Pwede po bang magtanong?
2: Sige po.
1: Pwede po ba sa ilalim po ba ng memorandum legal opinion na yan? Pwede naman po magtanong ang Vice Mayor, ano po?
2: Pwede po.
1: Oh, pwede.
2: Pero ang sabi nga po, I'd like to read po my specific answer to that. There is a distinction between performing functions necessary to preside effectively, such as seeking procedural clarification, ruling on parliamentary issues, or maintaining order, and entering the debate as an advocate for or against a measure.
1: Okay, maraming salamat.
2: Javier, ito po, principally cautions against the latter because of the impartial character of the presiding officer.
1: Ako po'y magtatanong lamang para sa kaliwanagan din.
2: Opo.
1: Nais ko pong ipakita sana yung Article 457 at 458 ng ating local government code sapagkat sinasabi nyo, anumang kautusan o deklarasyon ng korte, mas higit na dapat kilalanin ng ating batas. Pwede po ba, Mr. Secretary, na i-flash natin Article 458 at 457 and 458 ng ating local government code. 457 po, basahin ko po, Sangguniang Panlunsod. Section 457, composition. The Sangguniang Panlunsod, the legislative body of the city, shall be composed by the vice mayor as presiding officer, the regular Sangguniang members, the president of the city chapter of the Liga ng mga Barangay, the president of the Sangguniang of the Panlunsod, of the Panlunsod, the Federasyon ng mga Sangguniang Kabataan, and the sectoral representative as members. Sumasang-ayon po ba kayo, katulad ng sinabi niyo kanina, na ang Vice Mayor ay kasama sa komposisyon ng Sangguniang Panlunsod?
2: Without a doubt po.
1: Ano po?
2: Wala pong duda.
1: Wala pong duda. Puntahan po natin yung Section 458. Section 458. Powers, duties, functions, and compensation. The Sangguniang Panlunsod, as the legislative body of the city, shall enact ordinances, approve resolutions, and appropriate funds for the general welfare of the city and its inhabitants, pursuant to Section 16 of this code and in the proper exercise of the corporate powers of the city as provided for under Section 22 of this code. Ibig sabihin po, sa una, ang sabi nyo, ang Vice Mayor ay membro ng Sangguniang Panlunsod. Nandiyan dyan po ang powers and duties and function ng Sangguniang Panlunsod. Ibig sabihin po, pwede rin mag-inak, kasama rin sa mag-inak ng ordinances ang Vice Mayor. Tama po ba? Hindi po kinakailangan ng paglilinaw sapagkat malinaw po yung batas. Malinaw po yung batas. Alam mo po,
2: Excuse me po.
1: Ang batas po, kinakailangan lamang ng paglilinaw kung may ambiguity. Kung mayroong ambiguity. Ito po, malinaw po dyan eh. Sinabi sa una, ang Vice Mayor ay membro ng Sangguniang. Ito, duties and powers, functions of Sangguniang. Sinabi po dyan, Sangguniang Panlunsod. Ang Sangguniang, sabi natin kanina sa first 457, yes, Councilor Dilling.
0: Maraming salamat po, Ginoong Tagapangulo. Kanina po, bago nagsalita ang Ginoong Tagapangulo natin, ay nilinaw niya kung pwede pong magtanong bilang kapaliwanag lang po, para sa kaliwanagan. With due respect po, sa punto po ng itong ng representasyon na ito, kayo po ay nakikipag-argumento na o nakikipag-deliberate na po. So,
1: sige, I will report my question. I will report my question.
0: Sige po.
1: Thank you. Ngayon, doon po ko sasabihin nyo kanina, dapat may batas, may jurisprudence. Dito po sa mga nabanggit na kaso sa legal opinion, meron po bang sinasabi doon, kahit na isa man lamang doon, na nagsasabing ang Vice Mayor, ang Vice Gobernador, ay hindi po pwedeng magpasa ng anumang resolusyon at ordinansa? Meron po ba? Kung meron po, pakisabi po.
2: Apo. Iniimbita ko po yung atensyon ng ating konseho sa DILG opinion.
1: Hindi, sandali lang po ha. Ang sinasabi ko po, doon sa mga nabanggit na batas, hindi po doon sa DILG. Ang DILG opinion, Mr. Director, nagsasabi doon ng mga jurisprudence. Sinasabi doon, itong kaso ni... Dali ha. Ang una, sinasabi doon, ang kaso ni Rojo, no, Carlota, La Carlota City Oriental versus Ator Rojo. Sinasabi din doon, Mora versus Caballero. Po ba? Tama po ba, Director? At sinasabi din po doon po, Javier versus Cadjao. Yung kaso, tatlo na po. Ang pang-apat po, nabanggit din doon, City of Cagayan de Oro versus Sipalco. Doon po sa apat na kaso na binanggit, doon sa legal opinion, may sinasabi po ba doon ang ating Korte Suprema na bawal ang BC Mayor, BC Gobernador na mag-sponsor ng anumang resolusyon at ordinansa? Kung meron po, pakisabi po sa amin kung saan kaso po yun.
2: Hey po. Akin pong buong galang na iniimbita po. Yung ating konseho doon po sa ruling ng ating Supreme Court, jurisprudence po. Jurisprudence po.
1: Sa
2: Javier versus Cadjao.
1: Okay. Sige po, ano sabi doon po doon? Po,
2: binigyan po niyang uri na ang korte po ang nagsabi nito. Kinategorya niya po ang membership ng presiding officer bilang distinct at special.
1: Okay.
2: Iba pa po ito doon sa composite member, kumbaga unique members. At sinasabi pong unique siya dahil according po sa batas, dito rin po sa Republic Act 7160, ang ating pong presiding officer can only take part sa pagboto when there is a tie.
1: Ang tanong ko po, pakisagot po ng diretso, sa apat na nabanggit na desisyon ng Korte Suprema, meron bang binabanggit doon ang Korte Suprema na nagsasabing ang Vice Mayor, Vice Gobernador ay hindi pwedeng magpasa ng anumang resolusyon at ordinansa? Ang banggit po ng diretso, meron po ba? Particular?
2: Prinsipyo po. Prinsipyo, eto po.
1: Sorry. Ang pinatanong ko po, nabasa niyo yung apat na kaso?
2: Apo.
1: Yes or no lamang po ang sagot. Meron po ba? Sandali po. Sandali po. Pakisagot po muna. Okay, sige, sige. Councilor Dilig.
0: Maraming salamat po. With due respect po sa ating ginagalang na bisita po ang DILG Director. Sabi ko nga po ay siya ay, kayo po ay inalaw niya magtanong para po sa paglilinaw. Eh, sa tema po ng inyong mga tanong po, eh, with due respect po, sa aking pananaw, sa aking opinion po, eh, parang harassing questions na po yan na you are already cross-examining the, our city DILG director
1: okay,
0: po.
1: Okay. Sige po.
0: Pwede naman po siguro tanongin, lamig lang po.
1: Cheers. Okay, sige, lamig lang. Hinaan natin, habagala natin. Director, linawin natin sa apat na desisyon ng Korte Suprema na sinasabi sa legal opinion. Meron po bang specific na sinabi doon ang ating Korte Suprema na bawal ang Vice Mayor, ang Vice Gobernador na magpasa ng particular na resolusyon o ordinansa?
2: Yan. Naunawaan ko po yung point na gusto niyo pong iparating. Pero ang gusto ko po sana rin maging tugon ay bagamat hindi po verbatim na binanggit sa jurisprudence ng Javier versus Cadjao yung mga enumeration po ng pagbabawal, subalit ang espiritu po ng jurisprudential principle ng neutrality and impartiality of the presiding officer must always be observed.
1: Salamat, Director. At least sinabi mo, hindi verbatim opo na sinabi opo sa apat na desisyon. Maraming salamat po.
2: Opo. Hindi po yan. Ayun po. Bibigyan ko pong DN. Ang mahalaga pong binigyang linaw sa Javier versus Cajau ay unique yung character ng role ng presiding officer. Wala siyang constituent. Therefore, dapat impartial siya. Neutral siya. So, lahat po ng actions contrary to impartiality and neutrality by jurisprudential principle is frowned upon by the Javier versus Cajau ruling.
1: Okay.
2: Yun lang po ang
1: inyo. Maraming salamat, Director, sa napakagandang paliwanag na yan. Aware din po ba kayo na noong 2019 ay minilabas na DILG Legal Opinion Number 42.
2: Apo.
1: Si dati ang yumaong Undersecretary Martin B. Dinyo na nagsasabing ay po pwedeng ang presiding officer as member of the Sangguniang Barangay Legislative Body of the Kayonso, he can also author a resolution.
2: Yes po.
1: Yes po. Ibig sabihin po, noong 2019, mayroon ding inilabas na DILG Legal Opinion 42 ang inyong tanggapan. Tama po? Na contrary sa DILG Legal Opinion na inilabas ng Undersecretary po ngayon na si Attorney Romeo P. Benitez.
2: Apo.
1: Tama po?
2: Apo.
1: At yung sinasabi niyo pong kaso ni Cadlao, Cadlao ba?
2: Cadlao po.
1: Cadlao. Cadlao ay inilabas noong August 3, 2016.
2: Apo.
1: Tama ibig po sabihin po, nailabas na ang kaso ni Cadlao bago pa naglabas ng DILG Legal Opinion noong 2019 ang yumaong Undersecretary Dinyo. Tama
2: apo
1: po ba?
2: Apo.
1: Apo. Ngayon po ang tanong ko.
2: Pwede po akong tumagang doon?
1: Isa sandali lang.
2: Sige po.
1: Ang tanong ko po, hindi po ba dapat kung may kautusan ng DILG, dapat ay meron, bukod sa legal opinion, kung gusto nyong i-implement yan, ay dapat merong memorandum order o kaya direktiba mula sa mismong pinakamataas sa sekretary ng DILG kung gusto nyo talagang ipatupad ang isang gusto nyong ipatupad sa pamamagitan ng kautusan o memorandum. Sa pamamagitan po ito, sa puntong ito, ay wala po kayong nailalabas pa na kautusan para sundin ng ating mga local government unit, particular ng mga sanggunian sa bayan, syudad, at probinsya. Tama po ba?
2: Tama po kayo. Well tama taken po yung inyong suggestion.
1: Okay. Ngayon, dahil ikaw ay naniniwala na ito ay dapat ipatupad, tama po ba? Naniniwala ka bang dapat
2: ito po ay legal na gabay?
1: Oh, legal na gabay.
2: Apo.
1: Ikaw po ba as director ng siyudad ng Puerto Princesa ng DILG ay willing maglabas ng isang kautusan sa amin dito ngayon para sundin ang legal opinion na ito? That is a question. At that is a question that the DILG secretary can answer. Okay, Councilor Dilig.
0: Sir Chair, muli po ang ating pong bisita ay para magpaliwanag. Ang hinihingi po ng inyong representasyon bilang tagapangulo ay pagtatanong na po kung siya ay pwedeng maglabas ng kanyang sariling opinion.
1: Hindi po opinion, kautusan po, base sa legal opinion.
0: Ang kautusan diba po, alam po natin kahit napaglabas po siya ng kautusan, yan po ay hindi, walang bisa sa atin dahil lang sa atin ang sinusunod natin ay yung DILG. Para mabalik lang po ako, alagay ko naman po sa aking pananaw ay hindi na po pagbibigay ng kaliwanagan kung siya ay tatanungin na ninyo kung siya ay pwede maglabas ng kautusan. Mawalang galang po.
1: Maraming salamat, Councilor Dilig. Kung nanaisin pong sumagot ng ating City DILG Director dahil buo po ang inyong paniniwala na ito po ang tama na dapat nagabay ng mga sanggunian ng sangguniang panlunsod, kayo po ba ay handang maglabas ng isang kautusan para sa aming lahat
2: sa sangguniang panlunsod para sundin namin naman itong legal opinion na ito, sir? Sa ngayon po, yung ating mga legal opinion ay tugon ng ating kagawaran every time merong question of law or legality na ipinararating ang ating mga nagtatanong ng local government unit.
1: Tama po.
2: It is for their consumption. But at the same time, sa kabilang banda, ito rin po ay publicly available sa lahat na gustong humingi ng gabay mula sa aming kagawaran. Kung kaya naman po, since it is publicly accessible at alam naman po natin, ito po ay maaari nating panay-panay na bisitahin upang makakuha ng legal na gabay mula sa kagawaran. Sa amin pong karanasan, hanggat walang pag-utos mula sa aming central DILG na ipalaganap o disseminate ang isang panukala o ang isang opinion, kami po ay sa aming experience, hindi pa po nagkakaroon ng ganyang pagkakataon.
1: Maraming salamat po, Director. Ibig sabihin po, hanggang sa ngayon ay wala pang pangkalahatang kautusan mula sa inyong sekretary ng DILG para ipatupad itong legal opinion na ito.
2: Pwede po ba akong mag-follow up?
1: Yes, ma'am. Ah, yes, sir. Sorry po.
2: Opo.
1: Yes, sir.
2: Tinatrato po namin siya hindi bilang isang direktiba.
1: Okay.
2: Wagkos ito nga po ay kinikilala dapat natin bilang gabay na pwede po nating sundin.
1: Mm-hmm.
2: Dahil ito po ay base sa umiiral na mga batas at jurisprudence.
1: Okay, maraming salamat, Director. Ito pong legal opinion na ito ay nagmula sa Barangay Punta Municipality of Apari. Na po, tama po ba, Director?
2: Ano po yan?
1: Ito po, yung opinion number 95. Ah. Senator Guillermo, tama po.
5: Medyo uminit ang usapin dyan sa City Council. Halaga namang parang impeachment din yung... parang cross-examination din eh. Halaga naman. So, siyempre, ang apektado dyan si Vice Mayor. Kasi kapag sinunod talaga yan, si Vice Mayor hindi na makakapag-privilege speech. Hindi na rin po makakapag-gawa ng ordinansa o makakapag-propose ng resolution. Kaya talagang masakit sa kanya yun eh. Parang ano ka na lang dyan, nagapok-pok ka na lang dyan. Parang wala ka ng silbi. Kaya sabi niya, parang si Dilig yung ano eh, yung prosecution. si Vice Mayor, yung depensa. Yung witness, si DILG. Talaga na. Antabayan natin yan ha, medyo uminit talaga eh. Siyempre, apektado si Vice Mayor eh. Tingnan natin kung talagang igigiit yan ng majority ng sangguniang panlunsod at yung legal advice na yan, legal opinion na yan, sabi nga, magiging wala ng silbi si Vice Mayor Jimbo Maristela dyan. Pero tinatanggay ng majority ni Consul Judy Rodriguez na may kinalaman yan sa mga naging privilege speech dati ni Vice Mayor Maristela at laban naman sa city government, particular sa mga proyekto. Ngayon, siyempre, hindi na siya makakaimik. Magpapapresko na lang siya tuwing Lunes. Yun ang mangyayari dyan. Kasi nga, mabubusalan na si Vice Mayor Maristela. At tabayanan niyo po yan. 12 minutes bago sumapit ang ganap na alas 12 ng tanghali. Papasukin muna, may reklamo tayo sa Water District. Pasensya na, binigyan tayo natin ito. Mainit eh. Mainit na usapin sa City Council. Nandiyan na ba? Meron ba tayong guest? O, tatawagan lang. Ha? Tawag lang. O, ihanda mo na rin si Sir JB Juanich. O, pag-anhin na natin para mabilis, para ma-actionan ka agad. Talaga naman, oh, mainit-init. Pero makulimlim naman sa labas. Pero sa loob ng City Council, mainit. Nasa kabilang linya natin, magandang umaga po. Live tayo sa programang sentro si Katropang Mike Escote Peto. Sino po nasa linya?
6: Hello po.
5: Ay, magandang umaga po. Ano po ang pangalan ninyo?
6: Sir, hindi na ako magbigay ng pangalan ko.
5: Ay, naku, paano natin ma-actionan yung reklamo ninyo? Paano, ano ba reklamo ninyo?
6: Sa Water District po.
5: Ano pong nangyari ba?
6: Sir, matagal na po kaming walang agas dito sa Tagboros Aplaya.
5: Kayo lang ba? Kayo lang?
6: Lahat po dito ng residente sa Barangay Tagboros Aplaya, walang agas ang tubig.
5: Bakit po daw wala kayong tubig? Ano ba? Naputulan ba? Hindi naman.
6: Hindi sir, yun na nga ang masaklap. Ang mahal ng bill namin sa Water District pero wala kaming tubig.
5: Oh, wala ho bang ano ho ang dahilan? Bakit wala kayong tubig?
6: Na yung mga iba namin yung kasamahan or residente ng Tagboros na ano na din naghingi ng tulong sa Water District pero wala naman din pong binigay na
5: kayo po parang, mismo kayo po mismo, di ba? May metro kayo, may ano kayo. Bakit ho kayo? Di ba kayo nakabayad?
6: Nakabayad sir, updated po yung bayad namin.
5: Oo, hindi nag-inquire kayo, nagtanong kayo sa Water District bakit wala kayong tubig?
6: Hindi kami nakapagpunta ng directly sa Water District.
5: Oh, kailan pa kayo walang tubig po?
6: Matagal na sir, siguro mga more or less mag-isang taon na kaming walang agas dito sa Barangay Tagboros Aplaya.
5: Oh, isang taon na. So hindi pa, saan pa kayo kumukuha ng tubig?
6: Mag-agas man siya sir, mahina sir. Hindi siya yung saktong maayos na agas. Tapos pagising sa umaga, papasok sa trabaho, ang agas, sir, mas malakas pa ang agas ng ihi kaysa sa agas ng tulo sa gripo.
5: Oh,
6: tapos po, paggabi, magkaroon man ng mga alas 8, alas 9 ng gabi, yung agas ng tubig sa gripo, ganun din, sir, mahina. Lahat kami ng mga residente dito napupuyat, mga nagtatrabaho, napupuyat para mag-abang ng tubig, para mag...
5: Ay, so ibig sabihin po, may tubig kayo, pero mahina.
6: Opo, sir. Oo. Pero hindi siya makasupply ng maayos.
5: Ah, yun nga po, yun nga po.
6: Kailangan po namin magpuya para magkaroon kami ng tubig.
5: Yun po, kasi sabi nyo kanina po, wala kayong tubig, isang taon na. Pero meron po rin pala kayong tubig, mahina lang. So ngayon, ang gagawin natin, palakasin natin yung ano. So para ano lang ba, dapat, sige, tatawag kami kay Sir JB. Pakitawag mo si Sir JB. Wanit, sadaglit lang ha. Alias Nena, nakalagay dito sa ano? Oh, wala ba?
6: Opo.
5: Okay, so may tubig kayo, pero mahina.
6: Opo, hindi po makasupply ng maayos.
5: Yun ang tamang term. Kasi pag sinabi natin walang tubig, totally, wala talaga kayong tubig na nakukuha. Tama po ba?
6: May time din, sir, sa buong isang araw, magdamag, wala kaming agas ng tubig.
5: Sige po, tatawag kami kay Sir GB Wanich para maano kaagad natin yung ano ninyo. Tagboros Aplaya. Tagboros Aplaya, isang taon na kayong mahina ang tubig. Oo, at hindi maganda yung supply na tubig. I-ano natin yan dyan sa, i-ano natin, ha? Ipaabot natin dito kay Sir JB Wallins. So, wala ho ba kayong poso?
6: Wala po, sir.
5: Wala. So isang taon na kayong si Sir JB Wallins, na ipapabot lang natin kamo. O, ipaabot lang natin. One minute lang kamo. O, ipaabot lang natin na walang tubig daw, hindi maayos yung nakukuha ang supply ng tubig sa Aplaya Tagboros, di ba?
6: Opo, sir.
5: Oo, pero pero nagbabayad naman kayo, hindi naman kayo naputulan.
6: Hindi, sir. Ang bill namin per month, sir, nasa 1,200 to 1,500.
5: Oo, 1,000. Oo, malaki sa'yo kumonsumo.
6: Yun na nga, sir. Wala na nga kami makonsumo kasi hindi rin kami makaabot ng 10 cubic. Dahil sa daloy ng tubig, wala talaga.
5: Ay, kung hindi kayo makaabot ng 10 cubic, ano lang 'yon? Ang 300 plus lang ang 10 cubic ang minimum natin, 'di ba?
6: Opo.
5: O paano naging 1000 plus? Kasi kung hindi kayo makaabot ng 10 cubic, ang 10 cubic natin 'yon ang minimum. 320.
6: Nga, ayun nga din po yung ano namin, na yung sa bill namin, ganun din yung binabayaran namin.
5: Ay, baka may tagas kayo kasi lumabot ng 1,000 tapos wala kayong 10 cubic.
6: Wala din po sir, maayos din po yung agas namin.
5: Oo. Ano, nabayaran nyo na yung 1,000 plus na yan?
6: Opo sir. updated po kami sa bayad, sir.
5: O, di naguluhan lang kasi ako. Sabi mo, wala pa kayong 10 cubic ang consume ninyo, pero 1,000 plus yung binabayaran ninyo. Paano nangyari yun?
6: Yun na, hindi namin alam din, sir. Kasi di ba po ang 10 cubic is minimum?
5: Opo, minimum. Minimum nga po eh. Di ba? Siyempre. So, nagtataka ako eh. Sabi mo, 1,000 plus, tapos walang 10 cubic. Oh, paano nangyari?
6: Kaya siya walang 10 cubic, sir. Sorry po, ah. Kaya hindi kami makaabot ng 10 cubic kasi nga po, hindi siya makasupply ng maayos yung grip, yung tubig, yung agas ng tubig sa gripo.
5: Hindi kasi po doon niya sa metro, di ba? Di ba? O, sabi mo, ngayong buwan, ilan cubic yung ano mo, yung konsumo mo?
6: Ayun ang hindi ko na-check, sir, kung magkano.
5: Oh, noong nakaraang buwan, ilang cubic yung nakaraan?
6: Hindi ko na, ano sir, basta ang binayaran namin nakaraan, 1-2-1-5.
5: Ay, baka ilang buwan na yun? Kasi sabi mo nga, hindi kayo nakakabot.
6: Isang buwan lang, sir. Updated kami, sir. Updated po.
5: 1-5 ang binayaran ninyo, pero hindi kayo nakaabot ng 10 cubic.
6: Opo.
5: Oh, parang naguluhan ako doon ate ah. Parang paano nangyari 'yon na walang 10 cubic pero 1.5. Tag 300. Ibig sabihin dapat ang babayaran ninyo 300
6: kami,
5: plus
6: sir,
5: lang.
6: Kaya nanawagan eh. So wala naman lang kami ganito, problema ganito, sa bayarin namin kasi oh, yung agas ng tubig namin wala.
5: Ah, ganito, tumawag kami kay Sir JB pero babalikan pa daw. Ganito. Papuntahin kita kay Sir JB Juanich doon sa Water District. Hanapin mo si Sir JB Juanich doon. Kasi dalahin mo yung bill mo. Kailangan kasi dalahin yung bill mo para matingnan natin doon bakit 1,500 ang binayaran mo pero wala namang 10 cubic. Pakidala mo yung bill mo, ma'am, ha? O kaya pakipicturan mo, pakisend din sa ano namin para ma-check natin sa page namin, ma'am. Diba? Nag-misses po kayo sa page namin.
6: Sir, wala kami problema sa binabayaran. Ang problema namin, sir, is tubig, sir. Supply ng tubig po.
5: Ah, sige. Papabot natin sa Water District. Kasi naguluhan ako. Kaya ako nabanggit yan. Kasi nga,
6: sir, kaya ka naguluhan, sir. Kasi iba-iba yung tanong mo. Tama po. Sorry po, ah.
5: Oo, tinatanong kasi kita. Kasi ang
6: supply lang po namin ng tubig, sir, yung wala.
5: Oo, kasi nga naguluhan din ako
6: wala
5: na
6: wala po problema sa bayaring. Kasi tinanong mo kung magkano yung binabayaran namin. So, ang sabi ko, nasa 1,200 to 1,500 po. So it means hindi nga po nakakaabot ng 10 cubics yun. Kasi wala po kaming maayos na supply ng tubig. Okay. Pero wala po kaming problema sa bayarin. Ang kailangan na po namin, ang panawagan po namin, supply ng tubig na maayos na daloy ng gripo, ng tubig po sa gripo.
5: Noted, ma'am. Maraming salamat po, ma'am. Noted.
6: Thank you po.
5: Thank you.
6: Hindi na po naguluhan.
5: Oo, hindi na po. Magulo din ka usap eh. Kasi nga, kailangan mo mag-cross-examine, di ba? So, pag sa cross-examination, walang 10 cubic yung konsumo mo, pero 1,500 ang bayad mo. Okay, sige na lang. Basta, JB, yung applyan na, walang tubig. Kasi nung una, sabi niya, walang tubig. Pero meron naman palang tubig. So, hindi lang maayos. Pagka nag-interview kasi kami dito, nag-cross-examine kami dito. So, kaya pagka nagsagot kayo na iba-iba din yung sagot ninyo. Cross-examination na tawag doon eh. Talagang maguguluhan ka. Kaya gusto natin makita yung bill. Pero yun lang, wala ang una niyang reklamo. Walang tubig. Nung cross-examine natin, may tubig naman pala. Hindi lang sapat. Sa Water District ka, pakipuntahan daw. Isang taon na daw silang nag-TTS dyan. Yan talaga kami mga angkor, nag-cross-examine din kami. Para malaman natin kung yung ano ang totoo. 2 minuto bago sumapit ang rap na alas 12 ng tanghali. Maraming salamat sa inyong pag-antabay. Sa ngalan ni Katropang Rain Boy Federico sa bahaging teknikal. Ako po ang inyong lingkod, Katropang Mike Scotte. Maraming salamat. Magandang tanghali, Pilipinas!
7: XFM.
8: X.
7: XFM.
8: FM.
9: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Pagpili sa mga butika.
12: Sanfon Gold. Coffee Mix.
13: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santong Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santong Gold Coffee Mix.
12: Santong Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
10: Pabibili sa mga butika.
14: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na. Sundown Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sundown Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
15: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
16: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule.
17: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
16: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
17: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
16: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: XFM.
8: XFM.
10: Impapawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon. Luzon. Visayas. Visayas. Mindanao. Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila. XFM News Nationwide. Headlines.
18: Ang mga pauning headlines, katropa hatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Death toll sa landslide sa Baguio, umakyat na sa 4. Search and rescue operation nagpapatuloy.
19: La Mesa Dam malapit na sa spilling level. Marikina River nananatili sa second alarm dahil sa patuloy na pag-ulan dulot ng habagata.
18: GSIS nakahandang magbigay emergency loan dun sa mga apektadong kababayan po natin dahil sa habagat at bagyong Maymay.
19: Congressman Toby Tiangco hinamon si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na patunayang wala siyang kinalaman sa flood control scam.
18: Romualdez itinanggi ang paratang na siya ang nasa likod ng pag-urong ng 4 na maleta boy.
19: Balitang regional, 77 kabahayan sa Iloilo City na pinsala ng buhawi.
18: Balita international, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu tinutulan ang US-backed Gaza peace plan.
19: Sa balitang showbiz, veteran actress na si Lorna Tolentino, isa ng ganap na Navy reservist.
18: At sa sports, mga katropa, si Alex Ayala natapos ang kampanya sa Canadian Open. Abangan.
10: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo, mundo dito sa XFM News Nationwide. Nationwide.
18: Pananghalian po tayo ngayon, katropa, ng Lunes sa 10 po na Agosto 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan po tayong sumasa inyo sa pamagitan ng mga 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, 89.1 XFM Davao, at iba pang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
19: Live din tayo sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa inyong mga Android phones.
18: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
19: At ako naman po si katropang Melanie Ocampo.
10: XFM News Nationwide Weather Update.
18: Unahin po natin ang sitwasyon ng panahon, katropa. Nagbabala ang pag-asa na magpapatuloy ang malalakas na pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa dahil sa habagat. Habang natiling mataas ang banta ng pagbaha at pagguho ng lupa sa ilang lugar. Ayon sa PAGASA, makakaranas ng monsoon rains ang Benguet, Zambales at Bataan, habang occasional rains naman ang inaasahan dito sa Metro Manila. Ilocos Region, nalalabing bahagi ng CAR at ilang lalawigan sa Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa. Samantala, magkakaroon din po ng kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog sa Western Visayas at iba pang bahagi ng Cagayan Valley, Calabarzon, Mimaropa at Bicol dahil pa rin sa habagat. Patuloy pa rin binabantayan ng PAGASA ang

0: na lalaki. Patuloy naman ang sinasagawang search and rescue operations ng mga otoridad sa anim na iba pang nawawala, kabilang isang 3 taong gulang at isang 8 taong gulang na bata.
1: XFM News Nationwide.
2: Halos umabot sa spilling level ang tubig dyan sa La Mesa Dam matapos may talang 80.11 meters water level nito. Kaninang bandang alas 11:21 ng magtatanghali. Ibig sabihin, katropa, ilang centimeters na lamang ang kulang para pumabot ang 80.15 na spilling level. Patuloy namang sinasagawa ang mahigpit na monitoring sa La Mesa Dam para matiyak ang kaligtasan ng mga komunidad na maaring maapektuhan. Samantala, nasa normal level pa rin ang antas ng tubig sa Tulyahan River. Sa kabila po ito'y pinapayuhan ng mga residenteng naninirahan sa mabababang lugar at malapit sa Tulyahan na manatiling alerto at maging handa sa anumang abisong ilalabas na mga kinaukulang ahensya.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, nananatili po sa second alarm ang level ng tubig sa Marikina River matapos maitala ang 16 meters na water level kanilang alas 9 ng umaga nitong Webes o nitong Lunes. Ayon sa monitoring ng mga otoridad, patuloy na naapektuhan ang ilog ng mga pang o pag-ulang dulot ng habagat dahilan upang muling tumaas ang antas ng tubig. Dahil dito, pinapayuhan ang mga residenteng nakatira sa mababang lugar at malapit sa pampang-ilog na manatiling alerto at sumunod sa mga abiso ng lokal na pamahalaan. Patuloy namang minomonitor ng mga otoridad ang sitwasyon upang agad na makapagbigay ng babala kung kinakailangan.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa nagpapatuloy nating balitaan, umabot na sa mayigit 39 million pesos ang naipamahaging humanitarian assistance ng DSWD o Department of Social Welfare and Development sa mga pamilyang apektado ng malalakas na pag-ulan, pagbahat, landslide, dulot po ng Bagyong Luis, Maymay at Habagat. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, kabilang po sa naipamahaging tulong yung mga family food packs, non-food items at maging financial assistance.
3: Patuloy pa rin tayo ng ito pag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan para ma-assure sila na tapat po ang resources natin para makatulong sa kanila. Wala namang naiulat na may mga nasira tayo na mga family food packs. Itong mga warehouses na ginagawit ng DSWD ay piniyak po natin na nakatayo sa mga hazard prone areas para maprotektahan din yung ating pong mga goods. Matiyak na maayos ang kalagayan ng mga ito bago natin maipaabot sa ating pong mga kababayan.
2: Dinagdag pa niya ang katropa na nagpapatuloy pa rin po ang ibang ayuda ng gobyerno sa mga lugar na hindi naman apektado ng masamang panahon. Abang inaayos na rin ang tanggapan ng schedule ng payout sa mga lugar na nakakaranas na matinding pagbaha at pag-ulan.
1: XFM News Nationwide.
0: Inihayag ng Government Service Insurance System o GSIS na nakahanda itong magbigay ng emergency loan sa mga miyembro at pensioner na naapektuhan ng habagat at tropical storm Maymay. Oras na ideklara sa ilalim ng state of calamity ang kanilang lugar. Maaaring umutang ng hanggang 40,000 pesos ang mga kwalipikadong miyembro na pasok sa emergency loan, habang hanggang 20,000 pesos naman ang maaaring hiramina ng mga wala pang kasalukuyang emergency loan. Maaari rin mag-avail ng emergency loan ang mga old age at disability pensioners na naninirahan sa mga lugar na nasa state of calamity basta't pasok sila sa itinakdang mga kwalipikasyon ng GSIS. Ayon sa GSIS, layunin ng programa na makapagbigay ng agarang tulong o tulong pinansyala sa mga miyembro at pensioner na naapektuhan ng masamang panahon.
1: XFM News Nationwide.
2: Tuloy-tuloy ang isinasagawang declogging at cleaning operations ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Metro Parkway Clearing Group sa mga inlet at drainages sa kahabaan po ng Finance Road dyan sa lungsod ng Maynila. Ito'y para maiwasan mga katropa at mabawasan din po ang pagbaha kasunod pa rin ang mga nararanasang pag-ulan. Sa operasyong ito, personal na inalis ng mga tauhan ng MMDA ang mga naipong basura. Kabilang dyan ang matuyong dahon at iba pang mga dumi na nakasagabal sa malayang pagdaloy ng tubig baha patungo naman sa mga paunahing daluyan ng tubig. Muli pong nagpaalala ang MMDA sa ating lahat na maging responsable sa tamang pagtatapon ng basura para hindi ito mapunta.

0: Tá, sa mga kanal at drainage system.
1: XFM News Nationwide.
2: Department of Health nagbabala sa pagdami ng malatrang kasong sakit sa panahon ng tag-ulana. Katropa natin sa balita El Saludar ng XFM Mega Manila.
3: Live report. Nagpaalala ang Department of Health o DOH sa publiko na mag-ingat laban sa influenza, like illnesses o mga sakit na may sintomas sa trangkaso, lalo na ngayon patuloy ang pag-ulan at malamig ang panahon. Kabilang sa karaniwang sintomas ito, ang lagnat, ubo, sipon at pananakit ng lalamunan. Madali itong kumalat sa pamamagitan ng droplets mula sa pagkubo o pagbahin ng taong may impeksyon. Paalala ng DOH, manatili muna sa bahay kapag may nararamdaman sintomas, magpahinga ng sapat, uminom ng maraming tubig at panatiliin ang tamang kalinisan upang maiwasan ang pagkalat ng sakit. Kung lumala ang sintomas o nakakaranas ng hirap sa paghinga, agad na makapagsulta sa pinakamalapit na health center o pasilidad pagkalusugan. Para sa kakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Barila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, mga katropa, sa XFM News Nationwide, hinimok po ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla ang alkalde na mas mahigpit na bantayan. Ang mga opisyal naman at tanggapan sa ilalim ng kanilang pamamahala upang maiwasan ang katiwalian, lalo na sa mga kontrata sa koleksyon ng basura at waste management. Ayon kay Remulla, hindi lamang ang mga garbage contract ang dapat tutukan, kundi pati ang mga tanggapang nagpo-proseso ng business permits, lisensya at iba pang serbisyo ng lokal na pamahalaan upang matiyak na walang irregularidad. Inikayad din niya ang publiko na magsumbong kung may nalalamang katiwalian o anomalya sa kanilang lokal na pamahalaan at magbigay ng kopya ng reklamo sa Office of the Ombudsman. Nilinaw din ni Remulla na ang nauna niyang pahayag tungkol sa mga garbage contract ay pangkalahatang obserbasyon lamang at may mga alkalde anya na hindi sangkot sa mga ganitong illegal na gawain.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, Senator Kiko Panghilinana nanawagan ng Pambansang Flood Control Management Plan na pondo sa flood control ipa-audita. Katropa natin sa balita, Brian De Paz ng XFM Mega Manila.
1: Report.
4: Nanawagan si Senator Francis Kiko Pangilinan para sa isang komprehensibong pambansang flood management plan at kompletong accounting sa lahat ng pondong inilaan para sa mga flood control project. Kasunod ito ng patuloy na pagbaha sa ilang bahagi ng Metro Manila at mga karating probinsya dahil sa pinalakas na habagat na nakakaapekto sa klase, trabaho, transportasyon at kabuhayan ng maraming Pilipino. Giit ni Pangilinan, hindi dapat maging normal ang pagbaha at kailangan ng pangmatagalan, magkakaugnay at science-based na solusyon sa halip na umasa sa emergency response tuwing may kalamidad. Hiniling din ng senador ang kompletong accounting sa flood control funds, kabilang ang mga proyekto, lokasyon, gastos, contractors, status ng implementasyon at aktwal na resulta ng mga komunidad. Mahalaga rin umano na maging transparent at preventive ang National Flood Management Plan upang matugunan hindi lamang ang kasalukuyang problema, kundi pati ang mga epekto ng climate change. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, hinamon ni Nabotas Representative Toby Chanco si Paulong Ferdinand Marcos Jr. na magpakita ng ebidensya ang papatunay na wala po siyang kinalaman sa mga multi-billion peso flood control scam. Ayon kay Chanco, dapat ipagpatuloy ng Pangulo ang pagsisikap na papanagutin ang mga sangkot sa anomalya sa pamamagitan ng pag-uutos sa lahat ng ahensya ng gobyerno na makipagtulungan sa investigasyon ng Office of the Ombudsman at isumite ang lahat ng kaugnay na ebidensya. Iginit din ang mababatas na kung seryoso ang Pangulo sa pagpapanagot sa mga sangkot, dapat niyang tiyakin na walang sinuman o anumang posisyon, maging impluensya o kaya po'y koneksyon sa politika ang makakaiwas sa pananagutan. Inilabas ni Chanko ang hamon kasunod ng mga bagong kaganapan sa investigasyon na umunay flood control scam.
1: XFM News Nationwide.
2: Sinabi ng National Bureau of Investigation o NBI na lalo lamang pinagtibay ng pag-urong ng apat na miyembro ng grupong Maleta Boys ang kanilang naging konklusyon na hindi mapapagkatiwalaan ang mga ito bilang mga saksi. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, nagkaroon ng pagdududa sa kredibilidad ng grupo matapos bawiin ng apat ang kanilang naunang sinumpaang salaysay na nag-uugnay kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating House Speaker Martin Romualdez sa umano'y kickback mula sa flood control projects. Sa kanilang bagong affidavit, sinabi ng apat na inalok umano sila ng kapalit na pera upang gawin ang mga naunang aligasyon at itinuro ang kanilang abogado na si Attorney Levido Baligod bilang umano'y pag-recruit o nag-recruit sa kanila.
1: XFM News Nationwide.
0: Maring tinanggi ni dating House Speaker at later First District Representative Martin Romualdez ang aligasyong siya nasa likod ng pag-urong ng apat na miyembro ng grupo ng Maleta Boys na lamang naunang pahayag. Tay matapos sabihin ang Ombudsman Jesus Crispin Remulla na posibleng may kinalaman si Romualdez sa biglang pagbawi ng mga affidavit ng apat ng dating bodyguard. Ayon kay Romualdez, nagpapakita umano ng pagkiling laban sa kanya ang naging pahayag ng Ombudsman at iginit niyang ang pag-urong ng mga testigo ay patunay lamang na gawa-gawa ang mga naunang paratan. Dinagdag pa niya mga katropa, handa siyang harapin ang mga kasong isinampa laban sa kanya at ipagtatanggol ang sarili gamit ang mga ebidensya dahil naniniwala siyang lalabas din ang katotohanan.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, 55% ng adult Pilipinos nais munang makita ang ebidensya bago desisyon sa impeachment trial ni VP Sara Duterte ayon sa Okta Survey. Katropa natin sa balita, Dayo de Guzman ng XFM Mega Manila.
1: Report.
5: 55% ng adult Filipinos ang nagsabing kailangan munang makita ang ebidensya bago magpasya ang Senate Impeachment Court sa kaso ni Vice President Sara Duterte ayon sa Okta Research. Sa tugon ng masa survey, 21% ang pabor sa acquittal habang 17% naman ang pabor sa conviction at removal from office. 7% naman ang walang opinion o nananatiling undecided. Nanguna ang evidence first position sa NCR, Balas, Luzon, Visayas at Mindanao. Isinagawa ang nasabing face-to-face survey mula July 4 hanggang 11 sa 1,200 respondents. May plus or minus 3% margin of error ito sa 95% confidence level.
6: Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:18 sa XFM News Nationwide, mga katropa. Live din po tayo sa online, syempre sa lahat ng XFM stations. Kabilang po XFM 101.7 Canloon, XFM 102.4 Rojas, Palawan, at XFM 89.5 Pagadian.
1: Balitang regional.
0: Diretso na tayo sa Davao. Ang Vice President Sara Duterte nanguna po sa pagbukas ng 2026 Kadayawan Festival dyan sa Davao City. Yung kultura at tradisyon ng 11 tribo ay tampok naman sa pagdiriwang. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano na XFM Davao.
7: Pinangunahan ni Vice President Sara Duterte ang formal na pagbubukas ng 2026 Kadayawan Festival sa Davao City. Noong gabi ng Agosto 7, isinagawa ang Grand Opening Ceremony na dinaluhan ng daan-daang Dabawenyo, mga opisyal ng pamahalaang lungsod at 11 deputy mayors mula sa iba't ibang tribong kumakatawan sa mga katutubong kultura ng Davao City.
8: Mga Dabawenyos, let us stand tall and proud. We will continue to rise, support one another, and move forward with courage, wisdom, and faith. We will remain unbowed. This is the true spirit of Davao. And this is the true meaning of Kadayawan.
7: Isa sa mga naging tampok sa pagbubukas ang projection mapping na naglahad sa mayamang kultura at tradisyon ng lungsod, gayon din sa mga lokal na produkto, turismo, ekonomiya at pamanang patuloy na kinikilala sa buong mundo. Ayon sa City Tourism Operations Office, nasa 68 milyong piso ang inilaan na pondo para sa humigit kumulang 26 na opisyal na aktibidad ng festival, kabilang ang mga inaabangang indak-indak sa Kadayawan at pamulak sa Kadayawan. Inaasahan ding aabot sa 250,000 ang bilang ng mga turista na bibisita sa Davao City sa buong selebrasyon na itinuturing na isa sa mga pangunahing taunang festival at tourism events ng lungsod. Samantala, isinagawa na rin ang send-off ceremony para sa tinatayang 20,000 na mga safety and security personnel na nakatalaga upang tiyakin ang seguridad at kaayusan sa buong pagdiriwang. Ngayong araw, Agosto 10 hanggang Agosto 12, mapapanood gabi-gabi ang bantawan cultural performances na tampok ang masiglang musika, sayaw at mga tradisyon ng 11 tribo na kumakatawan ng kulturang ipinagmamalaki ng Davao City. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
2: Bangkay ng nawawalang barangay Tanod, natagpuan sa loob ng septic tank sa Rojas, Isabela. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang ng XFM Santiago.
9: Matapos maiulat na nawawala, natagpuan ang bangkay ng isang 40 anyos na barangay Tanod sa loob ng septic tank sa barangay San Placido sa bayan ng Rojas, Isabela. Ayon sa ulat, ilang residente ang nakakita sa isang bukid ng tila bangkay ng isang tao na nasa loob ng septic tank. Agad nila itong ipinaalam sa mga otoridad at nang siyasatin ng mga pulis ng Rojas, tumambad ang bangkay ng biktima na nakapulupot umano sa lubid. Matapos malaman ng insidente, voluntaryong sumuko sa mga otoridad ang 45 anyos na caretaker ng naturang bukid na umamin umano sa pagpatay. Sa salaysay ng suspek, bago mawala ang biktima ay magkasama silang nag-inuman na uwi umano sa pisikal na alitan ng kanilang pagtatalo hanggang sa humantong ito sa pagkamatay ng biktima. Inaasahang maharap sa kasong murder ang suspek habang nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad para sa iba pang ebidensya at detalye kaugnay ng insidente. Samantala, nananawagan ng hustisya ang pamilya ng biktima na nakatakdang ihatid sa huling hantungan ngayong araw. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Rowena Munchang, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, meron pong call center agent ang patay sa salpukan, katropa, ng motorsiklo at taxi dyan sa Cebu. Katropa natin, sa balita, Almi Mata, XFM, Cebu.
10: Patay ang isang 24 anyos na call center agent matapos sumilapon mula sa kanyang motorsiklo na bumangga sa isang taxi sa Cebu City. Nangyari ang aksidente pasado alas 4 na madaling araw nitong Agosto 10 sa center section ng R. London Street at Usminia Boulevard, Barangay Santa Cruz, Cebu City. Kinilala ang nasawi na si Ariel Teniedo, residente ng sityo Baksan, barangay sa Pangdako sa nasabing lungsod. Batay sa investigasyon, galing sa Usminia Fuente Circle ang taxi na minaman niyo ni Antonio Likigan, 55 anyos at patungo sana sa Pier Ono. Kumaliwa ang taxi sa R. London Street na mapansin ng driver ang paparating na motorsiklo na galing naman sa Kulon at pauwi sana sa barangay sa Pangdako. Batay sa CCTV footage, huminto ang taxi sa gitnang bahagi ng kalsada sa may junction box matapos mapansin ng driver ang paparating na motorsiklo. Gayunman, dahil umano sa mabilis na takbo ng motor, bumangga ito sa harapang bahagi ng taxi bago napunta sa gutter. Sa lakas ng impact, tumilapon si Tenido at bumagsak sa bahaging malapit sa gate ng Police Regional Office 7. Ayon kay John Leo Cabocos, katrabaho ng biktima at saksi sa insidente, mula sila sa inuman bago mangyari ang insidente. Nasa kusudiya na ng Traffic Enforcement Unit ang driver ng taxi na posibleng maharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santo na vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
2: 77 kabahayan sa Iloilo City na pinsala ng buhawi. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
11: Nagsili para na mga bubong at nagsitumbahan ang maraming puno dahil sa pagdaan ng buhawi sa lungsod ng Iloilo, Agosto 8 ng gabi. Hindi bababa sa 97 ang mga kabahayan ang nasira kung saan mahigit sa 500 na mga individual ang apektado dahil sa nangyari. Apektado rin ang ilang estruktura at puno sa kilalang Haro Plaza at Haro Cathedral. Sa ngayon ay nananatili pa sa mga evacuation centers ang mahigit 200 na mga displaced individuals. Wala namang malubhang nasugatan sa insidente ayon sa record ng mga kabarangayan sa syudad. Lubos na naapektuhan ay ang distrito ng Haro na may 8 mga kabarangayan na apektado, isa sa La Paz District at 3 naman sa Mandurriao. Patuloy ang ginagawang monitoring ng City Disaster Risk Reduction and Management Office sa sitwasyon sa syudad, lalong-lalo na sa pagbaha dahil sa nararanasang pabugso-bugsong pag-ulan. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Ano man ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Balitang International.
0: Mga katropa, ang ating Balita International hatid po sa atin ng Santon Gold. Available po sa lahat ng Mercury branches ng Santon Gold. Maring tinutulan, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang US-backed Gaza Peace Plan na sinuportahan ng Hamas sa kabila ng pagsuporta rito ni US President Donald Trump. Ayon kay Netanyahu, hindi papayag ang Israel sa anumang pag-atras ng kanilang mga puwersa sa Gaza hanggat hindi ganap na nadidisarmahan ang Hamas. Iginit din niya na may mga bahagi ng plano na hindi katanggap-tanggap para sa kanilang pamahalaan. Samantala, nanawagan ng Hamas sa Estados Unidos na hikayatin ng Israel na sundin ang kasunduan habang iginit nitong natili sila nakatoon sa pagpapatupad ng Peace Roadmap. Dumarating na rin ang pagtutol ni Netanyahu habang papalapit naman ang halalan sa Israel kung saan naharap siya sa matinding pressure mula sa kanya mga kalyadong konserbatibo na tutol sa naturang kasunduan.
1: Showbiz News.
2: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Isa ng ganap na Philippine Navy reservist ang veteran actress na si Lorna Tolentino. Sa social media post ni Lorna, ipinakita nito ang mga larawan ng kanyang naging graduation sa Taguig kung saan nakasuot siya ng Philippine Navy uniform. Kwento ng actress, isa raw sa naging mabigat na pagsasanay sa kanya ay noong nasa Cavite ito para mag-training dahil sumakit umano ang kanyang katawan sa pagsakay sa isang bangka. Sa kabila ng pagkagulat ng mga netizens, nagpaabot pa rin sila ng suporta para kay Lorna, pati na rin ang mga kasamahan nito sa showbiz industriya. Samantala, isa na si Lorna sa hanay ng mga artista na nakakuha ng title na Philippine Reservist kasama sina Christopher De Leon, Ding Dong Dantes o Dantes, Rocco Nacino, Winwin Marquez, Carlos Yulo at iba pa.
1: XFM News Nationwide. Balitang Sports.
0: Mga katropa, ang XFM News Sports natin hatid po ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Tapos na ang kampanya ni Alex Ayala sa 2026 Canadian Open matapos siyang talunin ni Belinda Bencic ng Switzerland sa score na 6-4-6-0 sa round of 16 sa Toronto. Nakasabay pa si Ayala sa unang set sana at dalawang beses na nakabawi sa score. Ngunit nakuha po ng kalaban ang mahalagang punto sa dulo ng set bago tuloy ang duminahin ay ikalawang set para maselyuhan ang panalo. Sa kabila naman ng pagkatalo, nagtapos pa rin si Ayala sa isang magandang game. Kasunod ng kanyang makasaysayan ding pagkakapanalo sa Mubadala DC Open kung saan nasungkit niya ang una niyang WTA 500 title at pag-akyat sa career high world number 20 sa WTA rankings.
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, mga katropa. Sumayin nyo na po XFM News Nationwide. Ngayon pong bumabagyo, maulan, ingat po tayong lahat. Araw po ng Lunes, August 10, 2026.
2: Maaari nyo pong balikan ang aming pagbabalita. I-search nyo lamang po ang aming YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Sa ngalan po ni katropang Brian De Paz, ako po ang inyong katropa, Melanie Ocampo.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat. Mabuhay. Exciting Pilipinas.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News Nationwide.

0: XFM.
1: XFM.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
2: Puro ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner. Hatid ng Yes to Health Incorporated. The secret of health. Nationwide.

0: Isang mapagpala at malusog na araw mga ka-wellness. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programang maghatid sa inyo ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santong Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po nating butihin na CEO, Dr. Remilito Uy. Ito po yung lingkod, Dr. Michelle Hinas, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner na kasama po ng live dito sa atin pong programa. Siyempre, at hindi po mga kapanayam, ang dalawa sa atin po mga bantay kalusugan, Dr. Ronald Paler at Dr. Algie Bakla. Malusog na araw po mga partner.
1: Isang malusog na araw mga katropa, kahit maulan po dito sa Luzon, ay welcome pong muli sa ating programang The Secrets of Health. Ngayong tanghali ay muling bagong pag-uusapan na naman po ang ating pong pag-uusapan ngayong araw na ito with regards po sa struggles ngayon na napakarami with regards sa mental health. Yan po ang ating pag-uusapan. Ano yung mga bagay na nakaka-apekto dito at kung paano ang atin pong malimit na pagbubukas na siya ng social media ay siyang isa sa mga factor na kung saan bakit marami ang mga kabataan at ang mga nasa middle age ay nagkakaroon ng anxiety and depression. Dito lamang po yan sa ating programang The Secrets of Health.
2: Naho, magandang topic yung ating pag-uusapan at syempre, subaybayan po ito no, sa ating palatuntunan. Ako po ang inyong partner sa Himpapawid, Dr. Algie, at sana po okay na okay kayo kahit po anong ginagawa nyo habang nakikinig kasi ngayon medyo maulan sa ating pong dito sa party ho natin sa Luzon.
0: Ayan ha. Sa ating pong mga ka-wellness, tayo po yung napapakinggan sa lahat nating XFM stations at Solid FM at sa iyo mga himpilan na naku-hook up dito sa ating pong programa. Of course, tayo rin po ay napapanood ng live sa ating pong Facebook page. Okay, sir, dyan po ang Yes to Health Inc. Dahil live po tayo dito mga ka-wellness. Ha? Pwede kayong makapakinig, makapanood ng live sa ating pong mga programa. Ha? At kung kayo ay nakikinig na at nanonood na ngayon sa atin pong talakayan, ay napakaswerte nyo dahil may handog po na regalo sa inyo ang Yes to Health. Paano makamtan ang regalo na ito? Ay kinakailangan sundin ang atin pong mga mechanics. Napakadali lang naman yung mechanics natin mga ka-wellness ha. I-share nyo lang ang atin pong live streaming. I-comment po niyo dyan ang inyong mga good experiences patungkol sa ating mga produkto. At wag na wag kalimutan ang hashtag The Secret of Health. At mamaya po, pipili tayo ng mga best comments na magko-comment dyan ha. At syempre, baka naman magtampo yung mga listener natin sa ating mga himpilan. Pwede rin po kayong sumali mga katropa ha. I-send nyo lang, i-text nyo po sa atin pong hotline number ang inyo pong mga good experiences patungkol sa atin pong mga produkto. Kahit huwag nyo nang lagyan ng The Secret of Health, basta i-send nyo yung mga good experiences ninyo ha, sa atin pong hotline number. At mamaya ay pipili din tayo sa atin pong mga listeners, mga texters natin, ng kung sino ang mabibigyan natin ng atin pong Santon Gold Coffee Mix Gift Packs. Ha? Kaya sundin lang yung atin pong mechanics mga ka-wellness, okay? So mga gusto mong text ng kanila pong mga good experiences or mga inquiries na rin ninyo about your health, pwedeng ipadala yan sa atin pong hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Sa mga nagbabalak pong sumubok ha, ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto o yung hindi pa nakaka-testing na mga produkto natin ha, pwedeng mabili po ito sa Mercury Drug, Watson's TGP, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug at sa mga local pharmacies sa inyo pong lugar ha. At ang ating pong Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay available po yan sa Fisher Mall Supermarket mga ka-wellness. As well as sa ating pong online shopping store ay pwede nyo ma-avail ang ating pong mga produkto. Okay, search lang Yes to Health 2011.
2: And syempre, meron po tayong Yes to Health products sa ating mga Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy. Ayan, sa gusto ho na maka-discount, ayan, sa mga senior citizen po natin, pwede po kayong pumasyal sa lahat ng Yes to Health. Dalhin lang po yung inyong ID at mabibigyan po kayo ng discount. Syempre, sa Yes to Health, meron din po tayong mga consultation. Kausapin po natin ang ating mga naturopathic consultant at sila po ang magbibigay sa atin ng recommendation kung ano yung nababagay na mga modality ng naturopathy na makatutulong po sa inyong pagpapalusog, dahil alam naman natin na hindi lang po basta gamot ang kailangan natin. Kailangan natin ng mga tamang lifestyle, tamang nutrisyon, at yan ho ay ibinibigay na ating mga consultant yung mga advices po na yan. Siyempre, meron tayong mga other services like yung Bugok-Buyang Korean Therapy, meron tayong Biosuper Therapy at iba pa, no? Na pwede niyong itanong sa lahat ng ating mga consultant sa Yes to Health Wellness Clinic.
0: Kaya sa mga nagbabalak po na bumisita sa atin po mga Yes to Health Wellness Center, eh narito ang atin pong mga address.
3: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, Door Number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, Number 46 Finco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Celpol Building, Door Number 3, JSIS Heights, Batina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
4: Pagkape, dapat Zamfron Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zamfron Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
5: Zamfron Plus Coffee Mix.
6: Secret is secret of health.
7: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang pag-uusapan po natin dito sa atin pong talakayan ay itong isang nakakabahala na problema sa panahon natin ngayon. Itong pagdami ng problema sa atin pong mental health, o itong pagkakaroon o pagtaas ng mga cases ng mental illnesses. Karamihan dyan itong depression and anxiety. At ang kadalasan pa naman na tinatamaan nito ay mga kabataan, ha? Alam niyo ba ang statistics worldwide, over 1 billion people globally ay nakakaranas po ng mental health problem or mental health condition. At ano yan, isa sa pitong tao ay merong ganito pong problema, mga ka-wellness, ha? At most common doon ay itong depression at saka itong problema po na anxiety. At ayon sa global and regional prevalence nito, no, sa pangkabuuan, 1.1 billion people sa buong mundo ay nakakaranas somehow ng problema sa kanila pong mental health. Nakakalungkot, ano? Na ganun karami ang meron po nito. At isa sa pito na mga adolescents, ano? Itong mga kabataan na nag-edad ng 10 taon hanggang 19 na taon or 19 years old ay nakakaranas po. Ganun karami ha, ang nakakaranas ng problema sa kanilang mental health. At kadalasan doon mga kapartner ay mga babae. Mas mataas ang prevalence ng mga kababayan sa pagkakaroon ng mental health, ano? At dito sa Pilipinas ay tinataya po mga ka-wellness, ano, na 12.5 million Pilipinos ang mayroong problema sa kanila pong mental health, ha? At nauna pa rin dyan yung depression and anxiety. Ang masakalap nun, eh binabawasan ito yung productivity. Ang laki, ang laking kalugihan pala ng social ano natin na social economic natin doon sa mga tao na nakakaranas po ng mental health conditions. Ganun kalaki ang impact nito, ano, sa productivity ng atin pong bansa, mga kaibigan, ano? Ang kadalasan na nagkakaranas ng mental health issues ngayon, mga ka-wellness, nakakalungkot, is morely, ano, doon sa mga youth. In kabuuan, sa kabuuan, mas mataas yung percentage ng mga youth na nakakaranas po, ano, ng mental health issues. Yung mga nag-edad ng 15 years old hanggang 24 years old ay nakakaranas pa, ano, ng attempted suicide. At ang ilan pa sa mga porsyento na yon ay talagang natutuloy sa pagpapakamatay, mga kababayan. Yung nakakalungkot na, ano, dito, na sitwasyon nitong mental health issues nito. Sa workplace naman, marami din ang nakakaranas ng mental health problem because of burnt out, kung tawagin, sa kanila pong work. Yung kumbaga parang sunog na sunog sa trabaho, ano? Ibig sabihin, stress na stress sa kanila pong trabaho. At marami ang marami ang napapababa yung kanila pong productivity because of this condition, mga partner.
1: And also, makikita natin following sa tinatawag natin adaptation nitong smartphones. Nung na-adapt or nagkaroon ng tinatawag nating smartphones and also yung mga platforms katulad ng Instagram at TikTok, merong pagtaas ng 52% na tinatawag natin mental problems sa mga kabataan from 2005 to 2017. That is roughly or 12 years mark time. Hamakin mo sa pagtaas na 52% by just 12 years. Sapagkat ang mga kabataan, 95% ay gumagamit ng tinatawag natin ng social media. At hindi lamang yan, kahit yung mga young adult ay nagkakaroon din ng tinatawag na young adult distress or psychological distress sa young adults ages 18 to 25. Tumaas yan ng 71% between 2008 and 2017. And that is roughly 9 years. Kaya makikita natin ito ay nakakaapekto hindi lamang sa ating productivity and also sa tao mismo, yung tinatawag natin na sleep and self-esteem. Roughly 50% ng mga teenage girls ang bumababa ang self-esteem. Nakikita kasi sa social media, we are so prone na tinatawag na pagkumpara doon sa nakikita, wow, meron siyang bagong ganito, meron siyang bagong ganyan, ako wala. So ang nangyayari is naapektuhan yung self-esteem, especially sa mga kababaihan.
0: Doc Algie, bakit kaya ganun na lang kabilis ang pagtaas ng mga kaso na nakakaranas ng mental health issues? Eh, well, before, eh, meron namang mga ganitong problema. Pero hindi ganun katalamak. Ano? Pero bakit ngayon, sa ating panahon, eh, ganun kadami? At ang problema pa naman, di ba, before, ang usually nakakaranas lang ng mga anxiety or depression problem is mga medyo may edad na talaga or yung may responsibilidad, ika nga, ano? Eh ngayon, mga kabataan, karamihan, ang nakakaranas ng mental health problems.
2: Yun nga eh. Actually, ano yan, unang-una dyan sa lahat yung dahilan na nakikita nila, yung mga key drivers sa modern mental distress. Una, yung comparison culture. Ibig sabihin, ang comparison culture, yung sa social environment, kung saan yung mga tao, kinocompare nila yung kanilang sarili sa iba. Especially, yung sa appearance, yung sa dami ng pera, career, relationship, ganun din yung mga achievements. And lifestyle and social status. Makikita natin na nagiging common sa social media, di ba? Na i-flex mo. Kung anong meron ka. So, halimbawa, ikaw, nakikita mo ng isang tao, yung kaibigan mo na nagpo-post, may bagong kotse, yung kanilang dream vacation na nangyayari na. Yung may start thinking, for example, bakit wala akong ganun mga bagay? Bakit hindi ako successful enough na gaya niya? bakit ako'y napag-iiwanan na? Ganun yung mga iniisip, di ba? And dapat mas, I should doing better than them. Ganun yung nangyari. So, yun ang isa sa nakaka-apekto sa ating mental health kung hindi natin ma-handle ng tama. Hindi katulad nung wala pa social media, hindi mo nga alam ang nangyayari kay Pedro eh.
0: Tama, oo.
2: Wala. Ay ngayon, lahat ng kasuluk-sulukan ng buhay, alam natin, di ba?
1: Ang alam lang dati yung mga buhay ng mga artista eh.
2: Oo, ganun yun. Saka yung tinatawag na dopamine feedback. Ibig sabihin yung kasing dopamine feedback loop na tinatawag, ito'y cycle sa brain natin na alam mo naman yung dopamine is reward or pleasurable experiences na nag-i-increase ito ng dopamine activity. Na, for example, sa person to person, yung in-person, hindi social media, sabi sa pag-aaral, ang pag-express natin ng sarili natin o we are something bragging like ourselves is nasa 30 to 40% lang. Sa, kasi parang ang yabang mo naman, harap-harapan. Hoy, alam mo, bagong kotse.
1: Mahangin masyado.
2: Mahangin masyado, di ba? Ngayon, for example, sa social media, iba. Sa social media, napakataas ng percentage, nasa 80% ang percentage na driven by addictive sa like, sa mga comment, sa positive sa'yo. No? Ito yung basic cycle na nakikita nila. Trigger. Ano yung trigger? May nakita kang something. May viral. Gagayahin mo. So you will do action. Then sa action mo, you are waiting for the reward. Nakita mo yung feedback, then ano mo yung reward? Oh, ang daming view. So your dopamine will be released.
0: Activate.
2: Oh. Activate. Then because your dopamine is released and you feel something better, there is a chance to desire to repeat it. At gagawa ulit ako.
0: Or mas enhance mo pa.
2: Oo, gagawa ulit ako. Then, nati-trigger again. So, sa mga example na to, nag-check ng notification mo sa cellphone mo, nakita mo yung mga interesting message, then nakikita mo na, ay, gayahin ko kaya ito. Then, nung ginaya mo na, uy, ang daming comment. Di ba? Ngayon daw tao, mahilig sa comment na positive. ano? And, paulit-ulit yon. So, alam naman natin, ang dopamine, isang neurotransmitter po yan. Ito ay chemical messenger na ginagamit ng utak natin na involved sa motivation, learning, reward, prediction, attention, and movement. So, yung mga positive na nagagawa ng dopamine. Isang importanteng point na ang dopamine ay hindi lang pleasure chemical. Ito ho ay strongly involved din sa ating brain process ng learning, and yung parang nag-i-impress sa brain mo na this is worth pursuing again. Diba? Yun yung sa ano. Kaya nga, karamihan dyan, diba? Pag ikaw yung nag-post, kailangang positive. Pag negative na yung feedback nai-stress ka na. O kaya kung walang mag-like, yung may kismawahin mo na, ikaw, hindi ka man lang nag-like, diba? Yun yung nangyayari. So, yun ang isang reason kung bakit medyo stressful ngayon. And another is yung cyberbullying epidemic. Ano? Na up to 59% na mga teens sa experience ng online harassment, cyberbullying, kaya nga yung online is hindi na nagiging safe haven for our youth, di ba? Kaya sa government, ang dami nilang ginagawang step for censoring bullying, ano? And, kumbaga ngayon, ang isa sa pinakadabi sa nakikita ko dyan, according to study, ano, na ang mga actionable step for digital wellness para hindi tayo epektado kasi nandun na yung digital world na sa atin. Hindi na natin matatakasan yan. Kailangan na yan eh.
0: Yun yung realidad natin.
2: That's the reason why napapanood nyo kami ngayon because we are in a digital world. Ano? So, 30-minute limit. Ibig sabihin, huwag kang every time tutunog yung cellphone mo, tingin ka na tingin, ano yung latest, ano yung latest? So, mag-ano ka ng at least 30 minutes to an hour na hindi ka magtitingin sa cellphone mo. Kaya-kaya yon. Yun ang challenge. Ayan, saka yung digital curfew, ibig sabihin, meron ang timeline lang, kailangan kahihinto, alam mo, sa gabi bago matulog. Kailangan, kailangan may curfew ka rin, no?
0: Minsan, hindi titigilin yung cellphone hanggang hindi mahulog sa mukha, eh.
2: Oo. Saka ano, kinakailangan na pag medyo negative na yung nakikita mo, you need to go to something or somewhere in the in the Facebook na may positive naman na impact.
0: Minsan, kasi, minsan, Doc, pagka toxic na yung nababasa mo, mas naiintriga ka pa lalo.
2: Kaya nga eh.
0: Mas napapascroll ka lalo.
2: Oh, lalo ngayon. Kumbaga, matindi ngayon ang mga nangyayari. Kaya yan po yung mga reason why bakit sa digital age natin, ang daming apektado yung ating mental health, mga wellness.
0: Ibig sabihin, Doc, itong mahabang pagbababad natin or exposure natin sa social media ay isa po sa nagpapataas ng dami sa mga kabataan naman na nagkakaranas ng anxiety, ha? At hindi lang po enclosed sa mga kabataan yon, even mga young adults. Mm-hmm. Eh kahit nga minsan matanda na, di ba? O kaya nga sabi nila dun, sana may Facebook din daw yung mga matanda.
2: Mahiwalay.
0: Hiwalay daw daw yung Facebook.
2: Kasi minsan sinasabi nila yung daw tawag dito yung mga biruan daw sa social media.
0: Oh, hindi nakaka-adapt.
2: Hindi nakaka-adapt yung mga matatanda. Kaya sinasabi nila, dapat may sarili kayong Facebook eh.
0: Pero alam yung mga ka-wellness, lahat ng tao, lalo-lalo na pagka-exposed ka sa social media, ay malaki ang impact nito sa atin pong mental health, especially dun sa anxiety and depression. Kaya nga mapapansin nyo, di ba, before, nang wala pa itong mga mga social media platforms na ito, ay hindi ganun katalamak yung nagkakaroon ng mga mental health problems. Pero ngayon nga, dahil yun na ang yun na yung realidad natin sa panahon ngayon, ay ganun ang ganun kabilis ang pagtaas nito, mga ka-wellness. How about sa nature of work naman? Kasi, di ba, sa digital age natin ngayon, talagang nandiyan na yan, kasama na sa work natin. Paano po ito nakakaapekto sa pagkakaroon ng mga health issues like anxiety and depression, Doc Ron?
1: Kung titinan natin yung digital world, two-edged sword yan. Pwedeng maganda, pwede ding hindi maganda. Doon sa maganda, you can be flexible. Hindi mo na kailangan bumunod doon sa traffic, pupunta doon sa opisina. At also, there is what we call negative effect doon sa nature of
0: may
1: work.
0: May pros and cons pala yan.
1: Yes, merong pros and cons. At ang sa digital nature of work, significantly nakaka-apekto sa ating mental health. Pinakauna dyan is yung blurred boundaries. Hindi mo alam kung kasali pa ba to sa oras ng trabaho kasi nasa loob ka lang ng bahay eh. Kaya wala nang hindi nakakalimutan na yung kung kailan titigil sa trabaho. And also yung tinatawag natin na information overload, constant flows ng mga emails, chat notifications, update, ang mga update that nagkukos ng mental exhaustion. Kung tinitingnan natin, iniisip natin, binabasa lang naman natin yung emails, you reply to the emails, and also you take heed to those notifications, pero nakaka-burnout din sa ating pag-iisip. And also itong tinatawag natin na social isolation. At napansin ito during sa panahon ng pandemic, yung tinatawag natin na surge ng loneliness. At this loneliness, kasi ang tao, kaya meron tayong tinatawag na kasabihan, no man is an island. Kaya mapapansin natin yung mga tao, maraming friends na tinatawag natin na social media, but then walang real friends, and they were lonely, lonelier as before. Na hindi katulad natin dati, naglalaro sa gitna ng kalsada, nagsisipa lata, naghahabulan, mas masaya. Hindi katulad ngayon na ang nakikita na lang is sinabi nga ni Doc Algie is comparing ourselves doon sa mga achievement ng iba. Wala na tayong tinatawag na self-fulfillment kasi palaging kinukumpara ang sarili sa iba. And this causes loneliness, depression, especially doon sa mga taong naninirahan mag-isa lang sa buhay. Also, digital monitoring, kung pinsan is lahat na lang ng bagay mabilis na makita kasi sa nasa digital na. Kaya ito yung nakaka-apekto din, no? Hindi you can have a positive effect or you can get a positive effect sa flexibility and also yung tinatawag natin sa work sa digital world. Meron ding negative effect kapag hindi natin namalayan, kumbaga hindi natin nakita yung boundaries, and at the same time kapag ang trabaho natin ay nagiging komportable na tayo na mag-isa o nagiging secluded doon sa society at wala na tayong mapanahon na ma-socialize later on, it could cause mental illness.
0: Nako, napakalaki palang impact nito mga ka-wellness sa atin pong mental health. Kumbaga, yun nga, meron siyang positive side, meron din siyang downside, o yung negative side. Itong digital work, So, nasa sa atin yan kung paano natin babalansehin. Kung paano natin i-adapt yung sarili natin na hindi tayo ma-burnt out doon sa digital work po natin. At mamaya po ating bibigyan ng pansin naman kung ano yung mga pwede nating gawin, kasi yun nga, nandun na yung reality na tayo nabubuhay sa digital world, ay ano yung mga pwede nating gawin para makaiwas dun sa mental health issues na pwedeng makuha natin dun sa mga ganong gawain, mga ka-wellness. At kung ano din, yung dapat natin ma-realize kapag masyado po tayong na-exposed or masyado tayong nakatutok dun sa mga ano na yun, social medias or ang work natin is ano, digital work or remote work yung ginagawa natin, ano yung mga hindi rin magandang epekto nun sa atin pong kalusugan. Ha? Kaya tutok lang mga ka-wellness dahil pag-usapan natin yan sa pagbabalik ng
8: The Secret of Health.
9: The Secret of Health.
10: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
11: Mabibili sa pinatang lapit butika sa inyong lugar.
12: Healthy Habits, Healthy Life. The Secret of Health. Health Info.
0: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong talakayan dito sa atin pong programa. So yung mga katanungan ha, pwede kayong mag-text sa atin pong hotline number 0969-609-6545. Balik tayo mga ka-partner dito sa ating pinag-uusapan tungkol po sa mental health problems. Dok. Algy, paano po ba nakaka-apekto itong digital age natin or digital age lifestyle, at ano ang impact nito sa ating pong mental health?
2: Nako, halos ngayon yan na yung nakaka-influence sa atin, ano, sa ating buong pagkatao. Ngayon may tanong, ano daw yung masasabi natin dun sa mga ano, new setup ngayon. Kasi nagsimula ito after nung pandemic, ano, nagbago bigla yung kumbaga yung ano, yung landscape, how we work. Ngayon uso na yung tinatawag na remote jobs, na pwede kang actually napakaganda. Kailangan nating balansehin din. Una, kapag nasa remote job ka, kailangan mo malaman na yung sabi sa pag-aaral na meron tayong low sunlight exposure kasi sa loob ng bahay ka laki. Saka walang oras yun. Sa physical work place, may oras. Then lalabas ka, magpapainit ka. Pag wala ka sa sikat ng araw, alam naman natin na nare-reduce yung serotonin natin, which is the happy and mood hormone na hindi ka nagpapainit sa sikat ng araw. Kasi yun yung trigger eh. Pag nagpainit ka, then the body will start to produce serotonin. So, serotonin is disrupted. Kapag kulang, mababa yan, ganun din yung circadian rhythm ng katawan, yung ating biological clock. So, pag ang setup ng work mo, lagi kang nasa bahay, work from home nga eh. Diba? So, mababa yung sunlight exposure mo, mababa din yung serotonin mo, mas prone ka sa pag-develop ng mas malungkot na mood. Kasi naglilip ang sunlight ng mood natin. So how sunlight affects our mood? Simple lang yan. Pag nag-boost ang sunlight ng serotonin production sa katawan natin, so magiging mas happy ka. Kaya di pa pag maulan, naturally meron tayong nararamdaman na parang lungkot na
1: mood. Depressing mood.
2: Based on study, yun yung doon mo maikokonek yun. So pag maganda yung release ng serotonin mo during the day, you have a better sleep at night. Dahil the lower the serotonin level production, hindi rin makaka-produce ng maraming melatonin yung brain mo sa gabi. So vitamin D triggers that because of the sunlight. Kaya yung mga remote job, less exposure sa sunlight, apektado rin even yung kanilang vitamin D production, which is very important for immune system and bone and muscle health. Kaya nga minsan, pag lagi ka sa loob ng bahay, madali ka rin magkasakit. So, ang suggestion ko, kung talagang wala kayong choice dahil yun ang trabaho ninyo, minsan inaabot pa ng gabi dahil ang client mo sa ibang bansa, kumbaga baliktad yung time zone. So, suggestion ko na lang para malesen yung impact ng mga ganyang work is to take supplement katulad halimbawa ng premium D3. Isabay mo yan sa Santon Plus Gold to give you more antioxidant and meron kang vitamin D3 at least, pero hindi pa rin yan sapat para ipagpalit natin yung sikat ng araw sa trabaho natin. Ayan, 2 soft gel morning and 2 soft gel sa gabi in order for you to have enough vitamin D3 dahilan sa kakulangan mo ng exposure sa sikat ng araw. O kaya kinakailangan, kung may opportunity ka, magpainit ka, 10 to 15 minutes, pero ang suggestion ko pag mga adult na, dapat at least 10 a.m. to 3 p.m. yung time duration mo. Ibig sabihin, dun ka sa pagitan nun because nandun ang pinakang matingkad na sikat ng araw that can enhance your vitamin D3 production in the body. Mm-hmm. Ayan, saka kinakailangan talaga. Hindi pa pwedeng sa loob lang ng bahay lagi. Dapat meron ka rin mga other activities if you're working remotely. Kasi marami po ang nagsasabi sa isang study na yung nasa remote job for a year or two, mas mababa yung quality ng health nila. Saka pwede silang tumanda, mga partners.
0: So, bukod dun sa low exposure sa sunlight, Doc, ano, isa rin sa downside ng remote work ay itong sedentary. Ano? Uh-huh. Siguro kung yung work mo ay nakatayo ka lang, okay din. Or tayo-upo. Ano? Uh-huh. Ay, kahit pa paano, nakakagalaw-galaw yung pangangatawan mo, yung mga joints mo. Ay, kahit pa paano, nakakakilos, meron nag-move. Eh, ang problema, kapag nakatutok na tayo, nakafocus na tayo dun sa work natin, nako, for how many hours? Oh. Siguro minsan iba, lampas pa 8 hours.
1: Kung minsan may naghahatid pa ng pagkain kasi ayaw na tumayo.
0: Dahil tutok na, focus na focus sa work nila. Mm-hmm. At usually naman talaga, nakaupo lang po tayo mga ka-wellness. Ano? Pag ganun yung work natin. So ang downside nun, hindi nagiging maganda yung epekto nun sa atin pong physical body dun sa katawan natin. Number one, sa ating circulation, kasi once na nag-move tayo, nagiging maganda yung circulation ng ating pangangatawan. At marami ang nakakonekta dun sa circulation na yun. Our immune system, yung respiratory system natin, even yung muscles natin and yung bones natin ay nabibinipisyohan every time na nag-move tayo. So kung sedentary tayo, ay malaki ang effect nun or bad effect dun sa mga nabanggit po natin. Ano? So pagka ganun ang lagi nating ginagawa, alam nyo ba na ang exercise or yung pagkikilos, napakalaki ng napakalaki ng tulong nito. It is a powerful and natural tool to help ease the symptoms of depression. Mm-hmm. At sa kabilang banda naman, kapag wala tayong exercise, mas lalo lumalala yung depression and anxiety sa isang tao, mga ka-wellness. Ano? So, kung gusto natin na i-reverse, for example, kayo yung nakakaranas na ngayon ng depression or anxiety, sikapin nyo na makapag physical activity or makagawa kayo ng exercise, even the simplest form of exercise, ano, yung walking, yan, at iba't iba pa ng mga exercises na magawa po niyo dahil napakalaki ng benefits po nito sa atin pong brain area, ano, kasi once na nagmo-move tayo, yun nga nabanggit ko kanina na gumaganda yung circulation natin. Pag maganda ang circulation po natin, mas maraming oxygen ang na-distribute sa ating brain area, mas maraming nutrients ang nahatid sa atin pong brain, at mas nagiging maganda yung condition ng brain natin. Yung mga tinatawag natin mga happy hormones, kung tawagin, mas nagiging maganda po yun yung kanilang production. Isa na dun yung nabanggit ni Doc Algie kanina, yung serotonin. Isa yan sa mga happy hormones, ano? At napakalaking tulong sa atin pong sa ating pangangatawan, mga kababayan, ano? Yung brain growth also, ano? Kaya malaki ang tulong ng physical exercises or physical activity para maging maganda yung paglago ng atin pong brain area or kung paano po gumagana yung atin pong brain. And of course, kapag tayo po ay nakakapag kikilos, nakakapag-exercise tayo kahit paano, nagiging

0: panahon po ninyo since nasa bahay lang naman din ang work po ninyo, ano, you can manage your time, mga ka-wellness, ano. So pwede kayong ano, yung iba nagkakaroon ng ano, mga home gym kung tawagin, bumibili sila ng mga equipment nila at doon na lang sila nag strength training sa kanila pong mga tahanan, ano. Meron yung iba, yung mga ano bang tawag sa mga exercises to, yung yoga, tai chi, at iba pa ng mga exercises, ano, ay nakakatulong din po ng malaki yon sa atin pong physical at sa atin pong mental health, mga ka-wellness.
1: Pangatlong bagay na kung saan nakaka-apekto kapag ka nasa remote work, ano, is itong tinatawag natin sleeplessness. At kalimitan, nang dahil nga sinabi ni Doc Algie, yung time zone ay kaiba, gusto mong manatiling gising during sa trabaho mo, ang pinakaunang ginagawa dun is uminom ng kape o di kaya ng mga energy drink in order to wake you up. So, makikita natin, it increases yung tinatawag natin productivity doon sa tinatawag natin na with regard sa income or economic part ng isang tao kasi mas malaki ang pera, lalong-lalo na kapag ang kliyente mo from US, mas malaki ang pera na generate, maganda economically, pero later on kapag hindi natin ano, hindi nabago, is ito ay malaking impact especially po sa ating tinatawag natin sa ating brain. Full-time remote work nagpapataas ng isolation and also screen time na kung saan it blurs work-life boundaries. Kung minsan kasi gusto pang kumita, malaki ang sahod. Let's say, nakakukuha ka ng kliyente ng $2,000 ang buwanan. Tatlong $2,000. Eh, gusto mong mas marami pa. Kasi yung iba, tayo kasing Pilipino, we want to maximize our income. Kasi meron kasi tayong ugali na gusto nating tulungan. No? Kung kaya pa, gusto nating pasanin ang buong mundo, lalong-lalo na para makatulong sa ibang tao, which is a good thing. Pero kapag napasobra,
0: hindi na balance.
1: Is nakaka-apekto din sa atin at it reduces yung natural sunlight exposure, dysregulates circadian rhythm, triggers loneliness and anxiety kasi wala nang social interaction. At kasama doon yung tinatawag natin na caffeine consumption. Kaya yung caffeine nakakatulong sa productivity in small amounts. Ang problema, kung minsan, is na o-over-consume ng maraming mga tao, siyempre, especially sa remote work.
0: Kung buong magdamag ka, yung isang kape, hindi aabot yun. Hindi kakayanin yun.
1: Kung minsan, yung iba, nakakadalawa, tatlo. Kung minsan, doon pa sa mas mataas, yung Red Bull, at meron yung tinatawag talaga sila, yung ano, yung 2 hour, merong ano ngayon na yung iniinom,
0: energy drink
1: na 2 hour power, 3 hour power, depend doon sa gusto mo and ang content is caffeine. So ang nangyari, it affects yung tinatawag natin sa ating brain, it blocks adenosine production na kung saan hindi ka na napapagod, palaging, well of course ginawa naman talaga ng Diyos na mapagod ang katawan, palagi mong natitrigger yung ano, yung tinatawag natin yung hormone na kung saan is lalong-lalo na yung cortisol hormone at saka adrenaline hormone ng katawan, palaging
0: activated.
1: Well, supposedly kasi yung ano, yung tinatawag natin adrenaline, yun yung ano eh,
0: emergency cases.
1: And that is yung kumbaga yun yung lakas for the old age na kung saan doon kukuha yung katawan. Inactivate mo ngayong bata ka pa, wala nang store. Doon sa ano, doon sa
0: banano, wala nang deposito.
2: Bankrupt na yung bank account mo.
1: Bankrupt ang bank account.
2: Naubos na.
1: Ang nangyayari din, Doc Algie, pagdating ng pagtanda, pagdating ng 40, 50 anos, sobrang exhausted na katawan, wala nang lakas, and also this affects doon sa mental function ng isang tao kasi kapag ka tayo unproductive, we are designed kasi to be productive. Pag hindi na produktibo yung ano, yung ginagawa natin, we become depressed. Of course, kasi wala na tayong achievement na nagagawa. Also, it boosts stress hormones, yung adrenaline and cortisol. Okay lang yun on tinatawag natin na yung cases na momentarily. Yung ano, yung production ng cortisol at saka adrenaline kapag kailangan. Pero kapag palagi itong natitrigger, it causes tinatawag natin na fear or panic attack sa katawan. Kaya mapapansin niyo yung mga taong nasa remote job, kahit na nag-exercise, mm-hmm. nahihirapan silang bumaba yung timbang. Mm-hmm. Kasi kapag ka nasa panic mode, nasa fear mode ang ating katawan, nagpo-produce na ng itong ang epekto kasi ng ano eh maraming cortisol at saka adrenaline, mm-hmm. it inflamed the body. So of course ang gagawin ng katawan para

0: para ma-protect protection na doon sa inflammation, magpo-produce na maraming fat deposit sa katawan. Mm-hmm. Kaya nangyayari, nahihirapan, nagiging obese. Mm-hmm. And also, yung tinatawag natin sleep disruption. Mm-hmm. Poor sleep, late day caffeine, nagli-lead sa higher stress, low mood, and also brain fatigue. Medication conflicts, it also, doon sa mga, let's say, na diagnose na may depression, kapag kayo ay mainom ng kape, mm-hmm. is na, ano, na neutralize yung effect ng mga iniinom gamot. Ng mga gamot for anxiety and depression. And also yung tinatawag natin withdrawal crashes. Mm-hmm. Yung parang ano ba, parang dito ka sa taas, tapos pag nawala ng epekto, mm-hmm. parang ano ba, parang drugs na pag wala ng epekto, yung down na down yung pakiramdam. Oh. Kasi yung dopamine boost, yung katulad na nga minensyon na kanina ni Doc Algie, yung dopamine production, pag palagi yung natitrigger at natitrigger, mm-hmm. kailangan mo ng mas intense pa na bagay.
1: Para masustain,
0: para mm-hmm. mag-produce siya ng, mm-hmm. ng satisfaction. E pag hindi nakaka-produce ng satisfaction, hindi siya that causes depression. Mm-hmm. Kasi hindi ka satisfied, eh. Hindi ka na masaya. Kaya gusto mo ng mas intense.
2: Kaya sinasabi niyo ba, need more thrill.
0: Need more thrill.
2: kaya they do some crazy things para lang ma-increase yung
0: para
2: thrill.
0: Ma-increase yung thrill. Oh. Pero hindi po yun maganda. Mm-hmm. Hindi maganda. Kaya ang suggestion ko is kailangan din i-consider ng mga nagtatrabaho remotely, mm-hmm. na if you have already sustained nasa parte na kung saan kaya mong i-provide yung pangangailangan, mm-hmm. financially, wag nang pasobrahan na kung saan ay makakaapekto sa inyong kalusugan. Kaya dun sa mga mahilig uminom ng kape is as much as possible is matulog sa tamang panahon, mm-hmm. and ito kasi kapag matagal ka nang nagiinom ng kape, mahirapan na talaga matulog. Tama. So switching from caffeinated coffee to those lesser caffeine, mm-hmm. o yung tinatawag natin mga herbal coffee, ito ay nakakatulog na kung saan maibalik yung circadian rhythm, mm-hmm. ng mga may problema sa tulog. At ang Santon Plus Gold Coffee Mix, ito ang maitutulong ng Santon Plus Gold Coffee Mix, mm-hmm. lalo na doon sa nagtatrabaho remotely. It does not disrupt your sleep. Mm-hmm. Kahit uminom kayo before kayo matulog, hindi ito nakaka-disrupt ng sleep. Of course, the benefits na meron doon sa Santon Plus Gold Capsule, nandun sa kape natin. Mm-hmm. And also, it reduces yung tinatawag natin stress because it reduces inflammation sa ating katawan, especially yung production ng mga cortisol, nakakatulong. Hindi lamang yan, kapag ang isang tao ay palaging walang tulog, haggard ang mukha, maraming kunot, pagka Santon Plus Gold, meron po yung glutathione, which is maganda para sa skin and also sa overall health. Meron pang collagen, na kung saan nagpapa-firm ng ating balat, na kung saan pagka lumabas kayo mula sa remote job ninyo, hindi kayo sasabihin, tanda-tanda mo na, hindi ka nalabas dyan. Mm-hmm. So you will have, ang confidence din kasi is nakaka-depress. Oh. And that is the reason why when you have that good confidence, when you have yung kasi yung currency natin sa social interaction na meron kang confidence to share your to share your experiences, mm-hmm. pag wala yun, nakakalungkot, and that is depressing sa isang tao. That is why taking Santon Plus Gold Coffee Mix every day, kahit tatlong beses nyo ang inumin sa isang araw, greatly help doon sa nourishment, nutritional gap, and also yung pagpapababa ng stress hormone sa katawan, lalong-lalo na pag palaging late nights ang trabaho po ninyo, mga ka-wellness.
3: The secret of health.
1: Liban po sa Santon Gold Coffee Mix natin, huwag na huwag kalimutan, ha? Take po kayo, Santon Vitamin C. Well, kahit naman hindi remote yung work natin, mm-hmm. or kung ano man yung atin pong trabaho, mga ka-wellness, mahalaga na meron po tayong sapat na amount ng vitamin C sa ating pangangatawan. Much more kung remote yung atin pong work. Dahil sa mga nabanggit kanina, mga diniscuss ni Doc Ron and Doc Algie, na mga effect ng remote work sa atin pong sa ating mental health and sa ating physical health, mahalaga po, napakahalaga ng sa vitamin C supply sa ating pong pangangatawan. So when you are kumbaga naghahanap kayo ng maganda at favorable na vitamin C, subukan nyo ang ating Santon Vitamin C. Alkaline base po yan na vitamin C, mga ka-wellness, para ma-boost yung ating immune system at kahit pa paano makakope up yung pangangatawan po natin, ano, dun sa damage na naiudulot, ano, ng, o kumbaga yung downside ng remote work or itong digital age, kung tawagin, eh kahit pa paano makakoop up yung pangangatawan po natin at hindi mabilis mag-degrade or mag-degenerate yung mga internal organs po natin, mga ka-wellness, ha? At least, 2 to 3 capsule a day ng Santone Vitamin C para mabigyan ng supply or ma-back upan, ano, yung amount ng vitamin C mula dun sa mga food na kinakain natin, take Santone Vitamin C. Kumbahin nyo po yan sa pag-inom ng Santone Plus Gold, Herbal Capsule, at Premium D3, mga ka-wellness. Okay, maraming salamat mga doc sa informative na talakayan na na-share natin sa ating po mga ka-wellness. We hope na ito ay nakapag-iwan po sa inyo ng mga mamunting impormasyon kung ano yung mga naiudulot netong digital stress, kung tawagin, sa panahon natin ngayon, ha? At kung ano yung epekto nito sa atin pong mental health, mga ka-wellness. Hindi natin sinasabi na baguhin nyo na yung line of work nyo, tanggalin nyo na yung mga gadgets niyo dyan, kasi hindi naman talaga yung mangyayari. Napaka-imposible na mangyari po yun. Halos lahat ng tao ngayon meron na at exposed sa ganyan, mga ka-wellness. Ang kinakailangan lang natin ngayon is yung solution. Kinakailangan natin kung paano makaka-cope up yung pangangatawan natin. And there's so many way na maano natin, kumbaga, mabigyan natin ng lakas o karagdagang nutrition ng pangangatawan natin para makalaban kahit paano, ano, sa mga bad effects nung ganun pong mga gawain, mga ka-wellness. Okay? At sa mga kabayan na, kung meron kayong mga katanungan patungkol sa pinag-uusapan po natin, huwag po kayong maghihiyang magtanong. It's text lamang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At mamaya po, itutugunan natin yan ng live dito sa atin pong programa. Kaya tutok lang dahil magbabalik ang programang
4: The Secret of Health.
3: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
5: Premium D3. Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
7: Pagkape, dapat Zanton Plus Coffee Mix. Sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zanton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
8: Zanton Plus Coffee Mix.
3: The secret of health.
1: Balik po tayo, mga ka-wellness, sa atin pong programa, The Secret of Health. Kung meron kayong mga text, mga inquiries about your health, ay text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545.
2: And syempre, ang The Secret of Health ay handog po sa atin ng Santone Plus Gold at ang upan niyang Yes to Health. Kaagapay po natin para makaiwas lagi sa anumang uri ng pagkakasakit.
1: Ang Santone Plus Gold ay isa pong powerful supplement na may pinagsama-samang mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sila, mga ka-wellness, ay natural at wala pong side effects, ha? Mga standardized extract yan, mga powerful herb. Kaya napakaganda at napaka-beneficial sa atin pong kalusugan. Highly absorbable, mga kababayan, ha? Kung gusto yung masubukan yan, eh, pwede yung mabili sa Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug, Generica Drug, at gawin na rin sa lahat ng mga pharmacy and drug stores na malapit sa inyong lugar. Pagtanong-tanong nyo po ang ating mga produkto at hanapin lagi ang Tatak Yes to Health para po makaiwas sa mga fake, makaiwas sa mga counterfeit. Pwede rin mabilihan sa ating mga wellness center. Puntahan nyo po ang ating po mga Yastro Health Wellness Clinic at pwede kayo maka-avail po doon with discounts. Ha? And of course, sa ating pong online shopping store sa Shopee ay pwede nyo rin mabili ang ating pong mga produkto. Okay? Malusog na pakikinig sa lahat ng ating pong mga viewers sa ating pong Facebook live streaming. Ganun rin sa lahat ng mga listeners natin. Kung saan man nakakaabot, itong ating pong programa. Marami tayong listener dyan sa Cebu, sa Palawan. Yan.
2: Palawan.
1: Marami tayong mga avid listeners po dyan. Ha? At ganun rin sa Mindanao, of course, meron tayo. Marami tayong mga katropa dyan na laging nakaantabay sa ating pong mga programa. Yan. Malusog na pakikinig sa inyo pong lahat. Kumusta po kayo dyan? We hope and pray na nasa maayos at malusog kayong kondisyon at sitwasyon, ha? Para niyo mga lugar na kung saan ay nakakaranas ng ano, matinding ulan,
2: no,
1: at binabaha.
0: Baha.
1: Eh, maganda na mag-ingat po mga ka-wellness, ha? Mag-a-plus kayo ng ano, mag-apply kayo ng Santong Plus Herbal Oil natin, mm-hmm, ha? Lalo-lalo na pagkalulusong kayo sa mga ano, floodwaters, ha? Para makaiwas sa mga condition or mga karamdaman dulot ng mga ano, contaminated waters, mga
2: lalo na yung tinatawag na leptospirosis.
1: Oo, yan. Tataas na naman ang kaso niyan, lalo-lalo sa mga lugar na ano, binabaha talaga lagi.
2: Meron na, meron ng mga natala na namatay, mm-hmm, sa leptospirosis. Mm-hmm. So, kaya hindi ito biro, nauri ng infeksyon. No?
0: Lalo na dyan sa syudad.
1: Oo, yeah. Yeah.
0: Rampan talaga yan sa syudad. Sa mga bukid-bukid, wala pa masyadong, wala pa masyado kahit mag-swimming ka sa baha, pero pagka sa Maynila, nakapaw.
2: Oo. Medyo, kasi yung mga sulok-sulok na tinitirhan ng mga contaminants sa ano, gali sa mga daga.
1: Nandun, oo. Kaya apply kayo, ha? Santong Plus Herbal Oil natin. And of course, yung immune system talaga natin, palakasin po natin. Ano? Kaya huwag kalimutan, take po kayo Santone Gold Herbal Capsule natin, Santone Vitamin C, at Premium D3. Mm-hmm. Panglaban natin yan sa mga ano, mga mikrobyo, mga viruses, bakterya na pwedeng puminsala sa ating pong kalusugan, mga ka-wellness. Ha?
2: Okay. So it's time to listen to sa mga tanong natin na ano, na pinadala sa ating pong himpilan, ano. Eh, pag-uusapan po natin yung inyong mga katanungan. No? So kung kayo po ay may mga katanungan, ano yung contact number natin, partner?
1: Sa mga ka-wellness natin na gustong magpadala ng kanila pong mga inquiries, text nyo lang yan sa ating pong numero, 0969-609-6545.
9: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
1: Meron yung tanong dito, Doc. Doc, tanong ko lang po, kung pwede ba 3 times akong uminom ng coffee po ninyo sa isang araw? Sa Emmy po ito, Doc, ng Davao.
2: Pwedeng-pwede kasi yung coffee natin dinesign to give you nutrition. Mm-hmm. Hindi siya dinesign para katulad ng ordinaryong kape na para gisingin ka. Mm-hmm. At yung dopamine mo ilabas lang. Mm-hmm. Ano, dinesign siya to give you nutrition. So, ibig sabihin, kahit na 2 or 3 times siyang inumin, walang problema. Po yun.
1: Yun. Okay. Hello, Doc. Doc, ask ko lang po ba kung open ang Yes to Health? Okay. Depende po kung saan kayo area ang open natin sa ating po mga wellness center Sunday up to Friday, mga kababayan.
2: 8 a.m. pa lang, bukas na po sila hanggang 5 p.m.
1: So sa mga nagbabalak po bumisita, pumunta sa ating po mga wellness center, pwede kayo makabisita po dyan, ha? Linggo hanggang Biyernes. Mm-hmm. Yung schedule lang ng mga consultants natin, like dito po sa Santa Rosa branch natin, ano? Si Doc Ron ay every Tuesday and Friday. Tomorrow. At si Doc Wendell naman every Thursday, mm-hmm, sa Santa Rosa Balibago branch. Si Doc Algie naman every Thursday
2: sa Batangas.
1: Sa Batangas naman si Doc Algie, ano. So yan yung mga natin. Sa Quezon City, meron tayo diyan na Doc yung mga consultants natin.
2: Meron, no. Meron tayong daily schedule po diyan, mm-hmm, no. Today is Monday, nandiyan si Doc Saisi. Mm-hmm. And sa mga succeeding days, meron din tayo naka-duty na consultant.
1: Mm-hmm. Ayan, so, kaya puntahan nyo po yung ating mga wellness center. At kung meron kayong mga inquiries, ano, ito, i-ano nyo mga ka-wellness, ha, i-contact ninyo ang ating pong mga wellness center. Kung meron kayong mga katanungan or mga inquiries about sa ating mga products or sa mga consultants, pwede yung contact na, ang kanila pong numero. Sa Quezon City branch natin, pwede kayong kumontak 0969-627-1262. Sa Batangas naman, 0962-349-1256. Yan. At sa Santa Rosa, check ko ulit yung
2: 0908-562-4060.
1: Yun, oh, nandiyan
2: sa screen.
1: Nandiyan sa screen natin. Sa mga nanonood sa ating Facebook live streaming. Oh. So, nandiyan ang mga contact sa ating po mga clinic. Pwede kayong kumontak po dyan. Ano? Look, another inquiry. Ask ko lang po, anong benefits ng Santone Plus? Normal po ba ang akin pong high blood? At paano po inumin ito? Before meal o after meal?
2: Gabron.
0: With regards sa Santone Plus, is ang benefit sa Santone Plus, it helps yung tinatawag natin ng inyong pong blood pressure. Mm-hmm. Kasi napapababa ito ng inflammation. And secondly, is yung tinatawag natin protection sa inyong puso, lalong-lalo ng mga cellular ng puso. And of course, doon sa muscle ng puso, yung spirulina, kasi napakataas yan sa mga kompletong amino acids. And of course, garlic, napakaganda para sa mga may hypertension kasi yung garlic is natural blood thinner na kung saan ay tumutulong na gumanda yung daloy. Kasi yung pagka thin yung ating blood, hindi malapot, mabilis yung daloy, hindi mataas yung pressure ng dugo.
2: Saka napakaano yun sa cholesterol level.
0: Napakaganda sa pagpababa ng cholesterol. And, pero huwag ninyong sasabihin, i-replace yun sa maintenance medicine ninyo. Ang doktor mismo ninyo ang magsasabi kung kailan ititigil. Pero with regards sa complementary supplements, napakaganda po ng Santone Plus Gold para sa may mga hypertension. Ang gagawin po ninyo, uminom po kayo ng one capsule 3 times a day, 30 minutes before or after meal. Huwag lang ninyo talagang isabay doon sa maintenance medicine ninyo. It's either mas mauna ng or mahuli ng isang oras hanggang dalawang oras para makuha po ninyo ang optimum benefits ng Santone Plus Gold. At sa mga may hypertension, napakaganda na pagsabayin ang Premium D3 at ang Santone Plus Gold. Kasi ay tumutulong po yan ng tinatawag natin na pag-reduce ng inflammation. Anti-inflammation, of course, yung moringa oil na meron sa ano, meron sa premium D3. Premium D3 natin para sa cell protection po natin.
1: Mhm. Ayun, so mga kabayan natin na meron pong iniinda na hypertension, very beneficial sa inyo. Yung ultimate trio po natin. Mm-hmm. Well, Santone vitamin, ang vitamin C is napaka-importante niyan sa integrity ng ating mga blood vessels, ano. So take kayo noon yung ating pong ultimate trio, mga kababayan. Okay? Dok, ito, merong another inquiry, pahabol ng katanungan. Meron po akong frozen shoulder. Ano po ang dapat kong inumin o kainin? Salamat, Dok. Sineli po ito.
2: Yan. Frozen shoulder, kailangan natin ng una-una, aside from nutrition, kasi Santone Plus Gold Premium D3, nakakatulong sa ating mga kasukasuan o sa ating mga muscle. Pero ang frozen shoulder kasi, something wrong dun sa muscle movement. Na kaya frozen siya, kasi yung other muscle, kinokontra niya yung movement ng other muscle. O, nangyayari yan kapag ikaw ay masyadong mataas yung stress, mataas yung pagod natin na hindi napapahingahan ng sapat. So, ang ginagawa dyan, may therapy talaga dyan para sa frozen shoulder. Ano? So, kung meron kayong frozen shoulder at may mga therapy sa lugar nyo, pa-check nyo, pa-try nyo yung ipa-therapy. Kung malapit naman kayo sa Yes to Health, sa Santa Rosa branch, nandiyan si Doc Wendell every Thursday. O sa Batangas City naman, sometimes pag nakikita natin na kailangan ang inyong lingkod, nagbibigay tayo ng treatment po dyan. So meron tayong iba't ibang mga pamamaraan to relieve yung mga ganyan, frozen shoulder. Kasi medyo, pag tinawag na frozen shoulder, hindi mo na maitaas.
0: Masakit
2: na kasi nagkukontrahan na yung mga kalamnan mo. So may mga way naman na pwedeng gawin. So taking supplement, yung tatlong suplemento ng Yes to Health, yung Santone Plus Gold, may mga antioxidant, may anti-inflammatory, may mga protein na pwede makatulong sa inyong mga kalamnan. And also, meron siyang vitamin C. Yan, yung vitamin C and yung ating premium D3 naman, essential fatty acid, kailangan din po yan para doon sa build-up ng ating intermuscular system. Kasi kailangan din ng fat, hindi lang protina, kailangan ng ating mga kalamnan.
1: Yun, oh. Sa mga kababayan natin, na nagkakaroon ng problema sa kanila pong frozen shoulder.
2: Saka lagyan din, hot pack pag sumasakit. Lagyan ng hot bag. Kasi ang mainit na temperatura ay nagre-relax ng mga kalamnan na frozen. Hindi ibig sabihin frozen ay nagyayelo, no? Frozen, ibig sabihin parang hindi siya gumagalaw. Naninigas siya. Ganun po yun.
0: Lalo-lalo na pag pagkatapos ng hot pack, pahira ng Santon Plus Herbal Oil.
2: Ayun. Mm. Oh, yun nga iniisip ko, nakalimutan kong sabihin kanina. Maganda kasi kapag hinaplusan mo noon ng Santon Plus Herbal Oil kasi iinit. Pagkatapos iinit, magko-cool down. So, nagkakaroon ng varying temperature or feeling na nare-relax ka talaga.
1: Okay. Ayan, maraming salamat mga ka-wellness at maraming salamat mga partner sa mga infos na inyo na ibigay. At naku, napakabilis ng oras natin. Baka may pahawal po kayong mensahe sa ating mga tagapakinig.
0: Yan po, ingatan ang ating mental health mga ka-wellness ha. Maganda namang magsipag. Huwag lang masyadong maapektuhan o huwag lang maapektuhan yung ating mental health kasi kapag naapektuhan na, sigurado ang kabuhayan ay siguradong maubos po mga ka-wellness. And of course, alaga ng ating sarili, mag-ehersisyo, magpa-araw, kumain ng tama sa tamang oras and also kumain ng mga sustansyang pagkain at samahan po ng pag-inom ng ating Ultimate Trio, ang ating Santon Plus Gold Santon Vitamin C and Premium D3 para makaiwas po sa mga epekto na tinatawag natin na mental health issues mga ka-wellness. Dito lamang po yan sa ating programang The Secrets of Health. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat.
2: And of course, thank you very much sa lahat ng ating mga ka-wellness at sana nakapagbigay po kami ng makabuluhang talakayan ngayon pong araw pong ito. God bless po and see you again tomorrow sa ating pong palatuntunan.
1: Thank you so much, Doc Algie. At maraming salamat din, Doc Ronald. Maraming salamat din sa lahat ng mga ka-wellness natin na lagi nakaantabay at lagi po nakikinig dito sa ating pong programa. Ganda rin sa lahat po ng tumatangkilik ng ating pong mga dekalidad na mga produkto. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy. Ito po yung lingko, Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon po lang dalangin ng Panginoon nawa ang siyang patuloy ng kapalakas at magpagaling sa ating pong mga karamdaman. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
4: The Secret of Health.
10: The Secret of Health.
11: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili.

0: XFM.
1: Sister Paint.
2: Si Diane po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Paint, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Paint lang ang mabisa.
1: Sister Paint. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Paint.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Pagpili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santhon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Santhon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santhon Gold Coffee na.
1: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
5: Kung vitamin C, tandaan, Santhon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santhon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Santhon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
7: Ha! My pimples na naman ako!
8: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
9: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
10: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santhon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
11: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna! Nagmainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
12: Santhon Plus Gold.
13: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santhon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santhon Plus Gold.
12: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
14: Kape na may natural energy booster. Santhon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santhon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
15: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
16: Mag-Vision X Plus ka.
17: Vision X Plus Softgel Capsule.
16: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
17: Vision X Plus Softgel Capsule.
16: Vision X Plus Softgel Capsule.
15: Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
18: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
6: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
19: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturmo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
0: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkir Estrera.
3: Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
21: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
22: Mabibili sa mga butika.
7: Ha! May pimples na naman ako!
8: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
9: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
21: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
23: XFM.
24: XFM.
25: Sister Pain.
26: Ako po si Francisco. Mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Sister Pain, alis agad ang pain. Sister Pain lang ang sakalam.
25: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
27: Symptoms persist. Consult your doctor.
25: Bibili sa mga butika.
28: Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata.
29: Vision X Plus.
28: Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
25: Premium D3.
30: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
25: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mapibili sa mga butika.
31: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
32: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
33: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
21: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
22: Mabibili sa mga butika.
7: Ha! May pimples na naman ako!
8: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
9: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
1: Santon Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Aisel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
4: Paaasahan
1: sa sakit ng katawan.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
12: XFM.
13: XFM.
14: Mga katropa, exciting dito!

0: exciting time. It's 1:40 p.m.
1: Mga kwentong mapapaibig ka. Mga istoryang tatatak sa inyong mga puso. Mga karanasang pagpapatatag sa iyo. Dito lang yan sa X-Rated. X-Rated. Tuwing Lunes hanggang Biyernes. X-Rated.

0: natin. Magandang, magandang, magandang Monday! Wala, ito sira ang negosyo. Monday pa lang. Ken, wag ka na ulit mag-absent, ha? Gigigil ako talaga sa iyo. Nakakaloka ka talaga, katropang Renz. And syempre, good afternoon sa lahat ng mga katropa natin dito sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan, Luzon, Visayas at Mindanao. Sala po ng mga katropa natin dyan. Samahan niyo po ngayong araw ng Lunes si DJ Girlicious, mga katropa natin, again and again sa programang X-Rated. And syempre, magkakasama-sama po tayo hanggang alas 3 ng hapon. Hanggang alas 3 tayo ng hapon, magkakarinigan, magkakaintindihan. Kung meron po kayong mga gustong ipanawagan, meron po kayong mga gustong ereklamo, meron po kayong mga gustong i-shoutout, mga katropa natin, tawagan niyo lamang po ako sa ating hotline numbers na 0985-202713. Kung di naman po kaya ay sa 0953-514-1303. Ayan yung ating mga hotline numbers, mga katropa natin, na pwede nyo pong i-text at i-call. At kung meron po kayong mga gustong batiin ng happy birthday, mga katropa, dyan lamang po kayo tumaw. Meron kayong mga request, go ahead. Break it down, you. And syempre, happy, happy birthday sa lahat ng mga katropa natin na nagbe-birthday today. Happy, happy birthday po sa inyong lahat. More blessings. Hindi blessing. Actually, more birthdays to come and good health. Kasi sabi ko nga, kapag meron tayong magandang pangangatawan, ay marami tayong blessing na matatanggap. And syempre, maging ano lang tayo, maging generous. Maging equally lang tayo sa lahat ng bagay. Kasi minsan, kapag tayo ay nakakalimot sa mga dapat nating gawin, mga katropa natin, ay doon na nagsisimula ang kamalasan. Ayan, katulad na lang ni Lerfel John Elio. Break it down, DJ Girly. Tigilan mo ako, Lerfel John Elio, ha? Hanggang ngayon, hindi ko pa rin maintindihan kung bakit pangalan mo Lerfel John. Sa tagal-tagal na nating magkakilala, hindi ko pa rin maintindihan kung bakit ganyan yung pinangalan sa'yo ng nanay at tatay mo. Hindi ko ba alam? Ay, baka may masabi ko dito sa live eh. So anyways, oy katropang ano ha, Lerfel John Elio. Subukan mo yung ating Turbo Food Supplement for Men. Talaga namang sinasabi ko sa'yo, Lerfel John Elio. Hindi ka mazi-zero dito. Hindi ka talaga namang was-was lang, pas-pas lang. Hindi... Parang hindi ko kaya sabihin sa'yo dito sa live. Pero subukan mo, katropang Lerfel John, ang ating Turbo Food Supplement for Men. Sigurado ko na hindi agad matutumba ang poste ng paleko kapag ito ang sinubukan mo. Dahil talagang proven and tested ito ng ating mga katropa dito sa XFM Palawan. Kasi yung ating Turbo Food Supplement for Men, ay talagang tumatawa siya, oh. Huwag ka mag-alala kung hindi ka makakabili. Pag nagkita tayo, bibigyan kita. Gamitin mo, ha? Ayusin mong gamitin. So yan, sabi ko sa'yo, huwag mo kaming pinapahiya. Tapos bigyan mo na lang ako ng feedback kung ano yung feedback ng ating Turbo Food Supplement for Men. Subukan nyo, 'di ba? Subukan yung dalawang ano pa naman yun, dalawang capsule. So bibigyan kita, tag isa kayo ni Thailanders. Nakakaloka ka. DJ Arat na, magdagat tayo. Tigilan mo ko sa niyayayaya mo ko ng dagat-dagat na yan. Dahil kahit kailan hindi pa tayo nagkita, ang huling dagat natin, natandaan mo pa, nag-aaral pa tayo. Ngayon, ang dami na nangyari sa buhay natin pero hindi pa tayo nakapagdagat. Huwag mo kong niloloko. Sadyang napaka-busy mong tao. Ikaw yung pinaka-busy tao. Ikaw yung pinaka, parang alam mo yun, para kang anak ng presidente. Kung makapag-reply ka naman talaga mga 3 days, kapal! Ayaw ko. Hindi, bibigyan kita. Free ko na lang yun sa'yo dahil magkaibigan tayo. Kapag magkaibigan dahil, di ba, nagbibigayan, nagdadamayan. Ayokong nalulungkot ka. Kaya sa mga katropa natin dyan, especially sa ating mga kalalakihan, kapag kayo po ay nalulungkot, kapag si Manoy ay nalulungkot, merong pampasaya dyan. Yung ating Turbo Food Supplement for Men. Oy, Wildo Pandil, bakit ka naman tumatawan? Grabe ka naman. Hi, Idol. Miss kita, Idol. Request lang ng song na Andamanaya. Ayan, katropang Ken. Meron daw nag... Ay, katropang Ken. Katropang Renz. Bakit naman din kasi talaga? Oo. Ayoko talaga na nakikita yung mukha ni Renz kapag sa mga ganitong panahon na nagpo-program ako. Wala akong gagawin kundi tumawa lang ng tumawa. Yawa. Ay, katropang Larry Fell dyan. Ikaw naman. Grabe, tawa ko. Bakit ka tumatawa? Hindi bibigyan kita dahil magkaibigan tayo. Ayoko nalulungkot ka. Dahil sa ating mga kalalakihan, kapag kayo'y nalulungkot dahil nga medyo nanghihina na po si Manoy at hindi na po kayo nakatatagal sa kama, nandyan po yung ating Turbo Food Supplement for Men. Diba? Talaga namang non-stop was-was kung was-was, pas-pas kung pas-pas. Syempre kay Sir Echo Echalar, DJ Girl, Beautiful Licious. Pakibati po kami dito sa Santa Lourdes. Pakibati na rin po si Juanita Rama, April Rama at Joanne at si Wilma Aurelio at si Nana Eden Eden. Thank you po DJ Beautiful Licious. Nakatutok na po kami sa'yo. Thank you Sir Echo Echalar and family. And syempre, good afternoon kay Ate Delia Gregorio. Gandang hapon, DJ Girl. Pa-shoutout po kami na nanunood sa'yo. Pa-play po ng song na I Do Love You. Thanks po, DJ. Alam niyo, na-recommend ko tong ano, yung turbo na to. Pero hindi ko pa din talaga to. Kasi, kwento-kwento lang, mga katropa natin. Kwento ni katropang Renz, nasubukan niya na daw. Ni katropang Ali, ni katropang Ken. Dibale, mamaya, titistingan nga natin yung ano neto. Tatanungin natin kay katropang Emil Fred dahil isa rin ito sa mga user netong ating Turbo Food Supplement for Men. Diba? Sino ba namang tatanggi dito sa ating Turbo Food Supplement? Ay, napakalakas nito pagdating sa labing-labing. Kapag kasi sa edad na tumatanda mga katropa natin, nangihina na rin po yung mga buto niya. Ay, nangihina yung buto. Nangihina na po yung inyong mga tuhod, ba? Diba? Kaya naman palalakasin po yan ng ating turbo. Hindi kayo mapapahiya dyan. Hindi ako mapapahiya sa inyo. I swear. Hello! Good afternoon!
1: Magandang hapon sa'yo, ma'am!
0: Hello! Nanay Susan! Magandang hapon!
1: Kamusta, ma'am? Kamusta?
0: Okay lang, nanay. Kayo po, kamusta po kayo? Nanay? Nay!
1: Hello?
0: Nawawala ang aking busis. Wait lang, Nanay Susan. Ayan. Hello, Nanay! Nay!
1: Hello, Ma'am!
0: Nay!
1: Hello!
0: Hi!
1: Ay, nato.
0: Para tayong ano, para tayong nagsasabong nito. Napakalalakas ng boses. Nakakaloka. Nay!
1: Hello, ma'am.
0: Ang lakas ng ano mo, ang lakas na naman ng trompeta mo dyan. Grabe ka.
1: Oh, malakas naman.
0: Grabe, anak, saririnig ko, nagfe-feedback. Oy, shoutout nga pala dyan ha, sa mga kapitbahay ni Nanay Susan.
1: Maririnig kanila yan, ma'am.
0: Sa mga kapitbahay po dyan ni Nanay Nanay Susan! Magandang hapon po sa inyo.
1: Kasi ang lakas-lakas naman ng tumpayan, Mama. Maririnig nila lahat yan.
0: Kaya nga, lakas-lakas. Hindi na ako magtataka, Nanay, kung bakit yung mga kapitbahay mo kilalang-kilala rin ako kahit wala silang radyo. Parang simula dyan sa bahay nyo hanggang dun sa may kanto palabas, naririnig talaga sa sobrang laki ng trompeta ninyo. Nanay, bumati ka muna. Batingin mo muna yung isang barangay mo dyan.
1: Una-una sa lahat, binabati ko kayo yan, ma'am, ng magandang hapon. Kasama mo yan. Binabati ko kayo lahat, mago, dito sa kapitbahay ko. Binabati ko si Johnny Antolino, ang kanyang pamilya. At si Bingi na Malyones, si Junjun na Lakaw-Lakaw, at si Liana Hardin, si Sito, at si Lini na Estebes, bago yung anak ko doon sa Mali, si Maricar. Binabati ko sila ng magandang hapon, kanyang asawa at dalawang na anak. At mga pamilya Tanyo, pamilya Tabalos, at si... ano, si John na Panday, ginabati ko yung kanyang pamilya ng magandang hapon. Yan lang, ma'am.
0: Ayun.
1: Maraming salamat sa'yo, ma'am.
0: I love you too, Nanay Susan. Mahal kita araw-araw.
1: Mahal rin kita, ma'am. Na-miss na tayo.
0: Sige po, Nanay, baka meron po kayong gustong request na song.
1: Yung request ko, ma'am, yung Sorry, Mahal.
0: Sorry, Mahal. Okay, sige po, Nanay. Thank you po.
1: I love you.
0: I love you too, Nanay. Sorry, Mahal. Para namang ano, parang uulan din yata dito sa Palawan. Hello! Good afternoon!
2: Hello!
0: Yuhu! Sino to?
2: Ay, pagkakataon na ako tumawag.
0: Sino ito?
2: Ay, si Rex.
0: Si Kuya Rex.
2: Oh.
0: Ay, Kuya Rex, kamusta ka naman?
2: Okay lang. Ay, hindi makalawat ngayon dahil malakas ang hangin.
0: Ay.
2: Maalon dito sa Hartman.
0: Pero di ba ano, pero... mainit naman. Kapag mainit ba, depende pa rin yan sa ano, sa alon. Akala ko kasi kapag malakas lang ang alon, kapag may ulan.
2: Kahit mainit bali, din pa. Pagka malakas yung ano po, malakas yung hangin dito sa takas, dito sa tabi.
0: Mm-hmm.
2: Yung alon sa dagat, nagbabago. Tapos yung agos magulo. Kaya walang pahuli ng isda.
0: Parang siya may bago.
2: May left and right.
0: May ano, magulo rin yung kanyang isipan. Ano ba yan?
2: Pero kanina, narinig ko kanina, bibigay ka ng turbo. Baka pwedeng bigyan mo rin ako.
0: Gusto mo ba ng turbo, Kuya Rex?
2: Oo, para masisid ko yung bakalan dito sa Hartman na napupuno na ng damo ng lusay.
0: Baka naman kasi, Kuya Rex, kailangan lang yan maano. Kailangan lang siguro ma-maintain para hindi nagkakaroon ng ano, damo.
2: Ay, kailangan kasi nga lukain yung damo para makuha yung bakalan.
0: Okay. Kaya pala. Sabagay, hindi naman din makukuha ang bakalan kung hindi hahalukain. Paano? Kung malapit lang sana, malapit lang ba? Saan ba ang Hartman?
2: Dito sa Westcom, ma'am.
0: Westcom. Ano ba ta? Libis.
2: Sa may ano, ma'am, yung tinatawag nila na bamboo nest na beach.
0: Ay, hindi ko alam yung bamboo ano. Ang alam ko lang kasi BM Beach.
2: Meron dito, ma'am, sa ito sa Bamboo Nest.
0: Sa ano? Sa malapit ba kayo sa ano? Sa may ano na nga 'tong malaking hotel diyan sa may Westcom, yung maganda, yung The Dome.
2: Oh, dito doon, ma'am. Yung Dome kaliwa, yung Bamboo Nest is kanan.
0: Pero same lang ng daanan.
2: Opo, isa lang po yung entry.
0: Same na yung entry.
2: Opo, dito po, papasok mo ng Hartman. Pagdating mo sa kanto, meron nakalagay na summer beach pension house. Kakaliwa ka, didiretso siya nandun. Pag bago ka kumaliwa, pagpasok mo pala, makikita mo na kagad yung Bambones.
0: Ah, okay.
2: May floating cottage.
0: Ano naman yun siya, beach din?
2: Opo, yung, para... yung dadalhin po kayo doon sa ano, sa White Sand.
0: Ah. Ngayon ko lang
2: yung may floating cottage po dito.
0: Oh, may floating cottage din pala dyan?
2: Opo, yung pinakamalaki po na floating
0: cottage.
2: Parang feeling
0: ko, alam mo Kuya Rex, sa mga sinasabi mo sa akin, feeling ko parang pinanganak lang ako kahapon. Kasi bago ko lang naririnig yung mga ganyan, yung may pa-floating cottage pala dito sa Westcom, meron palang
2: opo
0: beach pa na iba. Aka daw kasi yung ano lang, yung BM, the Dome, yun lang yung mga alam ko eh.
2: Ito po yung little Boracay ng Puerto Princesa.
0: Ah, okay. Naririnig ko na yung Little Boracay, pero akala ko malayo yan. Akala ko Napsan.
2: Wala po, dito lang po yun. Bali, ikot ka lang ng libis eh. Kalikasan.
0: Wala talaga, Kuya Rex. Hindi talaga nakakaabot dyan yung aking kapangyarihan. Mahina yung signal. De bali, Kuya Rex, kapag nag-ikot-ikot, kasi itong si Katropang Toto, umiikot-ikot ito, baka madaanan niya yan dyan, tapos magkontakan lang tayo.
2: Para nakapunta na dito dati si Katropang Toto.
0: Oo, baka alam niya yan.
2: Nagkaroon dito ng yung tao na tatalon sana sa building.
0: Ay, Diyos mio. Sige, sabihan ko siya, Kuya Rex, para naman na makuha na natin yung bakalan.
2: At saka, ma'am, pwede ako gagawa ko ng kasalanan sa'yo.
0: Anong kasalanan?
2: Mag-a-plug.
0: Magpapa-plug? Ano yung papa-plug nyo, Kuya Rex?
2: Binabati ko yung kapitbahay ko dito na si Arnold Alvarez.
0: Mm-hmm.
2: Soon to be kagawad ng Barangay San Miguel.
0: Hoy, wow! Advance congratulations.
2: Saka yung kapitbahay namin dito na mga Buenape.
0: Ayan.
2: Ni Pomoseno, Hoy, Toledo, pati na rin po yung pinakamamahal kong asawa na si Maymay, yung aking anak na si Del Carmen na nag-aaral dyan sa San Miguel National High School.
0: Okay.
2: At kung sino po yung gusto magpagawa ng sapatos, papatahi, punta lang po kayo dyan sa may BBG po. Andyan po yung anak ko na si Tisoy.
0: Saan mura banda? Na. Saan banda?
2: Sa may BBG, ma'am. Sa may kanto ng BBG. May nagtatay po dyan
0: saan
2: na
0: yung BBG?
2: Sapatos.
0: Saan yung BBG?
2: San Manuel, ma'am.
0: San Manuel? Kasi may papatay akong dalawang sapatos ko. Hahanapin ko na lang yung anak mo.
2: Ayaw, ma'am.
0: Saan may banda doon?
2: Doon, ma'am. Mura. Doon lang, ma'am, sa may kanto ng BBG, ma'am.
0: Hindi ko kasi alam yun. Saan? Land bank? Sa land bank banda? Sa mga tricycle?
2: Kung sa land bank nga, madire-direcho pa yun, ma'am.
0: Malayo ba?
2: Bago magpapunta ng Tipoko, ma'am. Sa kanto lang niya, ma'am.
0: Diyos ko, nasaan naman yung Tipoko? Wait lang! Anong pangalan? BBJ? Baka kasi madaanan din
2: BBJ,
0: namin.
2: Ma'am.
0: BBJ.
2: BBJ.
0: Meron siyang shop?
2: Oo, ma'am. Meron siyang maliit na stall dyan, ma'am, na tabing kanan.
0: Wait lang. Tipoko.
2: Para si
0: tipoko.
2: Lalaki, ma'am, na ma'am, na matangos ang ilong.
0: Aray. Sinabi
2: yun.
0: Pa yung matangos yung ilong, parang nasaktan ako bigla.
2: Ay, okay lang yun, ma'am. At least proud to be a Filipino.
0: Kuya, Kuya Rex, baka pwede mo namang i-text sa akin kung saan banda yung location, no? Yung pinaka-exact location niya. Para doon na lang kami magpapatay yan ng sapatos. Kasi meron akong papatay parang tatlo or apat na sapatos.
2: Bali yan yun, ma'am, sa may BBG, ma'am. Sa kanto niya, mayroong stall na maliit lang din, ma'am, na sa kanan.
0: Yun ba yung papunta ng ano ba tawag dito? Yung liguan, yung swimming pool?
2: Oo, oh, ma'am, yun po, ma'am. Sa may Angela's, ma'am.
0: Yun, Angela's, sa kanto nun?
2: Oo, oh, ma'am, sa unahan pa nun, ma'am.
0: Sa unahan
2: pa? Sa may BBG mismo.
0: Ah, okay, sige. Madali na lang yun hanapin. Sige, Kuya Rex.
2: Ang anong pangalan niya, ma'am, si Christopher Roland.
0: Christopher Roland.
2: Olan, ma'am.
0: Olan. Okay. Isang malakas na Olan.
2: Apo, ma'am. Olan.

0: tsaka kay ano, kay Gerald.
1: Okay,
0: tsaka yung kabarangay ko dati, si Mike Escote.
1: Ayan, si katropang Mike Escote, ang lalaking.
0: Salamat din po.
1: Thank you. Ingat po. God bless. Si katropang Mike, ang lalaking pinagpala. Pinagpala ng lahat. Ay, naku talaga naman. Meron pala akong question, mga katropa natin. Kapag ba kayo ay nagmahal, talagang mahal na mahal na mahal nyo talaga. Kung hindi nyo talaga makalimutan yung parang ano bang tawag doon, katropang Bem, yung labat per sight ba yun? Ano yung tawag? Labat per sight ba yun yung sinasabi mo, katropang Bem, kanina? Hindi labat per sight. Ano to? Yung parang, ano ba nintik na tawag dito? Okay, baka mamaya mabanggit ko, oh. Anong tawag doon? Hindi labat per sight. Childhood love? Ano ba yun? Ano tawag doon? Puppy love? Ayun! Meron kasi akong kaibigan. Yung puppy love niya na yun, talagang ang hapa daw talaga ng kanilang pinagsamahan. Talagang kumbaga, ito yung the one that got away. Ahay! Ito yung kumbaga masasabi, first love! Diyos mio, Marimar. Ang tanda ko na talaga, no? Hindi ko na alam yung first love never dies. Ulul, charat! Diba kasi sabi niya, first love never dies. So itong friend ko na to, talagang sabi niya is yung first love niya na yun, dati meron na rin talaga silang pinagsamahan. Napakatagal ng pinagsamahan. Ngayon nagkita silang ulit. Tapos parang may namuong pagmamahalan ulit. Eh, nasa maling panahon at sitwasyon. Yun yung masakit at mahirap doon. Ngayon, naghiwalay na sila. Tapos sabi nung isa, magpapakamatay ako kapag hindi mo ko. At sabi niya kasi, pag ano daw, nahihirapan na daw siya sa sitwasyon, hindi niya daw kayang i-let go. Etong kaibigan kong itong napakagwapo din naman talaga. Mga macho, guwapito, maskulado, chinito, ano pa ba? Basta yun lang yung kaya kong i-describe sa kanya kasi baka masabi ko yung pangalan niya. So yun na nga, ang sabi, kayo ba? Are you willing to take your life para lang sa sinasabi niyong pagmamahal? Kaya niyo bang i-risk ang inyong buhay? Kaya niyo bang sasabihin niyo, 'di ba mostly ganito 'yan eh, kapag may nag-iiwalay, magpapakamatay ako kapag iniwan mo ko. Magpapakamatay ako. Dahil hirap na ako, hindi kita kayang kalimutan. Alam ko na sa maling sitwasyon, pero mahal kita. Natatawa na lang ako. Naaalala ko yung mga linyahan niya ganun. Hindi man ganun yung pagkasabi niya, pero gumagano'n sa isip ko. Sana nakikinig ako, nakikinig yung kaibigan kong eto ha, kung nasaan man siya ngayon. Ano yan? Turon? Sa bagay, yung kaibigan kong yun, mahilig din sa turon. So yun na nga, mga katropa natin. Ang tanong ko lang naman sa inyo, simple lang naman ang tanong. Kaya nyo bang mawala or kaya nyo bang kitilin ang inyong mga buhay dahil lamang sa sinasabi nyong pagmamahal? What? Malalaman natin yan mamaya kapag meron tayong caller. Tatanungin natin siya kung kaya niya ba yung mga ganun. Magpapakamatay daw siya dahil sa hirap ng kanyang pinagdaraanan. Talaga namang napaka-arte din talaga nito. Ayan kay Sir Jota Balos Delgado. Oye, Sir Jo, ano ba naman to? Bakit mo ko sinisenda ng mga litsyon-litsyon? Bibigyan mo ba ako? Good afternoon po, DJ. Pakibati po si Tatay Jesse Alisto. Birthday niya po today, 60th birthday na. Ikain po kami dito sa Malinaw 2, sa Nara, Palawan. Salamat po, DJ. Hoy! Kaya pala may palitsyon si Sir Jota Balos Delgado. Talagang yung kanyang litsyon, oh. Mamula-mula. Ayan o, may nakalagay pa. Number 16. Bakit may number 16? Ay, hindi na alis yung ano. Ano ka ka? Pa-shout out kay Butikal Limyon na nakikinig at nakangiti. Oy, mahirap

0: yan. Pag nakangiti na kayo, sinasabi ko sa inyo, okay lang yung nakangiti, wag lang mananakit. Diba? Hello! Good afternoon!
1: Hello, DJ!
0: Ay!
1: Si Aquarius Man.
0: Si Aquarius Man. Kamusta naman, Aquarius Man?
1: Ayos lang.
0: Nakapunta ka na ba sa ano, dagat?
1: Wala pa nga eh. Yung turbo kasi, inihintay ko eh. Pag nagpunta ako dyan, ha?
0: Grabe naman. Bakit kayo naghahanap ng turbo? Talaga namang, siguro malungkot ang inyong mga buhay.
1: Hindi naman. Kailangan sa buhay yan eh. Kasi kapag walang bantayog ng Pilipinas, hindi gagaan ang buhay.
0: Sa bagay, di ba? Kapag galit si Mrs., problemado talaga ang buong bahay. Kaya kailangan dapat, kailangan nyo dapat, ano tawag nito, nilalambing. Kailangan, ay, kailangan nyo nilalambing ang inyong mga Mrs.
1: May iba ako doon, DJ, sa topic mo.
0: Yes.
1: Yung about doon sa puppy love,
0: okay,
1: true love, hanggang mga ganon. Yung sabi na kikitlin mo yung buhay mo para lang sa minamahal.
0: Oo, kasi ang sabi niya, hindi niya daw kayang mawala itong si lalaki dahil nga mahal na mahal niya talaga.
1: Ay, baka matigas ang pagkaturbo. Kaya hindi maiwan. Makalimutan.
0: Wala. Eh, paano yun? Ano, sir, ano, Aquarius? Eh, same sila, may family. Anong gagawin?
1: Kailangan lang yan yung party-party.
0: Party-party? Anong klaseng party-party? Hindi na nga siya, hindi na nga siya party-party kasi nga, nung una, nag-party-party silang dalawa. Ngayon, parang nung kumakalas na itong kaibigan ko na ito, parang hindi na kayang kumalas ni, ano, nung isa. Eh, both my families. Paano yun? Parehas din kasal. Ano na? Ano gagawin? Dahil total, ikaw ay lalaki rin naman. Na-experience mo na ba yung ganito, Sir Aquarius?
1: Babaero ako dati.
0: Yan na, sinasabi ko na nagkalabasa na tayo. Babaero ka dati. Ngayon, lalaki.
1: Wala na. Meron na yung sinasabi na baguhin ang buhay, ayusin ang buhay para sa pamilya.
0: Ilang taon ka na ba ngayon, Sir Aquarius?
1: 50.
0: 50. So, ilang taon ka nang nagbago?
1: More than 30.
0: 30s? I mean, parang 30 years old ka nung nambababae ka.
1: 20.
0: 20 plus. So, nagbago ka is mga nasa 30s ka na.
1: Opo. Dahil may pamilya na, ganon. Kumbaga, binabago na yung buhay. Kumbaga, nilalaan mo na yung buhay mo, sa pamilya mo, sa pagiging anak mo.
0: Naniniwala ka ba sa karma?
1: Oo, naniniwala ako.
0: Kinarma ka na ba? Dahil sa pambababae mo?
1: Oo, kinarma ako.
0: Paanong karma sa pambababae mo?
1: Yung pinakamamahal ko na si Reika Rocco, na taga-Naga, simula elementary to high school, ako talaga nag-aalaga noon.
0: Okay.
1: Then, nung akala ko, niyaya niya ako sa Bicol, ay papakilala sa magulang niya, yung pala, pagdating doon, pamanika na yung lalaki, kasundo ng magulang niya.
0: So, ikaw, anong ano mo? Anong ganap mo doon?
1: Bali, parang koksi.
0: Trace.
1: Koksi na lang, props ka na lang, ganun.
0: Pero may relasyon kayong dalawa?
1: Oo, magkasintahan kami sa Pasig.
0: Magkasintahan kayo sa Pasig, tapos pagdating nyo ng Bicol, may aasawahin na pala siyang iba.
1: Oo, bali parang kasundo ng mga magulang.
0: Pero alam parang, niya naman, ano alam naman din ng babae.
1: Alam ni Rica, kaso lang hindi niya sinabi sa akin.
0: Eh, bakit sinama pa niya sa Bicol kung mag-aasawa lang din naman pala siya?
1: No, yun yung hindi ko naiintindihan. Kaya nung umuwi na ako papunta ng Pasig, sa bus pa lang, gusto ko nang agawin nun yung manubela kasi malapit ako sa likod ng ano yun, nung driver. Pero nung nakita ko yung crucifix, doon sa harapan ng windshield, medyo natawan ako. Kaya sabi ko, bakit kukitin yung buhay ko sa isang babae na itinuring kong mahal, pero hindi ko sukat akalain na ipagpapalit pala ako sa isang bagay na mahirap.
0: Tanggapin.
1: Kumbaga masakit.
0: Oo, masakit. Eh, magkaiba naman yun sa sitwasyon mo. Sa'yo naman kasi talaga, nasaktan ka in a way na hindi mo talaga, talagang niloko ka literal. Yung sa'yo kasi talaga, mahal mo talaga siya, nagmamahalan kayong dalawa. And then, pag ano mo is, meron na pala siyang iba. Ito naman kasi hindi. Aware silang dalawa na pareha sila. Bago nila pasukin yung relasyon nila na yun is, alam nila na pamilyado yung isa, pamilyado din naman yung isa. And then, nung gusto na nilang maghiwalay, mag-separate na talaga, ang ending, parang ayaw kumawala. Ayaw kumalas. Parang ang gusto nung isa is, i-comfort mo pa din ako kahit hiwalay na tayo. Parang yun!
1: Yun na nga eh. Yun yung bawal.
0: Anong masasabi
1: bawal
0: mo?
1: Bawal man na pag-ibig yun eh.
0: Bawal
1: kasi
0: na
1: kung
0: pag-ibig.
1: Itutuloy ni bawal ang pag-ibig kasi kung itutuloy nila yan, pareho lang sila din masasaktan.
0: Pareha sila makukulong ang ending.
1: Parang ganun, magkakaroon ng pag-iwala yung mag-asawa.
0: Dalawang pamilya yung masisira.
1: Masisira. Kaya kalalabasan yan, kulungan.
0: Yes. Pero sa tingin mo, Sir Aquamine, sa tingin mo, may karma yung ginawa nila?
1: Oh, meron. Kasi yun na nga yung pagkakulong.
0: Hindi
1: yun
0: maliban sa pagkakulong. Kasi feeling ko, hindi sila makukulong both kasi alam nila yung ginagawa. Parang aware ba sila? Parang kunyari, alam nila na may pamilya, ganyan. Pero, hindi kasi sila, paano ko ba masasabi to?
1: Paano kung mahuli ng mga asawa, tapos hindi natin masabi, biglang binaril yung isa.
0: Oh my God.
1: Diba? Kasi may tendency na ganun mangyari. Kumbaga, ano yun eh, bawal na pag-ibig. Ang isang lalaki, kapag pinindiho mo, talagang makakaisip ng bagay na hindi maganda.
0: Hindi maganda.
1: Pwede siya pumatay na dahil sa pag-ibig.
0: Yes. Kaya kayo huwag kayong papasok sa maling relasyon. Nakakatakot naman yan. Pero tama din naman yun. Kasi ako naniniwala din naman ako. Every time talaga nagagawa tayo ng mali, na hindi tama, meron talagang consequences. Hindi lang natin masabi ngayon, pero sa mga susunod na panahon. O sige, Sir Aquaman. Aquarius man pala. Ano ang maipapayo mo? Dahil total naman, sabi mo, dakila kang manluloko, babaero, lalakero, charot lalakero, babaero noon, pero nagbago. Ano yung maipapayo mo sa mga, sa kanilang dalawa?
1: Ang maipapayo ko na lang doon, pag-isipan nila ng, sa simbahan, na para maging maalwan ng isip nila at sabihin nila na hindi na tama itong relasyon natin, mga pamilya na tayo, kailangan na natin itong tigilan.
0: Pero may question
1: para
0: ako.
1: Para tayo kagaganda.
0: Okay.
1: Ikakaganda ng relasyon ng bawat pamilya natin.
0: Tama. May tanong po ako, is it possible po ba na kunwari, i-confess nila, sabihin nila sa mga asawa nila yung ginawa nilang kasalanan?
1: Ano na lang yun, parang storytelling na lang yun. Mahirap ipaliwanag yun. Ngayon sa kalagayan natin, talagang gulo yun.
0: Gulo yun?
1: Oo, gulo. Doon masisira. Pwede silang magkatuluyan, pero sira na yung pamilya.
0: Sira na ang pamilya. Pero hindi na nila maaayos once na kapag sinabi nila both families.
1: Oo, tsaka yung ano yun eh, yung tingin ng tao sa kanila, marumi na sila eh.
0: Sa silang maruming mga tao.
1: Sorry. Kaya ganon. Makasalanan.
0: Makasalanan. Makakating tao. Ganon.
1: Kasi Makati.
0: Makati. Parang acceptable pa kasi, sir, no? Yung kunwari, hindi mo alam, victim ka talaga na kunyari, naging kayo, tapos hindi mo talaga alam na merong asawa. Victim ka talaga doon. Pero once na alam mo na may asawa, aware ka, pero tinuloy-tuloy mo pa rin yung pakikipagrelasyon, doon nagpapasok talaga yung mali.
1: Yun talaga yung yung kalalabasan ng mga relasyon na walang kwenta.
0: Yes, mga walang kwentang relasyon. Hindi na content.
1: Kaya makakati. Ang maipapayo ko na lang doon, bumalik sila sa kanilang mga asawa at gumamit sila ng hormone. Turbo.
0: Kailangan nila mag-turbo para, food supplement for men para bumalik yung dati.
1: Para happy lang.
0: Happy wife, happy life. Diba? Para hindi nagbubunga nga si Mrs. Masaya ang buong pamilya.
1: Para lagi nakangiti umaga hapon.
0: Pero ngayon, diba, may asawa ka naman ngayon. May asawa ka naman po ngayon.
1: Opo, may asawa na po.
0: Ilan po?
1: Isa lang po.
0: Naninigurado lang naman.
1: Diba? Mahirap nang magkamali kasi yung asawa ko may pagka-Muslim. Ayaw mapugutan.
0: Ay, hindi ka mapupugutan, sir. Alam mo ang mangyari sa'yo? Tutusukin ka ng karayom, sinasabi ko sa'yo.
1: Hindi po, kasi pag nakaturbo, matigas yun. Hindi mababali yung karayom.
0: Siguradong kailangan lang talaga ng itak. Itak na lang talaga yung pinaka-ano doon.
1: Ay, hindi rin po tatalab.
0: Hindi rin tatalab. Anong gagamitin?
1: Oo, kasi yung turbo, 100% yun. Parang ano yun, parang platinum.
0: Naka-BBVIP. Nakakalokan. Okay, sige. Salamat po sa pagtawag and syempre sa pag-share po ng inyong experience.
1: At saka may papayo ko lang sa mga may asawa. Gamitin natin sa legal.
0: Yes.
1: Yung
0: 'di ba? Nawala ang tawag mo. Paano na natin gagamitin sa legal? Aquarius man. Aquaman. Paano na ang legal? 'Di ba? Pero syempre, 'di ba, lagi naman natin 'yang sinasabi talaga, mali talaga. Hello?
1: Hindi, dali natin sa legal.
0: Yes.
1: Ibig kong sabihin, yung pagiging totoong mag-asawa. Yung bang maging totoo ka sa partner mo, tapos yung mga babaeng kalantari dyan sa kalsada, huwag mo nang pansinin.
0: Kasi marami talagang mga ganyan. Marami din mga lalaking kalantari.
1: Habang naglalakad ka, kakanta ka ng tukso, layuan mo ako. yun lang yun.
0: Dahil
1: tapos tingala sa langit.
0: Isama natin ang tukso sa ating request ngayon.
1: Tsaka basta maging ka lang faithful sa asawa.
0: Yes, maging faithful daw sa mga asawa, kinakasama, or kung ano man yan.
1: At gagamit ng turbo.
0: Nakakaloka.
1: Para happy.
0: Para happy lang daw. Baka meron kang gustong i-request na song para sa mga taong ito.
1: Yung sa... Wala na ako i-request. Basta yung may papayo ko na lang sa mga kapwa ko may asawa. Maging people lang tayo.
0: Yes.
1: Yan lang.
0: Ayan. Sige po. Thank you po.
1: Thank you din po.
0: Okay po. God bless. Ayan na, Renz! Tukso! Isama mo dyan sa ating request song. Hello! Good afternoon!
2: Good hapon, ma'am!
0: Yes! Kung merong lalaking pinagpala, may babaeng pinagpala din. Eto na, kausap ko na ang babaeng pinagpala dahil naririnig ko ang kanilang radyo. Hello! Alam ko meron na kayong radyo, naririnig ko na, malakas na yung monitor. Kamusta naman? Malamig ba dyan sa inyo?
2: Tagaulan, ma'am.
0: Ay! Umuulan na naman sa Rizal. Anong ginagawa kapag umuulan?
2: Wala lang, ma'am. Natulog.
0: Ay! Natutulog.
2: Opo, ma'am.
0: May katabi o wala?
2: Siyempre naman, ma'am, wala.
0: Ate Norba.
2: Opo.
0: Ikaw ba? Kunwari, dumating ka na sa punto ng buhay mo. Kunwari lang ha, kaya mo bang wakasan ang buhay mo dahil lamang sa pagmamahal, sa pag-ibig?
2: Ay, ako ma'am, hindi.
0: Yes, tama! Dahil? Bakit?
2: Ay, siyempre ma'am, pag nakasan mo ma'am, wala na, talo ka na.
0: Yes, exactly. Diba? Yung pag-ibig kasi na yan, dapat nilalabanan. Hindi iniiyakan. Hindi dapat pinuputol ang buhay. Hindi winawakasan. Diba? Yan, kaya tayo kaya tayo nagkakaintindihan dalawa. Dahil dapat hindi wakasan ang buhay. Dapat habaan! Pero alam ko namang mas mahaba ang buhay mo sa akin kasi mas masaya ka ngayon lalo't lalo na't umuulan. Diyan sa Rizal, malamig ang panahon. Malamig ang simoy ng hangin. Ate Norba! Balitaan mo na lang ako kung masaya ka mamayang gabi, mamaya, at sa mga susunod pang oras. Ha?
2: Huh? Sige po. Opo, ma'am.
0: Ate Norba! Sigurado ka, wala kang katabi dyan.
2: Wala po.
0: Totoo?
2: Totoo po, ma'am.
0: Eh, yung ano, nasan yung ano? Yung ano? Ay, ikaw, Ate Norba. Ay, naman yung nasa isip mo. Talaga, ha? Niloloko mo na naman ako. Parang wala na akong ginawa talaga. Parang pinapasaya mo talaga ang araw ko. Palagi akong masaya pagkausap kita. Masaya ka ba?
2: Masayang masaya, ma'am.
0: Parang di ka naman masaya. Sige na, bumati ka na bago pa ako may masabing ikakaligaya mo pa ng husto.
2: Ah, sige ma'am, binabati ko lang po yung pamilya ko, anak at asawa.
0: sige, tuloy.
2: Grabe naman, ma'am. Ano naman, ma'am? Ano na yun? Ano yun?
0: Hindi, masaya ako pa. Hindi, masaya ako pa. Masaya ako para sa'yo.
2: May masabi ba ako na masama?
0: Hindi, hindi yun masama. Maligaya nga. May, tingin mo, may masama ka sinabi. Ang saya-saya ko nga.
2: Tingnan mo. Request lang po ako, ma'am.
0: Anong request mo? Ibaon
2: mo? Yung tukso.
0: Ay, tukso. Renz! Isama mo nga dyan, Renz, yung ano, yung ibaon mo.
2: Nakikinig kaya ako, ma'am. Yung nag-usap yun ng dalawa.
0: Oo nga. Ay, naku talaga. Si Ate Norba. Reza, isama mo dyan yung ano, yung tukso at saka yung ibaon mo. Ibaon mo. Ate Norba, bye-bye. I love you. Palagi kang mag-iingat.
2: Salamat, ma'am.
0: Ingat, Ate Norba. And syempre, palagi kayo mag-ingat dyan kahit maulan ang panahon. Malamig. Bye-bye.
2: Po,
0: okay. God bless po. Palagi talaga akong pinapasaya ni Ate Norba. Alam na alam talaga ni Ate Norba yung mga... Alam mo na. DJ Girlicious! Pabati ang Public Market Brooks Point. Talagang market day today. DES Marketing Incorporated Yamaha 3S Brooks Point Branch dyan sa M. Rodriguez Street. Kaya na Ma'am Clydes Manalo at Sir Mel John Rubio. Always nakikinig ng XFM galing kay Daryl Bert. Ang mabait on the way from Tagbilaran City. Pa-play po ng katang Don't Worry Baby. Oy, Don't Worry Baby daw by The Beach Boys at Laughter in the Rain by Neil Sid. Ang dami naman din kasi talaga. Tapos tuloy-tuloy, walang quit. Ano ko malalaman yung ano title nito? Painitin natin ang lamig, katropang girlicious. Tama! Ikaw sapat na sa lamig, katropang girly, sa giniginaw kong puso. Ay, talaga naman. Sana all giniginaw ang puso. Eh di may sakit na yung puso mo niyan kung giniginaw ka. Nakakaloka ka. And syempre, kay Ma'am Grace, di ako naniniwala dyang mamamatay na kung iiwanan o hihiwalayan ka ng ex mo. Dahil hanggang ngayon, buhay pa naman ako. Wish it na. Love you. Diba? Hindi naman nakakamatay yan. Kailangan mo lamang, kailangan mo lang sabayan, kailangan mo lang labanan, actually. Labanan mo kung ano man yung pinagdaraanan mo sa buhay. Good afternoon, Your Honor. Happy Monday, everyone. Ingat po ang lahat. Ingat din po, Ma'am Grace, kay Tito Buboy, Good PM DJ from San Vicente, Alimangwan. And syempre kay Uncle Butikal na nakangiti sa oras na ito. Uncle Butikal, ha? Pangiti-ngiti ka lang dyan. Ano tinatawa-tawa mo? Nakakainis ka, ha? Gandang hapon po from Berawa, El Nido Palawan. From Margie Gomez Dalisam. Hello, Ate Margie. Magandang hapon, DJ Girly. Pabati po ng happy birthday ngayon ang aking pamangkin na si Atasha Resti Granada. Oy, grabe. Pangalan pala, matatakot ka na talaga. Sa ano pa lang ha, apelyedo pala, Granada. Hello, happy happy birthday, Resti, and God bless you always. Para namang ano ito. Hello po, DJ. Hello din. Nadimonyo ka. Animal mo. Putik, umuulan. Malamang kapag umuulan, may putik. Talaga naman, oo. And syempre, good afternoon, DJ Girly. Malakas pa ang ulan at hangin dito sa Barangay Santa Lourdes. Parang umuulan din sa labas. Umuulan ba? Or guni-guni ko lang? Malakas daw yung ulan. Hindi ko rin alam eh kung umuulan. Walang ulan. Ay, sa amin dito mayabang kami. Walang ulan. Mamaya ka na umulan pag uwi ko. Iiwanan na lang natin yung mga may iwan dito. Huwag mo lang uulan pag di pa kami nakaka-uwi. Grabe. Pakibati na rin po si Philbert Rama. Hello. And syempre, DJ, ano ang pagkakapares ng utot sa tula? Ha? Huh? Alam mo, minsan ayoko man magmura pero mapapamura ka rin talaga sa mga tinatanong mo sa akin. Parehas galing sa poet. Ang galing! Galing talaga. Hindi mo talaga ako pinapahiya, Rene Boy Federico Jr. Ay, bago nga pala ang lahat, maraming salamat nga pala, ha? Sa masarap na ulam na pinadala ng tatay ni Rene Boy Federico Jr. Nabusog po kaming lahat. Magandang hapon po, DJ Girlicious. Pabati naman po kami dito sa bahay na nakikinig sa'yo. Sa program nyo, Katama Dumaran Villaverde family dyan sa Langugan, Abaniel family. Salamat po, DJ, and God bless you po. Ayan, thank you, thank you. And syempre mga katropa natin, magko-commercial muna ako. Saglit lang talaga to. As in, very, very, very saglit lang mga katropa natin. Kaya naman, magbabalik po ang programang X-Rated.
3: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: And syempre, mga katropa natin, nagbabalik pa rin po ang programang X-Rated. Grabe ang lamig! Pero ang pangat ng pagkalamig, mabaho yung singaw ng lupa. Kasi ang tagal natin, di bang, na mainit lang yung panahon, tas biglang ulan. Ito yung isa sa mga pinakakinatatakutan natin kapag biglang bumubuhos ang ulan, mga katropa natin. Kasi, alam nyo na yan, mga katropa, dahil pwede po tayong magkasakit dyan. Kaya naman sa tulong po ng ating Santon Vitamin C Ascorbic Acid, mga katropa natin, dapat palagi po tayong protektado. Dapat palagi po kayong umiinom ng vitamin C dahil any moment, anytime, ay pwede po tayong magkasakit kapag mahina po ang ating resistensya. Kaya naman, sa mga katropa po natin dyan, kalimutan nyo na ang lahat. Magkalimutan na kayo. Ayan, may pumapasok na motor. Sino ito? Magkalimutan na tayong lahat, mga katropa natin. Ay, parang si Sir Ali. Sir Ali? Sir Ali? Magkalimutan na tayo, mga katropa natin, pero huwag nyo pong kakalimutan yung ating Santon Vitamin C. Ayan ha, tutulungan po tayo niya na mapalakas po yung ating pangangatawan. And syempre, ugaliin po natin ang pagdala ng payong. Ayan, yung ating Santon Vitamin C. Kailangan po natin yan sa tag-init, tag-ulan, at paiba-iba po nating weather system. And good afternoon kay Sir Nicoy Pua. DJ, chat out po ako or shout out po ako. Shoutout po ako sa papa ko na nakikinig sa'yo at yung dala kong anak na si Ella Lane, Gian Papley na rin ang song na Unang Luha from Likoy ng Tula-Tula, Barangay Ipilan. Katropang Renz, baka pwede namang madagdag naman itong Unang Luha. Diba? May gitnang luha at huling luha. Charot. Talaga naman maraming salamat din pala sa nagpamerienda sa amin. Sarap talaga samahan niya ng kape. Ayan no, kanina nagkakape ako, mga katropa natin. Inubos ko lang talaga agad-agad. Kasi nga sabi ko magpo-program na ako. Ayoko kasi ng malamig na kape. Kaya naman inubos ko na agad. And syempre kay Maribel Gasita, good afternoon. Kay Emil Fred Umapas Pailon, pinapabati ka ng iyong best friend. Gia joins sa bayan po ng Nara, si Jonard Pineda. And syempre si Jeff Trinidad, pinapabati ka rin ni Jonard Pineda. Uy, dami kayong best friend, ha? Sabi nga din ni Jonard, sabi din talaga ni Emil Fred, talagang best friend ka daw niya. Sabi niya rin yun sa amin dito. Best friend daw kayo. Best friends forever. Magandang hapon po, DJ Girlicious. Pabati naman po kami dito sa bahay. Nagkikinig sa programa nyo sa Katama, Dumaran, Villa Verde, family dyan sa Langugad, Abanyel. Family, salamat po, DJ. And God bless ko. Katropang Renz, padagdag ako dyan sa music list mo yung Wish na kanta at saka Journey. Favorite kasi nga ni Nanay Maan. Hindi lang siguro yung nakatawag, baka busy. Journey at saka Wish. Ayan, yun yung mga favorite song niya talaga. So anyway, sa mga katropa po natin, hindi na rin po ako magtatagal at magpapaalam na po ako sa programang X-Rated, mga katropa na... Oops! Ko Marimar, ano ba yan? Ako pa rin po ang inyong nakasama ngayong araw ng Lunes, DJ Girlicious, sa programang X-Rated.
0: XFM.
3: Sister Pain.
4: Ako po si Joan, ng Santiago City. Meron akong chronic back pain, 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil tatlong take ko lang, tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
5: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Vision X Plus ka.
0: Vision X Plus. Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene, at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule.
0: Vision X Plus. Softgel Capsule.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
1: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
3: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom 25
7: years. Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
10: Ha! May pimples na naman ako!
11: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
12: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
3: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
13: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
3: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
14: XFM.
15: Mga katropa,

0: Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag-Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa. Sister
1: Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagpipili sa mga butika.
5: Santone Gold Coffee Mix.
6: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
5: Santone Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
7: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
10: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
11: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
13: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
12: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
16: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
17: XFM. XFM.

0: XFM. Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido, katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
1: XFM.
2: XFM.
1: Mga katropa, exciting dito!

Europa. Grabe na pong dalawang minuto makalipas ang alas 4 na po ng hapon. At ang oras naman na yan, mga kabayan, mga katropa, ay handog naman po sa atin ng Uno Plus Feeds. Mga katropa, feeds po ba ang hanap ninyo para po sa inyo pong mga alagang baboy? Narito na po ang Uno Plus Feeds na kalidad o di kalidad. Meron po itong Immunize Immunity Builder na tumutulong para tumibay at lumakas ang resistensya ng alaga po ninyong baboy. Panlaban na rin po ang sasakit. Kaya para tiyak na kita ay lalago, Uno Plus. Siguradong di ka malulugi. Feeds na meron pong kalidad, Uno Plus. Kabalikat mo sa asenso. Basta feeds, Uno Plus Feeds na po tayo.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: XFM.
2: XFM.
1: Asintado. Ito na ang programang aasinta sa bawat isyu at usapin sa bayan. Asintado. Magbibigay ng mga balita at impormasyon. Asintado. Mga kaganapan sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan at saan mang panig ng mundo. Asintado. Mula araw ng Lunes hanggang Biyernes, simula alas 4 hanggang alas 6 ng hapon, makakasama niyo si katropang Alison Salvatos. Asintado. Dito lamang yan sa pinalakas na himpilan ng radyo. XFM Palawan. Asintado. Asintado.

Mambon at mamasamasang paligid. Hapon, mga kabayan, mga katropa. Dito sa lungsod ng Petro Princesa, katatapos lang yung pong biglaan, panandalian, pagbuhos ng malakas na ulan na nagdulot po ng pagbaha, siyempre. Pagbaha doon sa mga butas-butas na parte ng mga kalsada, mga gilid ng kalsada. At ganoon din po, mga kabayan, mga tropa, ang pagkawala ng daloy ng kuryente. Apo, dito sa bahagi po ng San Pedro, Libis, hanggang ngayon, blackout. Ano na po ito? Yung pagbuhos po ng malakas na ulan na sinubayan ang pagbugso ng ihip ng hangin. Meron po ang kasamang pagkulog, pagkidlat. Kasabay nun, mga kabayan, mga tropa, bigla rin po nawala ang daloy ng kuryente, kaya tayo po ay umi-ere ngayon sa pamamagitan po ng sarili po nating kooperatiba dito sa XFM Palawan. Ganun pa man, mga kabayan, mga tropa, the show must go on, sabi nga, ha? Sabi nga ng ating pong mga kababayan, ano't ano pa man ang dahilan. Tuloy-tuloy lang po ang ating pong pagbibigay mga impormasyon, mga balita para sa inyo, mga kabayan, mga tropa. Ha? Welcome doon sa may mga kuryente. Congrats. Sa mga wala pa, good luck. O hanggang oras maibabalikan. Ha? Siyempre, nako, sa ngalan po ng ating pong partner sa Bahagin Teknika, Engineer Reneboy Federico. Straight lang.

Dahil nga po maulan, mga kabayan mo, oh, sarap, oh, sarap umigop ng kape. Kape, kape, kape. Coffee is life. Ah, mga kabayan, mga tropa. Sa panahon ganito, di ba, ang sarap pong sabayan ng pagpatak ng ulan. Ambon sa inyong mga bubungan. Medyo malinsangang hindi mo maintindihan, malinsangang malamig. Ang paligid, malinsangang dahil nga sumisingaw ang init ang lupa. Malamig-lamig pag umihip ang hangin. Ang sarap ding humigop ng kape. Kape, kape. Basta pagkape na po pinag-usapan, mga kabayan, mga tropa, mainam na po yung ating pong kakapihin. Higuping pampainit ng sikmura. A healthy coffee po, mga kabayan, mga tropa, ha? Healthy coffee, kaya po ng ating pong Santon Plus coffee mix. Nagawa po sa mga purong mga natural na sangkam. Kaya po ng mangosteen powder, soya powder, at moringa powder. Non-caffeinated po ito, kaya healthy, mga kabayan, mga tropa. Non-caffeinated, kaya ang tawag ng iba rito, mild coffee. Oh, mild coffee yan. Pero mayroon po magandang benepisyong may dudulot sa ating pong katawan. Kaya sa ating pong mga katropa dyan. Oh, yun na especially nakakaramdam o nakakaranas na ng pananakita ng tiyan o sikmura. Pagdating sa pag-inom ng kape. Ako, yan na po ang sinyalis, mga kabayan, mga tropa. Palitan nyo na yung kapeng inyong nakasanayan, ha? Hindi na po maganda yung naidudulot sa inyong pong kalusugan. Switch na kayo sa healthy coffee, yung ating pong Santon Plus coffee mix, mga kabayan, mga tropa, ha? Eh, dahil yung mga taglay-taglay nitong mga sangkap, kaya po ng mangosteen, meron po itong highly nutritious mga kabayan, mga tropa. Rich and powerful antioxidants, anti-inflammatory properties, anti-tumor effect, at nakakabawas din po ito ng timbang. Mga gustong pong magbawas ang timbang dyan. Abay, isa rin pong malaking tulong ang ating pong Santon Plus coffee mix, ha? At tumutulong din po ito sa pag-control ng inyong pong blood sugar level sa katawan. Mga kabayan, mga tropa, ha? Ay, ano pa lang yan? Mangustin pa lang yan. Eh, paano yung soya na isa rin po sa kanyang mga natural na sangkap? Ang soya naman po ay mayroon makatutulong po para mabawasan ang pagkakaroon po ng tinatawag na cardiovascular disease po. Yung mga nakakaramdam niya ng palpitation sa mga non-healthy coffee, palitan nyo na yan. Lipat na kayo sa Santon Plus Coffee Mix, ha? Dahil po sa kanya pong sangkap na soya na nakatutulong po para bawasan yung pong banta ng pagkakaroon po na tinatawag na cardiovascular disease or stroke or yung coronary heart disease. Kita nga, mga kabayan, mga tropa, ha? At syempre, nako, malaki rin tulong din po para ma-improve yung kalusugan ng ating pong mga buto sa katawan, ha? Ako. Yan pa lang yan. Soya pa lang at mangustin. Ayong ating malunggay, di ba? Mayaman din po ito sa mga vitamins. Vitamins, minerals, and amino acids at ganoon din antioxidants. Kaya nga po tinawag na superfoods yung ating pong malunggay. Ha? At ang malunggay, meron din pong natawag na anti-inflammatory properties. Mga kabayan, mga tropa, mga may mga sugat-sugat yan na medyo matagal gumaling. Diba? Lagi pong sinasabi ng ating pong mga naturopathy doctor, subukan po ninyo yung pong malunggay. Yan po ay mayaman po sa mga vitamin at mineral na nakatutulong po para agarang gumaling yung mga sugat ninyo, ha? Ayan, mga benepisyo ng ating pong Santon Plus sa coffee mix, mga kabayan, mga tropa. Sa susunod na kayo po ay magkakape, hindi lang po basta kape. Isipin din po ninyo yung pong mga, yung kabutihan, yung magiging kalagayan ng inyong pong kalusugan. Kaya lipat na, switch na, magpalit na kayo ng kape. Mag Santon Plus sa coffee mix na kayo, mga kabayan, mga tropa, ha? Ating pong Santon Plus coffee mix, mga kabayan, mga tropa, ay mabibili na po ninyo sa mga butika at parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito.

lungsod ng Puerto Princesa at yun po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. 13 minutos na po makalipas. Ang alas 4 na po ng hapon. Oh, run out check. Oh, ito na, may paalala na po. Ang ano ba ito? Sa ano pa ito? Sa susunod pang araw ito eh. Kanina pala, Agosto Ajis. Nauna na pala nawala ng kuryente ang ano, Resuma Recloser. Tapos yan, wala pa rin pong update. Alas 2:19 kanina, nawala ng daloy ng kuryente ang Resuma Recloser. Ba't nadamay yung dito sa Libis? Barangay Irawan, Barangay Iwahig, Montible, Napsan, Santa Lucia, Los Biminda, Barangay Mangingisda. Nagpa-patrol para rin po yung mga linemen, line personnel ng Palawan Electric Cooperative. Alas 2:19. Sabihin, wala pang kuryente ang mga linya na ito. Kasama na po ang bahagi po ng San Pedro, Ibis, mga kabayan, mga katropa. Ara na po. Run out check. Ara na po dito sa amin. Saan ba ito, ha? Ma'am Nashi and Dwight. Ara na po. Meron dito sa amin. Santo Ma'am Eva Villagracia. Sanay na kami sa run out. Only in Palawan. Tradition na po ng palay ko yan. Okay lang sana run out. Kung bumababa ang kuryente, eh, lalo pa nga tumataas ang mga bayarin. Ay, bayarin. Aroy, bago pa lang tumitigas yung ice namin. Run out na. Ice water na po yan. Ma'am Ludi Bahar, run out pa rin. Vods, kay Ma'am Vods, huwag naman sana dito sa amin. Ay, talaga naman, oh. Meron ako, solar di ayun. Solar pala eh. May kuryente kami. Ay, putol-putol nga, oh. Sa labintatlo, ganun na naman buwisit ang palay ko. Huwag naman sana dito sa amin. Maraming mga nagkokomendo ka agad, ha? Sana nga, mga kabayan, mga tropa, ha? Ayan, wala pang bago. Lalabas yung ating Pampalawan Electric Cooperative. Bakit asama itong San Pedro? Libis pala, Libis San Pedro. Hati-hati yung section ito eh. Naka-depende ito sa mga sirkito nila eh. Ha? Sige na ko, this is isa minuto sa makalipos ang alas 4 ng hapon. Samantala, mga kababayan, mga katropa. Ha? Sa mga ulo mo na lang ating po mga balita ngayon pong hapon ng Lunes, ika-sampo sa buwan ng Agosto taong 2026. Balitang lokal. Isang motorista sa bayan ng Quezon, Palawan, sumemplang matapos punong mag-lock yung manibela ng kanyang sinasakyang motorsiklo. At paglalayag ng mga bangka sa bayan ng El Nido, Taytay, 5 araw nang suspendido. Hindi po yan sasama ng panahon. At isang miyembro man ng miyembro ng Artist Guild mula sa bayan ng Brooks Point nagkaloob ng artwork kay Mayor Benedito, mukha ng alkade ang kanyang iginuhid. Pandaraya sa timbang ng baboy, hindi lang sa timbangan nakikita, nasa tao rin ayon kay board member Maminta. 450,000 turista nakapaghatid din muno ng tinatayang 22 bilyong piso sa Puerto Princesa sa unang kalahati ng taong 2026. Ano to, 22 bilyong pisong kita? Samantala, mga kabataan nagsasagawa o nagsagawa ng drag race na naman sa bayan ng Nara, Palawan na videohan. Kamusta naman sila? Produkto naman ng Free Sports Clinic ng lungsod ng Puerto Princesa, abay nagdala ng karangalan sa larangan ng boxing at kickboxing. Mahigit isang buwan ang sinasagawang PRVA sa 13 barangay. Sa bahay naman ng Batara sa Palawan, matagumpay na nagtapos.
Maputik at lubak-lubak na daan sa Sitio Kalampinay sa El Nido. Headlines. Hanggang ngayon, nireklamo po ng mga motorista. Yung pong NCCC supermarket daw po. Headlines. Sa bahagi nitong Barangay San Pedro, ha? Headlines. Mukhang hanggang Agosto o 16 na lang daw po ang kanilang serbisyo. Mga kabahay, mga katropa, ang mga ulo ng ating pong mga balitang lokal na yan na dapat po ninyong antabayanan. O handog naman po sa inyo yan, ha, mga sir, mga ma'am. Lalo na po doon sa ating po mga kabayan, mga katropa, mga ordinaryong mga manggagawang palawenyo. O nananakit na ba ang inyo pong mga muscle na, sa katawan na, dahil sa maghapong trabaho? Ano na lang, paano na lang po yung mga nabilad kanina sa sobrang init. Tapos inabutan ng ulan. Ako sigurado, makakaramdam kayo ng pananakit ng kalamnan yan mamaya-maya, ha? Ako mga kabayan, mga katropa, pag ganyan na, dapat meron kang reserba or baon-baon na Santon Plus Herbal Oil. Opo, mga kabayan, mga katropa, ang ating pong Santon Plus Herbal Oil ay malaking tulong po yan para po tanggalin, maibsan ng pananakit ng inyong kalamnan. Dahil sa trabaho, yung pangangalay, ng binte, maging yung mga braso, mga daliri sa braso, sa kamay pala, sorry, kamay, daliri sa kamay. Kahit na nakaupo ka lang, kung maghapon ka naman po, nagtitipa dyan sa laptop or computer, naku, diba, ang sakit din sa kamay. Naku, mga kabayan, mga katropa, pag ganyan na po ang nararamdaman ninyo, ha, plus ninyo agad, ng Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Oil, gawa po ito sa mga tinatawag na natural herbs. May meron pong soothing effect. May agad-agad mo pong mararamdaman yung pong ginhawang dulot-dulot dito, ha? Santon Plus Herbal Oil, mga kabayan, mga katropa, bukod dyan sa tinatawag natin mga natural herbs, meron din po itong moringa seed oil, peppermint oil, ha? Meron itong virgin coconut oil, ganoon din po ng mineral oil, ganoon din po ng vitamin E at menthol. Ayan pong mga karagdagang sangkap na yan, mga kabayan, mga katropa, ng ating pong Santon Plus Herbal Oil. Meron ang iba't ibang mga magandang may dudulot sa ating pong katawan. Ayan ako, mga kabayan, mga katropa, ha? Mga gusto mag-relax dyan, makaramdam ng ginawa sa magapong trabaho, pagod, nangangalay, nagpupitik-pitik yung mga muscle ninyo sa katawan. Plus alam po ninyo yan ang Santon Plus Herbal Oil. Ha? Ang ating pong Santon Plus Herbal Oil, mga kabayan, mga katropa, mabibili na po ninyo yan sa mga butika at mga parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. 21 minutos sa makalipas sa po ang alas 5 ng hapon. Ha, mga kabayan, mga katropa, o magandang hapon muna, ha? Doon sa ating pong mga katropa na ngayon pa lang, nagliligpit na dahil wala pa rin kurente. Ha, makaabutan ng dilim. Ha, mga kabayan, mga katropa, sa ating pong mga kababayan na bibiyahe naman, ha? Pasundo ng kanila pong mga estudyante ngayong hapon. Dala po kayo ng pananggalang sa ulan, ha? At yung bibiyahe, siyempre, pauwi. Ingat lang po, lalo po sa mga motorsiklo, ha? Mahirap daw at madulas po ang ating pong mga daan. Gawa nga po, nakatatapos lang pong pagbuhos ng ulan, ha?

Magandang hapon muna kay Sir Randy Santisas na nakikinig. Ma'am Merlin Villones, mauran nga po ang katropang Ali, kapitayo. Kaya nga po sinasabi ko, Ma'am Merlin, ha, sa kanila. Subukan nila yung sarap at bisa ng ating Santon Plus Coffee Mix. Good to your health. Nagkape ka na, hinagamot ka pa. Talaga lang, ha? Sabor na yun naman pag tulad yung agawran-uran, ha, Ma'am Merlin. Ma'am Merlin Villones. 23 minutos makalipas po ang alas 4 ng hapon. Saglit lang tayo mga kabayan, mga katropa. Sasabayan po natin si Ma'am Merlin Villones sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Saglit lang mga kabayan, mga katropa. Magbabalik!

0: Dahil mabilis akong kapitan.
1: Pero
0: dati yon,
1: ngayon, hindi na.
0: Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mapibili sa mga butika.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
7: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagpili sa mga butika.
10: Premium D3.
11: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
12: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VC. At Moringa, mabibili sa mga butika.
13: Mahal na paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
15: Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata.
16: Vision X Plus,
15: Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
17: Santon Plus Herbal Oil.
18: Ako po si Aisel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang akit ng katawan ko.
17: Santon Plus Herbal Oil.
19: Maaasahan
17: sa sakit ng katawan.
19: Santon Plus Herbal Oil.
20: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits.
21: Premium D3 Coffee Mix.
22: Premium D3 Coffee Mix.
23: Santon Gold Coffee Mix.
24: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
23: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
25: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
26: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Xanthan Plus Herbal Oil.
0: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Xanthan Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
26: Xanthan Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang sa puson.
26: Desminoria.
1: No more.
26: Xanthan Plus Herbal Oil.
8: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho.
1: Dahil,

0: Walang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang. Lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Sa pabago-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
5: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabilis sa mga butika.
6: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
7: Mag-Vision X-Plus. Softgel Capsule. Vision X-Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
8: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: XFM.
11: XFM.
12: Mga katropa, exciting dito!

0: kabayan, mga katropa, ganap na pong 32 minutos makalipas na ang alas 4 na po ng hapon. Samantala, mga kabayan, mga katropa, ang oras na yan at ang bahaging ito ng ating pong palatuntunan ay handog naman po sa inyo ng Cess the Pain Capsule. Para naman sa ating pong mga kabayan, mga katropa dyan na nakakaranas sa matinding pananakit ng ulo, pananakit ng katawan, o di kaya trangkaso. Hindi tayo makakilos ng maayos yan pag ganyan. Ang masaklap yan, lilibang ka pa sa trabaho, eskwela. Diba, mga kabayan, mga katropa? Naku, mga kabayan, huwag na pong pagtiisan yung sakit na yan, ha? Matinding sakit ng ulo, matinding sakit ng katawan. I-cess the pain muna yan. Cess the Pain Capsule, mga kabayan, mga katropa, meron po itong paracetamol na tumutulong para naman po matanggal, alisin yung mga sakit na yan sa iyong katawan. Kaya tandaan mo, katropa, ha, sa umpisa pa lang, sinyalis na magkakatrangkaso ka, i-cess the pain mo na yan. Matinding pananakit ng katawan dahil sa trabaho or talagang bugbog sa gawain, i-cess the pain mo na rin yan. Sakit ng ulo, i-cess the pain na rin yan, ha? Ang ating pong Cess the Pain Capsule, mga kabayan, mga katropa, ay mabibili na po ninyo sa mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Petro Princesa at ganoon po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Samantala, mga kabayan, mga katropa, 35 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon, dakoy muna natin ang detalye ng ating pong mga balita. Sama natin ang ating pong mga kasamahang mga field reporters mula sa iba't ibang bahagi po ng ating pong lungsod at lalawigan. Ayon na natin si katropang Ray Elgaran kung saan isang motorista raw po sa Quezon, Palawan, yung sumemplang matapos di manong mag-lock ng kusa, yung manibela daw ng kanyang motorsiklo. Alamin nga po natin sa balita ni katropang Ray Elgaran.
1: Report. Nagtamo na sugat at gasgas ang isang motorista nga babae sa poblasyon area ng Barangay Alfonso 13, Quezon, Palawan, matapos sumimplang na ang tinuturong dahilan ay ang paglock ng manubela ng kanyang minamaneong Honda Clay 125 na kulay puti, Agosto 10, 2026. Kinilala lamang itong si Alastata na sa sunggulang na pao residente sa naturang barangay kung saan ayon kay Tata patungo raw sana siya sa pamilihang bayan. Subalit bago kuman ito makarating ay bigla raw na naglock ang manubela ng motor dahilan para ito ay mawala ng kontrol sa manubela hanggang sa sumimplang. Samantala, mabilis namang rumisponde ang mga nakakita sa motorista at ito'y tumanggi na nga magpatid sa pagamutan habang patuloy naman ang paalala ng mga otoridad na dahan-dahan lamang sa pagmamaneho at ugaling i-check ang namang unit ng sasakyan bago magmaneho para sa ganun may iwasan ang ganitong insidente. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix. Kaping masarap at subok na, kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix. Mula rito sa 90.46 Quezon, Palawan, Ray Elgaran, XFM News.
0: Trabang Ray!
1: Magandang hapon na makulimlim, katropang Alison.
0: Oo, yung nga sana tatanong ko sa inyo yung panahon dyan. Oo, makulimlim pa lang.
1: Bukso-bukso na rin yung ulan, katropang Alison.
0: Ah, umulan na rin pala. Akala ko bago
1: pero,
0: pa lang.
1: Pero dandahan lang. Dito sa population area. Sa ibang barangay siguro, marahil ay bumagsak na.
0: Pero madilim, mapaligid.
1: Madilim, katropang Alison, makulimlim.
0: Sige, yung sa motorista naman, di kaya baka may kumalang lang. Hindi kaya?
1: Ayon sa kanya, katropang Alison, bigla na talagang nag-lock, no? At yun nga, marahil yung sa bearing niyan, no? Katropang Alison. Maaaring yun yan. At siguro kinalawang na lagi siguro na ano ba, tawag dito?
0: Babasa.
1: Naulanan. Oo, namabasa. Katropang Alison.
0: Yung bearing sa handle post.
1: Yan.
0: Naku naman, oo.
1: Pero parang bago. Delikado talaga yan.
0: Pero parang bago pa man yung motor ni ma'am.
1: Bago yan katropang Alison. Pero ayon sa kanya, bigla na talaga nag-lock. So,
0: first time lang yan na nag-lock yung motor habang tumatakbo siya.
1: First time lang daw, katropang Alison, no? Mabuti lang talaga, dandahan yung takbo niya. Ayon nga sa kanya, no, habang nag-lock na nga daw, inatiga niya pa yung ano, yung tinyador.
0: Nataranta siya.
1: Nataranta. So, marahil, isumimbla na talaga siya, katropang Alison.
0: Buti lang, minor lang, mga gas-gas lang.
1: Delikado yun kasi yung pinagbanggaan niya may barcode eh. Muntik na siya mapunta doon sa ano eh. Tawag ito, meron mga alambre, katropang Alison.
0: Barbed wire.
1: Mga barbed wire. Mabuti na talaga, hindi siya dumiretso doon.
0: Actually, napunta siya sa road shoulder o sa gilid ng kalsada.
1: Ayon sa kanya, bumangga siya sa pader, katropang Alison.
0: Uy, buti na lang. Kanina lang niya, umaga o kailan pa yung kahapon?
1: Kanina umaga, katropa.
0: Kanina umaga, naku naman. Sige, naku, ingat sa ating pong mga kabayan, mga katropa. Ugaliin. Ine-check yung inyo pong mga sasakyan, ha? Lalo sa motor, kasi two-wheel lang yan, dalawang gulong lang yan. Pag nawala ka talaga ng balance yan, walang ibang babagsakan, disgrasya, katropang Ray.
1: Tama-tama, katropang Alison. Dapat talaga, laging i-check bago gamitin.
0: Sige, maraming salamat, katropang Ray.
1: Maraming salamat, katropang Alison. Balik sa inyo.
0: Ingat-ingat sa ating po mga motorista, ha? Laging i-check. Mahirap yung Manabela. Handle post, taga-tigas ba talaga yan? Engineer Rinaboy. Di ba? Ano ba yan? Maglalak talaga yun. Kasi yung natural na... Yung pang-lock talaga sa manibala, di ba sinususian yun? Para lumabas yung pang-lock niya. Pero yung tumatakbo siya, tapos biglang tumigas, handle post kaya yun. O posible na rin hindi mo maramdaman, di ba? Sa normal na galaw ng manibala mo, mararamdaman mo yan, di ba? Kahit hindi ka tumatakbo, kung nag-kokos na siya ng mahirap iliko, durog na yung bearing mo nung pag ganun. Pero malay natin, mechanical nga po, pero ingat pa rin. Mga kabayan, mga katropa, ako yung handle post ko, maluwag na. Nararamdaman ko na siya. Pag nag-preno ako, kumakalog. Pero yung maglalak, siguro, ibang sitwasyon naman siguro ng kay ate, ha? Ganun pa man, ingat talaga, mga kabayan, mga katropa. Habuti na lang dahan-dahan. Samantala, mga kabayan, mga katropa, sa oras sa 40 minutos, makalipas na po ang alas 4 ng hapon. Kanya nating si Katropang Bella naman, ito may kaugnayan. Sa 5 araw na rang suspendido. Iyon daw pong biyake o paglalayag ng mga bangka. Particular dyan sa bayan ng El Nido at Taytay. Marami na pong naapektado nito. Kamusta muna natin ang detalye ng balita niya mula kay Katropang Bella Mucha.
2: Nananatiling sinuspindi ng Philippine Coast Guard ang lahat ng paglalayag ng mga sasakyang pandagat at watercraft na bumabiyahe sa mga ruta sa bayan ng El Nido at Taytay, Palawan dahil sa epekto ng southwest monsoon o habagat na naakap at apekto sa Luzon at Visayas. Ang suspension ay nagsimula pa noong Agosto 6 hanggang ngayong araw, Agosto 10. Batay sa Sea Travel Advisory No. 6 ng Coast Guard Station Northern Palawan, nananatiling suspendido ang lahat ng biyahe hanggang bumuti ang kondisyon ng panahon at karagatan at hanggang magkaroon ng panibagong abiso. Dahil dito pinayuhan ng mga pasahero, turista, mangisa, boat operators at vessel owners na huwag munang pumalaot at iwasan ang island hopping at iba pang aktibidad na may kaugnayan sa paglalayag habang masama ang lagay ng panahon. Inimok din ng PCG ang lahat ng sasakyang pandagat na manatiling mapagmatsyag at mahigpit na sumusunod sa mga weather advisories na inilabas ng DOST Pag-asa at Philippine Coast Guard. Wala pang itinakdang oras kung kailan muling papayagan ang mga biyahe. Ayon sa abiso, inaanunsyo ang pagpapatuloy ng magpaglalayag kapag bumuti na ang kondisyon ng panahon at karagatan. Nagpaalala ang Coast Guard Station Northern Palawan para sa mga may planong bumiyahe patungo mula Taytay at El Nido, makabubuting hintayin muna ang opisyal na abiso ng PCG bago pumunta sa Pantalan upang maiwasan ang abala at higit sa lahat mapanatili ang kaligtasan ng mga biyahero. At yan ang balita natin sa inyo ng Vision X Plus. Para sa mas malinaw na paningin, uminom na ang Vision X Plus, mga katropa, mula rito sa bayan ng Elido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Bilang siya, XFM News.
0: Maraming salamat, katropa, ang Belya, nako kansilado. Oo, yung pong mga tour. May paalala, may nalabas na travel advisory, sea travel advisory ang Philippine Coast Guard. So, pang limang araw na raw po, mga kabayan, mga tropa, ha? Paktay ang negosyo nito, ha? Yan palang mahal ang isda ngayon. Ha, mga kabayan, mga tropa. Kaugnay yan, ito lang, bahagi ko lang, mga kabayan, mga tropa, as of 4 p.m. ngayong hapon, sa bagong weather advisory ng Pag-asa. Yung pong nararanasan nating mga pagbuusang ulan, yung mga panandalian, occasional rains, dito sa bahagi ng Metro Manila, o doon sa bahagi ng Metro Manila, La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Dulot po yan ni Habagat. Oo, ano yun? Bakit pero may kasabay ata ako, ha? Ito sa akin ang pindot ko. Ayan, sabi nga, mga kabay, mga katropa, dulot ng habagat. Hindi rin po nakaligtas itong bahagi ng Western Visayas, nalalabing bahagi ng Ilocos Region, nalalabing bahagi ng Cordelia Administrative Region, Cordillera pala, Administrative Region, at ang nalalabing bahagi ng Cagayan Valley. At ang Mimaropa. Sama po, lalawigan ng Palawan, ha? At ang ibang lalalabing bahagi ng Central Luzon. Ganon din ang Calabarzon. Patuloy daw po tayo makakaranas ng maulap na papawirin. Meron po mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulok at pagkidlat. Dulot pa rin yan ni Southwest Monsoon o Habagat. Ang lagay ng ating pong karagatan sa northern at western section ng Luzon. Kasama na po tayo dyan sa western. Makakaranas po sila ng maalon na panahon o nakaragatan. Mula daw po sa 2.8 hanggang 4.0 meters. Malaking alon yan. 4.0 meters, malaki po yan. Sa nalalabing bahagi pa ng Luzon, kasama na po ang lalawigan ng Palawan dyan, ay makakaranas pa rin daw po tayo ng yung ating karagatan, ha? Mula sa katamtaman hanggang sa maalon. Kaya na ang taas ay umaabot na po sa 1.5 to 3.4 meters. Kataasan, mga kabayan, mga tropa, ha? Kaya yan pong mga binabanggit na mga sea travel advisory ng ating pong Philippine Coast Guard. Dito po yung nakabase. Nalalabas din pong weather bulletin ng DOST Pag-asa. At ang bahagi naman po ng Visayas at Mindanao, ganun din, mula katamtaman hanggang sa maalon din pong karagatan, ang meron sila, 1.2 hanggang 3.1 meters naman ng mga pag-alon. Samantala sa pag-ihip naman ng hangin sa bahagi po na itong Luzon, sama na po ang Mimaropa Region, mula sa katamtaman hanggang sa may kalakasang pag-ihip ng hangin na magmumula sa timog kaluran. Sa Visayas at Mindanao, ganun din, moderate to strong na hangin na magmumula sa timog kaluran. At sa Luzon, northern at western Luzon, mas malalakas sa pag-ihip naman ng hangin yung kanila pong mararanasan na magmumula sa timog kaluran, mga kabayan, mga tropa, ha? Ayan, binigay ko na po yung huling weather bulletin o weather update ng ating pong Pag-asa as of 4 p.m. ngayon. Meron din pong binabantayan, tropical storm, na meron pong international name na Pilu. Ito ay namataan sa layong 3,000 kilometers sa silangan ng extreme northern Luzon. Ayan po yun, may S. Ayan po ay may taglataglay na lakas ang hangin na aabot po sa 75 km per hour malapit sa gitna. At meron pong pagbugso na 90 km per hour. Kumikilos po yan ng pasilangan na bahagi sa bilis sa 35 km per hour. Wala pong direktang epekto po yan sa ating pong bansa, ha? malayo-layo, 3,000 kilometer yan. Extreme Northern Luzon. Samantala, balikan muna natin yung ating pambalitang lokal, ha? Mga kabayan, mga katropa, isiningit ko na yan dahil nga po dun sa mga sea travel advisory na ilalabas ang ating pong DOST Pagasa. Samantala, punta muna natin si katropang Dennis Chua, abay isang member daw po ng Artist Guild sa bayan ng Brooks Point. Yung pong meron pong handog na kanya pong obra kay Mayor Benedito dahil yung pong ikanyang iginuhid ay yung mukha daw po ni Mayor Benedito. Benedito. Ingatin, tingnan natin. Mula sa balita ni katropang Dennis Chua.
3: Report. Personal na nagkaroon ng first point ng Benedito Jr. ngayong araw August 10, 2026 is nagawang pag-turnover sa tanggapan na alkalde. Tinanggap ni Mayor Benedito ang artwork bilang pagkilala sa patuloy na suporta ng religyos sa mga lokal na artista at pagsusulong ng sining at kultura sa bayan. Ayon kay Mayor Benedito, ang mga ganitong inisyatiba ay patunay ng talento at mahalagang bahagi. Ito'y pagpapaunlad ng sining sa komunidad. Pinauri rin na alkalde ang Artist Guild of Bronx Point sa kanilang aktibong partisipasyon sa mga program at aktibidad ng lokal na pamahalaan. Patuloy naman ang sinusulong ng administrasyon ng mga programang sumusuporta sa mga lokal na artist na nagbibigay ng plataforma upang maipakita ang kanilang galing. Ang balitang ito'y atin sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa vitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5, XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
0: Katraban, Dennis!
4: Katraban, Alison, magandang hapon.
0: Magandang hapon. Kamusta ang panahon dyan sa bayan ng Rizal?
4: Katropalison, simula kahapon, magpasa hanggang ngayon is nakakaranas na ng masamang panahon yung Rizal, Palawan. Ngunit kahapon ay malakas yung hangin pero walang pag-ulan, katropang Alison, at nagdulot rin nga ng pangamba dahil nga yung ilang natin mga kababayan dito is dahil nga hindi siya normal na paglakas ng hangin, katropang Alison, no? Halos matupik yung puno talaga, katropang Alison, lalong-lalo na kagabi, no? Katropang Alison. Ngunit ganun pa man, wala namang naitalang nabagsakan ng puno, yung mga bahay, at sa ngayon, sa mga oras na ito, is nakakaranas lamang ng pag-ulan itong bayan ng Rizal.
0: So, magdamag kahapon o kagabi, umihip yung hangin, pero walang kasabay na ulan.
4: Katropalison, pabugso-bugso yung ihip ng hangin dito sa bayan ng Rizal, Palawan. Ngunit kahapon, walang ulan, no? Kahangin lang hangin halos. Lang. Pero ngayong araw na ito, katropalison, August 10, is yun na. Sumabay na rin itong pag-ulan, ngunit hindi na rin ganun kalakas yung epekto ng hangin dito.
0: Iyon. Sige, monitor lang at ingat ka na katropang Dennis, ha?
4: Maraming salamat, katropang Alison. Balik po dyan sa inyo.
0: Nagkabaliktad yung headline. Sige, mamaya na lang yan. Well, anyway, nako mga kabayan, mga katropa, ha? Ito pa, dagdag pa na impormasyon. Ating po mga kabayan, mga katropa na nagtatanong. Kung may bagyo, wala po tayong bagyo. Mga kabayan, mga katropa, pero habagat meron. Dalawang lugar ang nasa yellow warning kasama po ang Palawan. Itong Occidental Mindoro at ilang bahagi ng Palawan yung pong nasa yellow warning, mga kababayan, mga katropa. Yan po ay maaari daw pong maranasan sa susunod na 30 minuto hanggang isang oras. Yung pong pag-ulan na mula sa katamtaman, mahina hanggang sa katamtaman na pagbuhos ang ulan, at may paminsan-minsang may kalakasan sa bahagi ng Antique at iba pang bahagi ng lalawigan ng Palawan, ay mararanasan nga po sa loob ng 30 minutes hanggang isang oras, mga kababayan, mga katropa. Dagdag na impormasyon lang, ha, karagdagan. Samantala, sa oras na 9 na minuto, bago po sumapit ang alas 5 ng hapon, pandaraya sa timbang ng baboy, hindi lang daw po sa timbangan. Nakikita, abay nasa tao rin daw po yan. Ayon kay board member Ryan Dagsa Maminta. Katrapa natin sa balita niya na ay si Pakaldo. Live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live,
5: Hindi lamang umano sa timbangan nakikita ang bandaraya sa kalakalan ng baboy kundi maaari rin umano itong mismo sa tao. Ayon kay Board Member Ryan Maminta, bahagi ng Provincial Ordinance 3776 ang pagpaparehistro ng mga timbangan sa lokal ng pamahalaan upang maiwasan ang dayaan sa pagtitimbang ng mga live weight ng mga baboy sa Palawan. Ngunit iginiit niyang may mga pagkakataong wala na sa timbangan ang pandaraya kundi nasa mismong taong sangkot sa transaksyon. Maaari umanong ituring na criminal offense ang pandaraya sa kalakalan at may kaukulang parusang sinumang mapapatunayang lumabag. Samantala, target naman ng provincial government na mailabas bago matapos ang buwan ng Agosto ang rules and implementing guidelines para matiyak ang patas na deklarasyon at pagpapatupad ng minimum farm gate price ng live weight ng mga baboy sa Palawan. Yan ang balita atid sa atin ng Vision X Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisa Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pacaldo. XFM News.
0: Maraming salamat, Katropang IZ. Minsan sa tao na rin. Mga kabayan, mga katropa. Minsan nga, may mga modus kasi yan yung hindi natin nilalahat yung karamihan sa mga namimili ng baboy, lalo po yung mga middleman, may ginagawa kasi mga modus yan. Kaya, hindi lang po sa timbangan, minsan sa tao na nga, ha? Minsan tatalunin ka, bultuhan na lang, diba? Dati uso yung bultuhan eh, mga kabayan, mga katropa, mga way back 1980s 90s, labanan noon, bultuhan. Kasi dati kami, nag-aalaga din kami ng baboy. Backyard nga lang. Dalawa, tatlong piraso. Pagbilihan na noon, mga panahon noon, no, pupunta ng buyer. Pag nakita ng buyer na medyo maganda-ganda yung katawan ng baboy mo, bultuhan na lang, gantong presyo. Uso pa ba ngayon yan, katropang rin, boy? Wala na, no? Wala na nag-aalok ng bultuhan? Wala na, di ba? Tapos mga hog racer pa ang nag-aabang na mga mamimili. Oh, totoo lang. Oo. Oo. Yung pong mga hog racer pa yung nag-aabang. Oo, na mga mamimili. Abangan talaga nila 'yan. Paparahin. Kahit hindi silang kausap pag napadaan doon sa limbawa, kapitbahay, may alaga, binili yung alaga nila. Bultuhan sa baka na lang. Oo. Dati kasi pati baboy, bultuhan eh. Yung nga, yung mga namimili dati, yun, inaabangan ng mga nag-aalaga. Alam mo, hindi, ang kausap ko, yung kapitbahay ni Katropang Rene Boy. Pero si Rene Boy, may alaga rin siya. Pag napadaan kami at nakuha na namin yung baboy ng kapitbahay niya, paparahin niyang kami. Sir, baka gusto niyo pang kumuha. Ito po, meron din po kaming alaga. Siyempre, itong si buyer, para hindi na bumalik na bukasan, kukuhain na lang. Pero walang pagtatalunan sa presyo noon kasi. Wala talaga. Pag sinabi nung may ari ng baboy, sir, ang bigay ko, ganito. Sige, timbangin na yan. Pero kasi ngayon, may mga middleman na kasi. Dati kasi, yung mga namimili ng baboy, yung may mga pwesto talaga. Oo, dyan sa pamilang bayan. Yung mga way back 1980s, 1990s. Oh, yung pong naghahanap ng karne, ng baboy pala, nagagawing karne, yung mismong ano, may ari ng pwesto. Wala pang, hindi pa uso middleman noon eh. Oo, yung sasakan nyo noon, yung mga lumang tamaraw. Yan, binibiak ng likod. Gagawin ng kulungan. Top down, meron na rin noon. Lalakas pa ng mga makina noon. Yung mga Honda, TMX, tsaka yung Kawasaki. Pausukan lang ha. Pero sulit naman. Ito lang po nagkaroon ng middleman. Doon na nagka-leche-leche. Mga kabayan, mga katropa. Hindi naman natin nalalahat ng middleman, ha? Meron pa rin naman pong patas na middleman. Bibihira nga lang. Hirap matsambahan. Kaya ito pong mga sinasagawang mga intervensyon ng ating pong gobyerno. Mamagitan na, gumawa na ng mga kinakaukulang hakbang para maprotektahan din naman po yung ating pong mga hog racer. Sana mag-prosper nga ito, mga kabayan, mga katropa. Ha? Nag-throwback Thursday lang kami ni Katropang Rene Boy. mga panahong yan. Oh, wala pang reklamo talaga. Oh. Kahit mag-alaga ka dyan ng tiglimang baboy, sa bakuran mo lang, pakawalan mo lang dyan, basta nakabakod ka, ha? Yung habakod mo, yung hog wire, hindi pwede yung mga buhubutas yan. Oye, ano, sulit lang ang pag-alaga, ha? Ngayon na lang po yan, ha? Magpasok ng 2010, simula na yung mga middleman, pero hindi pa ganoon kagarapal. Ngayon, habang tumatagal, lalong gumagarapal, ha? Ayun ako, mga kabayan, makatropa, 2 minuto bago po sumapit ang alas 5 na po ng hapon. Tama na natin itong si katropang Mike Escote, kung saan na 450,000 turista yung daw pong nakapaghatid ng tinatayang 22 bilyong piso dito sa lungsod ng Puerto Princesa sa unang kalahati pa lang ng taon. At taong 2026, 22 bilyong piso. Oo, kabuuan na ginastos ng mga naging turista. Tama ba? Alin ba mas malaki ang kinita? Katropang Mike Escote. Iyon.
6: Tinatayag na sa 440,000 tourists ang bumisita sa Puerto Princesa simula noong January hanggang buwan ng Hunyo 2026 na nakapag-generate daon ang tinatayag na sa 22 billion pesos sa tourism receipts. Batay sa 2023 accomplishment report ng City Tourism Department na binanggit kanina sa flag raising ceremony ng city government, umabot daw sa 304,000 na domestic tourists habang 146,000 naman ang foreign tourists na dumating sa Puerto Princesa sa unang 6 na buwan ng taon. Ayon sa Tourism Department, nanatili ang Puerto Princesa bilang may pinakamataas sa bilang ng tourist arrival sa Mimaropa region. Ang tourism receipts ay tumutukoy sa tinatayang halaga ng perang ginastos sa mga turista habang sila ay bumibisita dito sa isang destinasyon, kabilang ang gastusin sa accommodation, pagkain, transportasyon, pasyalan at iba pang tourism-related activities. Gayunman, hindi na ipaliwanag sa naturang presentasyon kung paano eksaktong nakwenta ng Tourism Department at tinatayang 22 billion pesos tourism receipts. Samantala, ay kinatuwa naman niya ni City Tourism Officer Dimitri Albior Jr. ang naging positive yung resulta raw ng tourism performance ng lungsod. Ayon sa kanya, patuloy na makakaasang mga residente sa kanilang tanggapan para sa tapat na paglilingkod at pagpapaunlad ng industriya ng turismo sa Puerto Princesa. Samantala, iniulatin ang City Tourism Office na mahigit 100 tourism establishment sa lungsod ang compliant o sumusunod sa mga kinakailangang pamantayan at regulasyon ng pamahalaan. Inaasahan naman ng City Tourism Office na magpapatuloy ang pagdami ng mga turista sa Puerto Princesa kasabay ng patuloy na pagsusulong ng lungsod sa turismo bilang mahalagang bahagi ng lokal na ekonomiya. Yan ang balita atin sa inyo ng Santon Golden Baltina, tumutulong para maging maayos sa pakiramdam ng iyong tiyan mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
0: Tapang Mike!
6: Yes, katropa Ali.
0: Oo. Umula na ba dyan sa inyo?
6: Ambon-ambon pala. Nagbabadya. Dito pa tayo sa... Nagbabadya pa lang ang ulan. Dito pa tayo sa may gate. Ayan. Alam mo na.
0: May kurente ba dyan sa inyo?
6: Meron.
0: Mukhang dito lang sa bahay nata.
6: Wala bang kurente dyan?
0: Wala, kanina pa. Wala na may. Sige, ingat na lang katropang Mike. Tako, kung nagbabadya, dapat makauwi ng mga sudyante.
6: Kaya nga, akala ko nga kanina tutuloy. Siguro ngayon talagang makapalakulap dito sa area natin. Dito sa Mexican Elementary School, may team yung mga kaulapan.
0: Mm-hmm. Sige,
6: at
0: ingat.
6: At uwian na rin na katropang Ali.
0: Ayun, oo. At bago bumusang ulan, alas 5 na rin eh. Sige, maraming salamat katropang Mike.
6: Sige, maraming salamat. Balik mo na sa'yo.
0: Samantala mga kabayan, mga katropa, oras po natin, 1 minuto makalipas na po ang alas 5 ng hapon. Oras, atid naman po sa atin ng numero, o itong 1 plus feeds. Para sa ating po mga katropa dyan na mayroon pong alagang baboy, feeds ba ang hanap nyo? Narito na po ang 1 plus feeds na dekalidad. Mayroon itong immunity builder. Tumutulong para tumibay at tumakas ang resistensya ng mga alaga po ninyong baboy. Panlaban na rin po sa mga sakit. Kaya para tiyak po na ang kita po ninyo ay lalago, Uno Plus Feeds. Siguradong di ka malulugi. Feeds na di kalidad, Uno Plus. Kabalikat mo sa asenso. Basta Feeds, Uno Plus na tayo.
7: XFM.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santan Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santan Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santan Plus Herbal Soap.
2: Santan Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Aisel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santan Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Santan Plus Herbal Oil.
0: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan. Santan Plus Herbal Oil.
4: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay ng mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa anumang uri.
6: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
2: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups na ito araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabili sa mga butika. Sister Pain.
8: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist, call your doctor.
2: Mabili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
10: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako sin Kaila Daligdig.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
2: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
13: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
14: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain. 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist, call your doctor.
15: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
16: Kung Vision X Plus ka,
17: Vision X Plus Softgel Capsule.
16: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule.
17: Vision X Plus Softgel Capsule.
16: Mabibili sa mga butika.
18: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
19: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinopo

0: na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
4: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
5: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
4: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
0: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
7: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sistapain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sistapain.
8: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sistapain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Pipili sa mga butika.
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, pangalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
13: Santon Gold Coffee Mix.
12: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kapeng kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
13: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
14: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
15: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
16: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
17: Mahilig ako sa sports, kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
19: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.

0: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
1: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin kong napumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
3: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
2: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
4: XFM. Mga katropa! Exciting dito!

0: mga kababayan, mga katropa, 17 minuto makalipas na po ang alas 5 ng hapon. Samantala, mga kababayan, mga katropa, ang bahaging ito ng ating pampalatuntunan ay handog naman po sa ito ng Santon Plus Coffee Mix. Sarap pa rin humigop ng kape. Wala pa rin pondali ng Korean. Pero sa West kung circuit meron daw. Sa kabila lang natin, sa kabila pala sila nakatap. Meron. Dito lang sa Libis, wala. Pero yung sa kapitbahay natin sa sarapan, lakas ang sound system nila doon. Ewan kung ano nangyari. Wala naman ako, mga kabayan, mga tropa. Balikan muna natin ang ating pong mga kasamang mga field reporters. Karagdag ang mga balitang lokal pa rin, mga kabataang nagsasagawa o nagsagawa. Tingnan mo na ng drug racing sa Nara, Palawan. Na-videohan na naman! Ilan kaya ito? Ha? Kami po natin sa balita ni katropang Ray Elgaran.
1: Report. Nakuha ng video ang limang kabataang nagsusuperman sa National Highway sakop ng munisipyo ng Nara, Palawan kamakailan ng gabi kung saan naging viral ang insidente matapos itong maipost sa social media. Dahilan para ito'y humakot ng samot-saring reaksyon mula sa publiko habang panawagan naman sa ngayon ng ilan pang motorista na sana raw ay matumilan ang mga kabataang gumagawa ng illegal na drug racing sa mga pampublikong lansangan, lalo't napakadalagal ito para rin sa ilan pang motorista. Yan ang balita ko sa inyo ng Sis the Pain na siguradong tanggal ang pananakot ng katawan. Kaya subukan nyo na ang Sis the Pain. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Ray Elgaran at sa FM News.
0: Maraming salamat, katropang Rain. Ako, wala pa rin kasawaan, ano? Ilang mga kabataan pa rin dyan sa Nara, Palawan, ha? Ako, lalo pag ganitong masamang panahon. Superman pa more, ha? Mga nanay, mga magulang, mga anak po ninyo, ha? Lalo po yung mga motorsiklo sa bahagi ng Nara. Yung iba raw, dumadayo pa, galing Quezon, tsaka Espanyola. Sa gawa ng drug racing, may galing daw Puerto. Yung mga impormasyon na yan, mga kabayan, mga katropa, ha? Ingat, ako talaga naman. Huwag na po ninyo subukan pa, ha? Isa lang buhay ng tao, mga sir, mga mama, ha? Samantala, produkto ng Free Sports Clinic ng Puerto Princesa. Abay nagdala po ng karangalan sa larangan ng boxing at kickboxing. Katra pa natin sa balitang ito, Maika Iskoteng.
2: Dito na lang tayo, katropang Ali. Huwag na natin gayahin yung ito na lang, kickboxing at boxing na lang. Mas maganda pa.
0: Oo nga, ang dami naman pwedeng pagkaabalahan yung ating pong mga kabataan, ha? O ito, sa Lunsod ng Puerto Princesa, kilala na natin yan kung sino ba yung nagdala ng karangalan na yan, katropang Maika.
2: O ito, isang kabataang atleta mula sa Puerto Princesa City ang patuloy na nagdadala ng karangalan sa lungsod matapos makamit ng mga tagumpay sa larangan ng boxing at kickboxing. Personal ay binahagi ni Jeremy Rosas, tubong Barangay San Pedro, kay Milo Celopero ng kanyang mga nakamit na karangalan sa iba't ibang kompetisyon. Kabilang dito ang kanyang pagkamit ng kampiyonato sa Super Flyweight Division ng Ultimate Knockout Challenge na ginanap sa Sukat, Paranaque noong mga nakalipas na buwan. Bukod dito, nakapag-uwi rin si Rosas ng gold medal sa 2026 National Kickboxing Championship sa Fall Contact Division, 48.1 hanggang 52 kilograms. Noong 2025 naman, National Kickboxing Championship, nakamit din niya ang gold medal sa Kick Light Division, 52 hanggang 55 kilograms. Ikinatuwa naman ni Byron ang mga tagumpay ng batang atleta, lalo na si Rosas ay produkto ng Free Summer Sports Clinic ng pamalampalansod ng Puerto Princesa. Ayon kay Rosas, naging bahagi rin ng kanyang pagsasanay sa boxing sina Coach Rowan Tabas-Tabas at Coach Roel Padul na tumulong sa kanyang paghubog bilang atleta. Patunay daw ang tagumpay ni Rosas na ang mga libreng programa sa sports ng city government ay maaring magsilbing daan para matuklasan, mahubog at mapaunlad ang talento ng mga kabataang Puerto Princesa. Yan ang palit natin sa inyo na Visionix Plus Capsule na tutulong para maibalikap ang linaw ng ating paningin. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
0: Maraming salamat, Katropang Mike. O yan, ako sa mga kabataan, sa Nara, ha? May iba pa naman pong option para po kayo po ay mag-excel. Yung pong pagda-drag race, wala naman po yung ano. Wala naman po yung magandang may dudulot. Lalo na kung diyan kayo nagsasagawa ng pagsusuperman sa mga national highway. Naku, Diyos kong mahabagin oo, ha? Yan po ay maraming dumadaan. Mga iho, mga motorista, mahilig sa pagkikipagkarera. Yung ala-ala Superman na yan, ako mga kabayan, mga katropa, ang bayan ng Nara. Ilang bayan ng Nara, ha? Maging sa iba't ibang meron naman daw legal drag race. O yung mga ino-organize ng mga LGU, doon na lang kayo. Pero yung sa mga yan, napag-usapan lang. Pustahan! Kasi yan eh, mga kabayan, mga katropa, mga pustahan kasi yan. Ilang mga kabataang may mga motorsiklo. Sabihin, kargahan natin ang motor mo. Karayra natin. Pauo na lang. Yung iba, masaklap lang dyan. Yung bang, ang disgrasya kasi dyan, napaka-dali. Una kasi hindi secure yung inyo pong pagsasagawaan drag racing, illegal drag racing. Tapos alanganin mga oras, gabi, sila-sila lang yung mga nandun, mga kapustahan. Pag may disgrasya na, wala na, hindi mo na makikita, hiwa-hiwalay na. Yung mga legal na drag race na sinasagawa yan, ino-organize mismo yung minsan LGU. Pero sabi nga natin, mga kabayan, mga katropa, pag-iingat para doon sa inyo po, mga kabataan. Ha? Yung mga magulang, mga nanay, mga tatang, meron po mga kabataan may mga motorsiklo. Particular, dyan sa Nara, Espanyola, Quezon, dumadayo pa, Rizal. Check nyo yung mga anak niyo, ha? Baka sabihin, joyride lang. Ang masaklap niyan, yung pala, nagkikipagkarerahan, ay ko na disgrasya, naku. Hindi lang po sakit ng ulo ng magulang. Kung ang masama dyan, yung bang may magbuwis ng buhay na naman. Ilang beses na yan, di ba? Wala pa rin kadala-dala. Samantala, puntahan natin si Katropang Dennis Chua. Mahigit isang buwan na isinagawang PRVA. Ano ba itong PRVA? Sa 13 barangay sa bayan ng Batarasa, matagumpay na rin pong nagtapos. Ano ba itong PRBA nito, ha? Alamin natin sa balitang hati damahan ni Katropang Dennis Achua.
3: Tinatay ang mahigit isang buwan ang prosenso ng first certificatory rinse and assessment of PRBA sa 13 barangay ng Batarasa at matagumpay itong naisagawa mula July 1 hanggang August 10, 2026. Kasama sa assessment ang mga barangay katulad na lamang na barangay Malihod Puring, Tabud, Taratak, Sumbiling, Sandubal, Ukayana, Bunubuno, Tarusan, Tagnato, Bulalakaw, Malitod at barangay Inugbong. Layunin ito na mabigyan ng boses ang bawat sektor at maitala ang mga risk at karanasan sa komunidad upang makakuha ng tamang datos, nagsagawa ng community validation, community mapping, focus group discussion at PRBA workshop. Ang mga impormasyong nakalap ay gagamitin sa pagpaplano ng mga programa at proyektong tugma sa pangailangan ng bawat barangay. Sa pamamagitan nito, mas pinapalakas ang kahandaan ng Batarasa tungo sa mas ligtas at matatag na komunidad. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Clear Skin Beauty Soap, ang daan sa makinis na kutis, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Dennis. Samantala, sa iba pa ang balita. Tama na natin si katropang Belia Mucha. Yan daw pong maputik at lubak-lubak na daan sa Sitio Kalampinay. Anong barangay ito. Diyan sa bayan ng El Nido, Palawan, abay inireklamo na raw po ng mga motoristang dumaraan doon. Bakit? Ano na ba ang itsura, katropang Belia Mucha?
4: Live report. Viral sa social media ang inaing ng ilang motorista hinggil sa umunoy maputik, lubak-lubak at mahirap ng daanan na bahagi ng kalsada sa Sitio Kalampinay ng Barangay Pasadena, El Nido, Palawan. Sa isang social media post, ipinahayag ng isang residente ang pagkadismaya sa kalagayan ng kalsada, particular ngayong panahon ng tag-ulan. Anya, nahihirapan ang mga motorista na dumaan dahil sa putik at mga bahaging lubak-lubak na sinasabing resulta ng kasalukuyang ginagawang proyekto sa lugar. Ayon sa mga komento ng ilang netizens, bakit ngayong tag-ulan pa isinasagawa ang naturang gawain na nagdudulot umano ng dagdag na perwisyo sa mga residente at impang gumagamit ng kalsada. Ilan din sa mga motoristang nananawagan ng agarang aksyon at tulong mula sa lokal na pamahalaan upang matugunan ang kondisyon ng daan at matiyak na ligtas at maayos itong madaraanan. May ilan ding nagpayag ng pagkadismaya dahil umano sa kakulangan ng tugon sa kanilang mga hinaing kabilang na or habang umaasa naman ang iba na mapapansin ng mga kinaupulan ang problema at agad itong maaksyonan. Hiling ng mga residente at motorista na mabigyan ng pansin ang kondisyon ng kalsada, lalo na patuloy ang pag-ulan na maaaring pang magpanalak sa putik at mga lubak sa lugar. Samantala, sinigap ng Justine na makawala ng payag ang kontradistang sangkot sa proyekto at minsan ang sabing reklamo. At yan na ang balikatin sa inyo ng Santo Plus School para sa mas malusog na pangangatawan o minum araw-araw ng Santo Plus School mga katropa mula dito sa bayan ng El Nido, Palawan para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Belia mo siya.
0: Katropang Belia!
5: Yes, Katropang Ali. Magandang hapon.
0: Mukhang mahangin niya hapon dyan sa inyo, sa El Nido,
5: Yes, tama ka, Katropang Ali. Grabe talaga, lalo na yung station natin na sa taas konti, di ba? Nakapunta ka dito. Ay, grabe. Ewan ko lang, number 6 ba ito? O number 8 ba talaga sa electric fan?
0: Oy, wag naman.
5: Yung gutay-gutay na eh. Yung mga dahon ng saging. Oo, talaga lang. At yung mga dito, may mga kaibigan tayo na naglipara na yung mga nila, yero.
0: Naku naman, okay.
5: Oo. Lakas talaga.
0: Malakas.
5: Katropang Ali.
0: Pero walang kasamang, ulan.
5: Ang pagkakalam ko, Katropang Ali, yung dito, banda sa area natin, walang kasamang malakas na ulan. Although may kaunti naman, pinsan buhos din ang ulan, pero hindi talaga siya yung parang nakakabahala. Pero yung ibang lugar na chinek ko din sa aking mga kaibigan, talagang bahaan na daw din sa kanila. Sabay ang ula, ang hangin. Sabi ko, pwera na lang pala, mas okay-okay na lang pala tayo dito. Hangin lang malakas. Pero talaga, nagliparan yung mesa. Nakita mo yung mahiwagang mesa ko doon. Liparan pati mga upuan. O yung ibang mga nakalagay doon sa labas, parang talaga Katropang Ali.
0: Oo. Nako, sa ibang parte ng El Nido, meron ng mga pagbuhos ng ulan. Tama ba, Katropang Belia?
5: Na-monitor ko, Katropang Ali. So far, wala namang nag-post din na nagbahaan sila.
0: Okay.
5: Kasi dito sa experience ko sa lugar natin, dito sa station, ay may ulan naman pa. Biglang buhos ang ulan, malakas pero maghinto naman kaagad siya, hindi naman siya yung tuloy-tuloy.
0: So kanina pa yung pag-iip ng hangin na ganyan, maghapon na ba, Katropang Belia?
5: Nagkamali ka dyan. Kahapon, mga tatlong araw na to eh.
0: Ganyan?
5: Oo. Kaya nga suspendido yung paglalayan.
0: Oh.
5: O kasi malakas talaga yung yung pagka ikaw pa, madala ka talaga, Katropang Ali.
0: Naku.
5: Sobrang lakas.
0: Mm.
5: Kaya doon ka na lang sa mga lugar na medyo may talagang may building or sa likuran sa kusina. Oo.
0: Mm-hmm.
5: Kaya yun.
0: Sige, ingat na lang, Katropang Belia ha, dyan sa El Nido.
5: Sige, Katropang Ali, maraming salamat. Ingat din kayo dyan. Magandang hapon, balik sa'yo.
0: Yan, ako, si Katropang Belia. Habang nag-report kasi, parang ramdam ko ha? Haramdam, Yung lakas ng hangin. Malakas ng araw po, ha, mga kabayan, mga katropa. Dyan sa bayan ng El Nido, kaya nga kansilado pa rin hanggang ngayon. Yung pong mga tour, yung mga paglalayag, ng mga sasakyang pandagat. Dahil sa lakas ng hangin. Halos malapit lang kami sa poblasyon, yung ating station doon. Mga kabayan, mga katropa. Ganun po, yung hangin, lakas. Kaya ingat doon sa ating po mga kabayan, mga katropa dyan, ha, sa bayan ng El Nido. O, huwag mo na lalayag. Ha. Ah, yung ating po mga kabayan, mga katropa, mga mangingisda dyan sa El Nido, ha? Samantala! Ay, NCCC Supermarket sa San Pedro. Sasara na raw po sa August 16. Alam mo kaya ang dahilan? Alamin natin sa balita ni katropang Girly Cadasio.
6: Magsasara na ang NCCC Supermarket San Pedro Branch sa Puerto Princesa City. Simula sa araw ng Linggo, August 16, ito ay base na rin sa abisong nakapaskil sa nasabing establishmento. Batay sa notice, ititigil na ng NCCC Supermarket San Pedro ang operasyon nito dahil sa ilang mga dahilan. Nagpaabot naman ang pamunuan ng pasasalamat sa mga naging customer nito sa mga nakalipas na taon. Hinihikayat pa rin ng NCCC ang publiko na patuloy na suporta ng kanilang mga branch na nag-ooperate pa rin. Matatandaan namang noong nakalipas na araw ay nagbagsak presyo na rin ang pinakamalaking branch ng nasabing mall sa bahagi ng Lacau Street. Yan ang balitang hatid sa atin ng numero unong kape sa bansa. Ito ang premium D3 coffee mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Cadasio, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Garly, at sa ating pong mga kasamahang mga field reporters. Samantala, mga balitang inyo pong napakinggan, ay handog naman po sa inyo ng Santon Plan sa Coffee Mix. Ganon din po ng Santon Plan sa Herbal Oil at ng Cess the Pain Capsule. Yan pong mga dekalidad at epektibong produkto po ng Yes to Health Incorporated. Mga kabayan, mga katropa, yan po ay inyo naman pong mabibili sa lahat po ng mga butika dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganun din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers na inyo pong matatagpuan sa bayan ng Kuyo. Meron po tayo dyan Yes to Health Wellness Center, ha? Sa barangay Tenga-Tenga, Poblacion, Kuyo, Palawan. Dyan po yan sa katabilan po ng Ferroland Hotel. Si Doc Kit Magnaye, yung ating pong health consultant dyan, ha? Na nagsasagawa po ng libreng konsultasyon tuwing araw na Linggo hanggang araw po ng Biyernes. Samantala, meron din po tayong Yes to Health Wellness Center dyan sa may bahagi po o bayan po ng Rojas. Nasa Sandoval Street, sa Veronica Gabriel Building, yung building na katapat ng Asmes Elementary School. Nandyan yung ating pong Yes to Health Wellness Center sa bayan ng Rojas. Si Doc Jemar Ebet naman po yung ating pong health consultant dyan. Nagsasagawa rin po ng libreng konsultasyon tuwing araw ng Lunes o katulad ngayon, bukas Martes hanggang Miyerkules. At pagsapit po ng Webes, Biyernes at Linggo, si Doc Jemart Ebet ay nandito naman po sa lungsod ng Puerto Princesa sa ating pong Yes to Health Wellness Center na matatagpuan sa Door 208, second floor ng DCRM Building. Yan po yung building na pahaba dyan sa kanto ng Barangay San Manuel, North National Highway. Itaas lang tayo ng Nokinox Restaurant. Yung ating pong Yes to Health Wellness Center dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Ha? Samantala, sa bayan naman ng Nara, ang ating naman pong Yes to Health Wellness Center. Dyan sa bayan ng Nara ay matatagpuan naman po ninyo, mga kabayan, mga katropa, sa Caltex Compound, National Highway Corner, Barangay Panakan 1. Nandyan yung ating pong Yes to Health Wellness Center, ha? Si Doc Albi Briones naman, yung ating naman pong health consultant dyan. Ganun din sa bayan ng Brooks Point. Yung ating naman pong Yes to Health Wellness Center sa bayan ng Brooks Point ay matatagpuan sa door number 1, Jeco's Place, Barangay Poblacion District 2, Brooks Point, Palawan. Likurang bahagi lang po ng Unitop Mall, Brooks Point. Malapit din po sa XFM Brooks Point Station, mga kababayan, mga katropa. Magsasagawa rin po ng libreng konsultasyon dyan sa ating pong nabanggit na Yes to Health Wellness Center. sa bayan ng Lara at Brooks Point, si Doc Albie Briones. Mga kababayan, mga katropa, ha? Samantala, the 38 minutos makalipas po ang alas 5 ng hapon. Samantala, mga kababayan, mga katropa, ha?

0: Doon sa ating po mga biyahero ha, mga bibiyahe, mga pauwi na sa kanila pong mga tahanan. Tapos ang maghapong trabaho, uy, ingat lang ha. Sa mga dadaan ang medyo matubig-tubig. Ay, matubig-tubig. Mayroong mga mga tubig dahil kauulan lang. Kayo naman talaga, oh, ha? Ingat, ingat. Yung mga medyo malalayo ang uuwian. Ingat sa biyahe, ha? Wala po tayong bagyo. Baka may nagtatanong, may bagyo ba? Wala po, wala po. Habagat. Habagat po ang nakaka-apekto ng ating pong panahon ngayon. Apektadong lugar under solid recloser, Barangay San Manuel. Kasama pala kayo rito. San Pedro, kasalukuyan nagpapatrol para doon po yung mga line personnel. Para doon po agar maibalik ang daloy ng kuryente. As usual, alas 3 ito kanina, bago tayo magsimula ng programa. Wala ng daloy ng kuryente, halos katatapos lang. Hindi pa natapos si katropan TG Girls sa program niya, di ba? Nang mawala, under para ng solid recloser. Ngayon po, hanggang ngayon, wala pa rin pong update, ha? Ating palay. Hanggang ngayon, nakasariling kooperatiba pa rin tayo. Wala pong bagyo, baka sa mga nagtatanong, ha? Habagat po yan, habagat, ha? Yung bagyo nasa labas ng ating par, malayo, extreme northern Luzon. At nasa 3,000 kilometer ang layo niya. Wala po yan. Wala pa nga pong binibigay na pangalan na lokal. Ating pong DOST Pag-asa, yan po ay nasa ano pa? International water. Wow, international water. Hindi pa usakop ng ating ano, ng ating Philippine Area of Responsibility. Mga kabayan, mga tropa, ha? Ako, 40 minutos makalipas po ang alas 5 ng hapon, samantala. Mga kabayan, mga tropa, pansamantala, aga tayo ng bahagya. Bawas-bawas sa konsumo. Habang inintay pa ang pagbabalik ng daloy ng kurente mula sa Paleco. Alam mo na lang ating pong nakasama sa bahaging technical, si katropang Rene Boy Federico. Sangalan di po ng buong persa ng XFM Palawan, sa panguna naman ang ating pong station manager, Calu Villarosa. Ako naman pansamantala. Pansamantala tuloy. Programa ka to, bakit pansamantala? Ako naman po, mga kabayan, mga katropa, ang inyong nakasama sa ating pong palatuntunang asintado ngayon pong araw ng Lunes, o hapon na po ng Lunes, ika-10 sa buwan ng Agosto, taong 2026. Katropang Alison Salvatus po, nag-iiwan na ng isang alinsangang gabi, Pilipinas.
1: Sumainyo ang asintado hanggang sa susunod na talakayan, dito lamang sa numero unong stasyon ng radyo, XFM Palawan. Maraming salamat, mga katropa. Asintado.
2: XFM.
3: Sister Pain.
4: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sa Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
3: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist,
3: consult your doctor.
5: Sa mga butika.
3: Sanfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Xanthone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Xanthone Gold Coffee Mix.
3: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Xanthone Gold Coffee Mix.
7: Xanthone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya, uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
5: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
8: Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: XFM.
9: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Premium D3 Softgel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO, at Moringa Oil.
2: Ha! May pimples na naman ako!
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminuria.
7: No more.
5: Santon Plus Herbal Oil.
8: Coffee break na naman.
0: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
9: Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the pain ang panlaban ko. Sa Cess the pain, alisang manhid.
10: Cess the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa mga bukika.
13: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Ihalo sa isang lasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santone Coffee Mix, lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Sarap!
14: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
15: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
16: Mahilig ako sa sports, kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
17: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
0: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga Wow FM station sa lalawigan. 97

0: FM.
1: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy.
2: So far,
1: hindi ako nagkasakit this year.
2: Thank God,
1: thanks to Sansom Vitamin C.
2: Kasi Sansom 25 years.
3: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
7: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
6: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
10: Premium D3 Coffee Mix.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
12: Sa anumang Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
13: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
14: Mag Vision X Plus ka.
15: Vision X Plus. Softgel Capsule.
14: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at Vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
15: Vision X Plus Softgel Capsule.
14: Vision X Plus Softgel Capsule.
13: Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
16: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
9: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
17: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
18: Ako po si Joanne ng Santiago City. Meron akong chronic back pain, 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sis the Pain dahil 3 take ko lang, tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
19: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
20: If symptoms persist, consult your doctor.
21: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo!
22: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
0: XFM.
1: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy.
2: So far,
1: hindi ako nagkasakit this year.
2: Thank God,
1: thanks to Sansom Vitamin C.
2: Kasi Sansom 25 years.
3: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
13: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
15: Mag-Vision X Plus, Softgel Capsule.
14: Vision X Plus, Softgel Capsule.
15: Ang Softgel Capsule
14: na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.

0: The Secret of Health. Lahat ng sikreto kung paano maiwasan ang mga karamdaman. Ating pag-usapan kasama si Dr. June Alcizar, Doctor of Ministry in Naturopathy, Certified Naturopathic Practitioner. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang The Secret of Health. Atin sa atin sa mas pinalakas at mas pinabisang Halal Certified na Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. Ang epektibong kombinasyon para ma-maintain ang healthy na pangangatawan. Lalong-lalo po mga kabayan, isang good news na naman ang ating mapapakinggan sa araw na ito. Isang kababayan naman po natin ang napasaya at natulungan dahil po sa patuloy na pag-inom ng ating Santon Plus Gold. Halika't pakinggan po muna natin.
0: The Secret of Health.
2: Sir, magandang hapon. Nasa Yes to Health, Naturopathic Clinic, Quezon City po tayo. Sir, ano pangalan natin, sir?
3: Ngayon sa Bili.
2: Taga saan, sir?
3: Mandaluyo.
2: Sir, user po kayo ng Santon Plus Gold?
3: Apo.
2: Sir, ano po ang naging effect sa inyo ang Santon Plus Gold at mga product po ng Yes to Health?
3: Senior na ako, pero minum ako ng Santon Gold.
2: Wow. So, ibig sabihin, sir, noon may mga in-in na kayo mga cramp naman?
3: Oh, sir. High blood.
2: Hypertension.
3: At yung sugar ko, yung mataas ngayon, bumaba.
2: Wow. So, ibig sabihin, sir, noon sa hindi pa kayo uminom ng Santon Plus Gold, may taas ang blood pressure, mataas ang sugar. Pero after nag-inom kayo ng Santon Plus Gold natin, ngayon sa laboratory nyo, bumaba ng sugar.
3: Dito pa yung sir.
2: Wow. Sir, ano masasabi mo sa mga nakikinig sa atin na mayroon din mataas na sugar imbalance, may mataas na blood pressure na hindi pa nakatry sa paggamit ng Santon Plus Gold?
3: Kayo po mo, hindi pa nakakain yung tradisyon, Santon Plus Gold, coffee at Santon Gold. Amin na po kayo. Ang sasabi sa inyo, garot sa inyo.
0: The Secret of Health.
1: Mataas na blood pressure, mataas na blood sugar. Natulungan sa pag-inom po sa ating mas pinalakas at mas pinabisa na produkto na Santon Plus Gold. Na mabibili na po ito sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Yan po mga kaibigan, ang Santon Plus Gold, meron pong polypeptide properties na makukuha po natin sa extracted ampalaya na tumutulong po upang mapanormalize ang unti-unting pagtaas ng blood sugar sa atin pong katawan. Santon Plus Gold, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At para po sa epektibo na kombinasyon, sabayan sa pag-inom ng Santon Vitamin C ang alkaline na Vitamin C.
4: Narito na ang superhero ng iyong kalusugan, Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Siksik sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, manungkay, at spirulina. Santon Plus Gold. Epektibo laban sa diabetes, hypertension, cyst, tumor, pamamaga, fatty liver, blood cleanser, at marami pang ibang uri ng sakit. Kaya't mag-Santon Plus Gold araw-araw.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa iyong lugar.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
6: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa iyong lugar.
7: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto.
4: Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold.
5: Mabibili sa pinatamalapit butika sa inyong lugar.
0: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Visionex Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Para sa karagdagang impormasyon, i-text o tawagan lang si Dr. June Alcizar sa 0919-002-8117 at bisitahin ang Facebook page, Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.

0: sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog. Ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City. 105.6 XFM Nara. 93.5 XFM Brooks Point. 91.8 XFM Bataraza. 91.6 XFM Quezon. 103.5 XFM Rizal. 97.9 XFM Cuyo. 103.5 XFM San Vicente. 89.9 XFM Coron. 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan. 97.1 Rojas. 98.5 Abarwan. 97.9 Karamay. At 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
1: Exciting!
0: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita. Kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, sasa inyo si DJ Delicious ang magpapainit ng inyong hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
1: Mga katropa, exciting!

0: ko rin alam, Barbie. Oo ba? Tipo parang wala naman akong ginawa ngayong Monday. Pero, bakit parang iba yung pagod natin? Ayan na nga ba ang sinasabi. Santon Gold Coffee Mix ka kasi. Oo, pag Santon Gold Coffee ka kasi mga katropa, ha? Para hindi ka masyado napapagod. Especially pag yun, nasa trabaho ka. Nasa kung saan ka man. Uy, kasi hindi lang dapat sa trabaho, dapat hindi tayo mapagod. Ha? So lahat naman yan, kayo naman. Alam mo po sa mga katropa ho natin nakikinig na nuno. Oh, na ating pong programang patahin sa gabi ay isang masarap. Isang masarap po na Monday night sa inyong lahat. Uy, konting kembotan na lang to. Konting kwentong konting hindi, konting kembot na lang talaga mga katropa, bilang na lang ang mga buwan ho natin bago matapos ang taong 2020, sir. Ay, ngayon ka pa ba susuko niyan, ha? After ng August, ayan na, bare months na naman ho tayo. Mag-start na naman ho tayo mag-countdown for, you know, New Year, Christmas. Ay, advance sa inyong lahat. Hello po, ayan, isang magandang evening po once again mga katropa. And yes, kasama nyo na, ay nag-iisang po mo sa Jowa at sa balat po ng Radyo Barbie True sa ating pong programang Patahin sa Gabi. Skin from the guys, head on the bed, look wasting guys, some pretty brown eyes, I'm with some super fine. Yes, kasama hanggang alas 10 lamang po ng evening. And sa programang ito mga katropa, mga magaganda, the best, and mga relaxing songs. Ang inyo mapapakinggan sa ating show mga katropa. Kaya't kung ako sa inyo, kung hindi naman kayang lakasan ng radyo, lakasan na lamang po ang pandinig muna. Pansamantala. Ang ngayong gabi lang mga katropa, pag nakikinig ko kayo ng programang Patahin sa Gabi. Ayan, hello po sa mga pagod ho nating katropa ho dyan sa Cagayan. Hello, good evening po. Sa mga katropa ho natin sa Tacloban, isang magandang evening po sa ating lahat ho dyan. Siyempre naman, yung mga katropa ho natin sa Palawan, isang magandang evening. Thank you so much sa lahat po ng mga naka-tune in, lahat po ng mga nakikinig na ating pong programang Patahin sa Gabi. Ingat sa lahat po ng mga listeners ho natin. Nakakapagod kahit wala ka namang ginawa ngayon. Kasi minsan nakakapagod. Yung kakascroll mo dyan sa Facebook. Mapapagod ka emotionally. Sa bigat, ang dami nang nangyayari na sa mundong ito na nakikita mo sa Facebook. Para ikaw ang bumubuhat nun. Hello po, ayan. Huwag na kasi masyado nag-i-scroll kasi mga katropa. Binig na lang po muna ha, sa ating pong programang Patahin sa Gabi. Para hindi masyadong mabigat. Kahan, oo, muna tayo ngayong gabi po ng Monday. Ayan, pakisend-send lamang po sa ating hotline number 0917-823-7180. Once again, 0917-823-7180. Pwede nyo akong i-text tawagan. Kung gusto mo, pwede tayo mag-zoom dito eh. Pwede rin naman yun. Bahala ka kung anong gusto mong gawin natin ngayon. Dalawa lang naman tayo ngayon. Ikaw tsaka ako. You and I. Hello po, good evening po sa mga pauwi na ho, sa mga driving or listening sa ating show. Isang, naku, napakasarap na Monday night sa inyo. Ingat! 8:21 mga katropa atin ng oras. Sige, before her time, proceed sa mga songs po natin. Batiin ko muna. Ayan, hello DJ. Isang, ano, mga katropa po natin, ang kukulit niyo sa, ano ha, sa official Facebook page kasi natin, dami mga nagbe-message ng mga katropa po natin. Nahihiyaro kasi mag-comment, ayan, sa sa live program ho natin here. So, ayan, doon sila nagme-message sa mismong official Facebook page ho natin. Babati po ako, ayan, DJ. Nahihiya mag-comment sa'yo. It's me po, Ryan po. Ayan ang Patul. Ayan, lagi ako nanonood at nakikinig po sa XFM Santiago, lalo na po sa inyo. Every night, hindi ko po, wow, pinapalampas ang gabi na hindi po kita napapakinggan, Barbecue. I love you po. Ano to? I love you po. Sobra. May W talaga. Sobra. Pinapaka-jeje. Oh, parang hindi naging jeje DJ, ha? Oh, naging jeje din naman ako. Oh. Actually, parang hanggang ngayon, jeje pa rin ako. Kasi hindi ko pa rin makabisado yung Brazilian na yan. Hello po, Rico Magallanes Ledesma. Ayan, gandang gabi po. Ayan, hello din po. Ayan, Rico Magallanes Ledesma. Listening. Ayan, ngayon sa ating pong show. Hello, hello po. Maraming thank you po, Sir Rico. Rico Suave. Wow, Rico Suave. Hello po, Barbie Chu. Ayan, hello din po, Elmer Tamagos. Grabe ka naman sa ganda mo pala, DJ. Barang hindi ba? DJ. Good evening po. Ayan, pabati daw po from PPC. Ayan, pabati kay Cyrox na pugi. Oo. Madaldal daw. Yun lang, madaldal. Ano ba yan? Oo. Madaldal na kami yung babae, tapos madaldal pa siya. Kaya ayaw namin sa lalaki madaldal. Kasi madaldal na kami. Mas na-attract kami sa lalaking tahimik lang, ganyan. Salamat po, Joseph Bangala. Ayan. Salamat po. Hello, hello po sa mga katropa ho natin sa PPC at sa Puerto Princesa City. Ayan. Salamat. Hello po. Ayan, nakikinig po ako ngayong gabi, DJ. Pwede pa, greet mo naman yung mga lag... Okay, yung mga sobrang gwapo kong wow, tropa dito sa bahay. Ayan, si June Mark Miguel and si Mark... Ito? Marlon, eh, lagi nakikinig po DJ sa XFM Santiago. Ikaw po talaga, inaabangan nila DJ. And sabi ni, wow, sabi po ni Marlon DJ, pwede, ano pa kiso? Ikaw ah. Pag ikaw may jowa. Panigurado yung may jowa yan. Ikaw ah. Wag naman kayong ganyan. Kayo naman oh. Hello po, Barbie Chur. Good evening po. Pwede pa play naman ako mamaya ng song na Victims of Love na biktima po kasi ako, DJ. Uy, ng pag-ibig. Parang lahat naman na bibiktima rin naman ng pag-ibig. Siguro ako lang ang hindi na biktima. Lagi kasi akong suspect. Ako lagi ang salarin. 8:25, mga katropa, atin ang oras. Ayan, sa mga bumabati pa rin ho ngayong evening sa ating show, mga katropa. Sige lang. Oo, ilatag nyo lang po sa ating comment section. And kung nahihiyaman kayo, ayan, pakisend na lang po sa ating official Facebook page. I-message nyo na lang kami doon kung nahihiya nga kayo. Or pwede rin naman ho sa ating hotline number and naka-flash na ho sa ating screen sa itaas ko. 0917-823-7180. Tawagin nyo ako, i-text nyo ako. Depende. Bahala kayo mga katropa kung anong gusto nyo. Sige na. We'll be right back. Walang alisan mga katropa. Dito lamang ho kayo always sa inyong paboritong tambayan. Ang 104.9 XFM. Exciting.
1: Santhone Plus Capsule, a quality product of Yes to Health.

0: XFM.
1: XFM.
0: XFM.
2: Premium D3 Soft Gel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto. Mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
3: Ha! May pimples na naman ako!
4: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
5: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puson.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Coffee break na naman.
12: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
13: Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the pain ang panlaban ko. Sa Cess the pain, ay isang manhit.
14: Cess the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Sa mga butika.
17: Santon Gold Coffee Mix.
18: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Oo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo!
19: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
20: Mabibili sa mga butika.
21: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom. Inom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
22: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
23: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
24: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
23: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
25: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
1: XFM.
15: XFM.

0: ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow, at oxidative stress.
2: Vision Next! Marami na ang natulungan!
3: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
2: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Visionix Plus. Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
1: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
0: The secret of health. Santon Gold Live Testimony. Santon Plus Gold.
4: Nanay Christy.
5: Yes, sir. Nagarito sa barangay Bilog-Bilog. Tanawan, I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamag. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
0: Santon Plus Gold.
1: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The secret of health.
1: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigi kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Dinda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka-5 cups a day nga ako eh.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isip isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
2: The Secret of Health.
1: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM. XFM. Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang sa Antone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Pangangati, panalakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
2: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
4: Premium D3 Coffee Mix. Simulan ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang panalakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
4: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
6: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
4: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
10: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Mabibili sa mga butika.
10: Santon Gold Coffee Mix.
12: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
10: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
13: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
0: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
14: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
2: Ito ang XFM Palawan.
15: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
16: Exciting!
11: XFM.
16: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mga katupa, exciting!
3: Ito ang XFM Palawan.
4: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
5: XFM Network Philippines.
4: Una sa balita, angat sa musika,
5: angat sa komentaryo,
4: angat sa serbisyo publiko.
5: This is XFM.
4: Ang katropa mo.
3: Exciting!
2: Exciting!

0: feel ko yung ano yung version ni Tony Gonzaga. At saka kay Arno, sino ba yun? Sa Milby! Diba nung mga time na ano, alam mo na yun. Akala ni Tony may something sila ni Sam nun. Pero iba pa lang type ni Sam Milby nun. Iba ang type ni Sam Milby nun. Sino, alam mo kung sino? Si Claire. Diyos ako pagdating sa mga showbiz talaga. 23 mga katropa, atin ang oras. Uy, naku naman, enjoy kayo sa mga songs po natin ngayong gabi. Di bali mga katropa, tuloy-tuloy na ho yung mga talagang the best songs and mga nakaka-relax and at the same time, talagang makikising along ho kayo. Ayan, sa mga songs po natin ngayong gabi mga katropa. Elias, welcome pa rin po. Ayan sa ating pong programang Patahan sa Gabi. Tayo po ay nasa second and final hour na ng ating pong programang Patahan sa Gabi. With me pa rin, Barbie Chu ho ito. Inyo po akong makakasama hanggang alas 10 pa po mga katropa. So mag-send-send lang here sa ating hotline number. Ayan ang inyo po mga greetings songs. Ayan na pwede po natin i-play ngayong gabi mga katropa. Go lang 09-17823-7180. So eto, dami pa rin mga bumabati ngayon dito po. Ayan sa ating pong show. Hi DJ, good evening po. XFM Santiago. Ako po DJ, pwede rin po ba ako mag-request ng song? Ayan, balita ko. Ayan, ang ganda ng song sa XFM Santiago. Pwede po ba yung favorite song ko? Ayan, para po sa aking minamahal na asawa. Nah. Sarap naman yan, oh. Marry Your Daughter daw. Marry Your Daughter. Oh. Sigurado ka na ba dyan? Baka naman hindi ka pa sigurado. Baka bugso na yung damdamin na naman yan. Huwag magpapadala sa bugso ng damdamin. Oo, minsan kasi bukod sa sarili natin, try din natin minsan makinig. Especially sa mga magulang. Uy, syempre naman. Hello DJ, good night. Wow, good evening po sa lahat po na nakikinig sa'yo, Barbie Chu. Ayan, mag-dinner na lang tayo. Dito lang ako sa bahay ngayon habang nakikinig ng programa po ninyong wow, naman express Patahan sa Gabi. Kain tayo, DJ. Sardinas lang ang ulam ko ngayon, pero ox na to, DJ. Importante sa akin, meron ka. Oh, grabe na. Ikaw lang sa fat na. Hello, hello. Happy, happy dinner time. Ayan sa mga katropa ho natin kasalukuyang nagda-dinner pa rin or pa lang sa mga oras na ito. Hello. Good evening. Salamat. Hey, sa'yo DJ Barbie. Sure, babati naman si Freddy. Ayan, lagi nakikinig sa XFM Santiago. Gusto raw niya magpabati sa'yo. And gusto raw niya magpa-request ng song, yung Kamusta. Okay, ni Freddy Aguilar din po. Kapangalan po kasi niya. Sige na, Freddy, ha? O, sige, play natin mamaya yung Kumusta Ka ni Freddy Aguilar. Sikapin ho natin yan, katropa. Oras na ho natin, 9:26. So we'll be right back. And yes, i-enjoy nyo na po yung mga songs ho natin ngayong gabi. Siyempre, pasensen na lang here, mga katropa. Na yun po mga pagbati here sa ating hotline number. Sa aking itas, 0917-823-7180. Once again, we'll be right back. Dito lamang ho kayo always sa inyong paboritong tambayan, ang 104.9 XFM. Exciting!
1: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
2: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
7: Vision X Plus! Softgel Capsule!
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus! Softgel Capsule!
7: Vision X Plus! Softgel Capsule!
6: Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
11: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
13: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na merong Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
11: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
14: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
8: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule.

0: XFM. Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo bang kaya nating palakasin ang depensa ng ating katawan sa pamamagitan ng araw-araw na pag-inom ng Premium D3? Dahil ito sa kakayahan ng Premium D3 na suportahan ng physical at chemical defense ng ating katawan. Ang mga physical defense ay isa sa first line of defense or barrier na ginagamit ng ating katawan upang labanan ang mga iba't ibang infectious agent, pero ito ay limitado o hindi siguradong depensa sa ating katawan. Kabilang sa mga first line of defense ng katawan ay ang balat, ganun din ang mucous membrane at physical na hadlang sa mga mikrobyo upang hindi sila madaling makapenetrate sa ating sistema. Nagtataglay din ang katawan ng mga chemical gaya ng acid sa tiyan na nagpoprotekta sa katawan mula sa mga infeksyon dulot ng bacteria, fungi at viruses. Ang high quality vitamin D3 mula sa Premium D3, kung iinumin araw-araw, ay tumutulong na palusugin at patatagin ang balat upang epektibo nitong mahadlangan at malabanan ang mga mikrobyo. Ang vitamin D3 ng Premium D3 ay tumutulong upang maparami ang mga live probiotic sa bituka na tumutulong sa pag-regulate at pagpapanatili ng normal na level ng acid sa ating tiyan. Ang Premium D3 ay may mahalagang papel sa pagpapatibay ng depensa ng katawan.
3: Okay, wag mo nang pilitin. Pag hindi na kaya. Pag nanto ka na, wag nang pilitin, be. Itulog muna yan. Kasi pinipilit nyo pa. Mag-iisang episode pa kayo eh. Huwag na, awat na. Itulog nyo na yan ha. Especially sa mga ano, may maagang pasok bukas. Ayan. Tulog-tulog. Tulog-tulog din. Ano, para hindi nahahalata ang mga eye buggers. Good evening pa rin po sa ating lahat mga katropa. It's me pa rin po, Barbie Chu. Dito sa programang Patahin sa Gabi na. Oh. Pasensya na ho kay mga katropa. Ako po ay magpapaalam na ho sa inyo. Ngayong gabi po ng Monday. Anyways, magbabalik naman po bukas na umaga si Barbie Chu sa programang Umagang Naughty mga katropa. 9 a.m. po yan hanggang 10:30 po ng umaga. Para po sa programang Umagang Naughty once again. Maraming thank you po. Ayan, especially sa mga katropa ho natin nag-like, nag-share. Ayan, sa mga nag-comment din po. Ayan. At mga nag-react ng ating live program po. Ayan, thank you po sa inyong lahat. Ako po ay... Sige na, itutulong na. Thank you so much, magpapaalam na DJ Barbie Chu. Dito lamang ho kayo always sa inyong paboritong tambayan. 104.9 XFM. Exciting.

0: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
1: Exciting!

0: Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag-Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
1: Sister Pain.
2: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pipili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
4: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape, Santone Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
1: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
1: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
7: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
8: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
9: XFM.
10: XFM.

0: XFM.
1: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
2: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
3: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
2: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ako, si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy ka.
2: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang premium D3 ay napakabisa para maiwasan at mabilis na gumaling ang karamdamang pneumonia? Ang pneumonia ay isang impeksyon sa baga kung saan ang baga

0: ay nagkakaroon ng malubhang pamamaga dahil sa infeksyon na dulot ng virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo. Ang air sac ng baga ay napupuno ng fluid o nana na dahilan ng malalang ubo, lagnat at hirap sa paghinga. Ang pneumonia ay kadalasang nangyayari kapag may isang existing infection sa ating baga o kapag ang isang tao ay matagal nang nakaratay dahil sa isang sakit na kalaunan ay nagpapahina sa resistensya o sa immune system. Ang sakit na pneumonia ay walang pinipiling biktima. Mapasanggol, bata o matanda ay maaaring kapitan ng pneumonia. Gayunpaman, mas madaling tamaan ang may mahinang immune system. Mas mapanganib ang pneumonia sa mga nakatatanda mula 65 years old pataas at sa maliliit na bata. Ganun din sa mga taong naninigarilyo at labis ang pag-inom ng alak, mga stroke or kagagaling lang sa stroke. O kaya naman sa mga taong laging sa kulob at matataong lugar na mamalagi. Maraming dalang sintomas ang pneumonia, ngunit madalas napapagkamalan na ito ay pangkaraniwang ubo at sipon lamang. Kaya't marami sa ating mga kababayan na sakalang nagpapakonsulta kung malubha na ang karamdamang pneumonia at nahihirapan na silang huminga. Ayon sa Department of Health, ang pneumonia ay pangatlo sa sanhi ng kamatayan ng mga Pilipino. Pero good news para sa ating mga kababayang Pilipino dahil ang premium D3 ay nakatutulong para maiwasan at maibsan ang karamdamang pneumonia sa napakaraming paraan. Ang premium D3 ay may extra virgin coconut oil na mayaman sa medium chain triglyceride na may napakabisang antimicrobial property. Tinutulungan itong maiwasan ang infection sa ating epiglottis, isang bahagi na matatagpuan sa ating lalamunan at tumutulong upang malabanan ang mga pathogens na maaaring magdulot ng infection sa ating lower respiratory tract. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay malaking tulong sa ating pangangatawan para ma-utilize ang vitamin D3, ang isa sa pangunahing sangkap ng premium D3 para mapuksa ang Staphylococcus pneumonia na siyang bakterya na nagdudulot ng pneumonia. Ito din ay may tagline na high potent phytonutrients na alkaloids at saponin na parehong napakabisang antiviral, antibacterial at immune booster para maprotektahan ang ating katawan, lalong-lalo na ang ating baga laban sa mga virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements. Kaya't siguraduhing protektado ang ating katawan at matibay laban sa mga karamdaman. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
2: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
1: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
1: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: XFM. XFM.

0: Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
7: Vision X Plus! Softgel Capsule!
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
7: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
6: Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-Turbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
12: XFM. Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
12: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
14: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
12: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
15: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahay lang gamit ang Santon Herbal Oil. Tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
0: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
16: Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.

0: sa sulok na probinsya ng bansa
1: sa Southern Tagalog.
0: Ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City. 105.6 XFM Nara. 93.5 XFM Brooks Point. 91.8 XFM Bataraza. 91.6 XFM Quezon. 103.5 XFM Rizal. 97.9 XFM Cuyo. 103.5 XFM San Vicente. 89.9 XFM Coron. 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan. 97.1 Rojas. 98.5 Abarwan. 97.9 Karamay. At 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: XFM.
2: XFM.

0: XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM
1: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
2: Exciting!
3: Exciting!
4: XFM.
3: XFM.

0: Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
1: Sistapain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sistapain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sistapain.
2: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagpipili sa mga butika.
5: Santone Gold Coffee Mix.
6: Hi, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
5: Santone Gold Coffee Mix.
6: Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa at sa nasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
5: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
7: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
8: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
9: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat. Dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
11: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
12: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
11: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
13: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.

0: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Para sa malakas na buto,
2: Premium D3.
1: Matibay na immune system,
2: Premium D3.
1: Proteksyon sa bacteria at viruses,
2: Premium D3.
1: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
2: Premium D3.
1: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
3: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napakabisa para mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kidneys. Pinoprotektahan ng Premium D3 ang ating kidney sa mas maraming paraan. Kahit na ang kidney ay nasa 0.5% lamang ng timbang ng ating katawan, ito ay tumatanggap ng mas maraming dugo kesa sa alinmang bahagi ng katawan maliban sa atay. Kaya't ito'y madaling napipinsala dahil sa oxidative stress, diabetes at mataas na presyon ng dugo. Ang Premium D3 ay mayaman sa HDL or good cholesterol. Ganon din ang gallic acid na pumipigil sa pagdevelop ng atherosclerosis sa mga daluyan ng ating dugo at pinipigilan ang pagkakaroon ng alta presyon na maaaring makapinsala sa ating kidneys. Pinapataas din ng Premium D3 ang sensitivity ng insulin na nagpapababa ng bilang ng asukal sa ating dugo at binabawasan ang lapot nito na maaaring magdulot ng portal hypertension na maaaring makapinsala sa maliliit na daluyan ng dugo sa ating kidneys. Sa isang pag-aaral na isinagawa noong 2019, napatunayan dito ang kakayahan ng vitamin D3 na isang active ingredient na matatagpuan sa Premium D3 na bawasan ang toxicity dulot ng mga antibiotics. Ilang mga clinical trial ang isinagawa at nagpapakita ng kakayahan ng Premium D3 sa pagbabawas ng toxicity na dulot ng mga drugs. Ang moringa seed extract ng Premium D3 ay mayaman sa polyphenolic antioxidant. Hindi lang ang gallic acid, kundi pati na rin ang ferolic acid, quercetin, catechin, at mericetin glycoside na wala sa ibang D3 supplements. Ang mga polyphenol na ito ay lumalaban sa pamamagitan ng kidney para maiwasan ang chronic kidney disease o CKD o yung end-stage renal disease. Pinatataas din ng Premium D3 ang production at absorption ng mga bitamina sa kidneys gaya ng B1, B2, B6 at B12 sa pamamagitan ng pagpapataas ng bilang ng mga active probiotics na mahalaga sa production at absorption ng mga bitamina na ito sa ating bituka. Ang lauric acid na nasa Premium D3 naman ay nagiging monolaurin kapag naproseso ng katawan at pinoprotektahan nito ang mga kidneys mula sa isang bakterya kagaya lamang ng E. coli. Ang bakterya na ito ay nakakarating sa pantog na nagiging sanhi ng cystitis at pagkatapos ay pwedeng tumaas sa ating mga kidneys. Ang impeksyon ng E. coli ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, lagnat, pagtatae at pagsusuka. Ang impeksyon ay maaaring maging malubha para sa ilang mga tao at maaaring humantong sa kidney failure pag hindi ito naagapan. Ang napakabisang vitamin D3 mula sa Premium D3 ay maaaring ding makatulong sa pagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng cytomegalovirus at hepatitis na maaaring makaapekto sa ating mga kidneys. Kaya para mapangalagaan ang ating kidneys, mapanatiling malinis ang ating dugo at maiwasan ang mga viruses, bakterya at iba pang simple at malalang sakit, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
2: Premium D3.
1: Premium D3.
2: Ang pinalakas na vitamin D3.
1: Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil.
0: Premium D3 Food Supplement. Pinakamalakas na immune system booster.
5: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3. Try nyo.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo! Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Sister Pain.
3: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika.
5: Santhon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santhon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santhon Gold Coffee Mix.
2: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
2: Santhon Gold Coffee Mix.
7: Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santhon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santhon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santhon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
8: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
9: Ice yan!
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3.
10: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
2: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
2: Santhon Plus Herbal Oil.
13: Ako po si Isel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santhon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Santhon Plus Herbal Oil.
14: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan. Santhon Plus Herbal Oil.
15: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika. Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
5: XFM.
16: X

0: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwaan ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos. At pagsapit ng alas 6 na umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita. Kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Escote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyong Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Escote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pambarangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, sasainyo si DJ Delicious ang magpapainit ng inyong hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
1: Mga katropa, exciting!
2: XFM. Premium D3 Softgel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto. Mag-Premium D3 by Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
3: Ha! May pimples na naman ako!
4: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Coffee break na naman.
8: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
10: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, isang manhid.
11: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
11: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
13: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santhon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santhon Coffee Mix. Si halos isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santhon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santhon Coffee Mix. Mmm, sarap.
14: XFM.
15: XFM.
16: Mga katropa,

0: Ding.
1: Exciting time, mga katropa! Ganap na po nga 8 minuto makalipas ang alas 4.

Ito ang Exciting Pilipinas. Ihahatid sa inyo ang mga sariwang kaganapan na nangyayari sa buong magdamag sa kapuluan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa.

0: Exciting Pilipinas na.
1: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
0: Good morning, Pilipinas. Mayan, katimprano, lalawigan ng Palawan. Magandang umaga, lunsod ng Puerto Princesa.
2: Good morning.
0: Oy, araw na po ng Martes, mga kababayan. Ika-11 sa buwan ng Agosto, taong
2: 2026. Good morning.
0: Malamig. Ang sarap pa rin po magbaba. Sa mga higaan. Masama-sama pa rin po ang ilang parte ng ating mga kakalsadahan. Kakalsadahan talaga. Mga lansangan. Yan po ang ibig kong sabihin. Oy, kamusta ang ating pong mga katropa? Nagising na sa mga oras na ito. Ha? May pasok pa rin, ha? Dito sa buong lalawigan ng Palawan. May pasok. Wala pong... wala pong absent, ha? May pasok po tayo dito sa buong lalawigan ng Palawan, ha? Nakakabayan, mga katropa. Ako, welcome sa ating pong palatuntunang Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas.
0: Ngayong Tuesday, mga kabayan, mga katropa. Okay, nakausan laban ang panalangin. Pasasalamat sa ating po mga kabayan, mga katropa, ang gising na rin sa mga oras na ito. Sa mga kagigising pa lang, pasalamat muna tayo sa ating pong may kapal. At tayo po ay biniyayaan pa rin ng panibagong buhay. Ngayong pong araw ng Martes. Thank you, Lord, sa panibagong buhay. At syempre, sa paggabay. Buong maghapon po naming mga gawain. Sana ibigay niyo po kami ng maganda pong pangangatawan. Maayos na pag-iisip sa araw na ito. Sana ay pag-ingatan ang bawat isa sa amin, oh Lord. Diba, mga kabayan, mga katropa, mga simpleng dalangin lang po. Dalangin na pasasalamat, paghingi ng gabay. Sa umaga pa lang, nako, malaking bagay na po yan, mga kabayan, mga katropa, ha?
2: Good morning!
0: Hoy dog, sa mga biyahero-biyahera, mga nasa first trip ngayon. Papaluwas ng iba't ibang munisipyo. Hindi yung mga biyahe, papunta naman dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Yung ating pong mga pampublikong sasakyan, yung mga driver, sweet lover. Pag-ingatan po ninyo ang inyong mga pasahero. Ha? Yun naman sa mga pribadong sasakyan. Ingat po mga sir, mga ma'am. Ha? Na kagabi, kahapon, medyo malamig yung ating pong mamasa-masa yung ating pong ilang parte ng lansangan. Kaya nga po, patuloy pa rin po tayo nakakaranas ng mga paminsan-minsan mga pagbuhos ng ulan. Sir Weng Hara Ilibera, good morning. Thank you, Lord. Gising na naman kami. Ayun nga, oo. Ma'am Alona Dagraga Santino, mayad ka timprano sa Santino family dyan sa Bangko Bangkaw. Kay Tayalon, may kay Naijo, mayad nga timprano. Kape, oy! Thank you very much sa paghalok ng kape. Kape po tayo, mga kababayan, mga tropa, sa ating pong mga kababayan dyan. Tama, medyo malamig yung ating pong paligid. Sarap pong humigop ng kape. Ano pa pagkagising sa umaga, paghilamos. Diba? Abay, una nang hinahagilap ang termo. Di kaya may mga takore. Or mga water heater. Magpapainit na ng tubig. Kasi nga, magkakape. Ay nako, mga kabayan, mga tropa, sa pagkakape, sana naman, healthy coffee gaya po ng ating premium D3 coffee mix. Opo, premium D3 coffee mix na siya naman pong nakakaagapay ng ating pong palatuntunang Exciting Pilipinas araw-araw. Opo, premium D3 coffee mix. Ang kapeng sadyang ginawa ng Yes to Health Incorporated. Para po doon sa ating pong mga kabayan, mga tropa, na meron pong diabetes at ayaw ding magka-diabetes. Pero pag-usapang kape, o hindi pa huhuli. O ito, mga kabayan, mga tropa, hindi mo na kailangan pang mag-alala sa iyong blood sugar level sa katawan. Dahil na nagpapatami sa kapeng premium D3 coffee mix ay stevia. Isang uri po ng halaman na nagpuproduce ng natural sweetener na wala pong epekto sa ating pong blood sugar level sa katawan. Ha? Kaya basta sa umaga at kape ang pag-uusapan, mga kabayan, mga tropa, dito na tayo sa premium D3 coffee mix. At ito yung kape, meron pong vitamin D3. Ha? Vitamin D3 na tumutulong para po panatiling matatag, matibay ang ating mga buto sa buong katawan. Parang ano lang yan. Yung ex mo na mahina, huwag mo nang balikan yun. Pero dito sa premium D3, ito na ang vitamin D3 na makatutuwang natin para mapanatiling natin matatag ang ating mga buto sa katawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: O, yung ating pong premium D3 coffee mix, mga kabayan, mga katropa, ay mabibili na po ninyo sa mga butika at parmasya na malapit sa inyong mga lugar. Dito ka man sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala! Oy, good morning muna, Ma'am Elisa Adona Mondragon Yara. Good morning po, katropang Ali. Good morning din po, Ma'am. At sa pamilya nyo, ha? Happy, happy listening.
2: Good morning!
0: Sa ating pong mga kababayan. Yung iba naka-Facebook na, ha? Live na po tayo. 104.7 at XFM Palawan Facebook page, ha? Igen. Ako, mga kabayan, mga tropa, ha? Dahil araw po ng Martes, siyempre, hindi mawawala yung ating pong mga balita.
1: Headlines.
0: Ay, balita para sa araw na ito ng Martes, balitang nasyonal. Publiko pinaalalahanan sa sakit na leptospirosis. Ganun din at iba pang sakit na maaaring makuha. Wala daw po sa paglusong sa mga tubig baha. Ayon po yan sa DOH. Malacañang ipinatupad naman po ang work from home. Hoy, work from home. Sa tatlong lalawigan ngayon pong August 11.

opisyal ng Barangay Malagaya sa bayan ng El Nido, Umalma. Sa sunod-sunod naman ang insidente ng nakawan sa kanilang lugar. Ano ba naman yung laptop at cellphone ng kanyang anak na tangay? Vice Alcalde at Vice Gobernador, bawal daw makilahok sa deliberasyon ayon sa DILG. Vice Mayor Maristela question ang legal opinion. Lalaki nagbebenta ng sabu sa mga manging isda na huli ng Police Station 1, kinasuhan na kahapon. Municipal Agriculture sa bayan ng Brooks Point nagkasa ng artificial insemination para doon po sa mga alagang baka sa Barangay Pangubilian. Ilang motorista naman sa Nara, Palawan na multahan sa isinagawang checkpoint ng mga otoridad. 7 SLP Association tumanggap ng seed capital sa bayan naman ng Taytay, Palawan. Muling pagbubukas ng night market sa Baywalk, dinagsan ng mga mamayan kagabi. 4 pesos na rollback sa presyo ng petrolyo. Asahan daw ngayong araw ng Martes. Inga. Ay, samantala, Police Station 2, may opisyal ang pahayag. May opisyal pong, may nilabas sa opisyal ang pahayag kaugnay sa nangyari mo nung kaguluhan sa Nagtabon Beach, Tamakainlan. At paggamit naman ng hagdan ng mga linemen ng Paleco, kinweston ng ilang member consumer owner. Gagamitin lubid. Tapos sa bakal dadaan. Samantala mga kabayan, mga katropa, yan po ang mga ulo ng ating pong mga balita ngayon pong araw ng Martes. At yan naman po ay handog sa inyo ng pinakabagong kape ng Yes to Health Incorporated. Iyong kapeng mananatili ang iyong pagkakaroon ng younger looking skin. Iyong kapeng ibuboost ang iyong energy. Iyong kapeng kinadapat mong inumin para magkaroon ka ng tinatawag na mental focus. Oh, walang iba mga kabay, mga katropa. Iyan ang ating Santon Gold Coffee Mix. Pinakabagong kape ng Yes to Health Incorporated. Nasadya nga pong ginawa ng Yes to Health Incorporated para sa ating pong mga kabayan, mga katropa dyan, ha? Na mahilig magkape. Oo, yun talagang kailan tasa ng kape buong maghapon. Pero feeling nila, lobat pa rin sila. Nawawala pa rin po sa tinatawag na mental focus. At ang higit sa lahat, mga kabayan, mga katropa, ay yung mapanatili mo na ang pagkakaroon mo ng maayos na balat, maayos na aura. Yung bang merong self-confidence. Yung bang matatanggal yung bakas ng stress sa iyong balat. Yan yung pagkakaroon na ng glutathione at collagen ng Santon Gold Coffee Mix. Apo, mga kabayan, mga katropa, yung Santon Gold Coffee Mix na mayroon pong glutathione at collagen na mayaman nga po sa anti-aging properties. Kaya magkakaroon at mananatili ang pagkakaroon mo ng younger looking skin. Pamboost ng self-confidence, di ba? Ano po sa mga nagkakaedad na, may maiwasan, sumasabay din yung pong pagkakaroon ng problema natin sa balat. Minsan labay, naglilitawan na yung mga wrinkles. Yung mga kulubot na balat sa mukha. Diba, karamihan nga, nagpapaturok ng ano, ng collagen at glutathione. Dito sa Yes to Health Incorporated, hindi na muna kailangan magpaturok pa. Nasa kape lang yan. Nasa kape lang yan yung Santon Gold Coffee Mix. Ikaw katropa, gusto ba magkaroon ng younger looking skin forever? Ay, subukan mo na po ang Visa.

sarap ng ating Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Mabibili na po ninyo yung mga kabayan, mga katropa, sa mga butika at parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Ganun din po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. Oy, ang ating Santon Gold Coffee Mix, mga kabayan, mga katropa, ay dumaan din po yan sa masusing pagsusuri ng FDA. Kaya makasisiguro kang ito po'y safe at effective. Mental Focus, Energy Booster Kape, o Energy Boosting na Kape.

0: 5 minutos makalipas na po. Ang alas 5 ng umaga, mga... Oh, alas 5 tuloy, alas 4. Ano ba yan? Nagmamadali. Good morning muna, Janas Jaafar. At ganoon din kay Richard Vlogs. Good morning mga katropa from Nara, Palawan. Oy, good morning. Diyan sa Nara, ha? Nara, Palawan. Richard Vlog. Ganoon din kay Mama Elisa Adona Mondragon Yar. Ayun, oh. Good morning po sa inyo, ha? Oo, ay nako, mga kabay, mga katropa, speaking of kape. Oo, kinakailangan din po namin magkape. Ni katropang Rene Boya, ha? Saglit lang po ito. Titimpla daw siya ng Santon Gold Coffee Mix, ha? Para mapanatili niya yung kanyang pagiging baby face. Opo, ha? Ako naman, premium D3 coffee mix. Para manatiling matibay ang ating pong mga buto sa katawan, ha? Sabayan niyo po kami. Ako, sumasabit pa. Sabayan niyo kami. Sa pag-igop ng kape. Saglit lang ito, mga kabay, mga katropa. At sa pagbabalik natin, tutunghayan na po natin ang mga detalye ng ating pong mga balita ngayong araw ng Martes.
1: XFM. Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi

0: Ika. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
1: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
4: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang...
5: Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
6: Sister Pain. Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
7: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sanzone Gold Coffee Mix.
9: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Sanzone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Sanzone Gold Coffee Mix, dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta, dahil nasa Sanzone Gold Coffee na.
7: Sanzone Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gagan ka pa. Mabibili sa mga butika. Sanzone Plus Gold.
10: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Sanzone Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Sanzone Plus Gold.
7: Sanzone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
11: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Sanzone Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
0: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
12: XFM.
13: XFM.
12: Mga katropa, exciting dito!

ating time, mga katropa. 32 minutos makalipas po ang alas 4 na po ng umaga. O ang oras na yan at ang bahagi ito ng ating pong palatuntunan. Handog naman po sa atin yan ang Santon Gold Coffee Mix. Nakapagkape ka na, ginagamot ka pa. Mild coffee, non-caffeinated. Kawa pa sa mga natural na sangka. Ang ating pong Santon Plus Coffee Mix. Mga kabayan, mga katropi, mabibili na rin po ninyo sa mga butika at mga parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa buong lalawigan ng Palawan. Exciting!

0: samantala, mga kababayan, mga tropa, dire-diretso na po tayo sa detalye ng ating pong mga balita ngayong pong araw ng Martes, ika-11 sa buwan ng Agosto, taong 2026. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasa bayan niyo pong napapakinggan sa lahat ng mga relay station ng XFM sa buong lalawigan po ng Palawan. Mayroon po yung napapakinggan sa angmang bahagi ng mundo sa pamamagitan naman po yan ng XFM Radio Apps sa inyo pong mga Android phone. Live na rin tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, ako naman ang inyo pong magiging tagapagbalita ngayong pong umaga. Katropang Alizon Salvatus.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Dako na tayo sa detalye ng ating pong mga balita, Balitang Nasyonal.
1: Balitang Nasyonal.
0: Mga kabayan, mga katropa, pinag-iingat ngayon ng pamahalaan yun daw pong mga residenteng nakararanas ng mga pagbaha. Dahil marami di mo nung maaaring malagay sa panganib na magkaroon ng leptospirosis at iba pang sakit mula sa kontaminadong tubig. Ito mga kabayan, makatropa, ay bunsod nga po ng mga nangyaring pagbaha sa malaking parte po ng Kamay Nilaan at yun rin po mga karatig probinsya dahil po sa nagdaang bagyo at ang habagat. Nagpaalala ang Presidential Communication Office sa publiko na iwasan muna dumunang lumusong sa baha hanggat maaari, lalo na raw po sa mga lugar na patuloy pa rin nakakaranas ng epekto ng habagat at malalakas sa pagbuhos ng ulan. Alam naman po natin mga kabayan, mga katropa, na ang leptospirosis ay bacterial infection na maaaring makuha sa tubig na kontaminado ng ihi ng infected na hayop. Partikular na po yung daga o mga daga. Mas mataas ang panganib doon sa mga taong meron pong sugat, gasgas, o di kay bukas na bahagi ng balat. Ayon naman sa Department of Health, kabilang sa mga may sintomas nito, ay hindi pong mataas na lagnan, pananakit ng ulo at katawan, pananakit ng kalamnan at binte, pamumula ng mata, pagsusuka, pananakit ng tiyan o kasukasuan, at paninilaw ng balat at ganun din ng mata. Hindi agad lumalabas mo na ang sintomas ng leptospirosis matapos mababad sa tubig baha. Maaari daw itong lumitaw makalipas ang ilang araw at ilang kaso ay umaabot pa nga ng hanggang isang buwan. Kaya pinapayuhan ang mga nakalusong daw po sa tubig baha na bantayan yung kanilang kalagayan at agad daw kumonsulta sa health center o kaya sa mga doktor na kapag nakaramdam po ng mga nabanggit na mga sintomas. Nagbabala rin po ang DOH laban sa basta-bastang pag-inom ng doxycycline. Bagamat maaari itong gamitin bilang protection matapos ma-expose sa baha, pero kinakailangan muna ang kumonsulta sa doktor dahil nakadepende raw po sa antas ng exposure ang kinakailangang dosage naman ng naturang gamot. Kapag hindi maiiwasang lumusong sa baha, inirekomendang gumamit ng bota, gloves, at panatilihin din mo ng malinis at tuyo ang anumang sugat o mga gasgas sa katawan. Agad din din mo ng hugasan ng malinis at tubig ang mga bahaging nadikitan ng tubig baha at uminom lamang ng ligtas na tubig.
1: Ito ang Exciting Pilipinas!
0: Mga kabayan, mga katropa, ang balitang iyan, andog naman po sa atin ng Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Meron pong kakayahan upang maipanumbalik sa maayos sa paningin ang ating pong mga mata. Meron po itong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E+, at zeaxanthin, at ito ay aprobado po ng FDA. Ang Vision X Plus ay mabibili na po sa lahat ng mga butika dito sa Puerto Princesa at ganoon din sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Pag yung mga bumabaha dahil talaga kinakailangan mo talaga mag-iwas o mag-ingat ha. Dito sa atin sa lungsod ng Puerto Princesa, magkabat nakakaranas tayo ng mga pagbaha. Hindi naman po katulad ng mga nagdaang mga panahon, kailangan mong lumangoy, kailangan mong pang magsakay na, o sumakay ng bangka. Wala pa naman sa mga nakalipas sa mga buwan, ano, mga kabay, mga katropa, ha? Pero sa mga binabahang mga lugar, iwas lang talaga, ha? Paano ka magsusuot? Paano ka lulusong sa tubig baha ko? Ang tubig baha ay gadibdib mo. Useless ang bota mo. Dapat diyan bangka or balsa. Ito ay paalala lang naman po ng ating pong DOH ha? At ng Presidential Communication Office pati PCO nagpapaalala na ha.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: 40 minutos sa makalipas po ang alas 4 ng umaga.
1: Balitang nasyonal.
0: Karagdagang balitang nasyonal pa rin po mga kabayan, mga katropa. O ito naman, ipinatupad po ng Palasyo ng Malacañang yung pong work from home arrangement sa mga government offices sa tatlong lalawigan. Ito po yan mga kabayan, mga katropa ha. Lalawigan po ng Zambales, Bataan, at ganoon din sa Occidental Mindoro. Ngayon po yan, na araw ng Martes, Agosto 11. Ito ay dahil din po sa masamang panahon na dulot pa rin ng Southwest Monsoon o Habagat. Batay sa inilabas na Memorandum Circular na merong numerong 124 na nilagdaan ng Office of the President matapos i-rekomenda ng National Disaster Risk Reduction Management Council o itong NDRRMC sa ilalim ng naturang kautusan, hindi muna papapasukin sa kanilang mga tanggapan ng mga empleyado ng gobyerno sa tatlong lalawigang nabanggit. At sa halip ay magtatrabaho muna ang mga ito mula sa kanilang mga tahanan. Samantala, una lang ipinatupad ang alternative learning modes para naman sa lahat ng mga antas ng paaralan sa mga lalawigang nabanggit. Maliban kung maglalabas daw ng ibang direktiba ang kani-kanilang mga local chief executives. Hindi naman sakop ng work from home arrangement ang mga ahensyang nagbibigay ng basic at health services. Ganon din ang disaster at calamity preparedness and response at iba pang mahalagang serbisyo. Inatasan din ang mga naturang ahensya sa lalawigan na manatiling operational at ipagpatuloy ang paghahatid ng kinakailangang serbisyo sa publiko.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Opo, tatlong lalawigan lang po yung mga nasa work from home arrangement ngayon pong araw ng Martes. Ito ay yung pong lalawigan ng Zambales, lalawigan ng Bataan, at ganun din sa Occidental Mindoro.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Samantala, mga kabayan, mga katropa, o siyempre doon sa mga lugar na patuloy pa rin po nakakaranas ang sama ng panahon, depende na po yan sa inyong mga local chief executive. Kung siyempre, iba-iba naman po yung sitwasyon. Dito sa ating salawigan ng Palawan, katulad kahapon, sabi ni Katro Pambella, tatlong araw ng medyo mahangin sa bahay ng El Nido. Kaya kansilado pa rin po yung mga tour dyan, ha? Dito sa lungsod ng Puerto Princesa, bagamat paminsan-minsan nakakaranas tayo ng mga pag-ihip ng hangin, pero hindi ganun kalakasan, ha? Ganun yan, mga kabay, mga katropa. Kaya magdidepende pa rin yan. Ako magdideklara ba ng kung suspension o ng work from home arrangement. Nakabatay pa rin po yan sa mga local chief executive, mga kabay, mga katropa. Ha?
1: Exciting!
2: Pilipinas. Exciting Pilipinas.
0: Ay, samantala sa oras na 43 minutos makalipas ang alas 4 ng umaga.
2: Balita sa international.
0: Bakawin muna natin ang ating mga pong balitang international. Hindi bababa sa 22 katao yung pong nasawi. Matapos ang tumama ang isang malakas na lindol sa kanlurang bahagi ng bansang Colombia kahapon, mga kabayan, mga katropa, araw po ng Lunes. Pinakamarami din po nang nasawi sa bahagi po ng Pereira kung saan iniulat ng alkalde na 18 katao ang namatay. Tatlo naman ang nasawi sa kalapit na Manizales, habang isa ang tao ang nasawi sa Benaventura sa naturang bansa matapos gumuho ang ilang mga gusali. Sa Cali, mahigit 20 ang istruktura ang gumuho at may mga taong natrapa sa ilalim ng mga guho. Ayon sa alkalde, hindi bababa sa 2 na ang nailigtas, kabilang na ang isang matandang babae at isang batang babae, habang nagpapatuloy ang rescue operation sa iba pang lugar. Tinatayang magnitude 7.4 na lindol yun daw pong tumama sa bansa o sa Colombia bandang alas 3:34 ng umaga local time. Meron daw po itong lalim na 96 kilometer. Ayon pa yan sa Colombian Geological Service. Naramdaman din daw po ang pagyanig sa lahat ng 32 department capitals ng bansang Colombia. Pansamantalang sinuspende ang operasyon sa ilang paliparan sa Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago at Benaventura, habang sinusuri naman ang mga gusali para sa posibleng structural damage. Nagbabala rin ang mga otoridad sa naturang bansa sa posibleng aftershocks.
2: Ito ang Exciting Babies.
0: Mga kabayan, mga tropa, ang balitang international ay handog naman po sa atin yan ang numero unong vitamin C sa bansa ngayon. Ito po ang Santon Vitamin C. Opo, mga kabayan, mga tropa, ito po ay pumasa sa pagsusuri ng FDA na meron pong kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Mga kabayan, mga tropa, ugaliin nyo na rin pong uminom ng Santon Vitamin C araw-araw para sigurado tayong malakas ang ating immune system. Ang Santon Vitamin C, mga kabayan, mga tropa, ay mabibili na po sa lahat ng mga butika dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganun din sa buong lalawigan ng Palawan.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala, 46 minutos makalipas ang alas 4 ng umaga.
2: Balitang lokal.
0: Bakoy na po natin ang detalye ng ating pong mga balitang, balitang lokal naman. Na mula naman sa ating pong mga kasamahang mga field reporters. Alayin na natin ang balita ni katropang Dennis Chua. Ngayon daw pong malawakang supplemental immunization. Hindi po supplemental budget, ha? Supplemental Immunization Activity o yung tinatawag nilang SIA, opisyal pong nagsimula sa bayan ng Brooks Point. Ano ba itong immunization na ito? Para ba sa tao o para sa hayop? Alamin po natin ang balita niya. O, detalye ng balita niya mula kay katropang Dennis Chua.
2: Live report!
0: Hindi makontak ka.

0: enterin muna natin katropang Rino Boy. Isala mo na yung kanilang ikalawang yung kanilang second gap pa. Pahirapan na naman ang signal mga kabay mga katropa, oh. Prano to sa ano eh sa Quezon yung patay ano patay sinding lalo ng kuryente. Sino? Sige, oh, puntahan na natin si katropang Ray El Garana. So, ito, speaking of brownout, sunod-sunod nga daw po yung naranasan nilang pagkawawala ng dayo ng kuryente. Diyan sa Quezon, Palawan. Ilang beses ba, katropang Ray? Live report!
1: Muling naranasan kahapon na umaga hanggang gabi at ngayon ang sunod-sunod na brownout sa halos buong munisipyo ng Quezon, Palawan, Agosto 10, 2026, kung saan dahil sa insidente ito ay marami mga consumer ang nadismaya sa serbisyo ng kooperatiba, lalo't pabalik-balik raw ang brownout ayon naman sa inilabas sa pahayag ng Palayukason Satellite Office ay nagkaroon lamang umano ng aberya ang linya ng sa mga barangay na siyang nasasakupan ng munisipyo dahilan upang maranasan ang brownout dahil na rin sa sama ng panahon na siyang nararanasan sa lalawigan. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix, kaping masarap at subok na, kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Ray El Garan, XFM News.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Brownout, walang kuryente. Walang talaga, masama ang panahon eh. Ano ba ina-expect mo, ha, katropang Ray? Patay sindi, magmula pa rin kahapon, maghapon, tapos plus ngayon. Narinig yung nagatitit sa likod ni, sa background ni katropang Ray. Paubos na yung kanyang ano doon. Ano ang tawag doon, katropang Ray? Yung ano, ABR natin? Ha? basta yung ginagamit sa computer, backup to, backup battery ba yun, ang tawag doon, yun, tit, mamaya ng konti, bibilis yun, tit, tit, tit, upaubos na siya. Naku naman, sige, punta muna natin sa katropang Belia Mucha, eto naman, isa ring bad news. Dahil isang opisyal daw po ng Barangay Maligaya sa naturang bayan yung daw pong umalma na sa sunod-sunod na nakawan. Ano nangyayari? Saan? Sa kanila bang barangay? Kasi yung laptop at cellphone ng kanyang anak natangay. Detalye ng balita niyan, katropa natin, Belia Mucha. Live report!
3: Umalma ang isang opisyal ng Barangay Maligaya El Nido, Palawan matapos muling mabiktima umano ng pagnanakaw ang kanyang pamilya kung saan tinangay ang laptop at cellphone ng kanyang anak sa Puerto Princesa nitong Agosto 8. Ayon sa opisyal, bago pa lamang ang laptop ng kanyang anak nang ito ay mawala sa insidente. Bukod dito, sinabi rin niya na hanggang ngayon ay hindi pa rin nakita o naibalik ang dalawang mountain bike na umano'y ninakaw sa kanilang bahay sa El Nido. Samantala, lumutang din ang iba pang reklamo matapos magkomento ang ilang netizens sa social media ng post ng nasabing opisyal. Ayon sa mga nagbahagi ng kanilang karanasan, hindi lamang ang personal na gamit ang umano'y tinatarget ng mga magnanakaw sa El Nido. Kabilang umano sa mga nawawala ang ilang kagamitan sa mga bangka gaya ng angkla, life vest at iba pang kagamitan. Pati na rin ang krudo at mga gamit na naiiwan ng mga turista. Dahil dito umaasa ang opisyal na mabibigyan ng pansin ng mga otoridad ang mga insidente ng pagnanakaw at mapapalakas ang seguridad sa komunidad pang maiwasan ang pag-ulit ng mga ganitong insidente. Nananawagan din siya sa sinumang maaring makapagbigay ng impormasyon tungkol sa mga nawawalang gamit na agad itong ipagbigay alam sa kinaukulang otoridad. Samantala, inintay pa ang opisyal na pahayag ng mga otoridad hinggil sa insidente na naganap itong Agosto 8. At sa iba pang iniulat na kasong pagnanakaw sa lugar. Para sa mas malino na paningin, uminom araw-araw ng Vision X Plus, mga katropa, mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
0: Katropang Belia!
3: Yes, katropang Ali, mahangin na araw.
0: Oh, mahangin pa rin, oo. Oh, ingat kayo dyan. Oh, doon kay Kagawa, doon kay Barangay Opisyalis, anong ginawa rin mo ng kanilang pamunuan? para maiwasan na yung sunod-sunod na insidente ng nakawan dyan sa inyong kanilang barangay.
3: Actually, yung unang na-dismay siya, Katropang Ali, itong yung napaulat natin yung nakaraan yung dalawang mountain bikes na doon, hindi naman talaga nasa ulit, naibalik yun. Hindi talaga hanggang ngayon. Tapos, ito, sinundan. Kaya nag-dismaya siya, sinundan na naman itong ninakaw yung laptop at saka cellphone ng anak niya. Pero dyan sa Puerto Princesa, yan nangyari.
0: Ah, dito. Akala ko naman dyan din. Dito sa lungsod, yung nanakaw yung cellphone at laptop ng kanyang anak.
3: Tama ka. Dyan kasi nag-aral yung bata, Katropang Ali. Okay. So, nadismaya siya dahil parang napag-tripan yata ng pamilya yung magnanakaw. Oh, parang ganun.
0: Dito sa lungsod ng Puerto Princesa, talamak talaga rito. Particular sa mga talagang vulnerable na target, yung mga estudyante, yung mga border.
3: Sinabi mo pa, dito nga sa El Nido, kahit yung mga simpleng Katropang Ali, nakakadismaya na rin actually, kasi kahit yung krudo, di ba?
0: Mahal kasi ang krudo. Mahal ang krudo. May halaga yan. Kaya pati ang damay.
3: Yun na nga So, talagang, ewan ko ba kung, kaya nagpahayag din siya ng mga pagkadismaya sa mga, alam mo naman.
0: Yung insidente ng pagkakanakaw ng cellphone at laptop ng kanyang anak, napablatter din ba dito sa lungsod ng Puerto Princesa, Katropang Belia?
3: Hindi niyan nabanggit ka, Katropang Ali.
0: Importante kasi, pag ganyan, ma-i-report para magawa ng investigasyon ng ating mga otoridad. Hindi man agad-agad, pag nagkaroon ng tracing yung ating mga otoridad, baka sakali maibalik, ha?
3: Tama.
0: Sige, maraming salamat, Katropang Belia. Ingat kayo dyan sa bayan ng El Nido.
3: Maraming salamat sa iyo, Katropang Ali. Magandang umaga. Balik sa'yo.
0: Dito pala sa lungsod nangyari, ang pagkawala, pagkakanakaw ng cellphone at laptop ng kanyang anak. Kala ko naman sa El Nido pa rin. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa, alam naman po natin talagang menos bantay perde.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Hoy, samantala po tama na natin si Katropang Mike. May kaugnayan sa balitang yun daw pong vice alcalde, ganun din yung vice gubernador, bawal daw pong makilahok sa deliberasyon. Deliberasyon, kapag meron po silang sesyon na ayon daw po yan sa opinion ng DILG. Ito pong si Vice Mayor Maristela, abay kinwestiyon ang naturang legal opinion. Katropa natin sa balitang yan, Mikey Scotte.
2: Live report! Live report!
4: Nilinaw ng Department of Interior and Local Government o DILG na hindi maaaring makilahok sa deliberasyon, maghain o mag-sponsor ng ordinansa at resolusyon, maging membro ng standing committee at magbigay ng brief speech sa mga vice mayor at vice governor habang ginagampanan ang kanilang tungkulin bilang presiding officer ng lokal na konseho. Ito ang kinumpirmahan ni DILG City Director Dennis Beltran sa regular na sesyon ng sanggunian panlungsod kahapon kaugnay ng DILG Legal Opinion Number 95-2025. Ayon kay Beltran, bagamat legal opinion lamang ito, meron itong persuasive influence dahil nakabatay ito sa naunang desisyon o jurisprudence ng Supreme Court. Ipinaliwanag ng DILG na may mga desisyon ng Court Supreme na tumutukoy sa nanatanging katayuan ng mga vice mayor at vice governor bilang presiding officer ng kanilang mga lokal na konseho. Batay sa mga naturang desisyon raw, hindi kabilang sa tungkulin ng presiding officer ang pakikipahagi sa deliberasyon sa plenaryo, pag-sponsor ng mga panukala at pagiging membro ng standing committee. Sa klawdin daw ng DILG Legal Opinion Number 95-2025, ang pagbabawal sa presiding officer na maghain ng ordinansa o resolusyon at magbigay ng privilege speech. Naabuksan ang usapin matapos itanong ni Consel Herbert Didig kung maaari niyang pansamantalang bitawan ang pagiging temporary presiding officer upang makapagbigay ng privilege speech. Dahil dito, inimbitahan si Beltran kahapon sa sesyon upang ipaliwanag ang legal opinion at ang saklaw nito sa mga presiding officer ng lokal na konseho. Samantala, kinusyon naman ni Puerto Princesa City Vice Mayor Peter G. Pumaristela ang legal opinion ng DILG. Ayon kay Maristela Taliwas Umano, ang interpretasyon ng DILG sa ilang probisyon ng Republic Act 7160 o Local Government Code of 1991 na kumikilala sa Vice Mayor at Vice Governor bilang regular at na membro ng sanggunian. Itang bisalkalde, pangunahing tungkulin ng isang legislatura ang pagtalakay at pagpasa ng mga ordinansa at resolusyon. Bagamat kinikilala ni Maristela ang paliwanag ng DILG at ikinagalang ang posisyon ng mga konsehal, sinabi niyang wala umanong direktang provision na nagpapawal sa Vice Mayor o Vice Governor na mag-sponsor ng ordinansa at resolusyon. Ayon pa kay Maristela, kabilang sa maaring gawin upang maresolba ang usapin ang paghingi ng karagdagang paglilinaw sa DILG o paghahain ng petisyon sa Korte Suprema. Samantala, natakda ring talakayin ang usapin sa pagpupulong ng Vice Mayor's League of the Philippines Palawan Chapter at sa National Assembly ng Organisasyon. Sa ngayon, natiling sentro ng usapin ang pagkakaiba sa interpretasyon sa pagitan ng DILG legal opinion at sa pagpananaw ni Maristela hinggil sa lawak ng kapangyarihan at tungkulin ng Vice Mayor bilang presiding officer at regular na membro ng sanggunian. Yan ang balita natin sa inyo ng Santon Golden Baltina, tumutulong para maging maayos ang pakiramdam ng iyong tiyan. Mula sa 104.7 XFM, Puerto Princesa City. Para sa nagkakaisa Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM.
0: Trapang Mike!
4: Yes, Trapang Ali.
0: So ano na pala magiging stand ng mga Vice Mayor at mga Vice Governor? Tagapukpuk na lang ang Gavel.
4: Oo, yun na lang. Yun na lang. Trabaho nila.
0: Oo. Oo. Napakasimple pala ah. Oo, tagapukpuk
4: na yun na lang. Tsaka ano, pang-ano sila, tiebreaker.
0: Tiebreaker? Aray mo.
4: Tiebreaker lang. Oo.
0: Patay tayo nito. Eh paano kung may ano, halimbawa meron siyang panukalang batansa o panukalang ordinansa na nais i-submit, ano, idadaan niya lang sa mga kaalyado niyang kagawad or sangguni ang panaluwigan, gano'n?
4: Ayun, yun, pwede gano'n na lang ang gagawin niya. Ipakiusap siya kung papayag.
0: Aray mo.
4: Wala na siya masyadong silbi.
0: Tagapukpuk na lang ha.
4: Tagapukpuk na lang.
0: Yun lang.
4: Parang ano nga kahapon eh, parang mini impeachment trial.
0: Mini impeachment trial. May nalagay sa hot seat.
4: May nalagay sa hot seat. Meron namang isang abogado na nalagay sa hot seat. At merong isang prosecution
0: at may depensa.
4: May prosecution na nagdala ng witness.
0: Uh-huh.
4: At yung
0: depensa.
4: Yung depensa ay nagko-cross-examine.
0: Ah, ba talaga naman? No. Wala. Tapos ganoon din pala kaka... Eh, pero ito, malinaw, opinion lang ito ng DILG.
4: Oo, pero ano nga daw siya? Direktor yan na legal advice.
0: Legal advice.
4: Legal advice.
0: Oh, eh, halimbawa, hindi nila sundin. Ano rin yung ma... Meron ba talagang ganoon? Oh, halimbawa.
4: Wala, hindi. Kasi ano yan, legal advice. Kaya pag hindi mo rin sinunod, pwede ka rin masanction.
0: Yun lang. Anong gagawin mo nga naman? Di sundin mo na lang. At least, mapapagal ang trabaho mo. Pukpok ka lang ng gavel. Taka tie break ka na lang. Pero
4: kaya nga, hindi kasi nung nakaraan kasi naging ayaw man nila aminin pero naging vocal kasi si Vice Mayor sa mga ano eh, sa mga usapin ng mga proyekto ng city government.
0: So ano yan?
4: Ayan.
0: Paraan nila para masuppress, ganun ba?
4: Ayun ang tingin ng iba, no? Pero
0: itinanggihan, ha?
4: Itinanggihan nila Concejal Junior Rodriguez. Dahil tinanong natin yung sa kanila, itinanggi nila. Walang daw ganun.
0: Walang ganun. Ganun ba?
4: Pero ang effect nun, ganun pa rin.
0: Ay, ganun nga eh. Sino pa ba yung iba na sabi nga ay maaring pumuna doon sa mga nakikita ng ating busy mayor ngayon?
4: Wala na,
0: di ba? Eh, pagpuna lang naman yun. Di ba?
4: Pero wala daw kinalaman yun doon. Wala daw kinalaman yun sa pag... Pero yung epekto kasi noon, siyempre hindi na siya makakasalita against doon sa mga project.
0: Aray mo. Tagapukpuk ka na lang ng cable.
4: Matindi yung ano kahapon eh. Pag sabi, pinatayo yung witness.
0: Aba talaga naman.
4: Parang, ang naging ano dun kahapon, naging prosecution si ano eh. Si Consel Dilig. Siyempre, nag-ano siya eh. Tapos tinawag yung witness. Nagtanong na si Vice Mayor. Tinatanong niya, aba, tumayo ulit si Sir Dilig.
0: Objection,
4: Your Honor. Your question, line of questioning is like your course examination. Sabi ni Vice Mayor ay, okay, I will rephrase my question.
0: Your Honor. Nako naman,
4: Parang naging impeachment trial ka.
0: Maayos pala dyan, ha? Sige, di ba?
4: Nakailang bisis na objection siya, no, eh. Si
0: Consel Dilig. Alam mo, abogado naman yan.
4: Abogado, eh.
0: Kaya, I object, Your Honor. The question is irrelevant. di ba?
4: Sabi ni Consel Dilig, parang kinukurse examen mo na, eh.
0: Ganun talaga yun. Siyempre, kailangan mo magtanong para lalabas nga naman talaga.
4: Ang pwede ko si Hal Dilig, in-invite siya, in-invite para bigyan din ako. So para ano ba, parang in-invite yung PILC para bigyan din ako. So, pareha question nga ni Vice Mayor. Sabi ni Consel Dilig, nakikipag-argumento na po kayo eh.
0: para malinawan, linawan, di ba? Ganun naman yun eh. Sagutin mo. May tanong, sagutin.
4: Parang prosecution tsaka depensa, tsaka witness.
0: Yun lang. Sige, maraming salamat. Mamaya natin palawakin yan.
4: Nakakatuwa yung nangyari kahapon eh.
0: Sige, mamaya sa mga susunod pang mga programa, palawakin natin yan, ha?
4: Yan mo na ang balita. Your Honor. Your Honor.
0: Maraming salamat, Your Honor.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Paano na lang naman talaga, mga kabay, mga katropa? Magiging sound of silence na lang ba? Mga kabay, mga katropa, oras po natin. Gabay, 5 minuto na. Makalipas ang 5:00 na po ng umaga. Habol muna natin itong kay katropang Gerald Gales. Lalaking nagbebenta din muna ng shabu sa mga mangingisda na nahuli sa isang operation ng Police Station 1. Kinasuhan na po kahapon. Katropa natin sa balita niyan, Gerald Gales.
2: Live report.
5: Tuluyan ang kinasuhan si alias Joe kahapon sa pamamagitan ng Fiscal's Office. Si Joe ay drug suspect na nahuli sa bypass operation ng PS1 sa Barangay Mandaragat 2 araw na ang nakalilipas. Kasama ang PDEA sa sabing operasyon, si Joe ay nabilihan ng isang sachet ng shabu sa halagang 1,100 pesos at naganap ang transaksyon sa loob mismo ng kanyang bahay. Lumabas na rin ang resulta ng drug test. Gaya ng kanyang pag-amin, positive ang resulta sa paggamit pa rin ng shabu. Ito na ang 2 beses na nahuli si Joe at matatandaan na siya ay itinuturing na nagbebenta ng shabu sa mga mangingisda ng nasabing barangay. Base na rin sa kanyang pag-amin. Yan ang balitang atin sa inyo ng Santon Plus Herbal Capsule. Proteksyon na ng katawan araw-araw, may 1/7 mangustin, moringa at antioxidant. Likas na malakas at pang-iwas sa nananamlay na katawan. Santon Plus Herbal Capsule mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gales, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Gerald. Samantala nagatid sa ating orasan ang balitang yan. Ay, garap na po ang 6 minuto makalipas sa ang 5:00 ng umaga. Sabi ni Sir Wenghara Ilibera, papansin lang ang mga yan. Aray mo. Ay, good morning muna, Ma'am Judith Arrogante at ganoon din kay Ma'am Yade Capia dyan sa Barangay Siksikan. At kay Ma'am Lynn Bahudin Kakiing. Good morning po, ha? Ako mga kabay, mga katropa, saglit lang po tayo, ilang paalala lang. Magbabalik pa rin po yung mga karagdagang balita pagkalipas lang po ng ilang paalaala.
2: Exciting Pilipinas!
6: XFM.
7: XFM. Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
13: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Pabili sa mga butika.
16: Premium D3.
17: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
18: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VC. At Moringa, mabibili sa mga butika.
19: Mahal ang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
20: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
21: Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata.
22: Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule,
21: ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
23: Santon Plus Herbal Oil.
24: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, palagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang akit ng katawan ko.
23: Santon Plus Herbal Oil.
25: Maaasar
23: sa sakit ng katawan.
25: Santon Plus
23: Herbal Oil.
26: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits.
27: Premium D3 Coffee Mix.
28: Premium D3 Coffee Mix.
29: Santon Gold Coffee Mix.
30: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
29: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
31: Mabibili sa mga butika.
32: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
33: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
34: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Santon Vitamin C. ang Alkaline na Vitamin C.
0: Sister Pain.
1: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanapbuhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Bibili sa mga butika.
3: Santhon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santhon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santhon Gold Coffee Mix.
3: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
0: Mabibili sa mga butika.
3: Santhon Gold Coffee Mix.
5: XFM.
6: XFM.
7: Mga katropa, excited!

0: kabay, mga tropa, 15 minutos makalipas na po ang alas 5 ng umaga.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Dire-diretso pa rin tayo sa ating pong mga balita, mga kabay, mga tropa. Punta muna natin ang ating pong ospital ng Palawan, ang ating pinilang pulisya. Nandiyan, nandiyan po si katropa, ang Kuya Toto Rone. Good morning!
1: Live report! Live report!
2: Yes, good morning, katropang Ali. Siyempre, good morning sa ating mga katropa. Happy Tuesday. At magandang umaga din sa ating mga motorista dahil nga may inasahan ngayong araw na ito, katropang Ali. Samantala, update natin sa ospital ng Palawan sa lungsod ng Puerto Princesa, katropang Ali. Walang halos na itala, no? Maliban na lang itong mula sa bayan ng San Vicente. Isang 13 years old na lalaki, katropang Ali, na kung saan ito ay naglalaro ng basketball, particular na sa may barangay Irawan sa bayan ng San Vicente, Palawan. Dahil umano sa malakas na hangin, katropang Ali, natumba yung kanyang ginagawang ring doon sa naturang barangay, katropang Ali, dito nabagsakan itong si 13 years old na lalaki. Bali, ang kanyang hita nito nung mabagsakan, katropang Ali, nangyari ito kahapon, pasado alas 3 ng hapon. Kaya agad naman itong nadala sa Medicare sa San Vicente. Dahil sa pinsala na tinamon ito, inilipat dito sa ospital ng Palawan. Maliban dyan, katropang Ali, wala na ibang naitala sa ating ospital. At medyo maluwag na ngayon ang ating ospital ng Palawan, katropang Ali. At ang ating inabangan ngayong araw na itong Martes ay nasa 3. At dito ay ngayon sa Police Station 1, katropang Ali. Yung suspect doon sa nakasagasa o nakabangga nung nasawi kahapon ay nanatili pa dito sa Police Station 1, katropang Ali. Mayroon lamang ilang papel ang inaantay at depende dito sa pamilya. Dahil nandito na sa Puerto Princesa yung kaanak kung saan nga nasawi matapos ito masagasaan kahapon, katropang Ali. At kanina naman ay may nadatang tayo ng lalaki mula dyan sa temporary shelter, katropang Ali. May dala-dala itong isang mga tanso, no? Dala-dala ito ng anti-crime. Dinala nito sa Police Station 1 para sa investigasyon dahil medyo malaki-laki o malaking kapli ito, katropang Ali. Itong mga tanso na nakuha ng pag-anti-crime mula doon sa isang lalaki na sa ngayon ay nasa Station 1 at nakatakda itong iimbestigahan dahil merong iba pang nakuha doon sa kanyang pagkustudya ng lalaki, katropang Ali. So, yun lang yung ating update mula sa ospital hanggang sa Police Station 1. Siyempre, good morning no, sa Police Station 1 sa panguna ni Police Major Neil Manalo at ang kanyang deputy si Sir R.C. Guno ng ating sa Station 1. At siyempre, good morning sa ating mga kapulisan dito sa lungsod at sa lalawigan ng Palawan. At sa atin yan, ang numero ng vitamin sa bansa, ang Santon Vitamin C, na ito'y mabibili na sa lungsod at lalawigan ng Palawan. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa, ako yung katropang Kuya Toto, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, katropang Kuya Toto Ronnie. Samantala, upisya, asan na ba yun? Ito mo na ang balita ni katropang Belia Mucha. 7 SLP Association tumanggap na po ng seed capital sa bayan ng Taytay. Ano po itong 7 SLP na ito, ha? Patra pa natin sa balita niyan.

0: Dahil sa kabuhayan at makatulong sa paggamit ng self-sufficiency ng mga beneficiaryo. At yan ang balita hatid sa inyo ng Santon Herbal Soup, ang sabon na kayang proteksyonan ng ating mga balat laban sa mapanirang init ng araw. Mula rito sa bayan ng Ilido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
1: Ito ang exciting Pilipinas. Maraming salamat at katropang Belia. Muling pagbubukas naman ng night market sa Baywalk. Abay, dinagsa ng mga mamayan kagabi. Katropa natin sa balita niyan, Mikey Scotte.
2: Live report. Dinagsa ng mga mamayan at lalo na ng mga kabataan ang muling pagbubukas ng night market sa Baywalk ng Puerto Princesa City kagabi bilang bahagi ng pagsisimula ng ikapitong Puerto Princesa Youth Festival. Tinawag na Youth Festival Bazaar at Barakalan sa gabi 2026. Layunin ng activity ground na palakasin ang partisipasyon ng kabataan sa larangan ng entrepreneurship at bigyan ng pagkakataon ng maliliit na negosyante na may pakilala at may taguyod ang kanilang mga produkto at serbisyo. Ayon sa City Information Office, dampok sa night market ng mga kabataan may interes at kakayahan sa paglinegosyo habang binigyang prioridad din ang mga micro, small and medium enterprise at iba pang maliliit na negosyo sa lungsod. Bagay raw ito ng pagsusulong ng night economy at night tourism ng Puerto Princesa na naglalayong gawing mas masigla ang negosyo, komersyo, turismo maging sa gabi. Bukod sa mga pagkain at produktong ibinibenta, tampok din daw sa aktibidad ang mga pagtatanghal na magpapakita ng talento at pagkamalikhain ng kabataan ng Puerto Princesa. Pinangunahan ang programa ni City Youth Development Office sa Pamuno de Ralph Richard Asuncion, katuwang ang Sangguni Kabataan Federation sa Pamuno naman ni Consul Carl Dylan Aquino, kaya din ang iba't ibang youth organization mula sa komunidad at mga paaralan. Dahil sa patuloy daw na pagdagsa ng mga mamamayan sa unang gabi pa lamang, muling naipakita ang potensyal ng kabataan bilang aktibong katuwang sa pagpapalakas ng lokal na ekonomiya at turismo. Dahil dito, hinihikayat naman ang publiko na suportahan ang mga kabataan negosyante at iba pang maliliit na negosyo na kalahok sa Youth Festival Bazaar at Barakalan sa gabi 2026. Yan ang palita atin sa inyo na Vision Express Capsule na tutulong para muling maibalik ang linaw ng ating paningin. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas!
3: Maraming salamat, katropang Mike! Oy, ito, magandang balita, mga kabayan, mga katropa! Halos 4 piso raw na rollback sa presyo ng petrolyo, asahan ngayong araw ng Martes! Katropa natin sa balita niyan, Girly Kadasyo!
1: Live report!
4: Asahan na ngayong araw ng Martes, August 11, ang bawas presyo sa mga produktong petrolyo ayon sa Department of Energy, kung saan sa presyo ng diesel ay 4 pesos and 30 centavo ang ibababa, habang 4.70 ang sa gasolina at 4.88 naman sa kerosene. Matapos ang nangyaring oil price hike noong nakalipas na linggo, ay sinikap ng DOE na mapababa ang presyo ng petrolyo sa buong Pilipinas dahil na rin sa patuloy na panawagan ng publiko. Marami na rin ang umaaray na driver dahil sa taas ng gasolina at halos wala na silang naiuuwi sa kanilang pamilya at sakto lamang sa panggasolina sa araw-araw. Yan ang balitang atin sa atin ng Premium D3 Coffee Mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Kadasyo, XFM News.
3: Maraming salamat, katropang girly. Oh, mamaya po yan, ha? Ang tabayanan po ninyo. Kapultang na. Ay, samantala, Police Station 2 ng Puerto Princesa City Police Office. May opisyal ang pahayag kaugnay din mo sa nangyaring gulo sa Nagtabon Beach. Katra pa natin sa balita niyan, Gerald Gales.
1: Live report.
5: Kaugnay ng insidenteng naganap sa Nagtabon Beach sa sityo Nagtabon Barangay Bakungan, Puerto Princesa City, na kinasangkutan ng ilang individual, nais na ipabatid ng Police Station 2 Puerto Princesa City Police Office na ang naturang insidente ay naganap noong August 9, 2026, bandang hapon. Agad na rumesponde ang mga tauhan ng Police Station 2, katuwang ang mga barangay tanod ng Barangay Bakungan sa lugar ng insidente. Sa pamamagitan ng mabilis na pagtugon ng mga responder, agad na napaya Quiapa at nakontrol ang naganap na kaguluhan sa lugar. Kasalukuyang nagsasagawa ang Police Station 2 ng masusing investigasyon upang matukoy at makilala mga individual

0: nasangkot sa nasabing insidente. Ang sinumang mapapatunayan na may kinalaman dito ay sasailalim sa kaukulang proseso alinsunod sa umiiral na mga batas at alituntunin. Kasabay nito, nananawagan ng Police Station 2 sa publiko na maging responsable sa paggamit ng social media. Inihiling nila ang pag-iwas sa pagpapakalat, pagbabahagi at pag-repost ng mga video o maling impormasyon kaugnay ng insidente sapagkat maaari itong magdulot ng kalituhan sa publiko at makasagabal sa patuloy na investigasyon ng kapulisan. Inihikayat din ng PNP ang publiko na iwasan ang pagpapakalat ng hindi beripikadong impormasyon at ang pagbibigay ng agarang hatol sa social media. Ang bawat insidente ay nararapat na dumaan sa tamang proseso ng investigasyon at resolusyon sa pamamagitan ng mga kinakaukulang otoridad. Ang PS2, Puerto Princesa City Police Office, ay nananatiling nakatuon sa pagpapatupad ng batas, pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa ating pamayanan, at pagtitiyak na ang bawat insidente ay nahawakan ng katapatan, may paggalang sa karapatang pantao at alinsunod sa legal na proseso sa ating bayan. Yan ang balitang hatid sa inyo ng Santon Plus Herbal Soap. Kahit lagi kang nasa initan, tumutulong ito para manumbalik ang kaputian. Mas lalo pang kumikinis ang inyong balat basta naka-Santon Plus Herbal Soap. Mangingibabaw din ang bango umaga hanggang gabi. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas!
2: At sa uling bukso ng ating po mga balita, paggamit mo na ng hagdan ng mga lineman ng Paleco, kinwestiyon ng ilang member consumer owner. Bakit? Patra pa natin sa balita niya na ay si Pakaldo.
3: Live report. Pinuna ngayon ni MCO Tony Cabristante ang safety practices ng Paleco, partikular ang paggamit umano na hagdan ng mga lineman sa pagsasagawa ng maintenance. Ayon kay Cabristante, kapansin-pansin ang paggamit ng hagdan sa mga operasyon ng mga lineman, bagay na nais niya magbigyang linaw, lalo na matapos ang mga insidenteng kinasangkutan ng mga tauhan ng kooperatiba. Iginit din ni Cabristante na dapat tukuyin kung sino ang safety officer ng Paleco na responsable umano sa pagpapatupad ng occupational safety and health standards. Inihayag niya na ito ay kasunod ng work stoppage order na inilabas ng Dolimi Maropa laban sa Paleco dahil sa paglabag umano sa occupational safety and health standards. Iginit ni Cabristante na mabigat ang mga nakitang paglabag ng Dole kaya dapat tiyakin ng Paleco ang kaligtasan ng mga lineman. Yan ang balita din sa ating Vision X Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkagaya sa Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pakaldo, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
2: Maraming salamat sa ating po mga kasamahang mga field reporters. Nagatid na po sa ating orasan, naganap na po ang 27 minuto makalipas ang alas 5 ng umaga. Mga kabayan, mga katropa, ang mga balitang inyo pong napakinggan ay handog po sa inyo ng Premium G3 Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, at ng ating pong Santon Plus Coffee Mix. Ang mga kape, mga dekalidad at healthy coffee na yan na produkto ng Yes to Health Incorporated ay mabibili na po ninyo, mga kabayan, mga katropa, sa mga butik at parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. Mga kabayan, mga katropa, inyo na pong narinig ang kabuuan ng ating pong palatuntunan ng Exciting Pilipinas ngayon pong araw ng Martes, ikalabing isa sa buwan ng Agosto taong 2026. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. At live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Facebook page. Para po sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, sa ngalan ni Katropang Rene Boy Federico sa bahaging teknikal, ako naman ang inyo pong naging tagapagbalita ngayong umaga, ang inyo pong tagapagbulahaw, ang inyo pong katropa, Katropang Alison Salvatus. Maraming salamat po, mga kabayan, mga katropa, at magandang umaga na! Pilipinas!
4: Inyong narinig ang mga kaganapan mula sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito lamang sa pinag-isang tunog ng XFM. Exciting Pilipinas!
5: XFM.
6: XFM.
5: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo! Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
7: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
8: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
5: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Isang buwag pala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibawang edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programa naghahatid ng mga kalaman, mga impormasyon, mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, katuwang pa rin po natin ang kumpanya nasa likod ng ating pong mga programang ito at nasa likod ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto, ang kumpanyang Yes to Health at ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center na pwede niyo pong puntahan at pwede niyo pong mapagpakonsultahan. Sa ngalan po ni Doc Ramili Tuoy, atin pong CEO, ito po yung lingkod Doc Michelle Hinas, mga kasama ng live dito sa atin pong programa. At syempre, mga kasama rin po natin, ang isa sa atin pong mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopathic practitioner, Doc Algie Bakla. Doc Algie, malusog na araw po.
1: Malusog na araw, partner, at sa lahat ng ating mga katropa nationwide. Ano? At welcome po sa The Secret of Health.
0: Samahan po kami ni Doc Algie dito sa atin pong talakayan. Welcome na welcome ang inyong pong mga katanungan, mga inquiries po niyo about your health. Pwede niyo ipadala yan sa atin pong text line. Atin pong numero 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi kayo kamasala yung mga katanungan, lagayin po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin, ha, dito sa atin pong programa. Makalimutan na like and follow ang atin pong Facebook page. I-search lang Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para update kayo lagi sa atin pong mga promos, mga announcement po natin, mga bagong produkto na ilalunch po ni Yes to Health. Nakapokus po lahat yan dyan, mga kaibigan, ha, sa atin pong FB page. At sa mga nagbabalak namang bumisita, pumunta sa atin pong mga Yes to Health Clinic, ayan, ay puntahan nyo po, ano? O bisitahan ng atin pong mga wellness center. Ano, kung kayo nakakaranas ng samot-sari mga karamdaman, nakapunta na sa iba't ibang mga pagamutan at nanatili na dyan pa rin yung pong mga sakit-sakit na yan, eh, subukan nyo naman ang atin pong Yes to Health Wellness Clinic, mga katropa, ha. Sa mga clinic natin, meron po tayong iba't ibang klase ng mga modalities na naangkop para sa inyong pong mga karamdaman. At meron tayong iba't ibang program din, ano, na napakahalaga sa pag-recover ng atin pong pangangatawan, ha. Kaya sa mga gusto pong pumunta o nagbabalak pong bumisita sa ating pong mga wellness center, eh narito ang atin pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara, Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, tabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Celpol Building, Door Number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive, Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Sansaon Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Sansaon Vitamin C, ang alkaline.
4: Pag radio broadcaster ka, dapat laging maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong nagtitake ng Sansaon Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
3: Sansaon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay hatid sa atin ng Sansaon Vitamin C. Ang atin pong alkaline base, o tinatawag po siya na buffered vitamin C. Ang alkaline vitamin C ay nakakatulong ng malaki sa atin pong pangangatawan. Napaka-importante po ito. Kaya nga tinatawag ito na mother of all vitamins for some reason. Dahil napakarami pong functions nito na ginagampanan sa atin pong pangangatawan, mga katropa, mga kaibigan. Ha? At hindi lang sa panahon, Dok, ng taglamig o ng tag-ulan ba yan, ano? Na kinakailangan natin ng mataas na amount ng vitamin C. Ano yung pagka tag-init na din, ano? Eh, kinakailangan din natin ng high amount of vitamin C sa atin pong pangangatawan. Ibig sabihin, all year round, Dok, ay nangangailangan ng ating katawan ng mataas na amount ng vitamin C. Dapat hindi tayo nagkukulang, ha? Sa mga vitamin C po na yan. Alam mo ba ang ginagampanan ng vitamin C sa katawan po natin during hot season o yung hot weather, ano? Eh, dyan ba sa inyo, nararamdaman nyo na ba yung pag-init? Dito, Dok, medyo ramdam na natin, ano? Painit na talaga ng painit. Mm-hmm. Ang atin pong klima, papasok na tayo na naman sa ano eh, sa summer season, ano? Eh, kinakailangan po natin, mga kaibigan, ng tulong ng vitamin C para maproteksyonan. Una-una, ang atin pong balat, yung pinakamalaking organ sa atin pong pangangatawan, ha? Na yan din yung tumutulong para pangalagaan yung atin pong pangangatawan mula sa mga damaging UV rays, ha? Pag lumalabas po tayo, ano? So, kailangan natin ng sapat na amount ng vitamin C dahil ito rin, mga katropa, mga kaibigan, ay tumutulong para ma-maintain natin ang hydration ng atin pong pangangatawan. Diba, Dok? Pagkatag-init. Eh, talaga namang tubig ng katawan natin,
1: uh-huh,
0: eh, kinakailangan ma-maintain natin. Kasi minsan, yung iba, lalo na pagka naka-aircon ka lang lagi, minsan parang hindi ka inuuhaw, ano? Parang hindi umaano sa lalamunan mo na uhawin ka. Eh, pero ang katawan natin, mga kaibigan, constantly nangangailangan po ito ng water, ha? Kaya ang vitamin C, pag sapat sa ating pangangatawan, ayon sa mga pag-aaral, eh, tumutulong po ito to induce hydration sa atin pong pangangatawan. Hindi ibig sabihin na yung vitamin C ang pupuno ng tubig sa katawan natin, kundi ang trabaho ng vitamin C ay ine-enhance yung abilidad ng atin pong pangangatawan to retain, transport, and lock moisture dun sa mga cellular and tissue levels ng atin pong pangangatawan. Ibig sabihin, Dok, mas marami ang na-retain ng atin pong pangangatawan ng water for future use at mas nagiging efficient yung trabaho nito sa atin pong pangangatawan, ano? Di ba, minsan pagka mapansin nyo, umiinom ko yung tubig, maya-maya ihi kayo ng ihi, ano? Pero pag sapat pala ang vitamin C sa pangangatawan nyo, mga kaibigan, nai-utilize ng husto ng atin pong pangangatawan yung water bago nito itapon, ano? Bago ito itapon sa atin pong pangangatawan. Ibig sabihin, eh, hindi ka basta-basta magkukulang ng tubig sa inyo pong mga cells at ganoon rin sa inyo pong mga tissues, ha? With the help of vitamin C yan, mga kaibigan, ha? Kaya gawing sapat ang amount or level ng vitamin C sa pangangatawan po natin, uminom po araw-araw ng Sansaon Vitamin C, ang atin pong alkaline base na vitamin C. Mabili po yan sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar, ha? At pag-uusapan po natin dito sa atin pong programa, ano? Itong mga heat-related health problems, ayun na nga. Nababanggit natin na painit na ng painit ang atin pong klima, eh napakarami dok ng mga magsisusulputan na naman ng mga karamdaman o ito pong mga health issues sa atin pong pangangatawan. So pag-usapan natin dok, ano-ano ba yung mga possible na mga karamdaman na maramdaman ng atin pong mga katropa, mga kababayan dyan pag sumasapit ito pong mainit na klima?
1: Dahil summer na ngayon at bakasyon, ano? Eh sigurado marami ang ma-expose sa matinding sikat ng araw. Medyo matindi yung sikat ng araw ngayon, ano? So, alam niyo yung katawan natin, yung meron siyang sarili niyang internal control sa temperatura. Yung temperature control ng katawan is set to 37 degrees Celsius, ano? Mga 98.6 degree Fahrenheit 'yan. So, ibig sabihin yun yung normal core temperature ng sistema natin. Kung exposed tayo sa init, ang katawan meron siyang ability to cool down. Meron tayong cooling mechanism sa pamamagitan ng pagpapawis sa ating pong mga balat. So, the body can lower the temperature. Kasi kung wala ka namang fever, hindi naman kailangan tataas ng gusto ang temperatura ng katawan mo. Diba? So, pero kung ang init ay sobrang taas sa mahabang oras, ano, pwede mag-fail yung system na yan. Okay? Kaya yung high humidity na nagbibigay sa atin ng less sweating, may mga lugar na high ang humidity sa atin, medyo okay lang dito sa ating bansa, no? Pero sa ibang lugar talagang medyo high yung kanilang humidity. So hindi nag-evaporate ng maayos yung pagpapawis. Kaya tayo dito sa Pilipinas, medyo matibay tayo sa init. Pero doon sa mga nakatira sa mga lugar na may ano, may winter, which is very high humid, yung temperatura na normal sa atin sa kanila doon, nai-stroke na sila sa init. Sa atin, medyo kinakaya pa. Pero according po sa global health data, ang heat wave ay isa sa pinaka nakamamatay na natural hazards na mas delikado pa kesa sa baha o sa bagyo. Yan ang kanilang naitala. Kumbaga mas maraming namamatay sa heat wave, kumpara mo doon sa dalawang natural disaster na binabanggit natin. At alam nyo, itong surprising, ano? Even yung mild dehydration na just ano lang 1 to 2% ng total body loss, ano, ng tubig, eh pwedeng makapagpahina sa ating concentration, sa ating mood and physical performance. Kaya imaginein mo na ikaw ay bumagsak yung tubig ng katawan mo, eh pwedeng mangyari yung mga bagay na yun sa atin, di ba? So ano nga ba yung mga heat related problems? Ito yung mga ano, mga problema na nangyayari kapag hindi na maayos yung cooling process ng katawan.
0: Cooling system, sabi pa.
1: Kumbaga parang sa sasakyan, radiator. Barado yung radiator mo, no? Yung core temperature ng sistema natin tumaas, pwede ka magkaroon una ng heat cramps. Pangalawa, yung heat exhaustion. At ang pinaka-worst, heat stroke. So ito yung progression ng problema. Kumbaga, itong binanggit ko, simula sa pinakang simula ng mild na epekto ng init, yung heat cramps, pataas ang kasama pinakang matindi na yung heat stroke. Kasi maraming nai-stroke, hindi naman, yung iba, hindi naman talaga high blood. May mga ganun, ano? Kasi akala natin yung stroke lang pag ikaw
0: pag high blood.
1: Pero ang yung palang exposure sa init, ay pwede mangyari ho yun. Ngayon, unahin natin heat cramps. Pag kayo nakaramdam na ng parang laging sumasakit ang kalamnan mo, especially biglaan, especially doon sa tiyan na area, yung mga muscle cramps sa tiyan, saka yung mga leg part, ito ay dahilan sa pagbawas ng electrolytes gaya ng sodium sa dahil sa pagpapawis. Kapag tayo nagpapawis, tikman mo yung pawis mo. Anong lasa? Di mo maalat.
0: Maalat.
1: Because you are losing sodium. Yan. So, yung sodium, isa itong napaka-importanting electrolytes na kung wala kang sapat na electrolytes sa katawan, manghihina ka. Babagsak yung katawan mo, di ba? So, ang tinatamaan nito kadalasan, yung mga atleta, yung mga nasa sports, yung mga nagtatrabaho sa mga exposed environment like yung mga construction workers, engineers, lahat ng mga policemen, traffic enforcers, yan. Tinatamaan sila ng posibleng panganib sa ganyang heat cramps, ano? So pag hindi mo na-resolve 'yon, pwedeng yung tinatawag na heat exhaustion ang tatama sa iyo. So ano 'yon? Mas seryoso 'yon kasi meron na yung sobrang pagpapawis, panghihina na parang ikaw ay patang-pata, ano? Yung iba nahihimatay, nagpa-paint sila. Yung iba naman parang hilong-hilo at sumusuka pa, ano? At nakikita mo sa kanila na parang nanlalamig yung kanilang balat at namumutla. yun yung heat exhaustion na talaga. Okay? So at this stage, yung katawan natin, nag-struggle na siya na ma-maintain yung body temperature sa normal range. Ang pinakamahirap yung heats to, kasi medical emergency na talaga ito. Kapag ang temperatura ng katawan natin ay umabot na po sa 40 degrees Celsius, para ka na may mataas na lagnat. Ano? Dry na yung skin mo at mainit ang balat. Sometimes, meron kang matinding pagpapawis. Mm-hmm. Yung pasyente, pag kinakausap mo, iba na yung sagot. Mm-hmm. Parang ano na, confused. At worse is loss of consciousness. Mm-hmm. Tsaka titingnan mo yung heartbeat niya, napakabilis. Mm-hmm. Na para bang nakikipagkarera yung tibok ng puso natin. Ano? So, ang heat stroke kasi pwede makadamage sa ating utak, ng puso, ng kidney, at saka ng mga kalamnan. At ito ay fatal. Pwedeng makamatay kung hindi natin maagapan. So, yun yung mga common emergencies na nangyayari kapag meron po tayong heat cramps, heat exhaustion, at heat stroke. Mm-hmm.
0: Sa ganito mga problema, Doc, ano? So, paano natin sila re-resolvahin? Ano yung mga pwedeng gawin ng mga katropa natin, mga kabayan natin dyan, Doc? Para baka cope up yung pangangatawan natin if ever man makakaranas sila ng katulad yung heat cramps, heat exhaustion, or yung heat stroke, yung pinakamahala.
1: Magandang tanong yan kasi lalo na yung mga may alagang bata, mga sanggol, di ba? Kung mga matatanda, tapos yung mga may sakit yan, na dati na, ano, katulad ng heart disease, sa diabetes and hypertension, yung mga nagpa-farm, construction workers, mga atleta, tsaka yung mga tao na ano, hindi man dalas uminom ng tubig.
0: Yan,
1: yun yung mga nangangailangan kasi maghingat dyan eh. Ngayon, bago natin i-discuss kung anong gagawin natin, ano yung warning?
0: Yan,
1: para hindi na kayo matuloy ang ma-stroke or maano. So una, pag kayo nakakaramdam na matinding uhaw, parang uhaw na uhaw kayo, at minsan kasama na yung pagsakit ng ulo, muscle cramps, pagkahilo, pagtibok ng puso ng sobrang mabilis at parang na out of focus na kayo. So you need to go to the area na kung saan ay mababawasan yung init. So ang prevention dyan, number one, is stay hydrated. So you need to, pag mainit ang panahon, tandaan nyo, dapat may tubig kayo lagi. Especially kung kayo nagtatrabaho sa labas ng bahay at mainit ang panahon, ang inyong iti-take na tubig is dapat more than 2 liters. Kasi yun po yung pinakang preventive. Ano? So 2 liters, meaning... more than ano yung mga 8 glasses.
0: 8 glasses.
1: Ang ang tubig kapag ano yun yung 2 liters ano. Pero more than that ang kailangan nyo pag kayo ay nasa initan.
0: Aside from water, Doc, nabanggit mo kasi kanina na pag sobra-sobra yung pagpawis natin, di ba? Bumababa yung sodium level sa ating pangangatawan. Yan pala yung importansya, Doc, ng vitamin C, especially yung Southern vitamin C natin. Because it is a sodium ascorbate na vitamin C.
1: Yes,
0: It can replenish, Doc, yung mga na-wash out or mga lumalabas na sodium sa ating pangangatawan.
1: Kasi pag non-acidic vitamin C, sodium based yan. Kaya mapapansin mo, mas malakas yung katawan po. Kasi nga, dun pa lang sa base ng vitamin C na ginagamit natin na non-acidic, may sodium na siya.
0: Yun.
1: Which is an important electrolyte sa katawan.
0: So, pwedeng isabay nila yun, Doc, sa mga water intake na iniinom nila.
1: Yan. At another prevention, iwasan nyo yung peak hours ng init. So, kung mga 10 a.m. na hanggang 4 p.m., yan yung pinakang peak eh. So, you need to stay indoors, if possible, sa isang malamig na lugar lang kayo. Ano? At saka magsuot kayo ng tamang damit. Alam mo, may tamang damit pala pag mga init ang panahon. Yung mga loose, light-colored, breathable fabric. Pag puti, it absorbs more light. So, mas mainit. So, pag medyo, black, dark.
0: Mas nag-absorb siya ng heat.
1: Ngayon, yung mga light colored, nagre-reflect lang sa kanya yung init. Yun yung ano nyo. Kaya,
0: yung iba, Doc, wala nang damit. Sa sobrang init.
1: breathable talaga yun. Talagang,
0: pero pag direct naman sa sunlight, hindi rin maganda.
1: Tapos yung mga cooling method, either electric fan, cold shower, maganda, at least twice a day, sa damp cloth, yung lalagay nyo ng, yung tuwalya, pag masyado na mainit at may high blood kayo, always put something cold sa inyong ulo tsaka sa inyong batok. Yan yung way to
0: manage. Kung meron kayo dyan mga ice pack, pwede rin yun.
1: Lalagay nyo pag sobrang mainit na, even nasa loob kayo ng bahay, yung init kasi nagraradiate yan sa kahit nasa loob tayo ng ating bahay.
0: Kahit hindi ka tinatamaan ng direct sunlight, yung singaw. Mm-mm. Mainit pa rin.
1: Yes. At saka ano, mag-light meal lang po tayo at mm-hmm. kumain tayo ng mga matutubig na pagkain. Yung mga fruits, commonly fruits. Mm-hmm. Huwag kayong kakain ng masyadong mamantika. Kasi lalong tumataas ang possibility ng pagtaas ng ating temperatura. Kasi pag panahon ng ano, ng tag-init, ang kailangan natin yung mga watery na mga pagkain katulad ng watermelon. That's why we know na pinatubo ng Diyos ang mga matutubig na prutas sa tag-init. Kasi alam niya na nakaka-dehydrate. So yun. Watermelon, pipino, singkamas. Yan yung mga kinakailangan natin to prevent overheating ng ating system. At kumbaga sa isa sa sasakyan, kung may sasakyan kayo, isa ito sa dapat niyong gawin. Ano? So nakapark yung sasakyan mo. Kung hindi naman masyadong delikado yung lugar at nasa init siya, eh mag-iwan ng konting puwang sa inyong sasakyan na hindi masyadong parang oven na. At saka ako, ang ginagawa ko pag ako ay ano, although manggasto sa fuel, bubuksan ko muna yung mga bintana, papaandarin ko yung aking makina, then pasisingawin ko muna yung loob. Kasi alam mo kung bakit, pag ikaw ay pumasok sa isang sasakyan na sobrang init, tapos papasok ka doon, it can rapidly increase your temperature para ka nasa loob ng oven. So, pasingawin mo muna. Then, after that, buksan mo yung aircon mo. Palamigin mo, saradohan mo yung ano. So, yun yung pwede nyong gawin. Ano. Just, especially kung high blood ka na, take note, mga high blood, ang mga blood pressure nasa 140 pataas, kayo ho ang number one na nanganganib sa epekto ho ng matinding init. Sa ating pong kalusugan.
0: At
1: okay?
0: Iwasan dok daw yung mga matatamis na mga inumin.
1: Tama.
0: At masyado matamis na mga pagkain. O, pag-inom ka ng tubig, mas maganda yung plain water. Huwag yung mga may kulay pa na tubig, ha? Minsan kasi refreshing daw, Dok. Eh, ano? Pagka yung may mga kulay, tapos mga may ano
1: tapos
0: pa.
1: Tapos malamig.
0: Oo, malamig. Sa, tapos carbonated pa.
1: Kasi tubig, ang tubig kasi, natitrick niya yung brain natin. Saka yung cold, coldness ng iniinom natin, it tricks the brain as if we are hydrated. But in reality, we're not. Pag masyadong masugar, the body needs more water. Kaya nga, pinakamaganda na natural na mga inumin na rich in electrolytes, yung coconut water, yung buko, yun, binabanggit ko kanina, watermelon, pipino, yung mga minty, yung mga minty drinks, nagbibigay ng cooling sensation, saka saging. Yan, para sa potassium, ano. Sa mga herbal naman, yung mga salabat, pwede na rin yan. Luyang dilaw, yung mga ganon, that can help the body replenish more water. So, halimbawa, nagkaroon ng pagkakataon, hindi naiwasan na ano kayo, na heat emergency. Una nyo gagawin, tanggalin nyo muna yung tao sa isa lugar na mainit. Dalhin nyo sa malamig na lugar.
0: May shade.
1: Shaded place. Ano. Tapos, iangat ang kanyang mga paa. Slightly. Alam mo kung bakit? Kasi during heat stroke, yung brain, bumababa yung ano niya, yung bumababa yung volume ng blood sa brain and heart area natin. Kaya nangyayari na nag-faint. So, you need to itataas mo ng konti yung inyong mga paa. Okay? To help the circulation na ma-replenish na mabilis. Ano? And tanggalin yung mga masisikip na mga damit na nagpapasikip sa pasyente at maglagay ng any cooling like wet cloth or ice pack sa mga singit-singit ng ating pong katawan. Kasi yun yung ano eh, yun yung mabilis magpababa ng temperature sa kilikili, sa singit, sa leeg. Doon ilalagay ano, yung mga lalamig sa ulo. At huwag bibigyan ng tubig kapag unconscious. Yung wala sa sarili. Baka ma-choke yan at mas delikado yun. So, yun muna gagawin nyo. Just to cool down the patient. Then pag medyo kaya na niya at conscious na siya, saka nyo papainumin ng tubig. So yun. Kung talagang hindi nyo alam ang inyong gagawin while doing that, tumawag na ho kayo ng ambulansya.
0: Kasi
1: pag nahimatay na ho ang tao dahilan sa init, ay yan ho ay nasa ano na, kumbaga sa level, nasa moderate to severe na. Oo, na hindi natin alam kung may stroke man ba siya or mas maraming damage sa katawan natin. Oh, kaya ugaliin natin ang prevention and also make the body more healthier by giving the body nutrients that na magbibigay sa kanya ng ability to sense anything. Kasi alam mo, pag healthy ka pala, mas madali mong malalaman kung bumababa na yung temperatura ng katawan mo, yung tubig ng katawan mo. Mas madali mong maramdaman.
0: No.
1: Hindi katulad nung lagi kang dehydrated, hindi mo ma-sense kung ano bang nangyayari sa'yo, ay dehydrated ka na lagi.
0: Kumbaga parang naka-adapt na yung katawan mo, ano?
1: Oh, so anytime, bibigay ka na. Ganun yun.
0: Yun ang mahirap.
1: Oh, kaya by eating right amount of food, and of course, taking yung ating mga supplements, Santon Plus Gold, Santon Bitsy, Premium D3, and other supplement ng Yes to Health, malaking tulong ho sa pagkukondisyon sa atin. Aside from these precautionary tips to prevent heat stroke o heat-related injuries, mga katropa.
0: Dagdagan ko lang, Dok, ano? Yung mga dapat iwasan mga katropa natin dyan. Kasi madalas, Dok, especially sa mga drivers ng mga katropa at yung mga kababayan natin, ano? Mahilig na iniinom nila, Dok, lalo pagka malayong biyahe, pantanggal ng antok. Eh, yung mga caffeinated drinks. Oh. Yan, mga energy drinks. Alam nyo ba na ito ang isa sa mga dapat pong iwasan, mga kababayan? Pagka mainit ang panahon, huwag masyadong magiinom ng mga caffeinated or high in caffeine na mga inumin, ano? Kasi mas lalo niyang inaanodok eh. Mas lalo niyang in-stress out yung atin pong pangangatawan, ano? Not only our nervous system, halos lahat ng ano natin, function ng katawan natin ay in-stimulate ng gusto ng mga caffeinated drinks na ito.
1: Kumbaga ganito yung magandang description diyan. Yung caffeine, kumbaga sa makina, parang acceleration mo yung sa RPM, nandun ka na sa number 3 to 5. Ganong katindi yung acceleration ng katawan mo. So, you will produce more heat and you need more water. Eh kung mainit ng panahon, kulang ka pa sa tubig, pag uminom ka ng energy drinks, tataas nga yung demand mo for energy. Pero ang problema nun, yung dehydration, mas magiging matindi. Kaya di ba maraming, yung mga trabaho nila, marami na babalita sa social media na namatay daw dahil hindi uminom ng tubig, puro energy drinks pag nauuhaw. Totoo yun na pwede mangyari. O kaya kinakailangan, bawas talaga tayo sa soft drinks, bawas tayo sa mga matatamis kapag tag-init. Even ang Department of Health naman nagpapaalala. Ang walang substitute sa fresh water, at maganda rin yung mga katulad ng buko, o mga celery, pepino, yan. Yan ang mga ano ninyo. Dapat nyong bigyan pansin ng mga pampa-cool down ng ating katawan.
0: So, yan sa mga kabayan na dyan, para maiwasan po ang mga karamdaman na ito during hot season or hot weather, kinakailangan maging mapagbantay po tayo, especially sa atin pong water intake at gawin na rin sa iba pa mga fluids na pwede po natin maipandagdag dun sa mga tubig na atin pong iniinom, mga katropa, mga kaibigan. The secret of health. Paano, Dok, no? Napakabilis ng oras natin. Baka ipahabol ka pa, Dok, na mensahe sa ating mga tagapakinig.
1: Of course, pasalamatan natin ang ating mga listeners, mga katropa nationwide, Luzon, Visayas, and Mindanao, sa mga nakikinig sa lahat ho ng ating XFM stations. Thank you ho. At salamat na rin sa pagtangkilik sa mga produkto po ng Yes to Health, gaya po na Santon Plus Gold, yung ating Santon Vitsi, Premium D3, at yung ating mga napakasarap at healthy na mga coffee. Of course, ako po ang inyong bantay kalusugan, Dok. Algie Bakla, mula sa Yes to Health Media Center. Maraming salamat sa inyong lahat.
0: Thank you so much, Dok. At maraming salamat din sa ating mga kababayan tayo dyan. Lagi pong nakikinig, lagi nakaantabay sa atin pong mga programa. Gawin na rin po sa lahat ng mga bumibisita sa atin pong mga wellness center. Maraming salamat sa inyo pong lahat. As well as sa mga tumatangkilik ng atin pong mga produkto. Ito po ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas. Kasama niyo po muli dito sa atin pong programa. Abangan po muli tayo sa mga susunod na kabanata ng atin pong programa. Sa kalan po ni Doc Remy Litoy, atin pong CEO. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
5: The Secret of Health.
3: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puson.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
10: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kwetoto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
11: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
12: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
13: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabilis sa mga butika.
14: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
15: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
16: Vision X Plus. Softgel Capsule.
15: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata, dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
16: Vision X Plus, Softgel Capsule.
15: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
17: XFM.
18: XFM.
19: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM Time 6:03 ng umaga. Oras sa tisenyo ng 1 Plus, numero 1 ng alaga.
1: Kabalik at pasa, negosyong hanap mo.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: XFM.
2: Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Anuman ang kaganapan, anuman ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita.
3: Headlines. Minimum farm gate price sa baboy. Target na ilabas bago matapos ang Agosto. Headlines.
4: We're looking forward na bago matapos ang Agosto, mayroon na tayo ng minimum farm gate price.
5: Headlines. Okay, stop it sa Paleco. Nakaantara sa serbisyo. Dole Krisyon, importing permaminta. Tinawag niya hindi nag-isip at walang common sense. Headlines.
6: Pasensya na rin sa Department of Labor and Employment. Hindi nag-isip.
7: Hindi nga.
6: Para sa kapakanan ng karamihan.
7: Oo nga.
3: Headlines. Criminal case laban sa Paleco. Desididong isampan ang ilang member, consumer owner. Headlines.
4: In fact, magsasampa kami ng criminal case laban sa manager. That is negligence yan eh.
5: Headlines. Sa Balita National, DOH, pinag-iingat ang publiko laban sa leptospirosis sa gitna ng patuloy na pag-ulan.
3: Headlines. Jose, sinatake ho ang Saudi Aramco.
5: Headlines. At sa Balitang Sports, Alex Yala, nagtapos na ang kampanya sa Canada Open matapos talunin ni Vinces. Headlines.
2: Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
3: Buenos dias, Pilipinas! Umaga ho ngayon ng Martes, August 11, 2026.
5: Ito ay Express Balita sa Umaga. Tayo ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
3: Nasa bayan pong napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong Palawan.
5: Kami rin po ay napapakinggan sa anumang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone.
3: At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, ako ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si katropang Gerald Gales.
5: At ako naman si katropang Mike Escote.
2: Mula sa 104.7 XFM Broadcast Center Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Express Balita sa umaga.
3: Mga katropa, bago sa ating pong mga balita, abay, kung meron kang alagang baboy at hanap mo ay feeds, narito na po ang Uno Plus. Feeds na may kalidad. May immunized immunity builder na tumutulong po para tumibay at lumakas po ang resistensya ng mga alaga ninyong baboy. At ito rin po ay panlaban sa kung anumang uri na sakit na po pwedeng dumapo sa inyo pong mga alagang baboy. Kaya paratiyak ho na kita ay lalago, Uno Plus. Siguradong di ka malulugi. Feeds na may kalidad. Uno Plus, kabalikat mo sa asenso. Basta feeds, Uno Plus na tayo.
2: Express Balita sa umaga.
3: Sa detalye ng ating pong mga balita, baboy pa rin ito, Choy.
5: Kaya nga, Choy. Talaga na usapang baboy.
3: Yan. Babuyan na ito. Hindi, ibig sabihin yung balita.
5: Balitang literal.
3: Yan, o. Yeah. Target po ng provincial government ng Palawan na magkaroon po ng minimum farm gate price para po sa live weights ng baboy bago matapos ang Agosto upang maiwasan po ang pagkalugi ng mga hog raisers at maprotektahan po ang presyo ng kanilang mga alagang baboy. Ayun kay Board Member Ryan Mabinta, aprobado na ho ang kautusan kaugnay ng pulisiya sa pagtatakda ng minimum farm gate price na ibabatay po sa pag-aaral at datos sa aktwal na gastoso sa produksyon at pagpapalaki ng baboy. Dadaan muna sa pagsusuri na technical working group ng committee ang mga data bago magrekomenda ng presyong magiging katanggap-tanggap sa mga hog raisers at sa mamimili. Kabilang din sa Provincial Ordinance number 3776 ang pagpaparehistro sa lokal na pamahalaan ng mga timbang. Ano pang maiwasan ang pandaraya sa pagtitimbang ng alagang baboy? Maaari ring patawan ng kaukulang parusa ang mapapatunayang nandaraya. Sinabi ni Board Member Maminta na may mga hog raisers sa Nara na humihiling na 170 po ang kada kilo ng baboy na kanyang sinusuportahan, ngunit nakadepende pa rin ito sa magiging rekomendasyon at desisyon ng komite. Samantala, kinumpirma po ni Board Member Maminta na pirmado na ho ang Resolution Number 1136 na naglalayong gawing prioridad ng provincial government na kahilingan para sa pagtatayo ng Livestock Trade Center sa Barangay Irawan.
1: Express Balita sa Umaga.
7: We're looking forward na bago matapos ang Agosto, mayroon na tayo yung minimum pound gate price.
8: Tama, tama. Para kasi September eh. Alam natin, bear months, matinding pangangailangan. Siyempre, yung supply and demand at saka, papasko yan. So, yung mahikayat ba yung mga... Kasi 100%, 30% daw umayaw na eh. Board, nawala na talaga.
7: Totoo po yun, Kaloy. Sa monitor ko, ganun din po yung bagdan ng mga lumipat na ng industriya, lumipat na ng pinagkakakitaan at mga ekonomiyang activity
1: at
7: ay nabawasan na yung mga
1: gracers
7: natin.
1: Express,
3: ang tinig ho ni Board Member Ryan Maminta. Yan po ang balitang hatid sa inyo ng Santon Plus Gold. Ito po ay marami nang natulungan na gumaling po sa iba't ibang karamdaman. Ito po ay dahil sa kanyang mabibisang sangkapa. Tulad ho ng mangustin, ampalaya, malunggay, garlic at spirulina. Kaya subukan mo na rin po ang pag-inom ng Santon Plus Gold. Ito po ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Express Balita sa Umaga.
3: Kailangan natin ito bago mag-buwan ng Disyembre.
5: Kaya ka. At kudos sa provincial government. Congratulations, Sangguniang Palalawigan. Not directly ng Sangguniang Palalawigan, nagpasa ng farm gate price, pero ang effect ay magkakaroon. Alexa City Council, with all due respect.
3: Oo, ba anong nangyari?
5: Ayaw talaga.
3: Ayaw?
5: Ayaw talaga. Ito naman, sabi ni Board Member Maminta. Hindi naman directly yung ordinansa. Hindi siya sinasabi talaga na, ito farm gate price, merong council ang magtitingin. Dapat gayahin ito ng city council, ha? Tsaka ng city government. Respect.
3: Sana ito yung maging basihan nila. Sana makita nila yung epekto na ito pala yun. Para magaya ng city government, di ba?
5: Yung legal office, pag-aralan nyo ito, city legal office, pag-aralan nyo itong ordinansa ng provincial government. Para tingnan natin kung magbago yung pananaw.
3: Technical working group, ha? Ng komite.
5: Yun,
3: diba? Ma-experto naman yan pag sinabi ng technical working group, eh.
5: Kasama naman ang Department of Agriculture dyan.
3: Nandyan yan.
5: Kasi nga, ang hindi mo marahin masisi yung mga city council natin kasi nga, sabi ng city legal office, bawal daw magtakda ng farm gate price. Totoo, sabi ni Board Member Maminta, hindi naman sila nagtakda ng farm gate price. Hindi sila nagtakda.
3: Wala, hindi.
5: Yung council na binoo.
3: Yun.
5: Yung council na binoo, yun ang magtatakda.
3: Pero imo, 170 na ang kada kilo. Ang hiling ng mga taga-Nara.
5: Minimum.
3: Ang hiling ng mga taga-Nara yan, ha? So, 170. Ito yung nakikita nila, nakikita sila. Yung mga grazer natin, 170 ang kilo.
5: So, magpapatalo kaya yung mga taga-city council? Matatalino naman yung mga councilor natin?
3: Sino bang chairman ng committee ng...
5: Si Kagawa Barkaida.
3: Ah, siya pala. Ay, pambihira bilib tayo niyan. Okay yan. Titignan na ta.
5: Kaya nga. Magpapatalo ba yung mga ito, nakagawa ng magandang ordinansa yung provincial board para sa tulungan yung mga hag-raisers natin? Yung city council, magpapatalo ba?
3: Hindi patatalo yan. Baka pinauna lang ito. Baka pinauna lang yung provincial board pagkatapos ay sila na rin. Maganda maging basis na nila ito para sumunod dito sa ordinansa na ito.
5: Ibig sabihin ba yan, mas patalino yung mga provincial board kaysa sa mga city councilor? Hindi ang papayag yan, Choy!
3: Hindi naman, nauna lang ng konti. Matalino yung sa atin dito.
5: Kaya mga abogado pa ngayon eh.
3: Daming abogado dyan sa atin
5: provincial board, walang abogado?
3: Ano na, wala?
5: Wala!
3: ni...
5: Walang abogado. Sa City Council, naku, ilan ang abogado dyan?
3: Marami
5: dalawa.
3: Yan, di ba?
5: Tapos si Kagawad Marcaeta, nag-aaral pa ng abogas siya. Kita tapos na ba siya? Na. Graduate na ba?
3: Well, na, tapos na yata
5: tapos
3: eh.
5: Tapos na, oo. Oh. Oh.
3: Pero Chuy, maganda ito. Tignan mo, Livestock Trade Center sa Barangay Irawan.
5: Oh, yan. Oh, yung sa city, meron ding ordinance ng ganyan. Pero sasabi natin, itong magkaroon sila ng pulisiya na mauuwi doon sa magkakaroon ng council at magkakaroon ng pumpkin price.
3: Sana tignan at makita nila yung mga paraanan.
5: Hindi naman
3: kasi kung walang gagawin, walang mangyayari. Ganito pa rin tayo.
5: Sa ordinansa, kasi ang hinihingi talaga, Choy, ng mga greasers, pangalawa na lang yung livestock center na yan.
3: Pangalawa na lang ito.
5: Yung pinaka-aim talaga dito, kumita.
3: Pero wala bang magiging problema dito price sa trade center na ito na itatayo sa Barangay Irawan? Ay, papano kung open ito?
5: Wala yan.
3: Wala.
5: Wala problema yan kasi sa probinsya naman yan eh. Oh. Kasi may lupa naman yan sila doon eh. Lupa naman talaga ng probinsya yan, di ba?
3: Oo, lupa naman yan.
5: Oo, pinalit nga eh. Pati yung terminal nga, di ba? Pinalit-silit siya yung ano dyan eh. Yung palitan. Hindi nangyari ata yung totoong palitan eh.
3: Pero ano natin
5: ibang,
3: yan?
5: Ibang usapin.
3: Oo, ibang usapin. Pero sa mga susunod, magiging concern na yan, magiging usapin na yan pagkatayo ng livestock na trade center dyan po sa Barangay Irawan.
5: Sa city naman, doon sa Salvation.
3: Sa Salvation ni Tatayo. Marami ba mga bahay nakapalibot, Dere?
5: Wala, di malay. Yung doon sa may, malapit ata doon sa may palengke doon.
3: Sa may palengke, malapit.
5: Malapit. Pero ito kasi ang pinakagusto. Magkaroon ng farm gate price. Itong ordinansa ng provincial government, not directly, sinabi nila na magkaroon ng farm gate price. Sa ordinansa, hindi talaga siya direkta. Ngayon, yung council, sila yung yung council na binuo, sila yung magsasabi. At hindi yan fix na ngayong buwan ay...
3: Yan na kaagad.
5: Meron tatawag na peak season at lean season.
3: Nagbabago.
5: So magbabago-bago yan siya.
3: Oo, nagbabago rin.
5: Kaya nga. So sana makita...
3: Lalo na pagbuwan ng Disyembre, Berman.
5: Ang peak season, September. Hanggang February.
3: Yan, oo.
5: February. Sana makita ito ng napakatatalino nating mga city councilor, ha? Oo. Tingnan nyo itong ordinansa na ito. We respect the side ng city legal office. Ha? Pero dapat tingnan nyo rin na pag-aralan nyo ito. Hindi naman yung council ang nag-declare ng ano eh. Hindi naman yung provincial board yung nag-declare ng farm gate price eh.
3: Oh.
5: Yung ginawang konseho na binubuo ng iba-ibang opisina. City vet. Sa probinsya, provincial vet. Yan, agriculture's office, yung mga hog raisers, mga traders, di ba? Sila kasunod, maganda ito. Eh sana susunod na mga mga city councilor natin ay magpagpasa kayo ng ganito.
3: Tagal pa 'yun ha, 2 years pa. Hindi ba pwedeng ngayong taon at sa susunod na taon po pwedeng ihabol?
5: Isa sa sa sunod na Lunes, di ba? Dapat pupasa na sila.
3: Yan,
5: kaya-kaya ni Konsehal Marcaeta yan. Kaya-kaya ng mga konsehal natin. Matatali na yung mga konsehal natin. Hindi ang papatalo doon sa... Wala kang abogado sa provincial board pero nakapasa ng ganitong ordinansa, di ba?
3: Kaya yan dito sa City Council. Hintayin lang natin yan.
1: Express! Balita sa umaga!
5: Samantala sa iba pang balita. Naipit!
3: Sabi ni Konsehal Marcaeta, kakapi siguro ngayon. Masusubo tayo doon sa dalawa na yun.
5: Kasi alam mo, Choy, hindi maiwasang maikumpara eh. Bakit kaya ng probinsya? Bakit hindi kaya sa city? Yung mga ganun ba? Na matulungan, isa lang naman ang aim, matulungan yung mga hag-racer.
3: Remember, ang puerto ay talagang dito rin talagang bagsakan, dito lalo
5: talaga.
3: Na mga taga-murisipyo, dito rin karamihan ang babagsak at ang daming mga hag-racer din dito sa atin.
5: Kaya
3: bakungan, di ba? Inagawan, Lusby, meron yan. May mga hag-racer tayo dyan.
1: Express! Balita sa umaga!
5: Pag-ayaw,
3: maraming dahilan.
5: Pag gusto, maraming paraan.
3: Tama.
1: Express! Balita sa umaga!
5: 6:19 na umaga, naipit na po. May ipit din ata si Kusya. Naipit na po sa serbisyo ng kuryente at mga consumer sa pagpapatupad ng work stoppage order ng Dole Mimaropa. Laban

0: Pinapayagan ng kooperatiba na magsagawa ng kinakailangang trabaho upang maibalik at mapanatili ang serbisyo ng kuryente. Ang kautusan ay nilabas matapos makita ng DOLE ang mga paglabag sa occupational safety standards ng Paleco, kasunod ng pagkasawi ng isang lineman sa Araceli at pagkakuryente ng isa pang lineman sa Barangay Irawan.
1: At pasensya na rin sa Department of Labor and Employment, hindi nag-isip
2: yun
1: para sa kapakanan ng karamihan.
2: Oo nga.
1: Para sa akin, kulang yun sa katinuan at talino at intelensya. Pati yung common sense, nagpaparte dapat ng paghusga at pagbabalansi, patarungang panlahat at yung tinatawag na matayang servisyo at general welfare ng mga tao.
2: Nadamay lahat eh. Kung ikaw tatanungin, Board, ano dapat ang ginawa lang? Kasi...
1: Pero sana ang kahilingan ko ay bigyan ng katarungan, bigyan ng karapat-dapat na aksyon yung reklamo, pero isipin yung puti ang panlahat.
0: Yan po ang atinig ni Board Member Ryan Baminta.
3: Express Balita sa Umaga.
0: At yan ang balita atin sa inyo ng numero ng vitamin C sa bansa. Ito ang Santon Vitamin C. Ito ay pumasa sa pagsusuri ng FDA na may kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Ang Santon Vitamin C ay mapibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
3: Express Balita sa Umaga.
4: At yun ang naipit, Choy, kasi noong August 7, ang haba ng brownout.
0: Haba talaga.
4: Dapat sana maikli lang yun, pero dahil nga hindi makagalaw pala, itong mga lineman ng Paleco, gawa ng merong work stoppage.
0: Kaya
4: Work stoppage.
0: Order.
4: Order. Order. Na ibinaba yung pong DOLE.
0: Ang sabi ni, ano doon, sabi ni board member ay talino. Naisip ko tuloy si Edukasyon at Talino.
4: Ba si Erwin Idolino yun ah?
0: Talino ang kailangan dito. Mukhang kailangan si
4: Nag-literal talaga yung ano eh, yung palay ko ng mga panahon na yun. Hindi makagalaw eh. Nanigurado rin sila na baka mamaya madagdagan pa yung problema namin.
0: Kasi nga may order na eh.
4: Merong order eh. Stoppage order nga eh.
0: Pero nagpasalamat sila doon. Nakita ko yung post ng ng palay ko. Salamat sila kay Congressman GCA.
4: Yun.
0: Pati kay Board Member Maminta.
4: Nag-intervene kasi si kong JCA dumirekta doon kay Secretary Tolentino para pansamantala na ilif yung work stoppage order. So dahil doon nakagalaw yung ano.
0: Para hindi pa na-lif.
4: Pansamantala lang.
0: Pansamantala lang.
4: Oo, para makagalaw noong nakaraan. Kasi kailangan pa nila na sumagot, Choy. Hanggat hindi pa sumasagot, epektibo pa rin itong work
0: pero
4: stoppage order.
0: Ano na pala yun? Kahit hindi nagreklamo yung lineman?
4: Wala eh. Anong nangyari kasi, merong video. May yung video na yun.
0: Pinadala?
4: Hindi, naitag sa NLRC.
0: NLRC.
4: Ngayon, yung NLRC naman, nagutos sa DOLE na imbestigahan. At nang nag-imbestiga yung
0: DOLE Palawan,
4: DOLE, nakitaan nila ng mga
0: paglabag
4: o kakulangan doon sa pangkaligtasan
0: kasi
4: na pagtrabaho.
0: Kasi parang may nagkukusyon eh, bakit hagdan yung ginagamit daw?
4: Yun na nga eh, di ba ang sabi ni Sir Tony, maganda boom truck daw ang gamit
0: track.
4: Doon yung may basket. Para kung halimbawa merong spark, ganun kaagad.
0: Layo kaagad. Mano ng driver.
4: Ay wala nung nakuryente, nung doon sa video, tagal.
0: Kaya,
4: ilang minuto pa bago na baba. Kailangan pang akyatin, alalayan pa baba.
0: Ay, isip mo nga, hindi nahulog.
4: Ayo, pambira, di ba? Kung nahulog. Hindi, may ano kasi tayo,
0: may
4: alam mo yung sinturon?
0: Oo.
4: Yun ang gamit. Pero matagal lang ganun kaparaanan ng ano, mga lineman natin, di ba?
0: Oo, nakita mo yung sa Uplan Linis, yung may boom truck sila.
4: Oo, pag nagputol.
0: Diba? Pag nagputol. Sana maganda, sana mayroon ganun.
4: Meron yan, Choy, sa Bangkaw-Bangkaw. Sumasama kasi ako diyan sa kanila, may kontak ako doon, may kaibigan tayo doon sa ano, sa
0: Uplalinis.
4: Meron nakalagay doon sa basket tayo yung tao,
0: yung kulay blue na truck nila.
4: Oo, tapos ang gandibdib kasi yan yung taas. Pag change doon, yung malaking sanga dumiretso bagsak. Pag bagsak tumama doon sa basket, naalog yung tao. Ay mabuti na lang sa basket paano kung wala sa basket yun?
0: Hindi nahulog yun.
4: Disgrasya rin yung tao. Ganun ka safety yung basket para doon sa boom truck.
0: Ayun.
4: Diba? So kung may ganung gamit, may ganun din daw.
0: Meron sila yung Paleco, may nakita akong ganun nila eh.
4: Merong 10 boom truck daw na na-purchase yung
0: Paleco
4: at mayroon libre dalawa.
0: Libre dalawa?
4: Yung dalawa na yun,
0: asa na?
4: Nandoon daw sa Rizal.
0: Sa Rizal?
4: Munisipyo ng Rizal. Sinabi yun ni Sir Tony Cabristante.
0: Oh, hindi pa kinukumpirma ng Paleco.
4: Wala, hindi pa kinukumpirma. Galing lang kay Sir Tony

0: restante. Sayang yung mga boom truck na yan pag hindi natin magamit. At ang nagtataka tayo doon, Choy.
1: Malawakan kasi yung ano eh, baka ginamit din nila, hindi lang doon sa Air 1.
0: Ah, pwede, oh. At ang pinagtataka natin doon, nung panahon na yon, straight yun, di ba? Nakaschedule tayo, total blackout. Oh, pero paano nangyari na nakuryente?
1: Yun ang tanong. Yun ang hindi pa na ipapaliwanag ng paleko.
0: Oh, at kung halimbawa, babalik na nila yung kuryente.
1: Mm-hmm. Eh, siyempre sasabihan naman nila yan, yung foreman.
0: Baba, lahat, clear na natin dapat yung, yung poste.
1: Kaya nga po,
0: No, di ba? Ganun. Pag...
1: Ay, foreman.
0: Naka, ano yan, yung nakarangin.
1: Roger. Hindi ako si Roger.
0: Iyan ang isa sa nakita ng board member natin na naipit yung pagserbisyo ng kuryente. Lalo na yung mga consumer, dahil doon sa pagpapatupad ng work stoppage order. Okay sana itong work stoppage order na ito. Ang layunin talaga nito ay maimbestigahan at yung pong kapakanan ng mga manggagawa. Yun talaga yun. Nataon lang nagkaroon ng brownout eh. Pero kung wala at talagang tuloy-tuloy yung servisyo ng kuryente natin, nandyan umiiral yung work stoppage order natin. Ganda dahil mag-iimbestiga eh.
1: Kaya nga eh.
0: Oo, mag-iimbestiga lang naman eh. Nag-brownout lang eh. Doon ang problema
1: eh. Ay, titingnan natin sa mga susunod na mga araw. Ano ang magiging sagot ng palagay?
0: Ito, tignan mo ha. Mayroong, ito naman kay, ano naman ito kay Tony Cabristante naman ito. Aba, desidido ho na magsampa ng criminal aroy.
1: Ganun?
0: Oo, criminal case ang kampo ho ng member consumer owner laban po sa pamunuan ng Palawan Electric Cooperative kaugnay ho sa pagkasawi ng isang line pan. Sara Shelley naman ito. Sinabi po ni MCO Tony Cabristante na seryoso ang mga paglabag na nakita ng Dolly Mimaropa sa Paleco. Kabilang na ho ang hindi pagsunod sa occupational safety and health standard. Ilamon din niya ang kooperatiba na tukuyin kung sino ang safety officer nito. Lalo pat kapansin-pansin man na hagdan lamang ang ginamit ng mga lineman sa ilang maintenance work. Iginit po ni Cabristante na walang problema sa work stoppage order ng Dole dahil nakabata ito sa mga insidente at paglabag na kailangang imbestigahan at aksyonan. Express
2: Balita sa Umaga. Yung kay Kaabay, ongoing na yan ang investigation. Siguro yung kay Ariel Pantinople, in fact, magsasampa kami ng criminal case laban sa manager. That is negligence yan eh. Resulting to death. Maliban pa dyan, kahit hindi magsampa ang pamilya, nung yung direct family ng ni Pantinople, kami bilang mga MCO, but na gusto naming mapangalagaan yung welfare ng mga linemen, ng mga trabahador natin na nagtatrabaho ng tahimik lamang, at pinoprotektahan ng Dole, ay ilalaban namin. Yan dapat mayroong managot dyan.
0: Tinig ho ni Sir Tony Cabristante, member consumer owner ng Paleco.
1: Parang mag-isa na lang sa Choy ah. Wala na yung dalawa niya kasama?
0: Ano na nangyari doon? Bumaligtad na ba? Ay, bumaligtad. Na-busy na ba? Na-busy?
1: Na-busy na yung dalawa niya. Kaya siya na lang.
0: Na-busy na.
1: Matapos ang makasaysayang pagpapa-dismiss ng meeting.
0: Oo.
1: Tama ba? Tama ba yun?
0: Na-dismiss ano?
1: Nung agma, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Silang tatlo yung tuloy na sana yung meeting eh.
0: Oo.
1: Matapos nun,
0: Isa na lang siyang nagsasalita. Sir Tony Cabristante na lang.
1: Saka matagal na nahimik, tapos ngayon na lang ulit nagsasalita. Ano kaya nangyari sa kanila tatlo?
0: Tony Magbanwa, good morning!
1: Good morning, si Tony. Pati Grande ba yun?
0: Nakalimutan ko na yung pangalan nun eh.
1: Hindi na nagsasalita eh. Nag-BOD.
0: Ito kasi madali matanda ni Tony Cabristante. Tony Magbanwa. Sir Tony Magbanwa, papreskon ko nga laban sa Paleco atake.
1: Hindi, nagkaroon kasi ng...
0: May health.
1: Inaaskaso niya yung health niya ngayon.
0: Palakas mo na, pa-recover mo na, Sir Tony. Alam natin, palaban talaga.
1: Okay na rin naman siya, pero bawal siya ma-stress.
0: Ayan, o. Palaban
1: niya. Huwag ka na magpa-stress kasi nung.
0: Palaban yan, Tony Magbanwa.
1: Pero yung makasaysayang pag, ano nang tawag doon? Yung... biglang nag-ano na uwi ano sila nag-motion eh. Di ba? Mukhang nagkamali ng ano eh. Nang motion eh. Tapos uwi yan eh. Hindi natuloy ang ano. Yun ah.
0: Sir Tony, nababanggit, nababati ka lang namin ng good morning. Huwag ka muna may stress. Palakas ka muna, pa-recover mo
1: na. Kaya nga muna. Hayaan mo na yung paliko. Huwag ka stress yan. Kaya na ni Sir Tony Cabristante yan.
0: Si Sir Tony Cabristante muna. Nagkaroon ng health issue ho si Sir Tony Magbanwa. Kaya si Sir Tony Cabrestante muna ngayon.
1: Isang
0: ang lumalaban para sa karapatan ng mga member consumer.
1: Oh, yung isa naman, hindi natin alam kung saan eh. Wala nang imik eh. Wala nang tuluyan ng natahimik na eh. Pero at least mayroon pang puhapalag na isa sa tatlo sa kanila.
0: Baka bumubuelo lang yon.
1: Baka bumubuelo lang. Oh,
0: baka pumailalim para makahabaan ng buwelo. Baka hindi makahon ha. So sobrang pailalim.
1: Nakapupo na kaya yun. Sila yung gusto may nang agma. Sila rin nagpatigil. Matagal na yun.
0: Matagal na, matagal na.
1: Oh. Peace! Samantala! Hinaman po ni MCO Tony Cabrestante si Board Member Ryan Maminta na patunayan kung tunay na gumandang servisyo ng Balawan Electric Cooperative. Ayon kay Cabrestante, dapat makita sa aktual ang servisyo at karanasan ng mga consumer ang sinasabing pagbuti ng operasyon ng kooperatiba. Ang hamon ay kasunod ng patikos ni Maminta sa work stoppage order ng Dole Mimaro palaban sa Paleco na ayon kay Cabrestante ay dapat unawain dahil sa mga paglabag sa occupational safety and health standards na natiling pending sa Committee on Energy and ang renewal ng Palawan Electric Cooperative habang kinukusyon ni MCO Tony Cabrestante ang nauna umanong pahayag ni Board Member Ryan Maminta tungkol sa pag-endorso ng renewal ng kooperatiba. Ayon kay Cabrestante, hindi niya nauunawaan ang pahayag ni Maminta. I-check ba? Diba Tagalog yung statement ni Board? Na ang pag-endorso ng sangguniang panalawigan sa renewal ng Paleco ay pagtataksil sa bayan kapag hindi ito na-endorso at pagmamahal naman sa bayan kapag na-endorso. Tumanggi namang magbigay ng pahayag si Maminta kaugnay sa mga batikos ni Cabrestante sa kanyang mga naging pahayag.
2: Yung ano to, yung renewal, pending pa hanggang sa kanya eh.
3: Mm-hmm. Yung sa kanya pa. Oh, nasa board pa.
2: Pa ano,
3: nasa board
2: pa. Na nakapending sa kanya, dapat ilabas na niya. Mm-hmm. Oo, renewal o hindi.
3: Mm-hmm.
2: Yan, sa puntong yan, ilabas na niya yung ano, yung kanyang decision dyan.
3: Pending pa pala yan, no? Nakapending pa pala sa board
2: tigil, yan. Tigil lang pending. Eh, sinabihan pa niya si Manong Raul, Manong Raul Grande, na ano daw kung yun ba ay endorse, i-endorse ba niya pagtataksil sa bayan?
3: Mm-hmm.
2: Kung i-endorse daw niya yun?
1: Yan po ang tinig ni MCO Tony Cabrestante. Yan ang balita atin sa inyo na Visionix Plus. Pinakayari ito upang may panumbalik sa maayos sa paningin ng mga mata. Ito ay merong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Ito ay aprobado ng FDA. Ang Visionix Plus ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan. Express
0: Balita sa Umaga.
1: Ayun, Joy, Raul Grande pala.
0: Ayun, Raul Grande.
1: Raul Grande.
0: Wala na sa isip natin yung pangalang Raul Grande. Wala na, matagal nang nananahimik eh.
1: Kaya, matagal nang ano, hindi na nadidinig.
0: Paramdam, sir, ha? Pasabi lang pagka gusto mong salita laban sa Palawan Electric Cooperative.
1: Sila yung tatlo, di ba? Sir Tony Cabrestante, Sir Tony Magbaro, at saka Sir Raul Grande. Ito sa Sir Tony Magbaro, naintindihan na ba natin dahil kailangan mo nang
0: pahinga muna.
1: Pahinga muna. Mm. Ito si Sir Raul Grande. Wala tayong balita kung ano nangyari na.
0: Yan. Baka nagpapahinga lang din, bubuelo lang.
1: Si Sir Tony Cabrestante. Yun naman ang
0: consistent yan eh.
1: Talagang ano pa. Nakatayo pa.
0: Yeah. Tumitindig pa.
1: Tumitindig
0: at inahampon niya pa si Board Member Ryan Maminta na patunayan daw kung talagang gumanda ang serbisyo ng Paleco.
1: At ilabas na anong desisyon niya.
0: Oh, board naman ka, board, ni Sir Tony Cabrestante.
1: Ang susunod na mayor ng Nara. Ano kaya masasabi niya?
0: At saka hindi lang Nara. Pagkatapos na magserbisyo sa Nara, pwede pa ito pang board, pang congressman.
1: Pang-congressman?
0: Nang sure.
1: Talaga naman na pang-congressman si
0: Board Member Ryan Maminta.
1: Congressman. Hindi, may term pa sa GCA.
0: Meron pa, hindi. Mag-mayor mo na siya.
1: Mayor mo na siya.
0: O, ng Nara.
1: Nara.
0: Tapos pang, kasi top-notcher siya eh, pagdating sa,
1: boto?
0: Hindi, top-notcher siya dyan sa, sa resolution and ordinance na ipinapasa sa provincial board.
1: Parang walang absent eh.
0: Kaya, rin eh, tugma rin talaga na maging congressman sa mga susunod na mga panahon.
1: Kasi mabagaling na siya magawa ng batas.
0: Balikan niya muna yung puntahan niya muna, paglingkuran niya muna ang bayang sinilangan.
1: Sino kaya? Kasi wala na term si Danao?
0: Wala na, wala. Last wala term niya ngayon.
1: Parang ang ginagroom, yung anak ata eh.
0: Yung anak?
1: Yung anak.
0: Pero mabigat ito si board member ay Maminta. Top notcher, napakasipag.
1: Tapos tataan din pa yan si si Board Member Inan, Vice Mayor.
0: Talaga naman.
1: Maminta sa Palya 2028. Ang kalaban
0: wala pa pakiramdam eh. Kasi sino pa yung mga kalaban eh.
1: Siyempre si Sir Jojo, automatic na Sir Jojo.
0: Tatakbo yun si Sir Jojo?
1: Automatic yun.
0: Automatic may, may term pa siya sa ano?
1: Oo, okay, hindi. Vice sa... Mayor, Vice Mayor.
0: Oo, oh, sa Vice Mayor. Vice Mayor. Pero sa Mayor.
1: Sa Mayor.
0: Oh, wala pa.
1: At tinig ko yung anak daw eh.
0: Yung anak.
1: Ay, baka ganun pa rin. Danaw, ano, hindi nga lang si, ano. Tingnan natin, ha? Tingnan natin ito sa bayan ng Nara. Express! Punta sa politika eh. Palikong pinag-uusapan natin eh.
0: 6.35 ng umaga sa ating po mga live report. Bagong IPMR ng Palawan na nung panahon. Katropa mo sa balita, Alison Salvato.
4: Official nang nanumpa bilang bagong Provincial Indigenous Peoples Mandatory Representative o IPMR dito sa Lubigan ng Palawan si Ginoong Angelito Bonbon mula sa Tribong Cagayanan. Isinagawa ang oath-taking ceremony kahapon Agosto 10 sa Victoriano J. Rodriguez Hall sa Gusaling Kapitolyo. Pinangunahan ang panunumpa ni National Commission on Indigenous People o NCIP Provincial Director Attorney Johnson Hontilia. Nagpahayag naman ng suporta itong ng suporta kay Bonbon sina Board Member Winston Arzaga, CSO Program Manager Eduardo Modesto Rodriguez at Sangguniang Panlalawigan Secretary Ginoong Raymond Padrones Jr. Bilang IPMR, pangunahing tungkulin itong si Ginoong Bonbon ang pagtataguyod at pangangalaga sa karapatan, kapakanan, kultura, tradisyon at ancestral domains ng mga indigenous cultural communities o indigenous peoples sa buong lalawigan ng Palawan. Tungkulin din niyang tiyaking na isasama sa mga programa, pulisiya at ordinansa ng sangguniang panlalawigan ang mga pangangailangan at pananaw ng mga katutubo. Magsisilbi rin siyang tulay sa pagitan ng mga indigenous peoples at ang pamalang panlalawigan upang maisulong ang kanilang makabuluhang partisipasyon sa mga usaping direktang nakakaapekto sa kanilang komunidad at kabuhayan. Samantala, papalitan naman ni Ginoong Bonbon si dating IPMR Arnel Abrina. Yan ang balitang hatid naman sa atin ng numero unong vitamin C sa bansa, ang Santon Vitamin C na mabibili na sa mga butika nationwide. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas at mula sa 104.7 Puerto Princesa, ako naman ang inyong katropa, katropang Alison Salvato sa XFM News.
1: Mga Peking Magic Sarap, nakita mo no sa bayan ng El Nido. Mga mamili, pinag-iingat. Katropa mo sa balita, Bella Mucha.
5: Nagbabala sa mga mamimili sa El Nido ang isang ginang matapos sumano niyang matuklasan na Peking produkto ng Magic Sarap ang kanyang napili. Ayon sa ginang, agad niyang itinapon ang produkto matapos mapansin ang ilang kahina-hinalang detalye sa packaging. Nagbahagi rin siya ng larawan upang maging babala sa iba pang mamimili na maging maingat sa pagbili ng mga produktong pagkain. Kabilang sa mga palatandaang dapat bantayan na ipinakita sa larawan ang sumusunod, walang maitim na kahon sa ilalim ng expiry date. May bahagi umano sa orihinal na packaging na dapat makita sa lugar na ito. Malabo ang pagkakaprint ng salitang good at iron. Hindi ganong matalas ang barcode kumpara sa nakikita sa isang orihinal na produkto. Dahil dito, hinimok ang mga mamimili na suriing mabuti ang packaging, expiration date, barcode at iba pang detalye bago bumili at gumamit ng mga produktong pagkain. Samantala, kung may duda sa isang produktong nabili, mainam na huwag muna itong gamitin o kainin at i-report sa kinaukulang otoridad o sa manufacturer para sa verifikasyon. At yan ang balita hatid sa inyo ng Santon Plus Gold, ang katuwang natin sa mas malusog na pangangatawan mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Bella Mucha, XFM News.
0: Delikado ito ah, Peking Magic Sarap.
1: Oo, kaya nga, maliban sa El Nido, Chuy, may nakita rin ako sa ibang probinsya.
0: Ito rin, Magic Sarap.
1: Oo,
0: din?
1: Oo, Magic Sarap din.
0: Ano kayong lasa nito yung peke?
1: Ay, siyempre, fake din yung sarap yan.
0: Di baka ano,
1: fake din ang lasa?
0: May hilo ba o wala naman? Walang bad side effect?
1: Hindi, siyempre, pagka fake, may bad effect talaga yan. Fake nga eh, fake.
0: Oo, eh, sige, kakalagay ng Magic Sarap, yung pala peke.
1: Oo, kaya nga eh.
0: Kala mo pampalasa.
1: Yeah, paano pala lang? Ako, bitchin lang ako eh.
0: Bitchin ka lang?
1: Oo, bitchin lang.
0: Ako, magic sarap ako eh.
1: Bitchin lang ba, eh.
0: Ano to eh?
1: Ano eh, buto kasi na inchik daw yun eh.
0: Yun? Mga ano talaga yun eh. Mga sinauna talaga yun eh. Na pampalasa, di ba?
1: Pampalasa. Diba? Basta ano lang, hindi naman, sabi ni Kuya Kim, parod ko yun eh. Hindi naman pala masama yung bitchin. Basta hindi lang sobra. Ay, ganun sobra. Din ang magic sarap. Pagka nasubra sa sarap, aba, masama na yun.
0: Ba talaga? Eh, masama ang ano yung sobra, di ba?
1: Oo, oh, lahat ng sobra.
0: Lahat ng sobra, nakakasama. Sobra.
1: Oh. Nakakasama.
0: Huwag yung pasubrahan, ha?
1: Sakto-sakto lang sa sarap.
0: Ah, talaga, oh. Huwag mong sobrang sarapan.
1: Yo, sakto lang.
0: So ingat ho tayo, doon sa mga mahilig magluto, pakicheck nyo na lang ha, kasi kayo ang unang makakapansin yan. Mayroon palang kumakalat na peking magic sarap. Di lang natin alam kung nasaan na ito. Pero ang una nakapansin na yung sa, dito sa atin sa Palawan, sa El Nido.
1: Sana ma-report sa ano, manufacturer.
0: Ma-check sana, oh, ma-check.
1: Para ma-ano nila yan.
0: Mm-mm. Kasi masisira sila dyan.
1: Akala ko, sigarilyo lang pinipig sa Palawan.
0: Pambihira, oh, magic sarap din pala, magic kasama rin. Din.
1: Pati yung sarap, pinipigin na ha.
0: Nama-magic nyo pa yung sarap, ha? Magic sarap. Bloke ng rubber sa Soprano Espanyola, Palawan, dinakaw! Katropa mo sa balita, Rayel Garan.
6: Dinangaya nang hindi pa nakikilalang magnanakaw ang isang bloke ng rubber sa Barangay Labog, Soprano Espanyola, Palawan, kamakailan kung saan sa pagpagpanayaman ng Justine Ginoong Fredo Marigaret ang rubberan anya matapos nilang tipunin ang dagta ng rubber ay inilagay nila ito sa isang lugar para raw sana madali na lang pick upin ng kanilang buyer. Subalit kinabukasan nang ikakarga na sana sa truck ay dito na nadiskubre na kulang na ng isang bloke. Samantala, dahil sa incident ito, labis ang panghihinayang at pagkadismaya ni Ginoong Alfredo, lalo't pagod, puyat at mahabang oras ang kanilang inilaan. Ngunit sa isang iglap ay nanakawin lamang ng mga mapagsamantala. Yan ang balita atin naman sa inyo ng Shantun Herbal Oil. Nananakit ba ang katawan at kasukasuan? Ito na subukan na ang Shantun Herbal Oil. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Ray Elgaran at XFM News.
1: Live. Ano ba yung isang bloke na? Ng rubber. Mahal yan eh, di ba?
0: Oo, rubber eh.
1: Rubber.
0: Hindi natin alam kung magkano.
1: Gano'ng kalaki yung isang bloke? Parang ice ba yan? Mm-hmm. Gano'ng kalaki yung bloke niya? Baka, pero mahal yan eh, mahal.
0: Mahal yan. Rubber eh.
1: Yung rubber, mahal. Samantala, kaso ng malaria sa bayan ng Rizal, umalo sa 1,639. Ito, akala ko presyo eh. Yung ano pala, bilang. Ako, napakadami na itong, tayo na lang probinsya may malaria, Choy.
0: Libo na, oh. Sa buong lalawiga, sa buong Pilipinas, tayo na lang. Mayroong malaria.
1: Tayo na lang.
0: Hindi ma, di ba mayroong pondo, may budget dyan?
1: Mayroon yan, pero matagal talaga kasi marami pang mga lamok dyan sa ano eh. Hindi ko alam pa paano yan mapag-aralan na palitan natin yung lamok.
0: Tagal na nga yan eh. Kampanya dyan sa, ano, sa Rizal. Parang, di ba, mayroong kampanya pa yan na 5 years, mawawala na. Another 5 years, wala, nandiyan pa rin.
1: Mayroong ano kasi, pag, alam, 5 years na ganun, tapos maisa lang, mayroon lang, alam, bukas 5 years na, tapos ngayon mayroong isang nakamalaria. Balik sa uno.
0: Balik na naman.
1: Evaluation, balik na naman.
0: Yun lang, mahirap na laban.
1: Kaya, alamin natin balitan yan. Dennis Chua!
7: Umalo na sa 1,639 ang kabuang bilang ng naitalang kaso ng malaria sa bayan ng Rizal batay sa pinakabagong datos na inilabas ng Municipal Office o MSO kahapon August 2026. Nangunguna rito ang 3 barangay na nakapagtala ng pinakamataas na bilang ng naturang sakit. Isa na rito ang barangay Puntabahan na mayroong 304 na kaso, barangay Ransang na mayroong 290 kaso, barangay Taburi na mayroong 228 kaso, na sinunda naman ang barangay Panalingaan na mayroong 198 kaso, barangay Kampong Ulay na mayroong 177 kaso, barangay Kulasya na mayroong 161 kaso, barangay Latud na mayroong 74 na kaso, barangay Kandawagan na mayroong 8 at 66 na kaso, barangay Raan na mayroong 67 kaso, barangay Kanipaan na mayroong 33 kaso, at barangay Bunong na mayroong 21 kaso. Kaugnay ito ay patuloy na nagsasagawa ng monitoring at health education ng MSHO sa mga apektadong barangay. Nananawagan din ang opisina sa publiko na panatilihing malinis ang paligid, gumamit ng mosquito net at agad na magpakonsulta sa health center kung nakakaranas ng lagnat at iba pang sintomas ng malaria. Ang balitang ito ay atid sa inyo ng Santon Plus, Coffee Mix ang kaping 66 sa bitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
0: Mayor, pwede sa bando sa munisipyo po ng Rojas, pinayuhan ang mga casual employee ng munisipyo na kung maaari ay huwag nang magbunggo ng kanila hong sahod. Katropa mo sa balita, Girly Kadasyo.
8: Pinayuhan ni Mayor Pedi Sabando ang mga casual job order employees ng munisipyo ng Rojas na kung maaari huwag nang magbunggo ng kanilang mga sahod dahil malaki ang naibabawas sa mga ito. Aabot naman sa 6% ang tubo sa mga ibinubunggong sahod ng mga empleyado na maibabawas pa sa kanilang sahod. Binigyang diin ni Mayor Pedi Sabando na may iilan na tinatamad ng magtrabaho dahil alam nila na hindi na nila mahahawakan pa ang kanilang sahod. Dagdag pa ng alkalde, palagi umano nitong pinapaalalahanan ang accounting at treasure department na asikasuhin ang mga payroll ng mga casual upang sa loob ng 10 days, pagkatapos ng katapusan ng buwan ay makakasahod na ang mga ito. Yan ang balitang hatid sa atin ng numero unong kape sa bansa, itong premium D3 coffee mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Kadasyo, XFM News.
0: Sa Batala, sa iba pang balita, ilang grupo ng kalalakihan nagkagulo sa Nagtabon Beach. PNP naglabas mo ng opisyal ang pahayag kaugnay sa nangyaring kaguluhan. Sa tropa mo sa balita ay si Pakal.
9: Nagkagulong ilang grupo ng kalalakihan sa Nagtabon Beach, Barangay Bakungan, Puerto Princesa City nitong August 9 ng hapon. Ayon sa opisyal na pahayag ng Police Station 2, agad na rumisponde ang mga pulis kasamang Barangay Tanod ng Barangay Bakungan matapos makatanggap ng ulat hinggil sa kaguluhan. Agad namang nakontrol ng mga responder ang sitwasyon. Samantala, sa isang post ni Doc Dave, ibinahagi nito ang aktual na pangyayari sa lugar kabilang ang aligasyon na isang grupo ng mga lalaking nakamotorsiklo ang bumugbog sa isang lifeguard. Samantala, hindi pa kinukumpirma sa opisyal na pahayag ng pulisya ang naturang aligasyon. Patuloy naman iniimbestigahan ng Police Station 2 upang matukoy ang mga individual na sangkot sa kaguluhan. Nanawagan naman ng PNP sa publiko na iwasang magpakalat o mag-repost ng mga hindi beripikadong impormasyon at video na maaari makasagabal sa isinasagawang investigasyon. Yan ang balita atin sa atin, Vision X Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkagaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pacaldo, XFM News.
0: Maraming salamat, IZ Pacaldo. Joy, batiin ko lang ng happy birthday kagawa Jack Manaay ng Barangay Mangkaw.
1: Kagawa Jack Manaay! Happy birthday! Sana naman ngayon. Papansit. Malapit na naman, makakarating yung dito.
0: Palichon!
1: Palichon!
0: Kagawa Jack Manaay.
1: Oy, happy listening sa Ansa Kuyo Branch si Tolmar Ansa, nakikinig ngayon.
0: Paano sa Kuyo ngayon?
1: Sila, Barangay Kabig, yung Ansa Kuyo Branch na dyan sa Barangay Kabig Sing. Yung mga ano niya lang pala, mga staff.
0: Yun, mga staff niya. Oh. Thank you pala sa ano.
1: Mga staff niya lang pala yung
0: nakikinig ngayon doon.
1: Nakikinig doon ngayon. Pabati daw, mga bowlers, sina Idol, Forman, Budoy, Rapi, Pangkoy, Mangubat, at si Jopay. At pabati rin yung Ansa Brooks Point branch na doon siya ngayon sa,
0: yan,
1: sa Brooks Point.
0: Yan. Thank you sa Ansa Print Hub, ha, dahil naka-discount kami, Choy.
1: Naka-discount kayo.
0: Oo, yung 20 years anniversary ng Palawan Safe Riders, PSR, sa Sabado ito. So, yung mga jersey namin gawang Ansa. Tatak Ansa. Malaki yung discount.
1: Na may branch na yan sa Brooks Point.
0: Sa Brooks Point, meron na rin.
1: May branch sa Kuyo.
0: Marami ng parami, yun. Nanganganak yung Ansa Print Hub, oh.
1: Kaya nga, matindi talaga. Tolmar! Good morning sa inyo dyan, ha?
0: Congrats sa kanya. Parami ng parami yung Ansa sa buong lalawigan ng Palawan. Quality rin kasi ang gawa, eh. 6:50 na kumaga. Ah, batiin ko rin pala ng happy birthday, Choy. Ito, habulin natin na si Aubrey Balbutin. Happy birthday, ha. Kay Ivy K. Tuason, happy birthday rin, ha. Ang kasabayan po ni Gagawa Jack Manay na nagbabirthday ngayon pong araw na ito. At mga katropa, inyo pong narinig ang mga balitang nakalapon ng buong puwersa ng XFM Network Philippines.
1: Live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
0: Nasabayan pong napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Napapakinggan rin sa armang sulok ng mundo sa pamagitan ng XFM Radio app sa inyong mga Android phone.
0: At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako ang inyong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si Katropang Gerald Gales.
1: At ako naman si Katropang Mike Escote.
0: Maraming salamat. Magandang umaga, Pilipinas!
10: Express! Express! Balita sa umaga!
11: XFM! Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
12: Santon Plus Herbal Oil.
13: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
12: Santon Plus Herbal Oil.
14: Maaasahan
12: sa sakit ng katawan.
14: Santon Plus Herbal Oil.
15: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
16: Premium D3 Coffee Mix.
17: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot.
18: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
19: Santon Gold Coffee Mix.
20: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ito araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
19: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Sister Pain.
21: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
19: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
22: If symptoms persist, consult your doctor.
19: Pabibili sa mga butika.
23: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
24: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdig.
23: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
15: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
25: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
15: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
17: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
26: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
27: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
28: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Sister Pain.
5: Ako po si Joanne ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
8: Mag-Vision X Plus ka.
22: Vision X Plus. Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
22: Vision X Plus. Softgel Capsule.
8: Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Mabibili sa mga butika.
28: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
29: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
28: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
30: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
31: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
32: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom 25 years.
31: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
33: Ha! May pimples na naman ako!
34: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
11: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
35: Sakit ng katawan?
36: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
37: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
36: Santon Plus Herbal Oil.
37: Talagang maaasahan.
36: Santon Plus Herbal Oil.
38: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
39: Premium D3 Coffee Mix.
38: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
39: Premium D3 Coffee Mix.
30: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang
40: XFM.
0: Sister Pain.
1: Opo, si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang antong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
38: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagpipili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
6: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kakalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
38: Santhon Gold Coffee Mix.
6: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa nasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
38: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
0: Mabibili sa mga butika.
9: XFM.
10: XFM.
9: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
10: XFM.
9: XFM.
10: XFM.
12: Mga katropa, excited!

0: oras a las 7:01 ng umaga.
1: Kabalikat pa sa negosyo, hanap mo.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Bullseye! Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye! Sa pula sa pool, ang bawat Bullseye!

0: Rapa. Mga katropa ang palatuntun ng bulsa. Wait na lang, bukas wala na to. Ang palatuntun ng bullseye ay hatid do sa atin, mga katropa. Nang Yes to Health Incorporated, your number one complementary and alternative medicine provider. Medicine provider. Lalang kilala na po yan sa buong Pilipinas, yung Yes to Health, mga katropa, ha? Alam nyo, hindi nyo man nakikita. Pero araw-araw, yung toxin, naiipon yan sa katawan natin. Kaya importante kahit paano, may suporta tayo sa katawan natin. Mga kaibigan, ha? Yung hindi po komplikado. Yung kapi-kapi lang. Oo, kapi-kapi lang. Shanton Plus Gold Copper Mix. Ito ay may glutathione. Meron ding mangustin. Kaya habang iniinom mo siya, parang yung alam mong may ginagawa ka na sa katawan mo. Ha, mga kaibigan. Okay? Shanton Gold Copper Mix. May glutathione, may collagen. Pinagsama-sama na yan dyan lahat ng Yes to Health, mga kaibigan. Kaya ito po ay mabiling-mabiling ngayon saan mang panig ng Pilipinas. Unti-unti, pag sinabi mong kape, Shanton Gold Coffee Mix, subukan po ninyo para makita po ninyo at maramdaman yun hong sinasabi ho natin kagandaan na maidudulot nito sa atin hong katawan. At ito pong mga produkto ng Yes to Health, mga kaibigan, ay mabibili po ninyo sa lahat ho ng mga kapartner nating mga pharmacy sa buong lalawigan ng Palawan. Mercury Drug, Dragman, at sa lahat ho ng Yes to Health Clinic, mga kaibigan. Sa Rojas, meron din ho tayong Yes to Health Clinic dyan, Axel. Diba? Ito ho, kung saan matatagpuan, ano ho yung mga serbisyo na pwede yung ipagkaloob sa inyo ng Yes to Health Clinic Rojas, Palawan, eh narito po. Pakinggan ho natin.
1: Madalas na bang sumasakit ang katawan? Madaling mapagod? Gusto mo bang mas maalagaan ang iyong kalusugan at pamilya? Punta na sa Yes to Health Clinic Rojas Branch. Matatagpuan sa Gabriel Building, Sandoval Street, Barangay 2, Rojas, Palawan. Magpa-check up at magpa-konsulta ng libre upang malaman ang mga paraan para mapangalagaan ang iyong kalusugan. May kasamang libreng dietary guidelines upang matulungan kang magkaroon ng mas tamang pagkain at mas malusog na pangangatawan.
2: Ang Yes to Health Clinic po ay nag-o-offer ng free consultation with free dietary guidelines and with high-tech machine. Nandito po si Doc tuwing Monday to Wednesday. At ang Yes to Health Clinic po ay nag-o-offer din ng mga free services tulad po ng TheraPerks and BioZapper.
1: Piliin ang mga dekalidad na health and wellness products na swak sa iyong pangangailangan. May special discount para sa lahat ng PWD at senior citizens sa mga produkto na Yes to Health Clinic Incorporated.
2: Sa lahat po ng mga senior citizen or PWD, dalhin nyo lamang po ang inyong ID para po kayo ay maka-avail ng ating discount sa ating mga produkto.
1: Kaya ano pang hinihintay mo, katropa? Magpakonsulta ng libre at maging bahagi na ng mas malusog na pangangatawan. Punta na sa Yes to Health Clinic, Rojas, Palawan.
0: Yes to Health Clinic, Rojas, Palawan. Dito sa Puerto, second floor, DCRM building, nandiyan na yung Yes to Health Clinic. Sa Brooks Point, meron din. Sa Nara, meron din po. Mga katropa. At ngayon nga po, araw na ho ng Martes. Kahapon, sinuspinde ng impeachment court yun nung impeachment trial. Aba, eh grabe ho ang baha at yun nung pag-ulan sa Metro Manila kahapon. Umusbong, sumulpot na naman po ang mga barabaradong mga kanal. O, sabi ng impeachment court, aba eh, pangit naman tingnan o pakinggan sa publiko na tayo eh nagta-trial dito, naka-live tayo sa TV, sa radyo, pagkatapos ang daming lubog sa bahay na mga lugar, bayan-bayan dyan sa Metro Manila. Naungkat na naman yung mga ghost flood control project. So ibig sabihin, hindi ho ito kasagsagan ng bagyo, ha? Na hindi ito kasagsagan ng bagyo, mga kaibigan. Meron lang talagang, o hindi lang pa talaga, na aayos yun pong mga problema natin, ha, sa mga pagbaha at no, sa mga baradong kanal, no? Mga baradong estero, lalong-lalo na sa Metro Manila, mga kaibigan. Pero mamaya, aba eh, magpapatuloy na naman yung, ha? Ano na? Magpapatuloy na naman yung pong impeachment trial, no? Mga kaibigan. So mamayang 10 o'clock, Comelec, Dok. Attorney Cuevas. Attorney Cuevas na lang muna. Comelec. Magpapatuloy yung impeachment trial mamaya at yan po ay mapapakinggan ninyo ng live sa ating Facebook page 104.7 sa Facebook account to ng ating himpilan. At madidinig po ninyo sa 104.7 XFM Palawan. Alas 10 po yan, mga kaibigan.
3: XFM. Impeachment coverage. Impeachment coverage.
0: Nag-rollback na, ha? Yun hong mga produktong petrolyo. Magkano na ron yung ang diesel? Aba, rollback ba ito? Magkanong binaba? 88 sa Royal ang diesel. Pakita nga natin, Bon. Ang diesel ay 88. Ang regular ay 82. Ang premium ay 83. Ba, mura-mura dito, ah. Sa Royal? Oo. 88 yung diesel. Mga kaibigan, pwede na kayo magpakarga, ha? Bumaba na ito. Ang Caltex, mahal lang talaga si Caltex. Diesel 94, silver 87, platinum 88. Mahal pa rin si Caltex. Si saan to? Extra 88.40, 82, 83. Okay? Sumura dito kay Royal. Saan ba itong Royal? Sa may San Jose, no? Dito ako magpakarga. 88 lang sa kanila, oh. Ang Shell, mahal. Nasa ano pa rin? Yung fuel save nila, 87. Mas mura ng ang regular ni Royal, 82 lang. O, dito na ako kay Royal. O, si Shell, 90. Ang fuel save, ang B-Power, nako, 96. Fuel save, 87. Ano itong 87? Ayun ba ang binaba? Ayun sa babang, ano, ang presyo. O, 87, pero mura pa rin si Royal. Okay? So, pwede na ako magpakarga. Medyo mura-mura yung ano natin. Mura-mura yung gasolina natin. Umikot si Toto Ronnie kanina para kunin yung mga presyo sa mga gasolinahan. Meron pang ibang gasolinahan na hindi pa nagbababa ng presyo. Hoy, ibaba nyo na yan. Ano pang hinihintay ninyo? Pagka tumaas, ang bilis-bilis yung magtaas. Pagka ngayon bumababa, ang bagal-bagal niya magbaba ng presyo. Oh. Dapat yan 6 o'clock, pinatupad na yung rollback. Oh. Kayo dito sa puerto, ilalagay namin kayo sa... Ipopost namin kayo hanggang ngayon hindi kayo nagbababa ng presyo. Pag sinabi 6 o'clock, baba ang presyo. Di ba? Pagka tumaas, ang bilis-bilis yung magtaas. Hindi pa nga dapat itaas, tinataas nyo na. Ngayon nag-rollback, ang bagal-bagal nyo magbaba ng presyo. Baba nyo na yan, ha? Kanina pang alas 6 dapat yan. Iikot ulit si Totoro ni Mami ang alas 6 pag hindi pa nakababa yan. Sorry kayo, ha? Walang bibili sa inyo. Bueno! Marami na nagtatanong. Matutuloy ba o hindi matutuloy? Tanungin natin muna yung provincial o yung city COMELEC natin. Si Attorney Julius Cuevas. Attorney, magandang umaga po.
4: Hi, magandang umaga, Kaluwi, at saka sa mga tagapakinig ng XFM, Palawan. Yan.
0: Pakilagyan mo na lang yung picture ni Attorney, ha? masiglang si Attorney masaya ngayon, masiglang ngayon yan, pagka malapit na medyo hindi na, iba na ang tono ng boses.
4: Attorney,
0: opo, ano na ba ang sitwasyon po ng eleksyon natin, Attorney?
4: Opo. Yes, Kaluwi, sa ngayon, tuloy po ang eleksyon natin sa barangay election sa November 2, 2026. Mm-hmm. So, ayun nga, patuloy pa rin ang pagsasagawa at paghahanda ng COMELEC nationwide naman, hindi lang dito sa Puerto Princesa.
0: Uh-oh.
4: Para sa paghahanda nga sa BSKE. So, yung nababalitaan natin na mapopospond o ganyan, well, wala pa kasi na inaipapasa para ipospond. So, kaya palagi ang sagot ng COMELEC kapag tinatanong kung tuloy o hindi, tuloy ang ating election.
0: Oh, okay. So, wala pa kasing maipapasa. Attorney, yung ano natin, yung filing, di ba September na yan? Filing?
4: Opo, Kaluwi. Magisimula po yung filing ng COC natin sa September 28 hanggang October 5. At ang pamunuan po ng City COMELEC ng Puerto Princesa ay nagpa-approve na ng transfer or change of venue ng certificate ng filing ng Certificate of Candidacy, kasi kung matatandaan natin noon nung 2023 isinagawa natin to sa isang mall kung saan pati yung mga malalayong barangay katulad ng Pangangan, Marosinas, nagsipuntahan sa poblasyon.
0: Okay.
4: Kaya naman, hindi naging maganda nung mga nagsimulang, yung mga paunang araw ba.
0: Uh-huh.
4: Kaya minabuti natin na dali na lang sa mga mini city hall yung filing ng COC.
0: Ayun, okay.
4: Barangay natin. Uh-huh. O sa mga barangay.
0: Oh, halimbawa po, dito sa South, dito sa Lusbi, mini city hall.
4: Opo, diyan Lusbi, mini city hall, lahat po ng mga south diyan na magfa-file.
0: Mm.
4: Kasama diyan yung Napsan, Simpokan, Bagong Bayan. So, Montible. So, i-accommodate na rin ng Lusbi, mini city hall.
0: Okay.
4: Ganun din kung sa Makaraskas, yan. Mini city hall.
0: Mm.
4: Sa Makaraskas, mini city hall, isinama na rin nila yung Bakungan at saka Santa Cruz.
0: Yung Langugan?
4: Yes po. Yung Manalo hanggang Langugan, doon po sa San Rafael, municipal
0: San
4: naman.
0: Rafael. Ayun. So yung poblasyon, dito lang? Nandyan po sa opisina nyo? Dito lang?
4: Opo. Yes. Dito naman sa mga, sa poblasyon,
0: uh-oh,
4: sa mall po natin gagawin sa SM pa rin po.
0: Okay.
4: Sa October 1 to 5.
0: Oo. August, ano na ngayon? August 10. Okay. May ang tingin niyo, Attorney, may oras pa ba kasi na may ano pa lang ito proposal nandun pa lang sa pinag-usapan nila nakaraan sa plenaryo. Dadaan siya sa kabuuan ng mababang kapulungan tapos Senado bago presidente. Kasi nung inaabangan nung nakaraang SONA, kung babanggitin ni President yun, na i-cancel muna natin yan. Tapos yung executive meeting nila nakaraan, nandun lahat ng departamento, inaabangan na babanggitin na kung mapupospon o hindi, hindi rin binanggit. May oras pa ba, Attorney, kung September 21 na yung filing para maipasa ito?
4: Opo, kung ang filing naman ng Certificate of Candidacy ay September 28 at ngayon ay August 10, tingin ang, well, depende kasi yan dun sa Congress at saka sa Senate kung gano'n nakakabilis din naman yan gagawin. So, wala rin namang imposible kung kumbaga hindi rin naman imposible kung sa batas nila agad yung pagpo-postpone.
0: Oh.
4: Kung madaliin ba o kaya naman i-certify naman ni
0: President
4: na urgent.
0: Oh.
4: So, hindi natin din alam kung anong klase,
0: oh,
4: kung paano ba sila kumilos din. So,
0: oh,
4: ayun na, sa part ng COMELEC, talagang ang isasagot lang namin sa ngayon, handa po kami na maisagawa ang BSKE natin sa November 2.
0: Kung mapupostpone ito, yung bang paghanda at yung gastos ni COMELEC, masasayang o hindi naman, nililipat lang sa ibang ano? Attorney?
4: Opo, yeah, tingin ko naman hindi siya masasayang kasi manual election naman tayo.
0: Ah, manual, kung, oo nga pala.
4: Oo po. Kung may naiprint na ng mga blankong balota, nandyan lang din naman at gagamitin natin sa mga susunod pa. If ever lang po na mapuspo.
0: Okay, so ready naman na lahat, di ba? Wala nang kailangan pang ihanda dahil ready na ho kayo, attorney, sabi rin ni commissioner.
4: Opo, tama po. Sabi po ni, base na rin po sa pahayag ni Chairman
0: George
4: S. Garcia na handa po ang COMELEC para sa BSKE natin sa November.
0: Pambira, oh. Ba't pa bakit kailangan pang ipospon?
4: Nako, hindi ko na alam sa mga liga ng barangay kung paano ba yan.
0: Nandyan na, linggo na lang yan. Oh. Ilang linggo na lang, isang buwan na lang. Tapos yung Korte Suprema, sinabi rin niya noon na hindi na, kailangan na natin ituloy yan. Yan, ipupuspon na naman, gagawa na naman ng batas, nakaporma na lahat. Itong mga re-electionists, yung mga barangay officials, yung mga tatakbo, ay hindi maganda ano ngayon kasi imbis na nakapokus sila doon sa trabaho nila, hindi naman kung maganda sila. Oh.
4: Opo, hindi nila alam kung bubuo na ba sila ng patagong slate nila o yeah.
0: O wag muna. Opo.
4: Dahil nababalitaan ko rin po yung mga ganyang bagay.
0: Okay. Pero basta as far as City COMELEC is concerned, wala na ho. Ready na ho kayo lahat. Pati mga BEI, mga ano natin, lahat-lahat na ho.

0: Pero nagdadalawang isip pa yung iba eh. Pero anyway, attorney, basta ready lang sila, trabaho lang kung anong ginagawa nila para sa bayan, para sa barangay, gawin lang nila hanggang walang mga announcement pa.
1: Opo, tama po yun, Kaluwi.
0: Sige po, Atty. Cuevas, baka may mga announcement pa po kayo from City Comelec tungkol dito sa hindi pa natin malaman kung matuloy o hindi, pero sa inyo wala pang batas, tuloy. Sige po, Atty. Para sa mga kababayan natin, butante man yan o mga kandidato.
1: Yes, so ayun na nga po, ang City Comelec ay handa na po sa pagsasagawa ng Barangay and SK elections sa November 2, 2026. So, antabay lang po at patuloy na sundan ang aming Facebook page na Comelec Puerto para po ma-update po kayong lahat. So, maraming salamat po, Kaluwi.
0: Thank you, Attorney Julius Cuevas. Magandang umaga po. Thank you, sir. Okay. O yan. Ready na, oh. Ang Comelec, September 21 to. Ang filing. Ready ka na ba? May COC ka na? Sa siksikan? Yung mga nandito sa poblasyon, dyan kayo sa mall, mag-file ng COC ninyo, ha? Yung nandyan sa south, inagawan, kasama na yung southern barangay natin sa Lusby, Mini City Hall. Yung nandyan sa norte, San Rafael. Yung nandun sa may area ng Makaraskas, doon sa Mini City Hall. Ha? Ready na yung mga COC ninyo. Baka, ay malay nyo ituloy na yan. Diba? As far as Comelec is concerned, sabi ni Atty. Cuevas, tuloy yan. Hanggat walang batas. Ngayon, tanungin natin yung Liga ng mga Barangay dito sa Palawan, yung vice, yung presidente ng Liga ng mga Barangay sa buong Pilipinas, Vice Chair si Board Member Inan, yung ating representative ng mga barangay doon sa Sangguniang Panlalawigan. Kap Inan, magandang umaga po.
2: Kaluwi, magandang umaga sa lahat ng ating masugid na tagapakinig sa ating paboritong programa. Good morning everyone, magandang umaga, Lalawigan ng Palawan.
0: Yan, sabi ni Atty. Cuevas dito sa City Comelec, kung sila tatanungin, tuloy eh. Kasi wala pang batas. Ano na pong nangyayari, Board?
2: Sa ngayon talaga tama yung sabi ng Comelec, ano, kasi wala pa tayong ganap na batas na matutuluyan. Subalit, meron ng nag-file sa Congress at the same time meron na ring countermeasure na ginawa sa Senate. So umuusad na ito, Kaluwi, sa ating mga nakikinig, ano, umuusad dito. Ang isang dangdigan ng mga barangay is tingnan, intayin lang natin yung batas. Kami naman kung matutuloy yung election, okay. Kung hindi naman yung matutuloy yung election, okay, and then gumagawa kami ng mga hakbang na hindi lang mawala sa focus yung ating mga kabarangay at inaasikaso natin ngayon yung SCPF, yung binibigay na ayuda sa mga barangay, yung mga scholarship. Pero kung matutuloy yung election, okay lang. Tama yung sinasabi ng ating Comelec officer, si Sir Cuevas, na matutuloy yung election base doon at wala pa tayong ganap na batas, Kaluwi.
0: Ito ba, ano, abot pa to, Board, no? Kasi September 21 ang filing. So, may oras pa si Kongreso, Senado, pirma ni Presidente, abot pa, no? Kung talagang,
2: abot,
0: ano?
2: Oo. Abot pa sa katunayan, ano, nandito ako ngayon sa munisipyo ng Coron, at inaasikaso ko mismo mga barabarangay yung ating SCPF, yung mga pag-distribute ng tag 200,000 per barangay ngayon, nauna dito sa island municipality, so magdi-distribute ako mamaya para sa tatlong munisipyo. Mamayang hapon, Kaluwi, papunta ako ng Manila kasi pinatawag ang inyong lingkod kasama yung aking kasamahan sa National Liga sa Kongreso. So, may meeting kami bukas sa Kongresong umaga.
0: Yun.
2: And then hapon, meron pa kaming mga pag-uusap na gagawin. Maybe sa, sa Congress yata, and then yung mga kasama natin sa Senate para makita yung stand ng Liga. Basta kami, we make a firm stand na depende na yan kung anong kapasyahan ng Kongreso, kung ano ang kapasyahan ng Senado patungkol doon sa postponement ng election. Subalit, nakikita rin talaga namin na kung itutuloy yung election, kung kami, ako personal, ayoko nang sabihin ng pangkalahatan. Kung nakikita natin, medyo mahihirapan, medyo may nararanasan tayong kahirapan because

0: meron itong tinatawag na mga inflation, yung inflation ito. Ang kailangan ng COMELEC ay indeed sabihin mong 18 billion.
1: Hmm.
0: Yung 18 billion na yun, kinumpute yun base sa budget nila last year. Na ang presyo ng krudo noon, kung hindi ako nagkakamali, was 62. Eh ngayon nakulang-kulang sandaan, hindi na abot yung 18 billion na linagay nila sa pondo. At easily mga nasa 33 o 37 billion ang kailangang ilagay diyan. So that's number one na tinitingnan yung makiram. Pangalawa, inaayos na nilang masyado. Kumbaga pinasapasa na si barangay ngayon, di ba? May election wala, Meron tayong Magna Carta for Barangay, Magna Carta for Barangay Workers. Ang nakasarang na mga proposal na mga batas sa sang Kongreso, marami. At invited nga tayo sa 18 para italaka yon. So sabi namin, pag-usapan nyo na nga once and for all, ayusin na nga natin ito para hindi na pinagpapasapasahan ang barangay. So iyan ang tinitingnan namin na pinakaisang remedy. Once, kung alimbawa ma-postponed man, kaakibat na dito yung ibang mga panukala para sa development, para doon sa ikagaganda ng barangay.
1: Mm-hmm.
0: So, kaya sabi namin, kung ito ay mapopostponed, makita na ito yung minakovalid na rason, at kung ito man ay matutuloy, sabihan ka agad para naman si barangay makapaghanda agad.
1: So, yung yung patawag sa inyo bukas, ni Liga Press, ito malamang may kaugnayan na rito sa postponement.
0: Yes, yes, Kaluwi, may kaugnayan ito kasi doon kami sa Congress bukas eh. Siguro may tinatawag na consultative meeting.
1: Yun.
0: Siguro kukonsultahin ang Liga.
1: Mm-hmm.
0: Meron ditong panukala. Actually, Kaluwi, ang akala namin, ilan lang ng mga kongresista ang nagpasa. Ang daming version na pinasa nila kasi pati yung mga ibang mga kongresista na akala namin hindi susuporta, meron silang mga sariling panukala. So sigurado ako, in the next few days, i-consolidate ito into one draft na batas, and then si Congress naman, isa, kung maipapasa nila, then magbabaykam sila. As to the time, indeed, medyo magdo-double time sila para matapos ito. Pero meron pa namang oras, Kaluwi.
1: Mm-hmm. Kailangan ba talagang i-postpone, Board? Kailangan ba? Kasi yung inflation, gumagalaw yan sa takbo rin ng politika minsan eh. Itong impeachment, matatapos to by next year, hindi kaya mas lalong tumaas yung inflation natin base dito sa magiging outcome ng impeachment trial na ito. Baka sabihin na naman, isabay na natin sa presidential election yan.
0: Kaya nga, alam mo, may mga kanya-kanyang rason, ano? So ang nakikita ko dito na pinaka rason na nilagay nila was talagang yung kulang yung
1: budget.
0: Magbaka magkulang. Tapos isa pang major, isa pang mga dapat pag-usapan. Eh, tingnan mo, Kaluwi, ano? Merong BARM election.
1: Oo nga. Oo.
0: Ang BARM sakop din ng Juan, sakop magbabarangay election. So, meron silang September and then November na naman election. Hindi tayo nakakasiguro na magiging, you know, I hope talagang kaya at walang gulo o yung election fever doon masettle agad. I mean, mapakalma agad. So that's importante yung pag-isipan yun kasi magkakaroon din sila ng barangay election after ng BARM. Sunod pa, pinag-uusapan na natin yung inflation. Pinag-uusapan natin yung BARM election.
1: No.
0: Sunod pa, Kaluwi, mag-election tayo November 2. Isang holiday, isang matagal na nating sineselebrate na holiday.
1: Pamilya
0: hindi
1: yan.
0: Hindi kaya maging mababa ang turnout nito at hindi talaga mabigyan ng
1: nasa bakasyon.
0: Nasa bakasyon.
1: Indeed.
0: Paano yan? Magdi-declare na holiday na pitcha dos. Pitcha tres. Para makapoto ng pitcha dos. So, definitely ang tingin namin dito baka mababa ang voters turnout. Now, kung mababa ang mga turnout ng boto, makapagboto kaya yung mga ating kabarangay ng tama o makakaboto lang yung kayang magpadala ng kanyang butante during the time ng election.
1: So, oo,
0: these are major concerns na dapat i-address. So, ako personal, ito yung nakikita ko. Ano? So, bukas sa Senado, yun, sa Kongreso, yun isasabi ko na ito yung pwedeng mangyari na, na nakikita namin. Oh. BARM is a very, very... dapat itong pagtuunan ng rason, yung BARM ng September tapos November. And then yung inflation, and then itong holiday, November 2 holiday, pagkatapos mag-election, i-declare, kung mag-declare man na Pichetres, sino? Maybe the voter turnout, medyo mababa masyado.
1: Baka kalahati lang yan kasi nasa bakasyon.
0: Ang nakikita namin, baka mas mababa pa sa kalahati.
1: Ayun lang. Eh bakit naman kasi address niya nilagay yan?
0: Hindi talaga natin nakikita kaluwian. But again, kami sa Liga, naghanda na kaming meron ng eleksyon. Kaya nga nagkaroon na rin kami parang dispedida sa mga NEB officers. Ako, binigyan na rin ako ng parangal because of my active participation and involvement sa national affairs ng Liga. Talagang handa na sana kami. Subalit, eto, pinag-uusapan talaga because ramdam ng Kongreso na talagang baka hindi pa dapat tayo magkaroon ng eleksyon ngayong November 2, Kaluwi.
1: Eh, yung Makalintal Block, sigurado, nakaabang na naman yan, Board.
0: Definitely. Alam mo naman si Attorney Romy Makalintal, talagang... nakakuha din yan. Alam, very actually mga valid din yung rason ni Attorney Makalintal ano. Subalit tingin ko mas nakakaalam si Kongreso kasi talagang they're representing the whole country, kanya-kanyang kongresista yan eh.
1: Okay.
0: Kanya-kanyang distrito. So may mga kanya-kanya silang rason, Kaluwi.
1: Okay. So sa 100%, ilang porsyento yung hindi matutuloy sa iyong pagkakalkula? Board.
0: Sabi ko sa mga, may mga nagtatanong sa akin kung ano sa tingin mo nga ilang porsyento.
1: Yan.
0: Sabi ko, pwede mong bigyan mo pa ako ng mga isang linggo na lang siguro
1: isang
0: sa sunod na pagtitingin. Mga isang linggo kasi actually busy ako ngayon Kaluwi sa Palawan ngayon, ano?
1: Distribution pa.
0: Distribution pagkatapos budgeting ng barangay eh.
1: Oo nga pala.
0: Alam mo naman, ako nag-prepare na yung mga barangay natin for the budget next year. So, ako naman tinututukan ko yan sa mga barangay na sigurado ako na wala namang maiwan sa mga ating mga kabarangay. So, talagang busy ang ating opisina. Subalit, merong panibagong tawag sa ating tungkulin na pumunta muna sa Manila sa mga makailang araw para, you know, makasama doon sa deliberation dito sa panukalang batas na pagpo-postpone ng eleksyon, Kaluwi.
1: Kaya nga, sa bilang naman ng mga congressman, parang halos lahat din ganun eh. Sa Senado, si Gatchalian, si Senate President, gusto niya ituloy. Pero the rest, si Escudero at yung iba, gusto ituloy. Gusto i-postpone, oo.
0: Tama yun. Sa Kongreso o sa Senate, sabi nila, ituloy base doon sa pronouncement nila sa media. Subalit, hindi yung rason nila kung bakit ituloy yung mga sinasabi nila na yung electoral mandate ng tao. Yung tama yun. Ito yung mga dating rason nila.
1: Valid
0: yun. Pero ito, tingnan mo na lang. Ako, yung personal kong pananaw, yung tatlo na lang, inflation, yung BARM election, and then itong holiday, paano mo ito makakounter? Nakakasiguro ba sila na malaki ang turnout? Wala bang gulo sa BARM? Hindi ba magkakaroon ng election fever ang BARM? Yung inflation ba makokontrol natin? Saan sila kukuha ng panibagong, like, if they will be needing like another 10 to 12 or 15 billion, may pagkukunan ba? So ngayon, kung ma-address siguro yung tatlong sinasabi ko na sarili kong pananaw, siguro makapagsabi tayo, ituloy na natin kung ma-address yun. Concerns na yon, Kaluwi.
1: Doon sa mga binabanggit mo, talagang hindi mo man banggitin, Board, na hindi matutuloy, pero parang hindi na matutuloy. Sunod na taon na lang, siguro.
0: Basta Kaluwi, ano? Sabi ko sa mga kabarangay ko.
1: Kasi yung mga, Board, excuse me, Board, ha? Itong mga re-electionist, at saka yung mga kakandidato, hindi yun na magkanda o gaga ngayon kung anong gagawin. Magkampanya na ba sila? Magbuo ng grupo? O maghintay na lang? O...
0: Sabi ko sa kanila, alam mo ang eleksyon, napaka-importante sa atin. Ang iba niyan, matagal na mga maghanda pa. But yung November is very, very distinct. Kaya sabi ko, ako kung matuloy nga, okay lang. You know, magkakaroon ng pagkakataon na ako'y talagang very busy. Pagdating talaga sa barangay, pinaglalaban ko yan. So ako magkakapagpahinga rin. Magkakapagpahinga rin. Subalit, nakikita ko rin na kawawa din talaga kaluwi ang barangay. Maipasa ko lang yung tatlo pang batas. Isang batas na nakapasa na. Talagang involved ako doon personal. Yung paano ka, yung batas na pag...
1: itong ano, yung... barangay. Tsaka itong ano, 23089.
0: Yes, yes. So talagang dapat i...
1: Magalang na Pinoy.
0: Yeah, magalang na Pinoy talaga. Isipin mo yan, ha. This is a... yung movement, revival ng tradisyon.
1: Yeah.
0: Yung magalang na
1: Pinoy. Pasado na ito, di ba? Board, pasado na ito?
0: Yes.
1: 23089.
0: Yes, yes, yes. Yun ang mga sinusulong na movement natin, Kaluwi.
1: Magalang na Pinoy. Okay, so board, anong... hintay pa tayo ng ilang pa? Isang linggo? Para malaman ako. Ha?
0: Sa sunod na mag-uusap siguro tayo, Kaluwi, siguro baka may linaw na na ang stand ng Diga is ganito, ito yung pwedeng mangyari. So, kasi hanggat wala pa talagang batas, hindi tayo makakapagsabi na may eleksyon. Subalit, mapupulsuhan na natin yan kung ano ba talaga ang direksyon ng Congress, anong direksyon ng Malacanang, anong direksyon ng Senado. Para naman si barangay, hindi ma-out of focus. Kasi kahit ilang beses ang magsabing, huwag kayong mawala sa focus, huwag kayong mawala sa focus sa mga barangay. Siyempre, kung may eleksyon, mawawala na talaga ang focus mo. Kung walang eleksyon, saka ka lang makapagsasabing, eto nga yung gagawin natin.
1: Uh-oh.
0: Pero kung may eleksyon, it's a different story kasi maghahanda kang, meron kang butante sa November 2.
1: Board, pwede bang ano yan? Matanong ko lang. Halimbawa, okay na ki-Senate, okay na ki-Kongreso, pagdating kay Presidente, meron bang mga veto yan? Pwede niyang i-veto o standby yan o ano?
0: Pwede nilang i-veto yan, pwede nilang i-veto ng presidente. Subalit, sa panahon ngayon, kung halimbawa ginusto ng Kongreso, ginusto ng Senado, our president is hindi siya gaanong popular. And then kung kokontrahin yung pinagkasunduan ng dalawa, may make him mas hindi gaanong popular. So, you know, sa tingin ko, hindi mag-veto. This is not the best time na mag-veto ang presidente sa ginusto ng Senate and then
1: kasi,
0: Congress. Sa tingin ko lang, personal na pananaw.
1: Kasi inaabangan ng SONA, hindi niya binanggit eh. Nung executive meeting nila nakaraan, inaabangan din kung babanggitin, nandun lahat-lahat, mga secretaries, hindi rin binanggit eh. So, hindi rin natin
0: alam. Ito na lang, Kaluwi.
1: Sige po.
0: Kaluwi, tama, hindi binanggit. Ano? Actually, nung invited ako Kaluwi nung SONA,
1: so
0: hindi
1: SONA
0: ako nakarating. Dahil nga, merong may mas importante akong trabaho dito.
1: Mm-hmm.
0: So, invited ako nung SONA. So, nung si Alby Benitez, isa yan sa nagsusulong na ma-postpone ang eleksyon.
1: Mm-hmm.
0: Pero, pagkatapos ng SONA, nagsalubong sila ni Secretary John Vic ng DILJ, sinabihan siya na, kung Alvia, tuloy ng eleksyon natin sa November 2. Di ba? Yun ang sabi.
1: No.
0: And then, right after, nung SONA, lumabas yung isang congressman na anak yata ni Kong Alby, nagsabi na talagang hindi matutuloy yung eleksyon. So, ibig sabihin nito, talagang malakas ang ugong sa Kongreso na wag na munang mag-eleksyon because baka mahirapan tayo maghanap ng pondo nito. And then sa crisis natin ngayon, Kaluwi, hindi matapos-tapos yung crisis. At mahirap sa sitwasyon ngayon. Ayaw ko sabihin na sinusuportahan ko itong pag-postpone ng eleksyon. Kaya nga sabi ko, kung mag-eleksyon, okay lang. Subalit, yung mga pangitain, yung mga nangyayari ngayon, medyo mabigat, Kaluwi. Nandito ako ngayon sa Coron, ramdam na ramdam. Walang gaanong turista eh. Naglakad ako kagabi.
1: At saka sa Metro Manila, baha. Grabe.
0: Baha. May mga more important problems or issues na
1: dapat gawin.
0: At lahat kailangan ng pera, Kaluwi.
1: Yun lang.
0: Kailangan ng pera.
1: Okay, sige board. So... pagbalik mo, mga 1 week, may linaw-linaw na ito, board, no? Para yung iba naman may
0: Yes, Kaluwi.
1: Oo.
0: Siguro pag-usapan natin over a cup of tea.
1: Ngayon, kung yung mga re-electionist ka man o kakandidato, tingin ko huwag ka mamroblema kung maayos naman yung trabaho mo sa barangay, board, eh. Di ba? May election man o wala, trabaho ka lang. Di ba?
0: Tama yun. Kung merong mga eleksyon, wala mang eleksyon, kumanda lang si ating mga gustong tumakbo, si ating mga re-electionist, kumanda lang kayo. Kasi kung talagang maayos ang iyong pamamalakad, kahit hindi ka magkampanya, sa barangay ko, Kaluwi, very, very confident ako.
1: Oo.
0: Because nakikita nila yung pamamalakad.
1: May term ka pa, di ba? May term ka pa?
0: Wala na akong term,
1: Kaluwi. Wala na ba?
0: Wala na akong term, Kaluwi. So, di pa natin alam kung anong kwan, anong naka-atang sa atin, sa ating trabaho.
1: Magme-mayor ka naman ng Nara yata. Sunod.
0: Alam mo yung magiging... Pwedeng ako, pwede akong maging mayor, pwede akong maging vice mayor. Yan ang mga options, mayor, vice mayor, regular board member. These are some of the options na at hand. At hand sa mga kinukuan sa akin. Subalit, ayaw ko munang mag-desisyon sa ngayong maaga pa. Kasi naka 13 years na rin ako sa serbisyo. So, pagiging executive, pinag-iisipan ng maayos yan. Hindi yan yung tipong magkakandidato ako kasi hindi walang tatakbo. Yung talagang... dapat pinag-iisipan ng isang papasukin natin na posisyon, Kaluwi.
1: Deserve mo naman yan, Bert. Masipag ka naman sa barangay nga. Nag-hawak mo na yan eh. So, hindi naman talo siguro yung palaway nyo dyan sa ginagawa mong... kidding aside, mga kaibigan, nakita nyo may performance nito si board member Inan. Sa bungero ka man, hindi sa bungero. Kilala ito. Okay, so, board, hintay na lang kami at yes. Medyo yung mga ano, nagugulumihan na ngayon eh.
0: Yes. Kaluwi. Pwede bang pumati, Kaluwi?
1: Sige po.
0: I'd like to take this opportunity. Ano? Gusto ko munang batiin yung aking kabarangay for being a Hall of Famer na kasi pagdating sa nutrisyon. Kaluwi, talagang
1: galing, ha?
0: Sunod-sunod. Dalawang beses na tayo nag-Hall of Famer sa barangay sa pagdating sa nutrition. So sabi ko nga, hindi yun dahil maayos ang kanilang barangay council, kung hindi sa participation ng bawat barangay worker. So talagang saludo ako sa aking barangay volunteers. Number one. And then number two, Kaluwi, beyond compliant tayo. Number one tayo sa lalawigan ng Palawan pagdating sa listong barangay. So paghahanda ng disaster, preparedness sa barangay, talagang number one tayo sa lalawigan ng Palawan. So ito, nakuha natin very recently lang. At gusto ko rin, natutuwa ako at pinagmamalaki yung aking mga barangay volunteers. Sabi ko, hindi ako magiging ganito kung wala akong matitinong human resource. Ibig sabihin,
1: front yung aking mga
0: barangay workers, yung mga aking barangay council, talagang magagaling yung... Ngayon ko na masabi, Kaluwi, na magagaling ang barangay volunteers ko. So, saludo po ako at binabati ko at pinagmamalik ko sa lalawigan ng Palawan ng Barangay Panakan. Merong napakagaling na mga barangay workers. So, congratulations, Barangay Panakan. Congratulations po, mga kabarangay ko sa Barangay Panakan. Talagang saludo po ako sa bawat effort na ginagawa po natin sa... ipag-develop ng ating barangay. Sure. So yun lang, binabati ko, Kaluwi, ano?
1: Swerte naman ang Panakan, no? Talaga naman, nutrition. Yan ang pinakamahalaga din. Ano yan eh? Kalusugan ng barangay. Ang pinag-uusapan yan. Okay, sige.
0: Yes, Kaluwi.
1: Board, maraming salamat po at magandang umaga po sa inyo.
0: Magandang umaga. Thank you very much.
1: Okay. O yan. Mike Escote, kagawad. Tingin ko postpone na nga ito. May ugong kasi sa Kongreso, hindi man siya binanggit ni Presidente, hindi man siya binanggit ni doon sa executive meeting nila nakaraan, no? Pero may nagsusulong na i-postpone ito. Ang COMELEC, ready na po ito. No? Naka-schedule na nga dito sa Puerto eh. Ang piling doon sa mga malalayong barangay, sa mga mini city hall eh. Yung sa poblasyon dito sa Puerto eh. Ang provincial COMELEC, ready na yan. National COMELEC, ready na yan. Yung mga pronouncement ni Commissioner, COMELEC Commissioner, di ba? Ready na sila. Pero may nagsusulong. Mga kaibigan, November 2, pero bakit kasi nung una, inisip na nila na baka walang bumoto kasi November 2. Eh di ba yun ang nilagay nilang date? Tapos ngayon, ang sasabihin nila ng iba, baka walang bumoto. Eh bakit nilagay ninyong November 2? Di ba? Kayo naglagay niyan eh. Batas yun eh. Kongreso naglagay, di sana nung una pa lang sinabi na nila, wag yan, wag November 2. Baka walang bumoto yung mga tao nandun sa mga patay nila, sa mga pamilya nila. Di ba? Oh, isa yon. Tapos yung pondo, yung inflation. Ang inflation, mga kaibigan, kasi nagbabase sa takbo ng politika din eh. Next year, maaring desisyonan yung impeachment trial, guilty or acquitted si BP Sara. Baka lalong tumaas yung inflation. Di ba? Lalong tumaas yung mga yung panggastos na kailangan. Di ba? Oh. So anyway, nasa mambabatas yan kung ipospon nila o hindi, pero ang tingin ko dito, mga kaibigan, doon sa mga nadidinig natin, maaring ipagpaliban na naman. Pero, yung Makalintal Black, si Attorney Makalintal, kilala niyan, di ba? Sigurado ko, pagka yan ay naipasa at pinirmahan for scheduling ng eleksyon, takbo na naman yan si Attorney Makalintal sa Korte Suprema. At ipapadeklara na naman niya, siyempre, na unconstitutional itong another postponement ng barangay. Kasi yung eleksyon, paghalal ng mga barangay official, mandato ng tao yan. Ilang beses na yan na postpone? Pambihira. Ngayon, nandiyan na nakaumang na, postpone na naman. Anyway, kung kayo naman, baka may mga ano ka dyan na video na pang barangay na. Kung kayo naman, mga re-electionist at nakaupo, no, bilang mga barangay officials, at maganda naman ang serbisyo ninyo sa mga barangay ninyo, nagtatrabaho ng maayos, wala kayong dapat ipangamba. May eleksyon man o wala, at kayo'y nakikita ng mga kabarangay ninyo, transparent kayo sa trabaho ninyo, hindi kayo kurakot na barangay official, hindi kayo umatulungin at anumang oras, handang tumulong sa mga kabarangay ninyo, wala kayong problema. Ang namumroblema lang, yung mga tamad na mga barangay official. Oh. Yung mga batugan na barangay official, pupunta lang doon pagka sa sahod o ano, hindi nagpapakita sa mga session. Sabagay, pagka hindi ka nagpunta sa session nga pala, may multa. Di ba? O yan. So, ang maganda rito, pagka halimbawa, matuloy man o hindi, servisyo lang sa barangay. Tulong lang sa barangay, mga kaibigan. Pero pagka ito, ilalabas nila ito, extended version na ito, ha? Tingin ko, mga 4 years to 6 years. Grabe na rin yung 6 years. Kung 4 years, okay-okay pa. Pero 6 years, barangay official, parang masyado ng matagal si... Di ba? 4 years lang siguro. 4 years, pwede na. Pero kung mga 6 years, matagal-tagal yan. Okay? So, abangan lang natin. Trabaho lang po. Mga 1 week pa. Mga 1 week or 2 weeks. May linaw-linaw na to. Ngayon din natin masabi. Di ba? Mamaya, magbago na naman ang ihip ng hangin. Tuloy na yan. Di ba? May magkomandon sa Kongreso. Di na. Oh, tuloy na yan. Pero ang daming ano eh. Ang daming sagabal. Kita niyo sa Manila ngayon, binabaha. Ang laking problema ngayon ng gobyerno. Di ba? Gasto si gobyerno ngayon. Mga ayuda, tulong, paggawa ng mga kanal, paggawa ng mga flood control na naman. Malaki ang ginagastos ng gobyerno ngayon. Mga kaibigan. Di ba? Tapos yung mga lindol pa. Oh. So labas ng pera si gobyerno. Tapos ngayon, isasabay mo tong eleksyon. Pero hindi, batas na yun eh. Di ba? Batas na yun. At Kongreso din ang may gawa. Sila din ang nagsabi na November 2, 2026, barangay eleksyon. Mga kaibigan. Pero meron pang isang remedyo dyan. Ha? Ibig sabihin, yung pag naipile, naipasa, pinirma ng presidente, takbo na naman yan si Makalintal sa Malacañang, mga kaibigan. Si Bongbong Marcos, si President Marcos, kung mapapansin ninyo, hindi niya yan binabanggit sa SONA. Sa mga executive meetings nila with the cabinet secretaries, hindi niya rin binabanggit. Pinapabayaan niya muna yung Kongreso, Senado. Alam niya kung bakit? Oo. Kasi pinag-aaralan nilang mabuti. Kung halimbawa, naipasa yan, pinirmahan, postpone, next year ulit. Tapos, dinala ni Makalintal sa, yung Makalintal Block, dinala sa Kongreso. No? At sinabi ng Kongreso, hindi na nyo pwedeng baguhin yan. Ituloy nyo na yan. Pag hindi nyo tinuloy yan, unconstitutional yan. Oh. Pag sinabi mong unconstitutional, yung pag, yung postponement ng eleksyon ngayong November 2, no? At tinakbo sa Korte Suprema, at yung Korte Suprema sinabing unconstitutional yan, sino tatamaan yan? Sino mapapahiyan yan? Like nung nakaraan, di ba? Sabi ng Kongreso, no. Unconstitutional yan. Kaya yung term ngayon, nagkagulo-gulo, di ba? Extend na lang ng extend, ng extend, ng extend. Oo. Ang mapapahiya, presidente, ay pambira ka pala eh. Di ba? Yung legal team mo, hindi ka pinayuhan, mali yung gagawin mo. Mandato ng tao na bumoto ng kanilang mga barangay official, tapos pinuspon nyo na naman. Sinabi na nga ng Kongreso noon eh, unconstitutional yan. Kung ano yung nasa batas gawin, hindi, postpone kayo ng postpone. Kaya si Marcos, si Bongbong, si Presidente, hindi niya binabanggit sa SONA kung saan-saan yan. Pinapabayaan niya lang yung Kongreso at Senado. Ngayon, kung talagang ipapasa nila yan, tingnan natin kung hindi ibibito ng Presidente yan. Siyempre, pag-aaralan nila yan eh. Di ba, mga kaibigan? Kasi excited na yung mga kandidato eh. Yung mga re-electionist. Di ba, nagtatanong na rin, ibuboto pa kaya ako ng mga kabarangay ko? Oh. Si Kagawad Mike Escote, walang nervyos to. Kagawad Mike Escote ng Siksikan. May eleksyon o wala. Kahit mag-independent pa ito. Itaya ko na yung dalawang manukong panabong sa Akinse dyan sa San Carlos. Panalo ito. Oh. Nagtatrabaho mag-isa. Di ba? May ayuda o wala, serbisyo. Oh. Kaya yung Siksikan, ito si Mike, hindi naman porke kasama namin ito rito, hindi ka talo dito, makikita mo naman. Di ba? Linggo, magdamag, naka-duty. Madaling araw, papasok dito. Magbabalita para sa serbisyo publiko. Di ba? Oo. Oh. Wala kang masisilip dito. Talagang pagpamilya, pamilya. Oh, isa lang para sa kanya si Tisay. Wala nang iba. Yung sampalok din, walis-walisan ninyo. Oh, si Kagawad Gerald Galis. Di ba? Magdamag dyan, nagbabypass operation para maubos na yung salot ng lipunan dito. Oh, tapos magduty pa doon sa barangay Bangkaw-Bangkaw. Oh, pagka bumaha, nandun, nagpapala-pala. Diba? Itong mga taong ito, hindi kayo talo dito. Hindi ba porke kasama namin to rito sa XFM? Kagawad Gerald ng Bangkaw-Bangkaw at Kagawad Mike. Bahala na kayo sa mga kapitan ninyo. Ah? Kagawad lang naman eh. Eh kung magtumakbo sila mga kapitan, siguro sa mga susunod na mga panahon. Pero wag mo na ngayon, baka hindi pa hinog. Oh, sa mga susunod na panahon, eh, panalo yan. Panalo kayo sa mga... Marami dyan na talagang nagsisilbi para sa bayan. Para sa barangay, no, mga kaibigan. So, ganun ang gagawin natin. Wait and see tayo. Pero sa tingin ko, mga kaibigan, huwag nyo munang i-pull blast ngayon yung mga panggastos ninyo. Eh, mukhang iuurong ito. Doon sa mga pananalita ng mga na-interview natin. Di ba? Mukhang postpone ito. Ha? Oh. Pero hindi pa rin tapos, ha? Hindi pa rin tapos. Malalaman pa natin yan. 7:56 ng umaga, oras po natin. Ang oras, hatido sa atin ang uno, mga katropa. Pids para sa baboy bang hanap. Narito ang Uno Plus, pids na kalidad. May immunized immunity builder na tumutulong para tumibay at lumakas ang resistensya ng baboy. Panlaban din sa mga sakit. Kaya para tiyak na kita at lalago, Uno Plus. Siguradong di ka malulugi. Pids na may kalidad, Uno Plus. Kabalikat mo sa asenso, basta pids. Uno Plus tayo.
2: Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sapul na sapul ang bawat Bullseye.
3: Kabalikat pa sa negosyong hanap mo.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
2: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
3: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
5: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
4: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Ha! May pimples na naman ako!
10: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
11: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
12: Sakit ng katawan?
13: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
14: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
12: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
15: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Steviol Glycosides.
16: XFM.
17: Sister Pain.
18: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister